0: So, kung tutusin, ang Senate presidency naman talaga ay ini-elect ng mga kapwa niya senador based on their agreement, based on their legislative agenda, which is in fact, ito yung nawawala ngayon, eh, di ba? Kasi every time that we change leadership sa isang institution, no, alam nyo yung inyong mission, vision, values, di ba? Yun yung hindi natin makita sa ngayon. So what's the reason, for example, no, sa pag-change ng leadership? Bakit, for example, yung mga senador na from the very beginning ay ayaw pa rin sa impartial report doon sa Blue Ribbon Committee? So mahirap kung si Senator Alan Peter Quintano ay magiging Senate President pero magiging lame duck na ba siya dahil kailangan niyang sumunod dun sa mga agreement ng kanyang kapwa senador. And at the same time, nahihirapan siyang panindigan, no? Isang impartial and independent probe and legislative agenda. So I think that will be a huge challenge, not only to him, but in the entire institution of the Senate.
1: Pero Dr. Gary, sa larangan po ba ng governance, gaano po kaimportante yung meron kang parang self-check or realization sa kung ano yung tunay ng nangyayari and even yung a perception ng mga tagalabas dun sa lugar or departamento o sangay na iyong pinangungunahan? Kasi parang sa isang statement ay sinabi po ni SP Cayetano na hindi magulo ang Senado.
0: Ginulo lang.
1: Ginugulo ang Senado.
0: Magandang tanong yan, no, Miss Heidi. Una, sa Constitution kasi dati, di ba, internally, meron tayong tinatawag check and balance. Kaya nga yung ating mga ahensya ng gobyerno, may executive, legislative, para at least makita internally and externally yung mga performance and activities. Now, yung internal as an institution, mahalaga na pinapakinggan natin yung opinion, yung public policy, yung public opinions, no, ng ating mga tao, iba't ibang mga sektor. In fact, sa legislative process, 'di ba, from agenda setting hanggang sa legislating a bill, ang isa sa mga ending niyan ay yung feedback, 'di ba? So kailangan alam natin ano yung feedback, kung tama ba ang ginagawa natin, because at the end of the day, tandaan natin, ang ating mandato ay nanggagaling sa mga tao. Hindi tayo isang monarchy. Ibig sabihin, si tayong demokratikong bansa, kaya kailangan pakinggan natin yung mga opinion at informed and intellectual opinion sana ng ating mga mamamayan, at yun ang maging gabay natin kung ang ating bang mga kinikilos, ating bang ginagawa ay indeed in accordance to our mandate, no? So kung ang halimbawa first time nakakita na meron kang Senate attack inside the Senate, na paano naging from the very beginning ang ating bang NBI, assuming na may mga NBI na talaga nandoon sa Senado, ang NBI ba ay kalaban ng Senado in the first place para sabihin sila ay inaatake, at sino umaatake sa Senado in the first place? So yan ang hindi pa natin nasasagot hanggang ngayon, eh, no? Although yung video na nilabas halimbawa ng DILG ay sinagot na yan, no? Pero sige, given a sort of, you know, an impartial belief, no, on this issue, no, yun yung mga dapat itanungan natin. Sino ba ang umaatake sa Senado? Ang NBI ba ay kalaban ng ating Senado? Ang PNP ba? At among other government institutions, sila ba ay may karapatan na magdala ng armas, no, sa labas ng Senado? So, yun yung mga incidents. So, hindi ko tuloy maintindihan yung the Senate is under attack or was under attack. To whom and from whom? No, yun yung mga concern din natin. Kaya, importante talaga yung opinion, surveys, at mga pananaw ng ating mga mamamayan, dahil it gives legitimacy, it guides our leadership, no, to become consistent with their mandate. Kapag wala ng opinion ang mga tao sa mga nangyayari at ang tanging leader opinion, no, ibang form ng gobyerno tayo noon. Hindi na tayo nasasang demokratikong pamahalaan. Kaya yun ang iniiwasan natin. Kaya we always value, we always respect the opinion of our people. Lalo na ngayon, no, sa panahon ngayon na napakabilis na gumawa ng mga opinion. At ang importante lang natin is we have to distinguish between yung isang pedestrian opinion at yung expert opinion. At at the same time, iwasan din talaga natin na yung mismo ang ating liderato ang gumagawa ng what we call yung mga performative populism. Na ang ibig sabihin ay, you know, nagpapakita halimbawa ng kanilang selfie governance, selfie politics, na ang purpose lang naman ay hindi magpaliwanag ng totoo, kundi mag-interpret ng isang insidente, no, para sa kanilang pabor, no. Nakita niyo yung selfie, for example, ni Senator Alan Peter tsaka ni
2: Oo.
0: Senator Pia, no, nasa isang madilim na lugar, pero nung pinansya, bakit may lugar sa Senado na may ilaw? So what's the purpose of that performative show of, no, sa mga tao, no? So nakita mo talaga yung mga ganung pagdududa, no? So nakakalungkot,
2: Opo.
0: Pastor Eric at Miss Heidi.
2: Eh, yung nakaraan na ginawa na Facebook Live, nakakailang Facebook Live na eh, si Senate Presidente Alan Peter Cayetano. At nito ngang huli, nakatanggap siya ng mga punad dun sa piniliwanag niya yung issue using Pokemon cards.
1: Mm-hmm.
2: Is that helpful? Eh, parang sabi ng iba, dumbing down. O masyado mo naman pinabababaw ang diskusyon. O nakabuti ba siya para maintindihan ng malinaw yung issue?
0: Oo. Ang opinion ko dyan, Pastor Eric, yung paggamit kasi ng Pokemon card ay para maging relatable si Senator Alan Peter sa mga Gen Z and Millennials. Kasi, di ba, mga Pokemon, ano yan eh, generations. So. Pero unfortunately, sabi nga natin, siguro para mas maging relatable si Senator Alan sa mga Gen Z at mga Millennials, eh, sana yung pinangako niyang 10K, no, ay maitupad rather than yung sa Pokemon. Kasi ang nangyayari, eventually, ay mas lalo kang nade-detach at na-isolate dahil gumagamit ka ng isang cards na usapin ito ng power struggle, usapin ito ng resistance, pero ikaw ay bahagi ng isang liderato na gusto ng mga kasamahan mo. So, it really backfired to him.
2: Mm-hmm. So, hindi rin pala advisable na palagi siya nagpe-Facebook Live?
0: Well, it appears, no, dahil syempre nakakatawa na yung mga sinasabi ni Alan Peter at parang siyang nagiging online seller siya, no? Nagbebenta siya isang narrative na instead na makakuha ng mga suporta, eh, it appears, no, na go back to you yung mga sinasabi, no? Tandaan naman natin, no, yung paggamit niya ng social media, importante yung timing, veracity, at yung relevance, no? So importante, ito yung mga key elements para mas tanggapin ka ng mga tao. Pero kung ito ay nawala, lalo na nga yung pagpapaliwag ng katotohanan, I think it will be difficult to be acceptable sa mga mamayan.
2: Nung nakaraan, ang usap-usapan, eh baka si Subiri. Then, itong lumabas ngayon, si Gatchalian, supported daw ng minority. Ang napansin ko, ang common denominator ng dalawa, para moderate or less divisive. Do you think itong dalawa lang talaga ang choice natin?
0: Kung tutusin, syempre, mas maganda ang makita natin o mabigay ng pagkakataon ng ibang mga leader ng Senado, katulad nila Senator Risa Ontiveros, sila Senator Kiko Pangilinan, no? Lalo si Senator, si Kiko Pangilinan, napakatagal lang sa Senado yan, isang veteranong lawmaker, hindi naman na-involve, isang abogado sa mga kwento, si Senator Risa din, no? Napakaganda ng performance. Pero syempre, very identified nga sila sa
2: kabila naman
0: politics na talagang no, na sabihin na natin ay ano, antay sa mga Duterte, no? So kailangan kasi ngayon, dahil ang issue kasi ngayon, Pastor at Ms. Heidi, ay ibangon yung integrity ng Senado. So you have to look for a compromise candidate na to some extent ay walang kaaway, kayo yun yung term, at tos ay kayang maging leader, no, ng both minority at majority. No?
2: Katanggap-tanggap sa magkabila.
0: Medyo ang yun ang nakita nila na si Senator Gatchalian nga, no, although nanggaling sa kabila din, tapos lumipat dito sa kabilang mundo, so, sa kabilang bahagi ng political aisle, no, or spectrum, hindi naman siya nag-iwan o nagmarka ng mga kontrobersiya at nakita rin yung kanyang sinceridad bilang isang mamabatas, no? Napakasipag niyang magtrabaho at halos lahat ng mga kasama niya sa trabaho, wala kang nakitang sinabi against him, di ba? Even si Senator Soto, si Senator Pangilinan, no? Ay ini-endorse siya kasi nga I think siya yung nakikitang kandidato ng minority ngayon na pwedeng consolidate, no, sa Senate as an institution, no, para at least kahit pa paano unti-unti ay maging relevance. The issue kasi naging irrelevant ang Senado after this incident sa mga past few weeks. At unti-unti ay mabangon nga yung integridad, no, ng ating Senado.
2: At dahil doon, apektado yung magiging pagdinig sa impeachment. Di ba? Yeah, Doc Gary, medyo na ano yata yung audio.
0: Hello, hello.
2: Narinig ko na kayo.
0: Yeah, sorry. Kasi po. Kaya nga kami po ngayon sa De La Salle Tribe, St. Benilde, at yung aming pong organisasyon, yung Team Pinas, ay maglo-launch kami nung Bantay Senado Network, no, sa June 1 dito sa DLSU Manila. Ang purpose po talaga namin ay bantayan ang anumang magiging pagkiling at proseso nitong impeachment. Kasi ang sinasabi natin, kami rin ay naniniwala sa due process. So, ayaw din namin husgahan kaagad itong si VP Sara. Gusto namin marinig ang lahat ng mga ebidensya at maging impartial. Kaya maasa rin kami yung mga senador, regardless of political color, kahit maging sila ay nasa Pink Lawan, Dilawan, or DDS, or whatever labels you have there, sana ay pakinggan nila yung ebidensya. At umaasa kami, no, na yung impeachment is a process, no, to some extent to redeem yung Senate as an institution na makinig sa lahat ng mga ebidensya, sa mga facts, sa mga kwento, at isang tabi muna yung kanilang politika dahil ito ay usapin nga ng taong ng ating bansa. At hindi porque pinag-uusapan ng impeachment ay kakalimutan natin ang ating mga issues katulad ng flood control, itong issues ng inflation, job crisis, and so on and so forth. Lahat po yan ay dapat tugunan natin, pero wala po tayong dapat iwanan.
1: Dr. Junicio, paki-refresh niyo nga po kami. Ano po ba yung pagiging statesman bilang katangian po ng ating mga senador?
2: Para maintindihan ng mga tao, ano nga ba yung hahanapin ng statesman?
1: Kasi lalo na, baka pwede naming tandaan itong mga events nitong mga nakalipas na linggo at buwan para pag may election ulit tayo, hanapin po namin ang katangian ng pagiging statesman sa mga iboboto po natin sa upper and lower chamber po natin.
0: Magandang tanong po yan, no? Yung mga millennials kasi sa Gen Z, baka hindi na makarelate, for example, to the likes of Claro M. Recto, Francisco Soc Rodrigo, Senator Tanyada, Jovito Salonga, and so ito po yung mga senador na kapag binabasa mo yung kanilang mga profile, no, kumbaga kung meron silang Facebook nung panahon na yon, may impress ka dun sa kanilang mga professional and educational attainment, no? Unfortunately, wala pang Facebook nung panahon nila. So, but maliban sa kanilang academic, professional experiences and engagement, naging statement sila dahil, one, makikita mo yung kanilang mga lingwahe. Yung paggamit ng kanilang lingwahe sa pagsuri ng lahat ng mga issues na ating mga kapatsa. Pangalawa, makikita mo yung kanilang mga demeanor, no? Yung kanilang mga actions, yung kanilang mga ginagawa. Makikita mo na yung kanilang, hindi sila na-involve sa iba't ibang mga kontrobersiya, lalo na sa usapin nga ng corruption. At pangatlo, kasi pag sinabi kang statesman ka, titignan mo ang iyong interest on a national level, hindi yung paro. Kasi
2: medyo nagbe-break up.
0: Pag ikaw ay kongresista, medyo syempre concern ka lagi sa district. Hello?
2: Opo. So, concern sa district.
0: Oh, sorry, no, medyo unstable. Maliwanag po ba?
2: Opo, maliwanag na po.
1: Dapat hindi parokyal.
0: Pag ikaw ay senador, hindi parokyal. Pag ikaw ay isang statesman, ang concern mo ay yung pambansang interest. Halimbawa, defending our sovereignty against the intrusion of Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Defending, for example, our climate energy policy. So, defending our foreign policy to any hegemonic state. So ganyan po yung mga sabating mga statement. Ang concern ay pambansa rather than yung ating mga personal na interest. Pero ngayon, ito yung kakaiba, no? Would you imagine na kailangan mong depensahan ang isang senador na may kaso ng crimes against humanity sa ICC? So ito yung mga wala na talagang nakikita tayong Statesman's Act. So nakakalungkot. So pag in simply put it, Pastor Eric at Ms. Heidi, kapag sa statesman, it's about national interest over personal interest. It's about integrity, truth, rather than populism and performative governance. Mm-hmm. Pag sabating statesman din, it's about decency, no? Mm-hmm. At rather than rightness.
2: Mm-hmm. Decency.
0: So, ito po yung dapat ang concern sa mga mahihirap rather than concern sa mga iilan.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yung definition, for example, no, na sinasabi nating statesman, hindi lang sa Pilipinas, magiging sa ibang mga bansa. Yan po ang nagiging reference nila when we define states or the working definition of what a statesman is.
2: Okay. Mm,
1: tatandaan po namin yan. Kasi ngayon po ay may mga nagsasabi na para ng circus ang Senado.
2: Well, if you vote for clowns, po, you will end up with the circus.
1: Thank you, Dr. Gary Ador Junicio. Salamat po sa inyong panahon at insights na ibinahagi sa ating mga kaagapay.
2: Brother Gary, sa susunod ha.
1: Over coffee.
0: Opo, marami po salamat. Oh, yeah, over. Oh, Pastor Eric, ang long overdue na po yung ating kape session. Oh, sige, marami po salamat.
1: God bless you, Dr. Gary.
2: Uy, thank you. God bless, God bless.
1: Associate Professor and Dean sa School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Okay.
2: Oh, nakakatuwa to si Brother Gary. Mahaba pinagsamahan namin ito even before the pandemic.
1: Sabi ni Jerry Creforba, pagod na ang tao sa circus. Gusto namin senador na nagtatrabaho, hindi nag-aambisyon. At para sa kanya, kung si Gatchalian o sino man ang uupo, patunayan sa flood probe at SAL and audit. Isang malinis na report, isang totoong kaso, doon magsisimula ang respeto.
2: At hindi lang dadaanin sa pagkukot ng verse, kundi pamumuhay nung verse.
1: Mm-mm.
2: Yan po yung ating hinihiling sa ating mga honorable, matagal na honorable.
1: Kagalang-galang.
2: Kagalang-galang.
1: Mm-mm.
2: Na mga senador.
1: KGG.
2: Na they will really dignify. Sabi nga, it's not the position that dignifies the person. It's the person that dignifies the position.
1: Parang naalala ko nga eh, kung dati, ang struggle is real sa pagre-redeem or pag- babango ng imahe ay ang ating pambansang pulisya. Di ba dati laging ganyan, bulok yung kamatis, di ba, etc., etc. Pero ngayon hanggang sa ating mataas na kapulungan ng Senado, nakaabot na rin yung paano nga ba babangon uli, paanong mabubuo ulit ang tiwala, ang kumpiyansa ng taong bayan sa ating mga senador.
2: Eh kahit nga talangka, hindi ginagawa yung nangyayari ngayon eh. Yung naghatakan.
1: Mm-mm.
2: Yung katulad nung maglalabas ka ng unsubstantiated accusation, tapos marinig mo yung mga salitang huwag kayong balat sibuyas, ngayon lang ako nakakita ng hausyaw, yung mga ganon, no? At saka yung para tayong, pati yung naman, nananahimik na na si Inday Badiday, nabanggit pa. Nabuta mo ba yun, si Inday Badiday?
1: Oo.
2: Ibig sabihin, puro chismis.
1: Tsaka pinanood ko rin yung session kahapon.
2: Grabe, no?
1: At parang abuti na lang din nga na itutuwid agad, di pa? Kasi minsan, yung plenary ay nagagamit na rin to spread yung mga fake news.
2: Oo nga, buti nakabawi. Pero ang point dun, the fact na naipasok siya,
1: yes,
2: dun pa lang hindi na maganda. Dapat isipin nila higit sa kanilang sarili. Isipin nila ang kapakanan ng institusyon at higit sa lahat ang ating bansa.
1: Talagang kailangan ng character change. Kaya yes, ito'y patuloy na hamon sa atin, Pastor A. Mm-hmm. Diba? Bagamat nagkaroon tayo ng isang araw na makabayang panalangin.
2: Kailangan pa rin nating manalangin na husto.
1: Oo. Kasi talagang si Lord lang ang makakapagpabago, makakapag-convict. Diba? Kakausap sa kanila. Diba?
2: Kaya nga po. Kaya dapat patuloy nating ipanalangin.
1: Mm-hmm.
2: We can do other things than prayer, but we cannot do anything without prayer.
1: Mm-mm. And of course, meron din naman tayong power pagdating ng mga panahon po ng eleksyon.
2: At hindi lang siguro eleksyon, pwede naman tayo magkomento kasi
1: yes,
2: nakikinig din naman yung mga yan.
1: Out. Pwedeng mabati ang mabuti, maitama ang mali sa ating mga binoto at hindi ibinoto, di ba?
2: Handa natin, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan.
1: Mm-mm. Manalangin na tayo,
2: sige
1: Pastor
2: po,
1: A.
2: Sige po, tayo manalangin. Panginoon, kung kami titingin sa aming paligid, mm-mm, nakakasira ng loob. Pag tiningnan namin, kung ipapako namin ang aming pag-asa sa aming mga pinuno, pakiwari namin, wala na kaming pag-asa. Subalit salamat, O Diyos, may Diyos kami na nakahigit sa lahat ng ito na matatakbuhan, malalapitan, at umasa po kami na may pag-asa pa kaming maibabangon ang aming bansa. Hindi lang yung reputasyon, kundi mababangon yung pagkatao ng aming bansa, the character of our nation itself. And we ask, O Lord, na kumilos na po kayo. May we have a revival. Hindi lang pagbabago ng pamunuan, pagbabago ng puso ang aming inihiling sa mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa bawat mamamayan. Maghari po nawa kayo sa aming bayan. Let your righteousness exalt our nation. Purihin po kayo sapagkat naniniwala po kami, may Diyos pa kami na hindi nagpapabaya, hindi kami iiwan. Salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radyo. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen.
1: Amen and amen. Amen. And just for the record, Pastor A, sinubukan nating tumawag sa ating mga senador. Aha. Minority or majority man sila, pero wala pa tayong sagot na natatanggap mula sa kanila.
2: Oh, bukas naman ang ating himpilan ng ating mga programa kung gusto nila na ipahayag ang kanilang salobin, mapa majority, mapa minority.
1: Yes, marami daw natututunan sa update sa Oras na Pilipinas si Mercy, lalo na sa current issues mula sa mga resource persons na tunay namang authentic and bests in their fields.
2: Kasi iniwasan din naman natin yung maging sensational eh. Ang gusto natin talaga, yung issue talaga.
1: Mm-mm. Paumanhin po at hindi na namin nabasa ang inyong mga essay. Babalikan na lang po namin at ang problema din dito ngayon sa comment section natin. Pag ni-refresh mo, hindi mo na makita yung mga previews.
2: Pero malamang may nakabasa po ng inyong pananaw.
1: Salamat ng marami kaagapay at susunod naman ang serbisyong OFW. Thank you, Benjo Boy. Maraming salamat din kay Shekaina, kay Shaira, kay Phil, kay Desa. Of course, sa ating ProdTech on Duty, ayan ang ating Kuya Benjo. Sa ating RTV naman, si Angge, si Jabez at si Aileen. Sa ating engineering at Bukhawet Tech People. We have to go na po. Ito naman si Heidi Bernard.
2: At ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapala lang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
3: Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
4: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo. Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Inihingi po namin ang inyong tulong kung papaano namin haharapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, bunga ng patuloy ring pagtaas ng presyo ng mga petroleum products. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pangunguna ng aming Pangulo at lahat ng mga leaders sa mga local government units kung papaanong mapagkakalooban ng sapat na trabaho at makatarungang sahod ang aming mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga manggagawa at mga magsasaka. Itinataas din po namin ang bawat pamilyang Pilipino. Nawa ay tulungan po ninyo kung papaanong haharapin ang mabigat na krisis pang-ekonomiya sa kasalukuyan, kung papaanong magagastos ng maayos ang mga kinikita, at kung paanong makapamumuhay ng simple. Tulungan po ninyo kami, banal namin Diyos, na magkaisa bilang mga Pilipino, na muling mabuhay ang diwa ng bayanihan ng malasakitan upang kami magtulong-tulong na magtagumpay sa harap ng krisis pang-ekonomiya ng aming panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
5: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
3: Himpilang.
6: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
7: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
3: Servisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
8: Mga pagpalang araw po sa inyo mga kagapay, ito ang programang Serbisyong OFW. Sagot kita, Tuesday edition po yan. Sama inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Nag-iisip po tayo ngayon dahil si Pastor Joe ay merong conference na ay natinan. Ngayon pa man tayo po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga inyo pong pinapadalang mga katanungan patungkol sa inyong concerns sa overseas work. Whether ito po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, at kung sino pa man, tayo po ay handang maglingkod dito po sa ating himpilan sa 702DZAS. At tayo rin po ay live sa YouTube. Ano? Inyo pong abangan tayo dyan po sa FEBC Radio TV. At doon po sa mga PM Radio, good morning po sa inyo na nakikinig, no? Gamit ang ating mga PM Radio sa mga ating mga mananakay, mga nagda-drive papuntang trabaho. Ingat-ingat po habang kayo po'y nakikinig at samahan niyo ako sa isang oras na pagtatalakay ng mga mahalagang mga topic patungkol sa inyong overseas work. Dito lamang po yan sa 702DZAS. At kung kayo naman ay merong signal cable TV, punta ko kayo sa channel 185 dahil kami po ay simulcast or broadcast live through GCTV, Great Commission TV. Salamat po ng marami. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa unang Timoteo, Kabanata 6, mga talata magmula 3 hanggang 5. Ito po ang salita ng Diyos. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuroan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan, at masasamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa mga talatang ito, mga kagapay, binalaan ni Pablo si Timoteo laban sa mga huwad na guro na tumatangkis sa tamang aral at nagbubunga ng kayabangan, pagtatalo at pagkakawatak-watak. Ang tamang aral ay nagbubunga ng kabanalan, ngunit ang maling aral ay nagbubunga ng kaguluhan. Ang mga talatang ito ay nagsasaad din ng mga babala laban sa mga maling aral. Ang sino mang lumihis o lumilihis sa mga salita ng Diyos o ni Kristo ay nagiging palalo at nagdudulot ng kaguluhan. At sinabi rin dito na ito'y nagbubunga ng inggitan, alitan, masasamang hinala at pagkakawatak-watak sa iglesia. Ang ilan ay ginagamit ang kabanalan bilang paraan ng pagkakakita o pakinabang. Tulad na lamang ng pagtuturo ng prosperity gospel. Mali ito sapagkat sinasabi ng Biblia, ngunit ang kabanalan na may kasapatan ay malaking pakinabang. Hindi ginawang paraan ng Diyos ang pananampalataya para yumaman, kundi para magbunga ng kabanalan. Ang tunay na kayamanan ay ang relasyon kay Kristo, hindi material na bagay. Pangalawa, ang paglaganap ng disinformation o yung pagsisinungaling, pagbibigay ng mga fake news, yun po ang ating tinutukoy. Ang kasinungalingan ay laban sa katotohanan ng Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanata 12, Talata 22, kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga sinungaling na labi, ngunit ang mga tapat ay kanyang kinalulugdan. Kapag gumalat ang fake news at panlilinlang, nilalapastangan nito ang katotohanan na si Kristo mismo, ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at ang buhay. Pangatlo, yung pong pamahiin. Ang paghahalo ng pananampalataya sa igimat, ritual o pamahiin ay idolatry. Sabi po sa Deuteronomy, Kabanata 18, Talata 10 hanggang 12, ipinagbabawal ng Diyos ang okultismo at mga gawaing mahika. Ang pananampalataya kay Kristo ay sapat at dalisay, hindi dapat haluan ng pamahiin. Sa pagtatapos, ang tamang aral po ay nagbubunga ng kabanalan at pagkakaisa. Ang maling aral ay nagbubunga ng pagkakawatak-watak at panlilinlang. Kaya tungkulin ang bawat mananampalataya na bantayan ang katotohanan at mamuhay ng may kababaang loob kay Kristo. Mga kagapay, sabayan natin ng panalangin ang patuloy na pagkakaroon ng pagkakabuklod, pagkakaisa sa ating bansa, ngunit huwag sana pong iwasan ang paglahad ng katotohanan, pagkat ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa lahat at sa ating bansa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, inyo pong patatagin ang aming mga puso sa inyo pong salita. Nawa ang inyong salita ang aming gawing gabay upang mailayo kami sa mga maling aral, sa mga kayabangan at sa mga panlilinlang. Turuan mo po kaming mamuhay sa kabanalan, sa kababaang loob at sa pagkakaisa. Iahon mo, O Diyos, ang bayan naming Pilipinas. na kami po ay magising sa katotohanan na kayo lamang ang dapat naming itaas sa aming mga buhay upang makaranas kami ng tunay na pagkakaisa, tunay na kapayapaan. Inyo po kaming gabayan sa aming pong broadcast this morning. Kayo po ang maitaas, ang aming sarili ay maibaba. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Yan po ang gabay mula sa salita ng Diyos at patuloy ho tayong manalangin para sa ating bansa upang sa gayon ay makasalba o makaahon tayo sa ating pong nararanasang mga sigalot sa ating pong bansa. E tayo po ay dadako na sa mga pagbati. Ano ho? Kung kayo ay nanonood, naka-tune in na, inyo po kaming abangan at babati ho. Oh, wait. Wow. Naka-on pala yung aking speaker. Sorry. Ating babasahin na yung mga bumabati. Siyempre, unang-una na binabati natin yung aking mahal na ina, si Mrs. Bersa Bebe Bonsoy, na nakikinig through her PM radio. Good morning, ma. I hope you're doing fine. Saan ba kayo ngayon? Nasa CLC ba or nasa bahay? Si Rosalinda Ohanong Manzano, blessed morning po. Pastor Rene, nakikinig na po sa radio. Si Vincent Garcia, oh, ito ay nasa, if I'm not mistaken, nasa Gloucestershire. No? Tama ba, Brother Vincent? Si Emma Bufete Balbero, blessed morning po, watching from Cyprus. Wow! Oh, meron tayong kilalang pastor dyan na naka-assign dyan sa Cyprus. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday, kaagapay, listening. Amen and amen. Okay, kung kayo po ay may mga pagbati o kung kayo ay mayroong mga katanungan, ay inyo pong i-PM tayo dito sa ating live chat sa 702-DZAS FEBC Radio TV. No? FEBC Radio TV. Ayan. At sa ating pag-uulat ngayon, meron ho tayong mga report na babasahin at this will actually segue to the topic ng ating pagdi-discuss. Again, as I said, nag-isa po tayo para sisigapin nating sagutin ang mga katanungan na inyo pong ipinapadala. At si Pastor Joe, praying for him as he attends a conference somewhere. Hindi natin maalala kung nasaan. Hindi niya napang. Pero pagaya ni may libreng panahon, nag-tune in din niya. So titingnan natin kung makakapag-tune in siya. No? Sa ating pagpapatuloy, ang ating pong babasahin ng report mula sa Department of Migrant Workers na inilabas po nila kamakailan, DMW steps up crackdown on online job scams and illegal recruitment. At ayon po sa ulat na ito, the Department of Migrant Workers or DMW is intensifying its campaign against online overseas job scams and illegal recruitment schemes targeting aspiring overseas Filipino workers. Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac said the agency is sustaining its crackdown on fake online overseas job postings through strengthened partnerships with Meta Platform Philippines and TikTok Philippines. This is good news. Ayon pa sa ulat, from 2020 to 2026, 146,871 illegal recruitment-related posts were taken down on Facebook, while 57,557 were removed from TikTok. During the Senate Committee on Migrant Workers hearing on Monday, May 25, 2026, Secretary Cacdac said the DMW also strengthened its online surveillance and monitoring operations through the Migrant Workers Protection Bureau or MWPB to better protect aspiring OFWs from illegal recruitment and exploitation. The DMW is also exploring closer collaboration with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, following recommendations raised by Senator Raffy Tulfo to help detect and remove fake and illegal overseas job advertisements online. At the same time, the agency is expanding partnerships with government agencies, local government units, social partners, and the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to strengthen information campaigns, support rescue operations, and provide legal assistance to OFWs who fall victim to online scams and trafficking schemes. Yan po ang ulat mula sa Department of Migrant Workers. At ating ding idadagdag na rin dahil ito po ang layunin ng serbisyong OFW sa pakikipagtulungan din po sa Global Filipino Movement to avoid, no, or to inform the public to avoid falling victim to online job scams at saka yung illegal recruitment. Araw-araw po, no, magmula nang kami po ay nagsimula dito sa serbisyong OFW, palagi yan po nating nire-remind, no, mag-ingat po, wag ho kayong basta-basta maniniwala, at marami hong mga safeguards para maingatan po tayo sa ating pag-a-apply abroad, no. Hindi ho natin pinipigilan, ano, hindi natin kumbaga inaalisan ng karapatan ang bawat isa excuse me na makapagtrabaho abroad, kasi ang it's a human right po to be able to travel wherever you want, no, especially kung kayo po ay nais magtrabaho sa ibang bansa upang itaguyod ang inyong pamilya. Ang bawat isa po sa atin ay meron talagang karapatan para ho ang atin namang layunin ay para siguruhin naman na kayo po ay protected. So sa serbisyong OFW, hindi lamang po kami sumasagot ng mga katanungan, kami rin po ay nagbibigay din ng mga information patungkol sa paano nga ba ito maiiwasan. So right now, dahil nga this is a good news for us to hear na very active ang Department of Migrant Workers to really stop. Kumbaga, to really prevent itong mga unscrupulous na mga illegal recruiters. Lalong-lalo na. Mind you, itong report na ito ay nagko-confirm sa aming pong mga reports at mga pinag-uusapan na talagang talabak ang recruitment, especially po sa online or sa social media platforms because of the technology that is available, no. Kung noon po mga 20 years ago ang mga illegal recruitment ay nangyayari sa bayan-bayan, sa nang ibang bayan sa malayo, sa mga probinsya, kumbaga, kailangan physically puntahan po nila ngayon. Iba ho ang labanan ngayon. Hindi nila kailangan pumunta sa iba't ibang lugar. Kailangan lang po nila maglagay ng mga ads sa social media. Dahil sa teknolohiya natin na mayroong internet, ang bawat isa, no, ang bawat mamamayan yata, no, ay may access na sa social media sa pamamagitan ng kanilang cellphone, no? 20 years ago or 30 years ago, hindi natin naiisip na ang computer ay malalagay sa ating mga kamay. No, ngayon, because of the technology, everyone is able to access information. No, katulad ng mga trabaho abroad na not necessarily totoo. At katunayan nga nito itong binasa natin na from 2020 to 2026. Ulitin ko po ha, ito'y ayon sa datos na nakalap mismo ng Department of Migrant Workers na 146,871 illegal recruitment-related posts ay inalis or were taken down on Facebook. Okay? Sa Facebook pa lamang po yan. At 57,557 were removed from TikTok. No? Dalawa pa lamang po yan. Meron pa pong ibang mga ilang mga kumbaga social media platforms that are active dahil po nais nilang makapag-recruit at makapag-biktima, no, ng kanilang mga kababayan, no? And it's all because of money. Malaking pera ho ang pwede nilang makuha kung sila ay makapag-recruit. So, dito po sa serbisyong OFW, palagi yan po kaming nagbibigay ng mga guidelines. Paano ba ang safe job hunting? Paano nga ba natin maiiwasan na ang bawat isa ay tayo po ay makaiwas sa mga ganito? Okay, magsi-shoutout na ho tayo sa ating mga kasamahan at mga katulong, no, mga advocate dyan po sa lalong-lalo na sa Middle East countries where there are so many na nagiging biktima ng illegal recruitment, nakakarating dyan sa bansang yan o sa mga bansa dyan sa Middle East. Pero only to find out na hindi pala yun yung employer nila, hindi dun sa lugar na yun, nakalagay sa kontrata, so iba-iba, no? At shout out kay Ma'am Rosalie Amira Bartolome, whom I believe is asking, sabi niya, Pastor Rene, ilagay mo naman yung link ng inyong programa. O si Ma'am Amira Bartolome ay kasamahan, katulong, at ka-advocate natin dyan sa Middle East, particularly sa Saudi Arabia, dyan sa Al-Khobar. At siya rin mismo ang taga-contact at taga-bigay sa atin ng mga OFWs na kanya pong natutulungan, kino-coordinate natin pag-uwi dito. Sa katunayan, meron tayong kino-coordinate sa kanya na mga OFWs na pauwi, na iba-iba ang kanilang mga concerns, at mga meron silang pamasahe papunta dito hanggang pauwi sa hanggang airport lamang, pero wala po silang pamasahe pauwi sa kani-kanilang probinsya. And this is where we want to coordinate. Kasi dapat pagdating po dyan, kung sila ay may mga daladalang mga kaukol ng papeles o dokumento, katulad ng endorsement na nanggagaling sa Migrant Workers Office, antimano, dyan po sa OFW desk, dyan sa mga airports natin, ay dapat alisto na yung ating mga frontliners dyan na sila po ay tatanggap ng mga OFWs na katulad ng mga ganito na distress at kanila pong tutulungan. O, binabanggit po natin ito dahil kamakailan lamang, this is I think over the weekend, ay meron tayong concern na isang OFW, I think this is last week, o Friday or Thursday ito, na pagdating sa airport, ay hindi siya inasikaso at sinabihan na hindi siya mabibigyan ng tulong pauwi. Ito ay nakakabahala dahil mismo ng ating kaibigan dyan, na dating na-assign dyan, na sumasalubong dyan, nagbibigay ng kaagarang tulong, hindi lamang pinansyal, pati yung pag-asikaso, ay kumbaga siya ang model dyan, na ngayon siya ay ang regional director ng DMWNCR. Walang iba kundi si Attorney Falconi Milyar, no? Attorney Ace Milyar, eh siya mismo ang nag-aasikaso. Ay kung bakit ba ganun ba naman, eh nung Friday, mga kaagapay, ay itong isang OFW na dapat paghingi sa kanila. Ako pa naman ang nagsabi na pumunta ho kayo dyan sa desk na yan at kayo ho ay bibigyan ng pamasahe pa uwi. Dahil itong OFW, wala na ho kapera-pera ito. Dahil siya ay na-terminate without due cause ng kanyang amo, no, walang pamasahe at humihingi ng pamasahe dahil yan naman ang ano, yan naman ang tulong na dapat gawin ng OFW desk niyan ng OWA, hindi binigyan. Alam niyo ho ang binigay, tubig. O, paano ho kaya makakauwi ng tubig sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija

Honor. At sinabihan siya na maglakad ng document doon mismo sa kanyang probinsya. Eh, doon ho medyo nagpanting ang aming mga tenga at ang sabi ko, paano niya? So, kailangan niyang pumunta doon sa kanyang probinsya para magayos pero wala siyang pumasahe. So it is really disturbing na nadinig natin nyo. Mabuti na lamang at nakapunta dito sa aming opisina at na-meet natin siya personally at tinulungan natin siya. And it is very good that si none other than ating kapartner na si Ma'am Amira was able to contact directly si Attorney Milyar, Attorney Ace, nandun sa opisina. Bakit? Kasi nung nakarating dito sa Department of Migrant Workers, ay nandoon na siya, mismo sa entrance ng opisina, papasok doon sa opisina ni Attorney Ace, ay hindi pa rin siya napapasok. Mabuti na lamang napapasok siya, natawagan si Attorney Ace, nandoon pa pala, ayun, nabigyan siya, no? Ng kaukulang pagtulong pinansyal, ano? Kaya ho ay tayo ho ay patuloy lamang na nakikipag-ugnayan and we advised the OFW to prepare an incident report, ano ho? Kasi ay para hong hindi salungat doon sa itinataguyod ng ating Attorney Ace na bakit kailangan mong itaboy sa region nila kung nandi dito naman at matutulungan naman. Yun ho yung sinasabi ho natin. Bakit tila baga meron pa rin mga staff na naa-assign dyan, lalong-lalo na dyan sa airports natin na tila baga hindi alam ang kanilang ginagawa o hindi alam ang kanilang dapat gawin kapag ka ho may dumadating na mga OFWs dyan who are in distress, who are supposedly, pagka pinapresent nila yung kanilang endorsement from the DMW, MWO, ay dapat inaasikaso. So, medyo disturbing po yung details niya na ating nalaman. Ano ho? Kanya nga po ay kudos kay Attorney Ace Millar sa pag-asikaso nito. Pero mo, isang tawag, sinabi, sige, asikasuhan namin yan, pupuntahin din dito sa opisina. And even here, dito sa ating DMW, sa kapitbahay natin, I am surprised na bakit kinakailangan pa ng intervention ng katulad ng isang advocate para papasukin doon sa loob. Medyo nasurpresa ako doon dahil kami po bilang kapitbahay ng DMW dito sa Global Filipino Movement, we regularly go there and endorse OFWs in distress. Na supposedly naman eh hindi ganyan ang nagiging trato. Maaring siguro misunderstanding. Kalimitan po. Hindi nila naiintindihan na ganito yung problema o hindi na ako communicate properly. Siguro po, no, may I suggest, no, sa aming kagalang-galang na kaibigan na si Attorney Ace Milyar kay Secretary Hans Leo Cacda na siguro further training to understand and to listen doon sa ating mga OFWs na pumupunta dyan and to understand keywords na para malaman nila na ito ay distress ito. At dapat alam nila kung paano kumbaga i-entertain. Ito katulad nito, galing na galing straight from the airport. No? Ay hindi siya, ano, at ang nangyari nga ay kumbaga nakituloy lamang sa pinsan at kinabukasan pumunta dito sa DMW. At hindi basta naasikaso kung hindi lamang, no, na pagsabihan mismo ng kanilang boss na si Attorney Ace Milla ay hindi pa siya maaasikaso. So, sa amin, file

complaint, a report, incident report, submit it to the DMW para malaman natin itong mga meron pa pala na mga hindi na trained na mga OFW frontliners dyan sa DMWR at sa OWA. Okay, ang oras po natin ay 9 o'clock ng umaga. Magbe-break lang ho muna tayo, at sa ating pagbabalik, ating i-discuss yung pong sinasabi nating safe o mga guidelines to avoid the falling victim to online job scams and illegal recruitment. Magbabalik po ang serbisyong OFW.

0: Para sa aking pinakamamahal na tatay, halos kalahati ng bilang ng inyong edad ang isinakripisyon nyo sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng kapatid ko ng magandang kinabukasan. Lubos-lubos ang pasasalamat namin sa lahat ng mga ibinigay at patuloy na ibinibigay nyo sa pamilya natin. Sa totoo lang, para sa akin, mahirap tularan ang ginawa ninyo, Papa, para lang mapag-aral at mapagtapos kami ni Kuya. Salamat dahil kahit na malayo ka, ay parang malapit pa rin dahil busog kami lagi sa pangaral ninyo. Talagang isa po kayong kahangahangang tatay dahil yung pananampalataya nyo sa Panginoon ang pinaka-the best na pamana ninyo sa amin. Ngayon na malapit na po kayo magretiro, finally, Papa, magkakasama na po tayo ng mas mahaba sa isang buwan kada taon. Kami naman pong magkapatid ang magsusukli sa inyo sa lahat ng ibinigay ninyo sa amin. Ingat ka po lagi, Papa. We miss you and we love you.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Magbabalik po ang servisyong OFW. Kasama pa rin ninyo inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. At sabi nga po natin, tayo po ay magtatalakay. Paano nga ba maiiwasan yung to become victims of online job scams? No? Ito'y paulit-ulit nating i-discuss. No? Hindi po tayo magsasawa na tayo ay magbigay ng information na katulad na ganito dahil palagihan o paulit-ulit po kasi itong nangyayari. And the key guidelines, kung kayo po ay nagja-job hunting at gusto nyo lang talagang kumbaga makapag-try o magtrabaho abroad, ito po yung mga suggested natin. Ano? Unang-una, very important, the legitimacy. The keyword is legitimacy. Ano ang dapat natin gawin? Pag sinabi mong legitimacy or yung pag-legit, eh dapat authentic at dapat totoo. So, number one is you verify legitimacy. I-check po natin yung agency. Yung bang recruitment agency ay lisensyado ba ng DMW? O dating yung dati nakakaalam ay POEA. You can verify the the legitimacy or yung kung yung recruitment agency, halimbawa si ABC Recruitment Agency, ay kung may lisensya by going to the official DMW website hotline. No, so website, i-type nyo lamang po dmw.gov.ph. Once you see, no, whether yan ay sa computer or sa inyo pong cellphone, hanapin nyo po yung ang mga agencies, pwede ho kayo mag-search through yung mga recruitment agency, local. Tingnan nyo ho, i-type nyo lang ho yung pangalan. Pagka ho lumabas doon, makikita nyo yung information where it says na ito ay yung license, ito yung pangalan, kung saan yung address niya, kung sino ang may-ari, kung ano ang contact number, at nakasaad din po doon kung siya ay kung hanggang ilang taon yung kanila pong lisensya at kung kailan mapapasok. Ano ho? At madaling-madali lamang po yan, you verify, no? Pwede niyo rin hong halimbawa kung ilan ba talaga yung mga job orders. You can confirm job orders to ensure bakit humalaga that yung job offer is backed by an approved job order from DMW. Kalimitan ho kasi nag-o-offer ng halimbawa ang position ay waiter, eh ang dami yung nag-apply, eh yung pala ang slot niya ay halimbawa sa 100 nag-apply, ang available na lang pala ay 10. O di yung iba, kumbaga tinanggap nila at tatanggap ng bayad, eh ganun ho ang nangyayari. dapat ho nakalagay doon. You can also search jobs by job orders. O limbawa, kung waiter, ilan yung confirm na job order po nila. So, always verify the legitimacy of the agency para siguruhin. Pagka ho kasi lisensyado, eh, madali hong mapanagot ang recruitment agency dahil nakalista ho sila doon. And those who are listed, given license, ang assumption po natin, sila yung mga sumusunod sa kanila pong mandato na mag-recruit base lamang sa rules and regulations na itinatag o isinaad ng Department of Migrant Workers. Pangalawang suggestion po natin, matutuho tayong, kumbaga, tumingin ng mga tinatawag nating red flags. Ang kataga po na red flags, pag sinabi mong ganyan, ibig sabihin, warning signs na, teka, ano ba yung mga dapat na mga red flags o mga warning signs para malaman natin, teka, parang medyo dapat mag-alinlangan ako o dapat mag-ingat ako. Una-una ho, yung pong nagsisingil kaagad, no? Yung bang nagkita pa lang kayo, eh kaagad humihingi na ng bayad. Ang legitimate recruiters po, eh hindi po nagde-demand ng processing, training, or medical fees. Yan ho, hinihingi ho ang bayad kapag ho, meron ng contract signing. Meron ng ipinakita sa iyo contract signing. Aba, eh, nagbibigay pa lamang ng information sa iyo eh. Hindi ka pa nga nag-a-apply, eh, hinihingan ka na kagad ng kaukulang bayad para daw ma-process nila. O dapat eh, magsimula ka na mag-training. O kaya, kukuha na ako ng paunong bayad para sa iyong medical. Yun ho ang isa sa mga red flags na dapat nating abangan. O, so, yung ilan sa inyo na nakikinig, maaring ganyan ang nagiging experience. Kaya ho, pakinggan ho ninyong maigi itong aking sinasabi. Dahil maaring kayo ho ay nabibiktima na hindi nyo po alam. Pangalawa, yun hong offer na very unrealistic na parang ipinangako na sa inyo ang buwan. No? Maging maingat ho at maging mapagmatsyag na kapag ka ang offer sa inyo ay super taas na sueldo, kahit kumbaga kahit hindi kayo qualified doon po sa inyong ina-applyan or hindi rin malinaw yung job description. O pag sinabing, doon mag-aalaga ka lang ng bahay. O magbabantay ka lang. O mag-gardening ka lang. Ay, kaya ko yun ah. Naglilinis lang ng bahay. Ba, ay, kaya ko. Naglilinis naman ako ng bahay namin. Kaya ko yan. No? Tapos, ang laki-laki ng sweldo. Medyo ho, dapat magduda ho tayo doon. I-check. No? Kahit ho yung mga domestic worker natin, kapag ka nag-apply, kinakailangan din po ng NC2 certification o National Certification 2, katunayan lang yan na dapat lahat merong training. Hindi ho basta-basta na, nakapaglinis naman ako kahit wala na akong certification. Hindi po, yun po yung inyong pang-validate na dokumento na ipopresent na talagang dumaan kayo ng training at alam nyo yung gagawin kapag kainutusan kayo na gano'n ang inyong trabaho. Pangatlo, no? Di pala pangatlo, pang-apat. Yung bang walang interview, no? Ayon dito po sa Respicio and Company Law Firm, yung nag-o-offer po ng phantom jobs often skips formal interviews or background checks. Ibig sabihin, shortcut na lahat. Wala nang interview, wala nang background check. Kalimitan, kapag ho legit si recruitment agency, dadaan ho ang lahat na aplikante sa mga formal interviews. No? Kung minsan, may initial interview pa yan, may final interview pa yan, At bago kayo tanggapin, iba background check muna ho kayo ng mga agencies to ensure na totoo yung inyong mga sinasabi ng dokumento, totoo yung mga sinabi nyo during interviews, at totoo na kayo ay kaya o na kaya po ninyo ang trabahong binibigay po sa inyo. So, ganun ho, ano? And lastly, yung pong excessive placement fees o yung super mahal na sinisingil na placement fees. Ang illegal recruiters po, they charge beyond the limit set by the DMW, which na maximum, ang allowable by law sa atin, ay equivalent to the 1 month salary na ino-offer sa inyo na trabaho. Anything beyond that, no, kapag ka sumobra, ay illegal na po. It will be considered as illegal recruitment. No? So, isa po yan, no, sa ating dapat na gawin. Ano? You verify legitimacy, spot red flags, and then pangatlo, you protect your personal data. Huwag ho kayong basta na pumunta sa site tapos hihingin sa inyo, pinapasubmit sa inyo iba't ibang mga pass, yung inyo pong documents like passport, SSS, PhilHealth, o bank details, lalo na, no? Eh yun po ay ang tawag ho dyan ay yung phishing, phishing, no? Na parang kayo ay nilulure na mag-submit ng mga dokumento nyo. Kapag na-submit nyo na, ay ayun na, gagamitin na yon, no? Secure communication, no? Huwag hong gumamit ng iba't ibang mga sites, no? Basta, no? Use only official channels like yung email, verified websites. Usually naman po kapag pumunta kayo sa website, eh kapag ho merong protected yung inyong browser, eh nagsasabi ho na this site is unprotected, no? At baka ho kayo ay mapa-trouble pa. So, secure po ninyo ang inyong pong pinupuntahang mga sites. Pang-apat, use official channels, the DMW Migrant Workers Protection Bureau. Ibig sabihin, you can report suspected or suspicious recruiters. Ang hotline po nila ay ang 02-8721-0619. And you can even email, no? Email airtipinfo@dmw.gov.ph para ma-report ito pong mga unscrupulous illegal recruiters na ito. Ulitin ko po ha, ang hotline nila ay 02-8721-0619. At ang email naman para mag-email ng information, airtipinfo, airtipinfo@dmw.gov.ph. Okay? As I said, no? As we said kanina, yung pag-a-apply ho mo, o sa online ng kumbaga bigla-bigla, gives us kumbaga so many problems. Unang-una na diyan yung pong una-una mawawalan ho kayo ng pera, no? Victims of online illegal recruitment often lose money to fake fees. No? Biruin niyo ay sisingil lang kayong kagad ng 50 mil o 75,000 upfront para daw makaalis kayo kaagad. No, no questions asked. Eh kayo naman, dahil naniwala kayo, is it's either meron kayong personal money na winidraw nyo kagad at binayad o kaya binang transfer, or worse, kayo po ay nahutang, eh mawawalan ho kayo ng pera na ganung kabilis dahil naniwala ho tayo kaagad. So those are one of the risks and the consequences. Pangalawa, yung tinatawag po natin na identity theft. Ibig sabihin, yung dahil yung sabi nga natin, yung phishing, no, kanina, yung pong mga scammers, they harvest, ang ginagawa nila para silang, anong tawag dito, nag-aani o nagmamine ng personal data para ho magamit nila yung mga data na yon para sa kumbaga sa kanilang illegal activities. Kanya nga ho, wag na wag ho kayong basta magbibigay ng inyong OTP, magbibigay ng password, magbibigay ng personal information like yung inyong bank account, yung pong inyong social social security SSS number, yung inyong passport, lahat pong iyan. Huwag ho ninyong basta ibibigay dahil pwede nilang magamit yan. No? Lalong-lalo na kapag ka love scam, no? Nakipagkaibigan, isang foreigner at naging boyfriend ninyo. So, nung unang-una ay sweet na sweet, tapos maya-maya humihingi na ng pera. Nako, ang dami ho natin nakausap na ganyan ang nangyari. Oh. Ano pa ang other risk and consequence? Human trafficking. 40% po ng trafficking cases in the Philippines ay nakalink o nakakabit to illegal recruitment. No? Ang illegal recruitment po can lead to trafficking in person. Bakit po? Niloko kayo, illegal recruitment. Akala nyo ay pagpunta nyo doon, ang trabaho nyo po ay kumbaga BPO worker. No? Dati kayo nag-work dito sa BPO. Pagdating doon, nakahanap kayo ng ganito na site na kayo ay naghahanap sila ng mga kumbaga IT experts or BPO workers. So pagpunta nyo doon, akala nyo ganito yung sweldo, niniwala kayo. Pagdating nyo doon, doon nyo nalang malaman na kayo po ay gagawing scammers. At sapilitan po kayo na kumbaga pagtatrabuhin, mangluloko o gagawa ng mga bagay na hindi naman ayon doon sa kagustuhan nyo o sa pinirmahan nyo pong kontrata. So illegal recruitment sa simula, pag-alis nyo, pagdating nyo doon, pinilit ho kayo ng trabaho na ayaw nyong gawin, yun ho yung tinatawag na human trafficking dahil pinilit na ho kayo na gumawa ng trabaho na ayaw po ninyo. Alright? Ang isa pang consequence ng kumbaga kung kayo po ay nagkaroon ng ganitong problema is yung pong legal penalties. Yung illegal recruitment po kasi is punishable under Republic Act number 8042 o yung pong Migrant Workers Act, no? Later on amended ng Republic Act 122. Ang illegal recruitment po is a serious crime and it is punishable, no? Lalong-lalo na kung ito ay large-scale illegal recruitment, wala hong bail ito, no? Doon sa mga kababayan natin na parang na kumbaga naaakit na sila ay mag-recruit dahil malaki ang kita, ay ingat ho kayo. Kung gusto niyo hong makulong, ayan, inyo pong gawin ay pagpatuloy ang inyong mga ginagawang yan. At nakakalungkot dahil merong mga dating biktima ng illegal recruitment at saka human trafficking, nalaman nila na malaki pala ang kitaan dito. So the victims become the enablers and then enabler dahil una parang refer-refer lang hanggat sa sila na mismo ang gumagawa. Sila na nagre-recruit at wala na silang pakialam basta sila ay kumita. Okay? So yan po ay babala para sa ating mga mga kababayan na nakikinig sa ating programa ngayon dito sa serbisyong OFW. Eh wag ho tayo papatol sa mga ganito, no? So, panghuli na lamang po, ano? Practical checklist for job seekers, no? Verify recruiter's license on the DMW website. Refuse to pay any upfront fees. Demand a written contract before deployment. Report suspicious offers to DMW hotlines. And trust only official recruitment channels, not social media ads. Delikado ho talaga. Pagka kayo ay sa social media ads, maghanap ng trabaho. Atin huulitin na hindi ho talaga advisable na sa social media tayong maghanap ng mga job offers dahil malamang sa malamang natapat po kayo katulad na ating binabalita kanina na ang DMW mismo ang nagsabi, ulitin ko ha, 146,871 fake posts removed from Facebook at 57,557 from TikTok between 2020 hanggang 2026. Marami po yan. Ibig sabihin, when you check or when you somehow see an ad doon sa ating pong social media platform, malamang ho, baka makatapat po kayo ng illegal or fake recruitment ad na siyang magli-lead sa inyo sa kapahamakan. So, paalala po namin yan dito sa serbisyong OFW, no? Kumbaga, huwag hong basta mag-click o pumunta sa mga site na yan. Makisangguni ho sa DMW. Magtanong po sa amin dito sa serbisyong OFW at bibigyan ho namin kayo ng libreng serbisyo para hindi na ho kayo maging biktima ng illegal recruitment. Alright? At dyan po nagtatapos ang ating broadcast ngayong umaga pong ito. Eh, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po tayo sa ating pong mga kasamahan dito sa FEBC. No? Salamat kina Des, kay Phil, kay Shekinah, kay Shira, sa ating prod tech na sina Reggie, John B, Nathaniel, at si Benjo, sa ating RTV na sina Eileen, Wenmark, Bong, si Jabez at si Angelica, at sa ating station managers na si Ma'am Jo Cabrera Alabastro, at sa programming supervisor natin na si Ma'am Heidi Bernardo Sampang. Thank you rin po sa ating broadcast engineers dyan sa Bukawi Transmitter Site. Tayo po ay samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, inyo pong patnubayan at tingatan yung aming mga kababayang OFW na patuloy silang nagpupunyagi. Bagamat sila po ay malayo sa kanilang pamilya, patuloy nilang inaangat ang kanilang buhay, patuloy nilang ginagawang fuel or inspirasyon yung desire nila na maging mas maayos ang kanilang pamumuhay. Ngunit dalangin po namin patibayin ninyo ang kanilang pananampalataya. Huwag po nilang hayaan na maghari sa kanila ang kapaluluan, ang yung pong mga temptation. But Lord, I pray that they will be strengthened enough, O God, that they will return to their families whole, successful, their faith strengthened, and the Lord Jesus upheld in their lives. Lord, pangunahan nyo din at ingatan yung aming mga kababayan na maaring nagpaplano pa lamang. Lord, bigyan mo sila ng wisdom. More wisdom to discern kung ano ang totoo at hindi. Na sila po'y maiingatan before sila maging victims ng illegal recruitment at human trafficking. Patumbayan nyo at gamitin patuloy ang serbisyong OFW na maglingkod at magbigay ng mga ganitong payo upang matulungan na makaiwas po sila sa mga ganitong activities. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Magkarinigan po tayo muli sa bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Maraming salamat. Ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po sa inyong lahat. Good morning.
4: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
5: Servisyong OFW.
6: 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. a time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Nan Huidiping e Hualin Bing Yu, Takeho. DZAS 702 Sang Jing Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zabli Diam Buang. Wei Li Bo Hong Zitiam Jing e Ban Nam Gu Kong Tiong Zong Bai Jabo. Yung Li Gua Xiok Xi e Hiu Yim. Tang Hu Zitiang U Un Do e Sim Ling Ji Yu. Titiam Po Tiong Ga Jin Sing Do E Dong. Yi Si Gua E Lo. Do Go Kim Bai. 聆听最欢喜，各主各联，邀请你各家人挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
4: Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radyo TV, YouTube Channel, FEBC Radyo TV, Signal Cable, Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
8: Magandang Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang kaagapay ng sambayanan. So kung kayo po ay nasa mga online natin. Ayan, di ba, nalito na ako sa aking mga terms.
9: Hindi po mapasok eh.
8: Oh, kasi inaabangan ko pa po yung sa Facebook po eh. Hindi pa po lumalabas ang ating Facebook Live. Pero kayo po mga nasa radio na po, mga makalumat, makabagong transistor radio, Yes po, uso pa po ang transistor radio hanggang ngayon. Meron po ako sariling akin sa bahay. In fact, kanina po narinig ko na bago po tayo mag-go on live, kung kayo po ay interesado po sa ating mga portable missionary radio, kung saan hindi na kayo mahihirapan, kasi nga minsan yung regular na transistor radio ang hirap mo pahanapin sa dial, no? Nagsa-static pa, tapos ang hirap i-sharpen yung tunog. Pero po sa ating mga portable missionary radio, ang ating PM radio, nakatutok na po yan talaga sa 702 DZAS. Ano po, so hindi na kayo mahihirapang hanapin pa. And kung kayo ay interesado dyan, narinig ko kanina at pinaalala ko, makukuha nyo po yan sa ating mga PCBS, no, na mga branches. You can get those sa ating PCBS branches. Or contact nyo lang din po tayo dito sa ating station. Punta lang po kayo sa ating mga pages po para po makapag-connect po kayo, malaman po ninyo kung saan po kayo makakakuha ng portable missionary radio na yan. Ayan, so kung kayo po ay nasa Facebook Live, paki-like and share bagamat di ko pa siya nakikita, or sa YouTube. Ayan, on time po at ang ating YouTube, sa ating YouTube channel, pwede nyo pong like and subscribe. Hanapin nyo po ang 702 DZS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay nasa Instagram, paki-follow nyo rin po. Ganon din po ang hahanapin nyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Hindi ko po suot ang jacket ko ngayon kasi mainit pa rin po. Tsaka ano ba tawag dito sa tela na to? Makapal-kapal eh. So hindi na po ako nagdala ng jacket. Minsan po kasi pinapansin ng ating mga listeners, sasabihin nila sa akin, hindi ka po naka-jacket today. So ayan po. Good morning. Today is Holy Ling Martes na po ng buwan ng Mayo 2026. So today is May 26, 2026. Next week po, pagbalik po natin, ay anniversary month na po natin. So tayo ay sobrang excited. Yan po ay, so sa bandang likuran ko, makikita nyo na po ano ang ating poster. 78 years celebrating God's faithfulness until all have heard. June 6 po yan. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Dakong Ortigas. So kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-register, paki-register niya na po. Punta po kayo sa ating Facebook page. Makikita niyo po, meron pong link po dyan kung saan po tayo ay pwedeng mag-register. So, katulad po ng aming dating gawi ni Pastor James, ay tayo po ay mag-volunteer po para maging usher po niyang araw na yan. No po?
9: Maghahakot na naman po kami ng mga kakanin.
8: Yun ang secret.
9: Yun ang secret. Kasi po nagsiselo sa amin yung mga ibang broadcaster. Kasi pag-uwi na kami, dami naming kung ano-ano, chicharon, kakanin, biskuit. Oh, may pamaypay pa nga ta last year. Sabi nila, saan yung nakuha yung mga yan? Sa mababait namin mga listeners. Magkita po tayo sa main door.
8: Sobrang
9: usually
8: generous po.
9: Usually main door tayo, di ba? Yung sa pagpapasok na sa auditorium.
8: Yes po, opo. So, magkita-kita po tayo niyang araw na yan. Excited na po kami. Dalawang linggo na lang po yan, no? 2 weeks na lang yan. And actually, less than 2 weeks. Kasi, less than 2 weeks na siya. So, next Saturday po yung celebration natin na yan. So, magkita-kita po tayo dyan po muli sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. Meron din po akong a couple of announcements before ko po batiin ang ating mga birthday celebrants for this week. Mag-a-announce lang din po ako, and I shared a couple of pictures. Sana po pakita nila, bagamat nga wala pa po tayo sa ating ano, no,
9: sa YouTube,
8: sa YouTube nakikita na po tayo. So ito po ay early announcement po, pero kasi ang hinahabol po natin is yung early bird registration for the Diamond Jubilee po ng Christian Academy of Manila. Kanina po on our way here ay nakikipagkwentuhan po ang aming mga anak. So, wini-welcome din po namin sa studio, bagamat di nyo sila makikita sa camera, ang aming anak pang ilang nga? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima. Panglima, middle child po ito eh. Si Ashton Tika, nakasama po namin dito sa studio. At ang kanyang very special friend, si Beyonce or Ban Ban, ang tawag namin kay Beyonce Betero. Sabi nila, ilang linggo na to eh, nag-aas na sumama sa studio kasi gusto nilang makita. And si Ban ay talagang amazed sa itsura ng ano ng studio natin. Sa February 2027, obviously, tapos na yun this year eh, madami actually tayo mga kaagapay dito sa FEBC na graduates ng Christian Academy of Manila.
9: Oo nga.
8: Kasi we were talking in the car nung unang panahon in the 60s and 70s.
9: Yun lang ang meron eh.
8: Konti lang ang Christian schools at that time. Kaya po kami, kahit ang layo po ng aming pinanggagalingan, nagbabiyahe pa talaga kami. Ako po ay produkto po ng Christian Academy from prep 1 hanggang high school. Wala po akong kinilalang ibang paaralan. Wala akong ibang
9: pinuntahan. Kaya may statwa po siya doon sa
8: Oo, favorite ako ni Teacher's Pet ako. Favorite ako ni Mrs. Sisip eh. The late Mrs. Nat Natividad Sisip. But pero madami po tayo mga graduates from Christian Academy who are part of FEBC Philippines. Andyan si Ate Carmen Go, si Ate Aileen na asawa ni Kuya Dan Cura. So, and madami pa mga magbanwas, madami pa pong iba. Sila Ate Beth Mortiz, si Kuya Jonathan ay classmate yan ng ate ko. So, meron po kasi tayong malaking grand reunion in February. And meron po yung registration yan. If you want to get the discounted po nung ticket, pwede nyo po makuha until July 31st. So, madami na pong nag-register for that event. And limited din kasi yung space. Kaya talagang ginagrab namin yung opportunity. So, yun po. If you are a part of the Christian Academy alumni, kayo po ay very welcome. And your relatives, pwede nyo pong dalhin din ang yung mga spouses, mga anak po ninyo para mag-attend yan. But yung registration, yun po yung hinahabol po natin. Kasi July 31st is the end of the early bird registration. And then, ito po upcoming na talaga. In behalf of the National Authority for Child Care and RACO NCR, ito pong coming June 13 and 14. Actually, hindi pa po finalize kung 13 or 14, Saturday or Sunday po yan. But we do have our annual celebration ng Alternative Child Care Week. Under po yan ng RA 11642, yung ating domestic adoption law, ay in-identify na ang June po is the official celebration of the Alternative Child Care. So, on June 13 or 14, tayo po ay merong tinatawag natin, ilang taon na natin ginagawa, bisikleta at saka fun run. So, register na rin po kayo. Punta lang po kayo sa mga Facebook pages po ng either NACC, National Authority for Child Care, or NACC RACO NCR. Yan, dyan nyo po matatagpuan ang ating registration po. So, and finally, bago ko i-turn over sa'yo, kaya lang hindi ka nakapag-share kasi nga wala pa po eh.
9: Sinashare mo yung YouTube.
8: Sinashare mo yung sa YouTube. Binabati ko lang po, happy, happy birthday. Very, very special people this coming week po. Tomorrow, 27, May 27, Ate Angela. So, yan po ay kasamahan natin dyan sa International Bible Church. 28, of course, our very, very own Tita Merlin Guillermo. Happy, happy birthday sa'yo, Tita. Alam ko nakikinig ka. Also on the same day, tatlo silang on the 28th eh. Si Ate Emelina, a.k.a. Miles de la Serna, ang ating very, very avid listener po and supporter po sa DZAS dyan po sa Dakong Cavite or Laguna. Cavite, I think. Sa Cavite yan si Ate Miles. Birthday din niya. And also on the same day, Ate Marlene Aragon ng ano nga ba si Ate Marlene? PCBS, di ba? Si Ate Marlene pa, nagkamali pa ako, di ba? Ate Marlene, alam ko nakikinig ka. Happy birthday din sa'yo. And magkita-kita tayo sa anniversary din po ninyo. And lastly, on the 30th, sa pagtatapos ng buwan ng May, binabati po natin si Doc Mac. Magbo-birthday din yan si Doc Mac sa ending of this month. All right, Dad, ikaw naman po, kung meron ka pa pong, since inubos ko na yung oras mo, pakibati ka na nga ngayong umaga.
9: Magandang dito. Umaga po sa kanilang lahat. Pastor James Litika po, dito po lang tatapos ating programa. Ngayon tayo na po na announcement.
8: Yan po. Actually, opo, sakto pa rin ako sa oras.
9: Sakto oh, pa rin tayo, sakto pa rin
8: hindi
9: tayo.
8: Hindi pa ako lumalagpas.
9: Opo, napaka ano po ano busy ngayong summer pero higit sa lahat po right now nakikiramay po kami sa pamilya po ng mga Bakani sa paglipas pagpano po ni Tito Maru Bakani siya po ay yumao last Friday ng umaga went home to be with the Lord and a faithful servant of God and tatay ng mga ni Pastor Igor Bakani who's been here on the program, sila Ate Claire. And so please pray for them. Ang interment po ay bukas sa kanila po mga pamilya na hindi pa nakarating ang remains po ay nasa resort sa Bakani Kubo Resort. So yan po, nakikiramay po tayo diyan sa ano na yan, sa usapin na iyan and pray for the family during this difficult time, no? And yeah, that's our announcement for me today. Of course, ang ano po bakasyon na pero next ano ba ngayon? June, July mag-enrollment na po, mag-open na po for enrollment ang all levels ng International Baptist College and Seminary. Simula preschool hanggang pagtanda. Mm-hmm. Bakit pagtanda, Pastor? Kasi kung kayo po ay wanting to get a good, solid biblical teaching for practical ministry, eh, pwede po mag-enroll sa Impact Institute namin and that's online. Mm-hmm. So you can take that by a correspondence course. So inquire lang po kayo sa amin or you can find it sa Facebook na IBCS, International Baptist College. Yan po ang ating announcements no, for today.
8: Right. Okay, so kung kayo po ay kasama namin last week, hindi po natin natapos ang ating discussion kasi mainit po yung topic po natin, ano? And ayaw naman po namin madaliin ni Pastor James, kaya ang sabi namin may part 2 po tayo. Kung na-miss nyo po yung ating episode from last week, balikan nyo lang po, hanapin nyo lang po. Scroll down lang po kayo sa ating Facebook page, makikita nyo po, or sa YouTube channel po. Makikita ninyo yung ating episode from last week kung na-miss ninyo yung mga notes po natin, pero babalikan din po natin yan today. So ang topic natin for last week, kasi actually umpisa pa lang kasi medyo controversial na eh, di ba? Sabi, fix the parent, not the child. Radical lessons from the front lines of modern parenting. I know, sabi nga natin kahapon, I had a very, very special time which gusto ko na rin pong batiin kasi alam kong nakikinig siya si Ate Corky Bingo. Yan po ay ating kapartner sa pag-aalaga po ng mga kids who aged out from institution na walang family mapupuntahan. So I praise God for the partnership ng Jesus Loves Me Church kung saan po si Ate Corky, she belongs and she also helps us in caring for those who have aged out from the institution. And you know, we prayed together last night. Sabi nga namin, ang pag-aalaga po ng mga kids na hindi naman talaga lumaki sa'yo, but God has entrusted them to you. It's a difficult task. Mahirap po. Kasi yung relationship, yung attachment, wala po doon eh. Nagsa-start ka pa lang, pero ito mga adults na sila. So, it's a difficult journey, pero biyaya naman ni Lord ay wala namang imposible, di ba? Pero mahirap mag-adjust bilang magulang.
9: Kasi po normally, ang common po na response, lalo na sa culture natin, the Asian culture, is that you set your ground rules and everybody should adjust to it.
8: Mm-hmm.
9: No? Pero tulad nga sinabi natin before, na iba na yung usapan today. And I'm not saying, again, ulitin natin, I think we kept saying this part ulit last week, no? Hindi natin sinasabi na alisin natin yung ano, yung dating pamamaraan or dating values or moral values. That's not what we're saying at all. Ang sinasabi po namin ay i-reconsider natin a better way, no, to apply. Kasi wala naman pong kahinatnan kung magwala tayo, magano tayo, magrumentado tayo. Tapos di naman natin mako-connect, no? Maybe tayo yung kailangan mag-adjust on how to. In fact, truth be told, we do that all the time with other things.
8: Right.
9: Right? So, so in business, in the business world, you're the one na nag-a-adjust para sa client mo.
8: Mm-mm.
9: Right? So, you know, eh, lalo na po ito pagdating dito. Pagdating dito. So, napakahalaga po niyang aspeto na yan, no?
8: Mm-mm.
9: Pero let's go to, let's hit our verse first, and then let's go to our verse, and then we'll discuss it kasi it's crucial po to our study today. Ang topic po natin ngayon ay...
8: Ayan, binanggit ko na kanina, yung fix the parent, not the child.
9: Radical, kaya po radical.
8: Radical lessons from the front lines
9: of modern parenting. Yes. At meron na po tayong Facebook.
8: Ayan, may Facebook na po tayo. Okay, so ang ating verse po, babalikan ko po, ito po ay verse na binasa na rin po natin last week. Pero babalikan ko po, babasahin ko po from the Tagalog version. Ang verse po natin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, ang 10th chapter po at ang 23rd verse po. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
9: Yan po yung pinag-usapan natin last week. Marami pong kataga o kasabihan sa mga sa wikang Pilipino na ginagamit natin na mayroong Christian sound or Christian connotation. Pero pag tingnan mo po ito, it's not a good idea. For example, kapit lang.
8: Mm-hmm.
9: Okay? Tiwala lang. It gives the idea na ano po eh, na parang kapag ka, ginawa mo to, mapipilitan si Lord na mag-comply do sa gusto mo. Mm-hmm. Diba? And kaya marami po mga Kristiyano ay exasperated sila dahil hindi nangyayari. I remember, meron ako isang, I have a friend who is a devout atheist.
8: Mm.
9: No, unfortunately. No. Pero dati hindi. Seminaryan siya dati. Ang nangyari ay nagkaroon ng sakit yung kanyang nanay. And sabi niya, pare, lahat ng simbahan pinuntahan ko. Dinasalan ko lahat. Ang hinihiling ko lang ay gumaling yung aking nanay. Tapos hindi gumaling. Sabi niya, and that's when I declared na siguro there's no God. Sad. No?
8: Sad, right.
9: Kasi he put all his hopes on God and then God failed him. Yun ang paniwala niya.
8: Mm.
9: Right? But as we've already understood, our hope has nothing to do with mapipilitan ba si Lord sumunod sa gusto natin mangyari.
8: Mm-mm.
9: Right? Kaya sabi ni Apostle Paul dito, you unwaveringly hope, you confess your hope, not because mapipilitan ang Panginoon, but because yung nagbigay ng pangako is faithful. I gave the analogy last year nung pera. Alam mo, sabi natin nung mga bata tayo, ang baon ko po ay 50. Hindi, actually, 5 pesos.
8: Ano po yan na 50?
9: Centimos, 50
8: hindi
9: centavos.
8: Hindi po pesos po yun.
9: Mga anak namin, tinatapon yung mga benching ko. Hindi nila intindi ako ano yun.
8: Just the other day, yung mga bata, di ba, sabi ko, oh, ayun, oh, may bariya kasi nangongolekta yung mga malilit na bata. Ayun, oh, bariya, oh. Meron pa sabi nung isang ano alaga natin, sabi niya, hindi po totoo yan, fake yan. Sabi ko, hindi fake yan. Kasi 25 centavos. Sabi ko, hindi fake yan.
9: Piso.
8: Tapos sabi nila, hindi. Sabi niya, eh bakit po hindi tinatanggap sa tindahan? Which is true.
9: Oo.
8: Bakit hindi? Kasi nga, yung iba hindi tinatanggap.
9: Hindi lalo yung ano, sampu, yung G's tsaka 5, may butas pa sa gitna.
8: Yes.
9: Right? Pero meron pong nakatatak sa mga pera natin, eh, nakalagay, oh, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung nag-issue nun, certifies, no, na yung worth nun ay yun. Mm-hmm. At pwedeng gamitin ito pambili. Okay? Mm-hmm. Yun po yung sinasabi dito. Na pwede tayo, we can hold fast unwaveringly sa Panginoon, hindi dahil sa mababaraso natin siya para mapilitan siyang gawin yung gusto natin, kung hindi, that God will allow him to say, I'm faithful. Faithful ang Panginoon. It might not work out the way you want, the way you feel, pero it will work out.
8: Mm.
9: Because tapat po ang Panginoon. He who promised is faithful. Yung faithfulness po na pinag-usapan dito is not faithful because you are faithful.
8: Right.
9: So, hindi pwede po yung kapit lang, tiwala lang.
8: Mm-mm.
9: You know? Merong mas totoong meaning yung kapit lang, tiwala lang.
8: Mm-mm.
9: And that is, ikaw ay buong pusong naglilingkod, sumasamba, tuloy-tuloy, kahit na parang malabo yung mm-mm. nangyayari. Kasi yung nagbigay ng pangako ay tapat.
8: Mm.
9: Hindi ibig sabihin yung nagbigay ng pangako, gagawin niya yung gusto mo.
8: Mm. Okay. Yeah.
9: Kung hindi, eto. Diba? Parang kagabi yan, dalawang alaga natin, diba? Eh, kumakain kami, eh wala si mami. Eh di kumain isa, eh takaw tingin, dami niyang kinuha. Sabi ko, kukuha lang ng makakain, ha? Eh may donut. Sabi niya, busog na ako. Busog na raw siya. Sabi ko, busog ka na. Eh dahil pang tira, paano yan? Hindi, busog na ako. Sabi ko, dahil mukhang tira, papaano yan? Sabi ko, sa atin, bawal ko muna pagkain, hindi inuubos. Sabi niya ganun, eh busog na ako eh. Sabi ko, eh di sige, hindi ka na pwede kumain ng donut, busog ka na pala eh.
8: Dilema siya ngayon.
9: Napaisip siya. Eh yung dalawang kasama niya, binabanata na yung donut. Sabi niya, hindi kasi busog na ako eh. Oo nga, eh kung busog ka na, hindi ka na pwede kumain ng donut. Paisip siya. Sabi ko, sige, ubusin mo tong maliit, konti na lang. Itong maliit na to, ubusin mo. Tapos, papayagan kita mag-donut. Nagduda siya. Ayun, mga inuutakan ako na ito, ah, diba? Sabi ko, habang nagpapatagal ka, inuubos na ng mga kuya mo yung mga donut kasi yung mga bilog eh. No? Kain siya. Sabi niya, ubos na. Oh, kuha na pagkain. So, na-prove niya na, you know, maaaring hindi niya maintindihan ba't ko pinapaubos sa kanya yung pagkain. No? I was giving him a bigger principle, which is, pangangalaga at paggamit ng resources ng tama. And then, kinain niya. Tapos, kumain siya. Pwede na ako mag-donut. Kala ka mabusog ka na. Gusto kong donut eh. O sige, mag-donut ka na. So, tapat. Ito pong verse na ito, obviously, higit at lubos doon sa usapan na yan.
8: Mm-hmm.
9: Na kahit po hindi natin naintindihan o parang, wow, questionable to, o ganito, o ganito, o ganito, maintindihan po natin na tapat ang Panginoon sa mm-hmm. atin.
8: Right.
9: At hindi siya nakukulang sa atin.
8: Mm-hmm.
9: Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Hindi po ito, parang kinikidnap natin si Lord para gawin yung gusto natin. No? Kung hindi, ito yung sinasabi na tapat yung nagbigay ng pangako. Mm-hmm. Now, what I would say, he will do.
8: Mm-hmm.
9: Sabi nung isang kanta from way back in my college days, sabi niya, I'd rather walk in the darkness with Jesus than to walk

0: Magandang magandang umaga po muli. Nagbabalik ang Tuesday edition ng Family Matters. Thank you po. Dumami na po at humabol ang ating mga greeters this morning.
1: Oh, dumami na. Biglang dumami. Bigla.
0: Salamat po sa inyong pagbati po. Ano, lakihan natin para mabasa ko. Baka may mag-comment dyan mamaya tungkol sa ating discussion. Pero punta na po tayo sa ating topic for today. Na? Babalikan po natin a few of our points from last week bago po natin tapusin yung last four main points po ng ating discussion. We have been talking about parenting and how tayo po mga magulang ang talagang kailangan mag-adjust. Una po, we're the mature person, di ba? Doon sa relationship na yon. So tayo yung mas, kung paano po natin ginagamit yung ano, di ba madalas maririnig po natin nung bata tayo, maririnig mo sa matanda, sasabihin nila sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? So yun nga, actually exactly that's the point. Pabalik na tayo, so we've seen more than our children. So that means na mas matured na po tayo, mas may experience na po tayo, and mas may realization po tayo na the parenting style na ating tinanggap in the past doesn't mean, although it worked for us,
1: right,
0: maaring nag-work para sa atin, pero hindi po ibig sabihin magwo-work din for our children. Lalo na po, if you are a caregiver, a parent, ate, kuya, ito that also goes for our kids na nandito sa studio. Ito si Ashton, ano? Si Ashton, for the past 10 years, he's now 18. So since he was 8 years old, although it was by choice kasi we had to ask them, pero siguro as an 8-year-old child, nag-yes ka to become a foster brother, yeah, di ba? Pero may mga times, I'm sure.
1: Napasaba ka
0: bigla. I'm sure may mga times na iniisip nito, ano ba tong pinasok ng nanay at tatay ko, di ba? But you have to adjust. And I know there are times na ako mismo, like I had times na magtatanong ako, Lord, tuloy pa ba natin to? Kailan ba po ito matatapos, di ba? Kasi nakakapagod din minsan, but because you have to make adjustments. It's not easy na baliin mo ang mga sarili mong ways, sarili mong paniniwala. But we have to do that even with our own biological,
1: right,
0: children.
1: You make the same adjustment.
0: You make the same, right. Dahil yun nga, ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, hindi naman ibig sabihin it will work for all your children. In fact, bawat anak, iba-iba. So, kailangan mag-adjust ka rin. Si Ashton, hindi niya alam to, pero madalas nagiging example natin siya dito, oh, eh, di ba?
1: Kasi naging trial siya sa atin. Eh.
0: Naging pagsubok siya sa atin. Pero yun, you have to make adjustments depending on the need of the child. Yun, dapat dun po tayo nakafocus eh. So, Daddy, gusto mo lang bigyan ng brief introduction uli kung what...
1: Ang sabi po dito, according to statistics, no, 88%, mabigat yun ha, 88% reveals that the respondents a negative systemic impact during the adjustment process, specifically noting an increase in marital arguments, family disharmony, elevated parenting stress. I remember nung nagsalita tayo sa isang conference ng mga mag-adoptive and foster parents na lahat tayo pumasok dito with great intentions. O yung iba naman, nag-adopt, or iba, nag-anak, they want to have children, they're thinking na, lalo ngayon, nung unang panahon, di ba, pag kinasal ka, dapat may baby agad, nung unang panahon, di ba? Pero ngayon, ano yung ginagawa? Late nag-aasawa yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Well into their 30s. No? Samantalang tayo, kinasal tayo. Yung taon ba ako nun? 23.
0: You were 23, I was 22.
1: Oo. Ngayon, lahat nasa late 20s, early 30s, or more, doon nag-aasawa. Kasi inisip nila, if I can prepare my entire life in a particular order,
0: mm-mm,
1: pwede ko nang ipasok ngayon yung pagiging tatay o nanay. Whether, again, natural or adoption or fostered, right? Kasi okay na. So you go in, na i-align mo na lahat ng bagay sa buhay mo, and then suddenly, set in your ways ka na, suddenly, a child comes.
0: Mm-hmm.
1: Again, natural or adopted, suddenly, na-disrupt yung buong buhay nyo. Na-disrupt yung family life nyo. Yung marital life nyo, na-disrupt. Kasi, Una, doon lalabas yung mga hindi pinag-uusapan. For example, yung things as simple as paano magdi-discipline.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman pinag-uusapan na mawalang anak yun. No? Ay, may pag-usapan man, pero casual. Pero yung totoong usapan, iba. Right? What are your core values? For example, napaka-basic, no? Sana hindi na dapat pinag-uusapan to eh. Mag-church ba tayo?
0: Mm-hmm.
1: Saan?
0: Mm-hmm.
1: Right? Lalo na pag nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, kaya sabi ng Bible, do not be married unequally yoked to an unbeliever kasi binyagan pa lang usa issue na yan.
0: Mm-hmm.
1: Saan yeah. tayo ganito? Anong gagawin dito? Anong Suddenly, kaya mataas yung stress level.
0: Mm-hmm.
1: Magtatanong ngayon, bakit nagkaganon? Tama naman yung intention namin.
0: Mm-hmm.
1: Tama naman yung isip namin. Tama naman lahat. Bakit naging ganon pa rin yung outcome namin?
0: Mm-hmm.
1: Right? And yun po ay nagbibring about merong tatlong assumptions. Ano nga ulit yung assumption natin last week?
0: Ate Leia, nakikinig ka ba? Ano nga yung word natin for assumption last week?
1: Haka-haka. Hindi, parang ano, maling kaisipan na akala mo totoo. In-assume mo na totoo.
0: Akala.
1: Maling akala. Oo. Na akala natin, sapat na dapat yung tatlo na yun. Tapos yung pala, hindi pala.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tatlo, wrong assumptions, no? O palakad na akala natin okay, yung pala biglang hindi pala tama and kaya tumaas yung stress level. I have known, counseled with parents na dahil sa simple aspeto lang na magkaiba sila ng form of discipline and approach.
0: Mm-mm.
1: Silang dalawa na yung nag-alienate sa isa't isa. Right? So nagkampi-kampihan na sila with their children.
0: Mm-hmm.
1: So yan po yung delikado dyan. And so, papasok tayo, pag-alatan tatlo, babanggitin namin isa-isa, wrong assumptions dito pagdating. Yung una po ay, love is enough assumption.
0: Mm.
1: Yung pag-aakala, maling pag-aakala, na mahalin mo ang bata, sapat na iyon para maayos lahat ng difficulties ng bata.
0: Right.
1: Right? Maintindihan po natin na, sabi nga namin last week, baby pa lang, ramdam na ng bata, ito po ay scientifically proven,
0: yes.
1: na ramdam na ng bata na hindi siya wanted.
0: Mm-hmm.
1: So, paglabas niyan sa mundo, ramdam na yung trauma.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lalo pa kung ipagpapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapas been passed around. Or yung iba, huwag niyo pong gagawin to ha. Mga Pilipino, yung kukuha ka ng bata, adapin mo, no? Tapos, iniisip mo kasi gusto mo yung mag-alaga sa'yo pagtanda.
0: Mm-hmm.
1: Dumaan sa teenage years, kinasawaan mo, sinoli mo, mm-hmm. or pinaalaga mo sa katulong. Huwag po tayong ganun.
0: Mm-hmm.
1: No? Kung gusto niyo po ng mabait, parating faithful, parating kasinasamahan, bumili ka po ng aso.
0: Well, actually, I mean, that sounds...
1: Kasi ang dogs, it's crude, but it's true. That's what dogs do.
0: Right.
1: Tapakan mo yung paa, mamaya friends na kayo ulit.
0: Kasi nga nagiging mali, kaya very meticulous kami pagdating yeah. ko sa motivation to adapt.
1: Right.
0: No?
1: Oh.
0: We always have to think what is best for the child. Best interest of the child.
1: Agree.
0: Tayo. Eh, ang nangyayari po kasi minsan, kumukuha po tayo ng aalagaan because yun nga, ang
1: may
0: motivo
1: mag-aalaga
0: is mag-aalaga
1: sa atin, pagtanda natin.
0: Oh. Yes.
1: O gusto natin laruan, cute.
0: So, kaya nga minsan hindi maintindihan ito ng mga nag-a-apply for adoption. No? Kasi mahigpit po ang ating gobyerno.
1: O kaya sasabihin nila, gusto lang na makatulong.
0: They will say that, but in reality, kapag difficult na ang child, they realize
1: labas
0: nila.
1: Na.
0: Na-realize nila na napakahirap pala alagaan itong batang ito. Kasi nga, yun nga eh, andun yung expectations mo eh, very high yung ideals mo eh.
1: Right.
0: And then suddenly you realize, ay, hindi pala ganong kadali
1: and
0: ito.
1: And it's unfair kasi, for example, yung natural children mo, difficult din naman eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya hindi mapalayas kasi dugo mo.
0: Oo.
1: So, ito palibasa, hindi mo dugo, pwede mo isole sa pinagkuhaan mo.
0: Right.
1: And we've, unfortunately, seen that too many times.
0: Mm-mm.
1: No? So, kung ginawa niyo po yun, tumigil kayo, mali po yung ginawa niyo. Hindi niyo dapat ginagawa yun. Sisirain niyo yung buhay ng bata.
0: Which, again, ano, gusto ko lang din po to take this time since you're in that part. Doon po sa mga nag-a-apply for adoption.
1: Right.
0: Na sana maintindihan nila the reason why minsan tumatagal, no? Kasi talagang, although mahirap din talagang i-
1: hindi naman 100% suriin, sure yun.
0: Right.
1: Pero, yeah.
0: Pero at least we're trying our best na para makita po natin, for example po, no? Kailangan dumaan yan sa matching.
1: Right.
0: So, ang tanong minsan ng iba, wait lang, hindi ba kami pwedeng mamili? Hindi ba kami pwedeng pumunta sa isang orphanage tapos piliin namin yung gusto po
1: turo,
0: namin?
1: Turo-turo.
0: Hindi po. Kasi nga, usually, you pick the perfect child not thinking sino ba yung batang mas may kailangan ng tulong.
1: Right.
0: And, you know, it's the shelters or it's the government who can identify sino sa kanila yung mga bata na mas nangangailangan ng tulong. For example po, ito po, pagdating po sa adoption, di ba, meron, you can specify, boy, girl, ano yung age range na gusto mo.
1: Lahat eh.
0: And then, pwede mong sabihin na ayoko po yung may sakit na ganito, hindi ko po. Although, with all due respect, there are parents that will say talagang they cannot financially. For example, pagdating po sa child with special needs, no?
1: Right.
0: Merong mild, merong very difficult. Very, very few ang pipili. But I've seen that happen though. Napipili na kaya nila to the extreme. No, na medyo yung medical needs ng bata ay mahirap. Pero talaga, ang pipiliin mo is a child na walang medical needs. But, if you look at it, the government will see na ang batang mas may issue, yun ang mas kailangan mo ilagay sa pamilya. So, baliktad po. You have parents who are choosing the less difficult child, but you have a government who sees na
1: who has more
0: ang
1: needs.
0: May mas pangangailangan, ito ang mas dapat nating ilagay sa pamilya. Kaya minsan natatagalan ang pagmamatch.
1: Pero alam mo, sa Pilipinas lang ang tayan eh. Alala mo, nung nagsalita tayo sa Global Summit, was that 4 years ago?
0: That's sad, but it's
1: ago,
0: true.
1: Na pinaliwanag natin adoption sa Pilipinas, pati kulay ng balat, singkit ba, hindi, kulot. Natawa yung mga Amerikano, akala po nila, joke, they thought it was a joke, no? Yung pala ganon, hindi ko alam kung racist ba talaga mga Pilipino. Ano, can you imagine, pipili ka ng ganon, pipili ka ng bata na, with the mindset na, yung pagmamahal ko, kayang pagalingin kung anumang defect o issue ng bata.
0: Mm-mm.
1: And that is a bad assumption.
0: Right.
1: Kasi, kahit sa mag-asawa po, ganon din eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? Nung akala nung maraming babae o lalaki, pagmamahal ko magpapatino sa lalaking to. And hindi.
0: Although, syempre, alam naman po natin, no, na very, very important ang love.
1: Of course.
0: Kasi supposed to be love will try to understand. Kaya lang, minsan, if the love that you think is wrongly applied, then hindi siya talaga magiging okay.
1: Kaya pag inisip mo, palibas, nagbigay ka ng magandang kalooban, automatic makukure yung ano yung bata, hindi po ito mangyayari.
0: Mm-mm.
1: And you will be frustrated and strain will come into your relationships, no?
0: Yes, po.
1: Yung pangalawa po ay treating grief as behavioral defiance.
0: Yan.
1: Ang mga bata, tuloy mo babe, yung grief
0: Ayan.
1: Aspect na yan.
0: Oo, ito kasi you have to understand, no, na even when we talk about the beauty of adoption,
1: right,
0: or the beauty of foster care, before it can become beautiful, galing po yan sa hindi ugly po ang pinanggalingan. So the children, akala po natin, once malagay yan sa pamilya, akala natin, oh, pasalamat kami, pamilya ka na ngayon. Hindi po. Dumadaan po yan sa grief. In fact, even kahit na ilang taon na po yan sa'yo, the moment na pumasok na naman yung reality na I was rejected before, I'm thankful. And by the way, wala po, kasi minsan, ipinaparallel natin eh, no? Na kailangan maging okay siya para ipakita niya na grateful siya.
1: Right.
0: Hindi po ibig sabihin na pag hindi okay ang isang bata, ungrateful na po siya. Wala pong kinalaman yon. Kasi ang isang bata goes through struggle, grows through grief. Yung thought lang na nireject siya ng family niya before, for whatever reason, minsan sabihin nila, ay, ano naman kasi talagang gusto ng nanay mo, bayo mam mo, mapabuti ka, kaya binigay ka. Hindi po enough explanation yun sa isang bata.
1: Non-material yan.
0: Hindi po. So you bring them to a family na napakaganda, provided well, emotionally, nagtatry mag-connect ang parents and the family. Magandang pamilya, pero makikita mo yung difficulty ng bata. Hindi po ibig sabihin ungrateful po siya. Ibig sabihin lang po, tao po yung batang yan. Dumadaan po yan sa adjustment and it will take time to realize po yung mga bagay na yon. So, hindi po ibig sabihin kapag minsan kasi fina-force po natin na, oh, dapat maging okay ka na. Dapat maging okay ka na kasi nandito ka na sa pamilya. Hindi po eh. Hindi po ganun kadali yon. So, give them time to grieve. Na po. And the third one po, pagdating po dyan sa wrong assumptions na yan, ay the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan po. So, sabi po dito, yun, almost actually magkadugtong po yan, ano? Eager to establish normalcy, many parents immediately introduce their child to extended family. Lahat ito, itatry mo i-normalize lahat ng bagay for a child or for the children. And gusto mo maging smooth kaagad yung adjustment. Gusto mo maging maayos lahat. Pero it takes time po. It takes time for them to, tayo nga pong adult eh, ma-disrupt lang ang schedule natin eh, para tayong, ano eh, nawawala eh.
1: Para tayo may human rights abuse.
0: Oo. As simple as, I know of a person na yung schedule niya on a daily basis, talaga pong nakalatag po yan. Mag-introduce ka ng something new for that day. For example, bigla mo lang yayain, tara, ate, kuya, punta tayo sa mall. Ano yan? Ay, hindi pwede kasi naka-schedule na ako. Imagine buhay ng isang bata.
1: In-schedule mo.
0: Imagine ang buhay ng isang bata na hindi naman niya plinano eh. Hindi niya naman niya plinanong maalis siya sa original family niya. Hindi niya plinano
1: na... Hindi naman niya pinili.
0: Hindi niya pinili. Oh. Hindi niya plinano. And then you allow them to enter into a, kahit nasabihin natin, a beautiful, almost perfect, although there's no perfect family. Pero a family that's way, way better in terms of yung ating description ng human description, ano, na we think is way, way better than pinanggalingan niya, and suddenly you expect them to adjust right away, no? So, it's not that easy. You really, again, tayo pong mga magulang.
1: Tayo ang mag-a-adjust.
0: Tayo po ang mag-a-adjust. Yes. Ayan. So, sige po, Daddy, punta na po tayo doon sa 4 fundamental shifts for all parents.
1: Ano ang kailangan nating gawin?
0: Ano po ang kailangan
1: paano natin tayo mag-a-adjust? Yes. Ulitin ko po, hindi po ibig sabihin na sinasabi natin ikaw mag-a-adjust na yung dating ginagawa o nakasanayan ay kasalanan.
0: Mm-mm.
1: O hindi mahalaga. Mm-mm. Kung hindi po, mahalaga po yung core values nito. Pinag-uusapan natin ano ang mas effective na paraan upang ilatag to.
0: Mm-mm.
1: Kasi useless po kung hindi din naman mare-receive ng tama.
0: Mm-mm.
1: Right? So yung una po natin, apat po ito, no, sabi, mm-hmm, peace is not a tactic, it is an internal state. Sumikat yung isang line ko dito.
0: Nako! Kasalanan po ni ano eh. Kasalanan ni Alex to eh. Oo, grabe itong ano, itong talagang kinuha pa niya talaga yung portion yung
1: segment
0: nung, yung segment na yun.
1: Na ang babae, hindi marunong mag-sorry. Kasi po ang kapayapaan ay magkaiba po ang kaparaanan ng lalaki tsaka babae.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya inisip natin, peace is a tactic. Kung mapapatahimik ko ang aking tahanan, tagumpay.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero sa sinasabi po dito, ang katahimikan nanggagaling sa pangloob.
0: Right.
1: Hindi dahil sa kung ikaw lalaki, karamihan lalaki ganyan. Pag hindi na makontrol yung situation, kagulo na, magtataas ng boses. Magaano. So tatahimik ngayon lahat ng tao, matatakot. So inisip nila, siguro okay na. Mas na kang boses.
0: Mm-mm.
1: Right? Yung mga iba naman sa kababaihan, they're very expressive.
0: Mm-mm.
1: No? Or yung iba naman, hindi na magsasalita. So dahil sa salita, it gives a false impression na mapayapa na ang tahanan.
0: Mm,
1: pero ang totoo right nun, yung takot sa maingay, hindi na magsasalita. yung hindi nagsasalita, hindi mo din maintindihan, ba't pa ako magsasabi sa'yo?
0: Mm-mm.
1: Right? Ang kapayapaan po sa loob ng tahanan na bumumpisa sa tao mismo. It comes with an internal state, no? Sabi to, when a child feels out of control internally, their survival mechanisms is often to try to control the environment. Sa adults, ganun din naman eh.
0: Mm-mm.
1: Right? And so, ano yung manner of control nun?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Naala ko dati nung nag-umpisa pa lang sa foster care sa atin, si Charlie at si Ernie, yung mga ibang taga-institution, nagtanong sa atin.
0: Kung nag-aaway ba sila?
1: Pas! Nagsusuntukan pa po ba si Charlie at si Ernie? Napatingin kayo parang, huh? Nagsusuntukan, kamot na ng ulo yung dalawa eh, diba? Kasi sa kanila, they wanted to control the situation, hindi na makontrol.
0: Mm-hmm.
1: Tayo din po mga magulang is the same thing.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi palibhas sa tahimik o magsasalita ay naayos na natin. Sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input the right techniques, output a well-behaved child. Hindi po ganoon ang nangyayari. Peace mm-hmm. must come internally from us.
0: Correct. Right.
1: And if hindi mo mamamanage yung peace, then that's where you turn to your partner and say, oh, paano gagawin dito? Anong better way to handle mm-hmm. this?
0: Right. Ang sabi po dito, so since yun ang dapat nating ma-realize as an adult, na peace doesn't mean katahimikan from the outside, you know, we have to understand that our children whom we adopted and fostered, grabe po ang struggle niyan within, no? Grabe po ang trauma niyan. We may not realize it, but it's scientifically proven po yan. A child who was rejected and neglected, ano po yan? Always po yan in survival mode po yan. Yung FFFF, apat na nga yung F na yan eh. You have your flight, fight, freeze, and your fawn. Naging apat na yan. Lagi yan on guard kasi you never know what's going to happen next. Very unstable ang pinanggalingan nila. So, kahit na ikaw as now an adoptive parent or a foster parent, you try to impose discipline para may fear sila of you, may takot sila. Like you said, minsan tatahimik na lang yan, but it doesn't mean na peaceful sila inside.
1: Uh-oh.
0: Kasi inside, struggle pa rin po talaga yan eh. Sabi nga natin, you know, in TBRI, when we do the training in TBRI, one of the first introductions po namin dyan, which I will also share ngayon since we have a lot of time, ano. We have this hand signal. Ayan, tuturo ko din to dito sa dalawang to na kasama natin sa studio kay Banban at saka kay Ashton. Sabi po nila, the brain is like a hand. So if you put your hand up like this, no? And then this thumb, you put it here. So ito, this represents the part of your brain. It's called the amygdala. So ito po, yan yung survival mechanism. This is the downstairs brain. Now, as a child, when a child has been rejected, neglected, abused, nabambaga, it's actually yung brain, the growth of the brain, it's always on guard yan. So, namamaga palagi daw yan, no? Whenever you see a danger coming, blown up yan. Ito yung upstairs brain, no? Ito yung prefrontal cortex mo. Ito yung nag-iisip. Nakakapag-isip ka ng maayos. But since ang bata who has gone through a lot of trauma, ito, hindi siya makapag-isip palagi. Ito
1: hindi siya makafunction.
0: Hindi siya makafunction. This part is one that protects this. On guard yan palagi. Always naka-flip yung brain mo. Ano ka, dysregulated ka kasi nga iniisip mo anong mangyayari sa susunod. Minsan yung mga kids natin sa mga inaalagaan natin, even sa church, no, if they've gone through abuse or ano, some form of neglect or abuse, mga kids that you teach in church, yung mga sa mga center kids ninyo, no, pag medyo nagtaas ka lang ng boses, ano na yan? On guard na yan. Kasi akala nila may mali na silang ginagawa. Akala nila magagalit ka kahit hindi ka naman talaga nagagalit.
1: Di ba kaya ang picture nung unang panahon ng teacher may pat-pat?
0: Meron nga. Ano eh? You know what a dunce cap is, right?
1: Oh, di ba? Yung sinusuot na gano'n.
0: Sinusuot.
1: Ibig sabihin, mahinang klasika.
0: Oo. Pag pinarusahan ka, a dunce cap, ibig sabihin ng dunce, hindi ka nag-iisip. Sit in one corner ka, you put the
1: dunce cap.
0: Ka. Kasi nga, pag may mali kang ginawa, yun agad yung parusa sa'yo. So, our children, this is to say na when it comes to peace, you feel na pagtahimik yan at peace yan.
1: Tama,
0: hindi po.
1: Naalala ko tuloy yung iba, itong may kausap ka isang bata na ang reaction niya, hindi na gusto, hinampas niya yung ano, yung isang ano older.
0: Right,
1: ano,
0: right.
1: Nagulat yung ano, bata, hinampas mo ko, ganun.
0: Uh-uh.
1: Tapos kinausap mo. Oh, right. Sa atin di tayo naghahampas, ganyan,
0: right,
1: ganyan, ganyan.
0: Right.
1: Ang sagot niya, kung saan siya nanggaling, eh bakit kasi doon sa nag-aalaga sa amin dati?
0: Hinahampas kami.
1: O pag mali, hinahampas kami.
0: Correct.
1: So, again, bumalik sila sa ano, sa default ano nila na in order to maintain peace, kailangan I must do something violent. It must resort to violence. Otherwise, kumbaga, hindi ka pa umaabot doon sa delikadong phase ko. Pwede pa i-push. I-push ng i-push na i-push. So, ibang-iba, totally different.
0: Right, right.
1: So, huwag po natin isipin na palibas sa tahimik ay ano.
0: So, yes. Oo. Ang tanong, anong gagawin natin?
1: Mm-mm.
0: Sabi po dito, ano ang shift? Sabi, before trying to fix or control. Kasi tayong matanda, ang tendency natin is that to take control, no? Pasunod din natin, disiplinahin natin, mag-obey kayo. But if they're obeying out of fear, then you miss the whole thing.
1: Right.
0: Kasi they have to understand why, no? Hindi lang basta dahil takot silang mapagalitan. Or sabi dito, before trying to fix or control your child's behavior, turn the mirror inward, ask yourself. Kasi naman minsan, baka gusto lang natin na akong matanda, akong sundin mo.
1: Mm-mm.
0: Very militaristic, no? True environment safety begins when a parent drops their anxiety and finds internal peace. Ikaw din as an adult.
1: Yeah.
0: Lalo na kapag ikaw yung offended, ikaw yung hindi sinunod.
1: Well, you cannot bring peace if unless you are peaceful.
0: Right, correct.
1: Oh, oh.
0: So, calm down ka din muna. And then have a, you know, heart-to-heart talk, even if that child is only 6 years old, 5 years yeah. old, 3, 4 years old. Pwede po yan. Kausapin
1: mo. It doesn't mean po hindi ka magdi-discipline.
0: Yes. Hindi po.
1: It doesn't mean you bend the rules, you allow the wrongdoing to continue.
0: Right. Even our, pasensya na po, gagamitin ko pong halimbawa yung aming youngest na apo, no? Si Emma at 2 years old.
1: Yeah.
0: She understands.
1: Oo.
0: She understands.
1: Yun po isang kulturang Pilipino hindi ko maintindihan. Sasabihin natin, bayan mo yan, wala pang
0: bayan
1: isip
0: yan. Bayan mo na yan, wala pang isip yan. Hindi po. Naintindihan po ng bata. So, try nyo pong kausapin. Try nyo pong ipaliwanag. Na
1: right.
0: po? Okay, sige daddy.
1: Yung pangalawa po is ito. Ito po ay endemic sa Asian culture. Sabi, cancel the shame culture for your sake and theirs. Madami po kasi ang motivation ng marami, lalo sa ating bansa, no? Na ang motivation mo, ayaw mo magkaroon ng kahihiyan.
0: Yes.
1: So, dahil ayaw mo ng kahihiyan, kailangan ganito, ganito, ganito. Right? Ang motivation ng mga tao. I have seen this teaching, wrong teaching, really damage children. Ngayon, bata, ayaw mag-aral o pagod na mag-aral. Sasabi naman, kailangan makatapos ka ng gato, ano, gato, kasi kundi nakahiya. Nakahiya. I mean, I understand na that's also true. Kasi like ako, nung sabi ko, ang kwento ko, nung college ako, puro kalokohan pinagagawa ko, nung mapoprobation na ako, nahihiya akong umuwi nang walang dalang diploma, so nagtrabaho ko. That's fine. Pero wag po sana ito ang kultura ng ating tahanan. No? Sabi niya, when mistakes pile up, it is incredibly easy to spiral into shame, believing lies like, I can't do this, I am fundamentally failing my children. Minsan mga magulang, mismo feeling natin pag yung anak natin hindi nag-play up to the expectations,
0: right.
1: Failure tayo bilang magulang. No? And although yes, the Bible says train them up the way they should go and all of that, pero hindi po nakapatong sa ating balikat na sila maging presidente ng Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: O maging mga milyonaryo, no? mahalaga po na ang greater motivation, sabi niya, separate your worth as a parent from
0: yes.
1: your daily mistakes.
0: Yes.
1: No?
0: Yes.
1: Ihiwalay mo daw yung mga pagkukulang mo bilang magulang, no, yung pagkatao mo sa mga pagkakamali mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pagka ang nagpatakbo po sa buhay natin ay takot sa kahihiyan o kahihiyan, ay hindi po magiging maayos ang ating ano.
0: Kasi po, kapag nakafocus po tayo dun sa nakakahiya or kahihiya natin as a parents, ang nangyayari po, ang tendency is nagiging trophy po natin ang ating mga anak. So, the better sa mata ng mundo ang ating mga anak, tingin natin the better parent tayo.
1: Right.
0: And then kapag hindi nag-turn out okay yung ating mga anak, pag may mga failure sa mata uli ng, but what is failure? Diba? Ang sukatan kasi ng mundo, failure is hindi nakapagtapos. Yun. Merong ibang standard po kasi ang mundo eh. So pag sinunod po natin yung standard ng mundo, tapos, pakiramdam natin, nag-fail tayo as a parent, ipipilit at ipipilit natin yung standard ng mundo sa anak natin.
1: Right.
0: Na, katulad po noon, when it comes to...
1: just because nakakahiya.
0: Just because nakakahiya. Uh-oh. For example, when it comes to education nga, di ba? Right.
1: Lalo sa Pilipino, lalo sa atin,
0: lalo na
1: education.
0: Sa Pilipino, very big sa atin ng education eh. Trophy natin yung mga magulang eh. Kaya nga yung mga wall ng bahay natin, puro mga picture nung graduation ng mga anak natin, yung mga awards eh.
1: Tayo lang ata ang wala nun.
0: And it's unfair to our children. Yeah. It's unfair.
1: And it's unfair to the other child na maybe hindi kasing achiever nung isa. So right. Parang sinasabi natin, ito proud ako, ito hindi.
0: Mm-mm.
1: Parang ganun yung nangyayari.
0: Mm-mm. Ang goal lang po nating mga magulang, una tayo po ay ano eh, what's the term, tayo ay stewards, no?
1: Right, tagapangalaga.
0: Tagapangalaga po tayo ng mga anak natin. Ang goal lang po natin is to bring them as close as we can to the Lord. Ilapit po natin yan sa Panginoon para sundin nila ang kalooban ni Lord para sa kanilang buhay. Hindi po kung ano yung disenyo natin or expectation ng mundo para sa ating mga anak.
1: Right.
0: No? Yun lang po ang dapat nating ano, maging focus po natin.
1: Yeah.
0: Ayan, okay.
1: So, we go to number 3.
0: Okay.
1: Ito ano, maraming tatay na guilty dito. Be mindful of what your body language is broadcasting. In other words, iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject.
0: Mm-hmm.
1: No? Iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject. No? Sabi niya, when we parent from a place of chronic depletion, pagpagka na, we inadvertently broadcast unhelpful, damaging messages to our children, even without saying a word.
0: Mm-hmm. No?
1: That's why I always say to people, as much as possible, the best way that you can, magtira ng konti. Sa bahay, okay? Kasi po, maaaring hindi ka nagsasalita, pero yung dating mo, hindi na. No? Mm-hmm. Maganda yung talong dito, sabi, kinakwento niya, dami niya, corporate fatigue caught up. Tapos yung bata daw, na anak, kwento. Tapos yung nanay, ano lang, parang hindi siya nakikinig, yung body language niya closed off. No, sabi doon bata, am I annoying? Nainis ka ba sa akin?
0: Mm.
1: Dahil parang ayaw mo ako pakinggan, mm-hmm, o galit ka sa akin o ano. No? So, piliwag niya, mom is tired right now. It has nothing to do with you. You're not annoying. Diba? We cannot prevent parent in a vacuum.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, kapag bahaw na po tayo, mahirap pong maging magulang.
0: Right.
1: Nang tama, nasa tama. No? Mabilis mapuno ang salop kapag ka ganun.
0: Ako, ano po ako dyan? Guilty po ako dyan. Which is something na I really try. I try na when I get home kasi nga sa sobrang dami ng obligations outside, no? Tapos, yung ginagawa ko pa talagang requires a lot of you emotionally. Kasi nasa service, ano tayo eh, nasa service career, if you may call it. Trying to help people all the time. Na minsan, talagang kailangan conscious ako doon. Kailangan very well aware ako of myself na hindi yung pag-uwi ko sa bahay, ubos na ubos akong pagtulong sa iba.
1: Lagas ka, oo.
0: Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, very little na lang ang natitira for my kids. Actually nga, hindi ko din tanggap yun na ano eh, magtira ka pa. Kasi bakit tira lang?
1: Oo, bakit
0: dapat
1: tira
0: hindi
1: lang?
0: Tira lang. Dapat hindi tira. Dapat you, best yung nasa bahay, oo, muna. But it's hard to do. Kasi
1: hard
0: nga,
1: to do.
0: It's hard to do kasi ikaw bilang pastor, I mean, you do counseling all day, right? You try to help people buong araw. And then when you come home, I remember one time, ayan, ipuput on the spot ko uli si Ashton. Si Ashton kasi, ito, very, ano to, very mindful siya. Now, very mindful siya of yung ating... ano ba tawag dito, yung ating kondisyon tayong dalawa. So like minsan, meron siyang hihingiin or gustong sabihin. But even last night lang, sabi niya, pumasok siya sa room, ang sabi niya sa akin, ma, busy ka ba? Actually, sa totoo lang, minsan nagigilty ako. Kasi, nagigilty ako kasi he knows na pag busy ako, wala akong time for him. So, sana, I'm hoping na hindi ganun ang pakiramdam nila all the time. But he's very mindful. So like last night, he came inside the room, sabi niya, ma, busy ka ba? Sabi ko, hindi naman, okay lang. Bakit? Ayun pala, meron lang siyang pinagawa sa akin na very, very simple. No? But he was very careful to ask me first kung busy ako. But so, yun nga, kasi minsan pag uwi mo sa bahay, medyo lagas ka na eh, no?
1: Ubus na.
0: Ubus ka na. So talagang kailangan mong if you need to take a break, magkape, sabi kanina ni Pastor Junor, magkape tayo. Actually, Pastor, tubig lang po ito, no? Nakapagkape na po ako kanina morning. Pero kung kailangan mo na mag-breathe ka, take a few minutes off, maybe take a power nap, get coffee, bago talagang maging energized ka, ito pagdating sa ano. Ito, again po, ano po ako, amin po ako. Pero sabi nga po natin eh, parents need to change. Kayo po ang mag-a-adjust. Sa amin po sa bahay, talagang ang dinner time po namin, talagang we really ask that our kids join us for dinner. Sama-sama po kaming kumakain. In fact, I encourage my friends, my relatives, when I see, lalo na sa ibang bansa, no, ang kultura is kanya-kanyang gawa ng pagkain. Sa amin po sa bahay, madami po sa aming mga anak ay adults na, dalawa na lang ang hindi adults. So may kanya-kanya na silang schedule. But we really want our family to be together pag dinner time kasi kwentuhan. Pero minsan, talagang pag nakaupo ako doon, inisip ko, shucks, meron pa akong kailangan gawin. Pwede ba akong tumayo na? Pero ako nga ang nag-ask noon eh. Tapos ako yung tatayo. Tatayo ka agad. Pero yun nga, you know, you don't just reserve tira-tira for your family. You reserve the best for your family na even when you're tired physically, emotionally, mentally, by the time you get home, refresh yourself. Yeah. And then dapat...
1: Maganda yung suggestion niya eh. Sabi niya, build a support system.
0: Mm-hmm.
1: Mga tao who can help you. Pero ang tanong ng iba, paano yun? Wala kami support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Wala kaming katuwang. Ika nga. Kayong dalawang mag-asawa, right, ang support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: So, parang yun, last night. Sige, go ahead.
1: Ikaw naman.
0: But even yung last night, a specific example, medyo bubuhating ko lang po ng yung bangko ng asawa ko ng konti. Kagabi, I was actually preparing for our dinner na, no? And then suddenly I had an unexpected visitor. But I knew na I had to take time to talk to that person kasi medyo important po yung aming pinag-uusapan. Pero nasa kalagitnaan po ako ng pagluluto. So, sabi ko, shucks, paano kaya ito? Mukhang matatagalan nitong aming usap na to. Sinalo na po ako kagad ng husband ko. Sabi po niya, oh, ako na, ano bang lulutuin? Actually, initially, iniisip ko, hindi, ako na. Kasi nagigilty ako. It was my job. Bakit ko ipapasa sa kanya? Kaya lang, iniisip ko, baka nga matagalan. Maghihintay lahat ng mga bata kasi magugutom, kakain. So, nung sinabi niyang, sige na, ako na. Ano bang lulutuin? So sabi ko, ito ang gagawin. Sige, i-YouTube mo na lang kung paano gawin itong dish na ito. And so by the time I came home, medyo relaxed mood. Kasi if I had said no to you, if I said, hindi, ako na, hintayin ninyo ako, babalik ako. Pagdating kong bahay, matataranta na ako.
1: Maluluto ka pa.
0: Masistress pa ako. By the time matapos yung luto, talagang ano na ako, ubus na ako, right? Pero we nag-tag team kami kagabi.
1: Eh, puno sabi ko, ako na. Sabi niya, hindi ako na. Sinampal niya ako. Pshu! Sige, ikaw na. Ayun. So, ako na ako nagluto.
0: So, by the time ako makakarating ng bahay, luto na po yung pagkain. So, I had a more relaxing time sitting down, nakipagkwentuhan, ganun, habang kumakain. So, yun po. But basahin ko lang po, salamat po sa mga nag-greet dito. Ano, may mga bumati sa atin. Una po, Kuya Romy from Canada. From Canada. Canada. Ano, from BC po. I am... nanonood po ngayon. Sabi po ni Ate Maripas Villela, sabi niya, ang ganda po ng topic po ninyo. God bless po. Thank you po, Ate. Kung kayo po ay na-bless, i-share po ninyo, pati po yung last week. Bagamat medyo nag-review din po tayo today, pero yung part 1 po natin was last week. Sabi ni Conrada Tumugdan, good morning, Family Matters. Ang ganda po ng topic po ninyo. Salamat sa inyong dalawa. God bless po. Thank you po, Ate. I hope nga ay naging blessing po sa inyong pinag-uusapan natin. And let's go to the last one.
1: Last
0: ayan,
1: one.
0: Sakto tayo ngayon.
1: True authority is built on humility, not perfection. Sabi niya, for generations, traditional parenting advice suggested that the parents must never admit to fault to a child, fearing that apologizing would undermine parental authority and expose weakness. No? Mm. The exact opposite is true. Owning mistakes and offering sincere apologies to your child does not break your authority. It builds a bridge of profound respect. When you peacefully, confidently show children where true humility works by saying, I'm sorry, I lost my temper, let's make this right, you're actually modeling behavior that you want them to display. Mm. No? Ako po ay lumaki sa tahanan na ganun ang aking ama. You know, lahat ng tao looked up to my father, Dr. Gavino Tika, yan ang Michael Jordan ng ministry sa Pilipinas. You know, pero I would always remember if he overstepped boundaries or he made decisions na masyadong, ano bang tawag doon, hasty, hindi madalian, he corrected. Mm-hmm. He would apologize. In fact, sobrang sanay ako marinig ang apologies ng tatay ko. Kahit nanay ko yung may kasalanan, siya yung nagsosorry para sa nanay ko. Kasi ang mga babae, binali ko ulit, ang mga babae hindi marunong mag-sorry. Hindi po kasi, yun, so sa akin, model yun eh. That was an important model for me. Now, when it came time for, I remember nun si Andy, she was 2 years old. Eh, si Andy po, panganay namin, at wala pang, parang 10 or 11 months, nagsasalita na po yan.
0: Dal-dal, hanggang ngayon, madal-dal, ayaw pa niyang tumigil. Oh, diba?
1: As in, can you imagine kumakanta ng full songs at 11 months?
0: Uh-uh.
1: O, nagsasalita. Eh, one time, meron akong desisyon na ginawa na napalo ko siya. I remember that. She was 2. Napalo ko siya. No? Pero ang mali ko ay pinalo ko siya out of anger.
0: Anger, right.
1: Anger.
0: Right.
1: Then pagkatapos nun, I felt really bad. Kasi hindi ko in-address yung problema. Inilabas ko lang yung galit ko sa ginawa ng bata. Na 2 years old, right? So nangyari, lumapit ako sa kanya, inupo ko siya sa table, nag-sorry ako.
0: Mm-hmm.
1: Andy, daddy, sorry. Daddy should not have done that, ganyan, ganyan. Tapos, ginawa ni Andy, hinawakan ako sa mukha, tapos sabi niya, it's okay, dad. I don't even remember kung naalala niya yon. She was two, right? So, to growing up with ganun klaseng father, who is an authority figure, who is a disciplinarian, who is, just about as perfect as you can get, knows how to own up at umangkin ng pagkakamali or misjudgment, napalaking bagay po yun sa akin bilang young man until, in growing up as a father, and even as a pastor, and as an administrator of a school, to make apologies. If you misjudge, you own up to it. You own up to the mistakes. No? Hindi po na babawasan ang ating pagkalalaki o otoridad dahil natuto tayong umamin ng pagkakamali.
0: Mm-hmm.
1: O hindi mo kaya, hindi mo alam.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang po yun na hindi natin alam, na hindi natin kaya, na kailangan natin ng tulong. Okay? Napakahalaga po dito na visuals sa ating mga anak, internally and externally. Kasi sabi dito, because it is what a power of reconciliation.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka po hindi natuto ang ating mga anak na narinig nila na marunong tayong umamin ng pagkakamali, magiging imposible po ang reconciliation sa kanilang lingwahe.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba right. reconciliation sa ano? Pagbabate.
0: Mm-mm.
1: Pagkikipagkasundo. Magiging impossible sa kanila yon. Yung kaisipan ng pakikipagkasundo pag kami mali, kapag kami hindi tamang nangyari, hindi po ito makikita.
0: Mm-hmm.
1: Napakahalaga po nito, lalo sa panahon ngayon. Pansinin ninyo ang ating gobyerno. Di ba? Walang gusto mag-sorry.
0: Meron naman, kanina umaga may nabasa ako. Pero hindi, of course, di ko nababanggitin.
1: Oo. Walang gusto mag-sorry, di ba?
0: Uh-uh.
1: That just teaches our, when our children find that out, that means willing tayo na makita nila na may pagkukulang tayo.
0: Uh-uh.
1: At di kakayahan.
0: Uh-huh. Basahin ko lang, Dad, I have about a minute, no? Pero gusto ko lang pong magpasalamat. Sabi ni Jaira Cruz Ramos, sabi niya, ang ganda ng topic, that's me, I won't let go. Thank you po sa Family Matters. Praying, mai-apply ko po ang topic. Salamat po, kapatid, hindi po siya madali. We can try today. If we fail today, try again tomorrow. But that's parenting. Ano po, it's a blessing. It's a napakalaking privilege. And gusto ko lang din po, this last one. Sabi niya, ask ako ng advice lang po. Ano po ang pwede kong gawin? Gustong umalis ng anak ko sa home church niya. Since birth, dun niya na na-develop, na-discover ang kanyang talent. At dun siya nag-serve kay Lord. As a mother, ayaw ko po sana, but she insists. Talagang sit down and talk with her, no? Alamin niyo po bakit po, no?
1: Right.
0: Give her, allow her to share her thoughts.
1: Yun important po, yun.
0: Important po yun. Alamin niyo po kung bakit. Hopefully, not just because hindi siya satisfied. Kasi wala pong church na talagang fully makakasatisfy. But just hear her out. Ask her ano po ang reason po niya. And then go from there, no? Mahirap po mag-advise nang hindi po natin nalalaman kung ano po yung talagang reason niya.
1: And then maybe the direction of the youth pastors and the people, after mo malaman.
0: Right. Opo, kasi if it's something, let's say, na she wants to see more growth, baka siya po yung susi para sa growth ng church na yon. Pero kung meron po siyang ibang nakikita, if it's something na mahaba pa po yung usapin na yan, but start with sit down with your child po. Alamin niyo po, mag heart to heart talk kayo kung ano po yung reason niya for wanting to leave po, no?
1: Yeah.
0: Pero maraming pong salamat mga kaagapay for joining us today. Thank you for your inputs. Thank you po sa mga nagsabi po na naging blessing sa kanila itong topic na ito. Please share niyo po sa mga kakilala ninyo at hopefully po makatulong po ito sa ating mga kapwa, mga magulang po. And sa pagtatapos, magpa-pray po si Pastor James para sa ating listeners today.
1: Sabi po, the goal of parenting isn't to perfectly manipulate the environment. The goal is to grow alongside them.
0: Grow alongside.
1: Alongside your child.
0: Yes. As they grow, you grow. Sorry, as they grow.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Hindi ka po nagkulang kahit minsan. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa mga magulang na dumadaan po sa mga questions and decisions in their life. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumausap sa kanila. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong dakilang plano sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw lang po makapapakita sa kanila ng mga bagay na ito. We honor you today, Lord. Ikaw po may taas. Salamat po sa Family Matters at sa FABC, Lord. Ikaw po ang manguna sa lahat. We celebrate you today, Lord. In your name we pray, amen.
0: Thank you po again for joining us today. Kuya Bench, thank you for helping us. And dito po sa One Corporate Center, sa ating mga staff, huwag po kayong aalis. Susunod po ang Entrepreneur Special. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Ito po si Pastor James Litika ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless you po.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
1: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito, ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana

0: Hay, bakit naman ganon?
1: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Hello, hello, hello po sa inyo mga kaagapay. Happy, happy Tuesday po. Kumusta po kayo ngayong araw? Sana po ay nasa maayos po kayong kondisyon at sitwasyon. Saan man po kayo nakikinig sa panahong ito, nasa tahanan man kayo or nasa trabaho or probably nasa overseas. Salamat po dahil nariyan ka, patuloy kang nakikinig ng inyong paboritong himpilan. Ito nga po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambenan. And of course, nandito ka sa business-oriented program ng DZAS. This is Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion, kay El Garcia. At alam mo, dahil nga today is May 26, diba? 2026. Ang bilis ng araw, no? Malapit na naman magtapos ang buwan na ito. And we praise God dahil siya talaga yung nagsusustain sa atin every single day ng ating buhay. Kaya ang encouragement ko sa'yo, sa bawat listeners po natin dyan, lalong-lalo na po sa radio, gamit naman ngayon IPM Radio, Transistor Radio or Car Stereo, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan na po tayo, mag-discuss tayo ng mga mahalagang usapan na maghahatid po sa atin ng impormasyon at inspirasyon. Sa naabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila, ayan, sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at ilang bahagi po ng Ilocos Region. We are so thankful dahil kasama ka namin today sa ating broadcast at sana masaya ang puso mo, di ba? At damang-dama mo ba kaagapa yung sobrang init ng panahon? Alam mo, talagang nitong mga nakakarang araw, matataas yung heat index sa iba't ibang mga area sa ating bansa. Ayan nga, nung isang araw nga sa aming kalapit na bayan, sa Taytay, Rizal, umabot daw yung heat index ng 47.1 degrees Celsius. Eh, sana no, sa mga ilan nating areas sa Luzon, Visayas at Mindanao na abot po, sana maayos, di ba? Talagang stay hydrated. Iwasan po natin yung lumabas, lalo na kung hindi naman talaga urgent or priority yung pupuntahan sa labas, is stay at home. At uminom ng maraming tubig. O kaya kung lalabas man, siguruhin na may protection tayo, 'di ba? May pananggalang sa init ng araw para maiwasan po natin nung anumang sakit o karamdaman, 'di ba? Kasi gusto natin we are healthy at nagpapatuloy po tayo sa ating buhay. At syempre, sa mga listeners po natin dito na gumagamit sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming, hello, hello po sa inyo. Patuloy po na mag-comment at i-share po ang ating broadcast today, di ba? Sa mga naabot po, comment na at i-share po ang ating streaming. Kumusta ka ba today? Sana po ay masaya ka at syempre nagagawa mo yung mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng ating Lord. At comment na, itag nyo na yung mga friends nyo, mga ka-workmates, katrabaho, kaklase, kapitbahay, kasama sa simbahan na gusto nyong i-mention or ipa-shoutout sa atin ngayon. At ito may usual question tayong tinatanong. Aside sa iyong ulam check ngayong araw na ito, ngayong pananghalian, probably yung binaon mo sa iyong trabaho, sa iyong eskwela, may isa pa akong tanong, di ba? Ang next question ko, ano ba ang ipinagpapasalamat mo sa Lord ngayong umaga? Probably, no, pagising mo, earlier, may nareceive kang good news o kaya may natanggap kang isang magandang balita, di ba? May good news na o kaya may pagpapala kang natanggap. Share mo sa amin sa streaming para po mabasa po natin yan. Ito, nag-comment na sa ating broadcast si Ate Grace Reyes. Top 1 ka ngayon, ha? Ikaw yung unang-una. Sabi niya, magandang umaga. Habang pinapanood niya daw tayo, nagluluto siya ng kanyang lunch. At ang kanyang menu for today ay, uy, adobong paan ng manok na may atay ng manok at may itlog. Ayan, nakaset na. Uy, ang sarap naman yan, Ate Grace, no? Yung ulam na yan. Dapat, matagal niya pinapakuluan para mas lumambot yung paan ng manok. May kasama pa yung atay, no? Talagang ang sarap. Tapos si Ate Rosalinda Mansano, ang sabi pa niya, blessed morning, sobrang init daw talaga dito sa Rodriguez, Rizal. Oo, no, talagang napakainit ng panahon. At alam mo, habang tinatanong ko ngayon yung labas ng ating building dito sa One Corporate Center,
somehow mainit pero medyo makulimlim, 'di ba? Medyo maulap ang panahon. Sa inyo bang area, mga kaagapay, kumusta ba ang sitwasyon? Kumusta ba ang weather? Sana po ay maayos at maganda para yung iba nating mga kaagapay ay makapagpatuyo ng kanilang mga sinampay. Nag-good morning na sa atin si Kuya Epifanio Salvador na nakikinig via PM Radio. Salamat po for tuning in. Ito rin, nag-comment sa ating streaming ang ating suking-suke, si Ate Rosalinda Manzano. Uy, ang sarap ng ulam niya, dinakdakan. Ay, ang sarap. Tapos si Kuya Efren Bulgado Jr., good morning. Nagluluto daw siya ng sauce kasi may ano siya, no? Fishball. Sabi pa ni Ate Grace Reyes, ang kanyang ipinagpapasalamat kay Lord tuwing umaga.

gayon ay yung ginising pa siya at yung kanyang family. Sabi pa ni Ate Lolit Malyari Adya, mapagpalang umaga, mainit daw talaga sa Taytay Rizal. Ayan ang kanyang ulam ay relleno ng bangus. Ay, ang sarap naman ang ulam mo, Ate Lolit. Talagang mapaparami ka dyan ng kanin. Sabi pa ni Ate BC Varias, good morning daw sa atin. Shoutout daw sa churchmate sa Bay Mountains Baptist Church. Si John Noah Salinas, good morning from Salinas family sa Valenzuela City. Si Sam Servant, good morning sa DZAS. Maraming salamat po. At ikaw ba kaagapay, baka may gusto kong ipabate yung mga pa-shoutout ka, birthdays, anniversary, mag-comment ka na. Pero for now, batiin po muna natin lahat na nagdariwang ng kanilang kaarawan.

0: mga kaagap ay binabati po natin lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is May 26, 2025, araw po ng Martes. At happy happy birthday kay Sir Rob Lim. Happy birthday po sa inyo. At ito, sa aking friend and classmate na si Louis Galvez Geray. Ayan na. Happy happy birthday sa iyo, bro. At sa lahat po ng listeners po natin, happy happy birthday na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. And of course, sa lahat po nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, mapa-wedding anniversary man yan, friendship, work anniversary sa inyong organization or business. Ayan, sana po ay ang Diyos ang patuloy na maging pundasyon po ninyo at nawa maging center po siya ng inyong buhay. Ito ha, ipahabol ko lang na pagbate. Sabi pa ni Ate Grace Reyes, ipinagpapasalamat niya yung kanyang family. Yan. Sabi pa niya, naka-pressure cooker daw para talagang malambot. Yung tanggal talaga ang laman sa kanyang buto. Uy, talagang maganda yan, no? Ate Grace, talagang yung talagang pagkinain mo, talagang humihiwalay ang buto. Tapos dapat dyan, malasa dapat ang sauce. Isa din sa mga ginagawa namin dyan, Ate Grace, sa adobo, nilalagyan namin siya ng gata or di kaya ng cream para mas ano siya, mas saucy yan, di ba? At saka mas malasa. Sabi pa ni Ate Lorna, ito nagpapa-shoutout siya kay Erlene Bomlarda, kay Che Kaindoy at kay Yoli Go. Si Efren Bolgado Jr., makulimlim daw pero mainit sa North Caloocan sa May Camarin. Si Jovita Manguera, blessed morning. Ang kanyang niluto ngayon ay ginataang langka. Ang sahog ay dilis with pritong tilapia. Panalo yan ha sa inyong pananghalian. Si Ate Dori Lin Ga, isang mabiyayang umaga sa atin. Ang kanyang ulam ay daing na bangus. Ibinabad daw sa suka at asin. May katuwang na ginisang papaya na may dahon ng malunggay mula sa kanilang backyard. Ipinagpapasalaman niya sa Panginoon ay nagising siya nang may kapayapaan. Nagawa niya daw ang kanyang journal. Ayan, mainit daw sa kanilang lugar. Ayan na, stay hydrated po ha, Ate Dori. Si Ate Marisa Rehinio, good morning. Ang kanyang ulam ay dinuguan. Ayan, nagpahabol pa si Ate Emma Rose Banzuela, blessed hot Tuesday. Ang kanyang menu ay paksiw na bangus at steam okra. Watching and listening sa Valenzuela City, every gising is a blessing. Way, happy happy birthday daw, batiin natin si Sister Nanette Petaray. Yan na, happy happy birthday. At syempre, for now, no, dako muna tayo sa ating baon.
1: It's baon time!
2: Mula sa pagiging estudyante sa University of the Philippines Diliman hanggang sa pamumuno sa isa sa pinakamalaking universidad sa Amerika, tunay na kahanga-hanga ang tagumpay ng Filipino-American scientist na si Michael Puruganan. Noong kabataan niya, hindi lamang agham ang kanyang ipinaglalaban. Bilang student journalist noong panahon ng diktadura, matapang din siyang nagsulat tungkol sa politika at sa mga isyong panlipunan habang tinatapos ang kursong chemistry. Sa kabila ng mga hamon, pinili niyang sundin ang kanyang pagmamahal sa siyensya. Nagpatuloy siya sa

0: pag-aaral sa Amerika at naging eksperto sa genetics at plant science, partikular na sa pananaliksik tungkol sa bigas, isa sa pinakamahalagang pagkain sa mundo. Ngayon, opisyal na siyang itinilagang Dean of Faculty of Arts and Science ng New York University. Patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
2: Yan mga kaagapan, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga kaagapay na naghahanap po ng trabaho sa mga panahong ito. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi ng inyong mga vacancy sa inyong negosyo, business, sa inyong organization, institution, pwedeng-pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Unahin ko na, naghahanap po ang Acts 29 Publishing sa Sukat, Paranaque City ng office staff or secretary. That person must be 20 to 30 years old and must have basic knowledge sa computer program like Word and Excel, and kinakailangan ay residente ng Paranaque City. Ang mga interesado pong mag-apply, pwede pong mag-text at tumawag sa 0939-910-1206. Sa ibang anunsyo naman po mga kaagapay, kasalukuyan pong mayroon ongoing enrollment ang Fairview Baptist Academy para sa school year 2026-2027. Sila po ay nag-offer ng preschool, elementary, and junior high school and provide quality Christian education. Para po sa mga new students, entrance examination will be waived. You may proceed with the online registration and submit your scan requirements to info@fba.ph.education. Or kung may katanungan ka, pwede kang mag-inquire sa numerong 0917-606-2032. Dito naman po sa ating FEBC Philippines, tayo po ay naghahanap ng ilan sa mga magiging kaagapay natin sa ministry. Unang-una ay ang 702 DZAS Production Technician sa ating Radio TV. Kung kayo man po ay graduate ng any mass communication at ang skills nyo ay mag-live stream, mag-edit ng graphics, o kaya mag-edit ng videos, pwedeng-pwede po yan. At syempre, naghahanap din po tayo ng staff assistant. If you are a graduate of office management or business administration, yan, may mga admin works po na available po para sa inyo. And lastly, naghahanap din po tayo ng production assistant na tutulong at tutugon po sa mga programang hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. And lastly, ayan, malapit na po, ayan, konting tulog na lang po, gaganapin na po ang ating 78th year dito po sa Far East Broadcasting Company Philippines na may temang Until All Have Heard. Again, sa June 6, 2026 po, araw po ng Sabado mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam mo, napakaganda po ng programang inilaan po namin para sa inyo. Kaya ipag-anyaya na po, mag-register na. Pwede rin naman po ng walk-in. Gaganapin po ito dito lang sa GCF Ortigas sa Green Hills Christian Fellowship. Ayan na. Alam ko, very excited ka na matuto sa ating program today. Kaya diretso na po tayo sa ating usapang buwis at negosyo.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
4: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Dito po yan sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito ha, batiin natin ng happy happy birthday si Pastor Rodelio de la Cruz. Happy birthday po! At si Ate Luz Aguilar, good morning. Ang kanyang ulam ay pakbet and kare-kare. Yan, ang kanyang pinagpapasalamat ay yung magising pa siya ng malakas and happy. Ayan, pakibati daw ang kanyang mga kapatid sa Bataan na si Nora, si Lenny, si... Ayan, salamat po. Sabi pa ni Ate Lorna, uy, happy happy 28th year anniversary sa Caballero, Laksa and Company CPAs. Happy anniversary po. Si Ate Marisa Regino, belated happy birthday kay session mate Annabel Miana. Si Jenny Alarcon, pa-shoutout please. Happy anniversary kay Pastor Hermy Laksa and Tita Lorna Laksa. Ayan, salamat po. Sabi pa, ayan, uy, 41st wedding anniversary pala ni Ate Lorna, pati ng kanyang husband. Praise God po. Ayan. Si Ate Telma Manjares, blessed morning. Ayan ang kanyang merienda ay suman and hot coffee na may cake. Ay, ang sarap naman ang merienda mo, Ate Telma. Si Lenag Don Reyes, sobrang init daw ngayon sa Palayan, Nueva Ecija. Salamat po sa mga listeners po natin na nagko-comment at talaga nag-weather report sa inyong mga areas. Si Ate Len, sabi niya pabati daw sa kanyang pamangkin ng happy birthday kay... Nika May Victoria Agdon, maraming salamat po. God bless sa Entrepinoy. Si Helen Estramera, good afternoon. Ang kanyang ulam today ay pakbet at longganisa. Thank you Lord for your goodness. Listening from San Jose del Monte, Bulacan. Si Telma Manjares, napakainit daw ngayon. Yan, salamat po. At syempre, wag na po nating patagalin pa. Invite natin sa ating program para po sa ating usapang buwis at negosyo. Makakasama po natin ang ating talagang laging kaagapay at subject matter expert, si Ate Lorna Laksa. Good morning po, Ate Lorna. And syempre, happy anniversary sa inyo ng inyong husband.
1: Blessed morning, Kael, at sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig, at sa lahat ng mga excited today sa ating ihahatid na good news. Mm-hmm. So, God bless you lahat ng mga hindi na-absent sa atin sa Entrepinoy, usapang buwis at negosyo.
0: Yes, totoo yan. Talaga madami tayong mga kaagapay na hindi uma-absent at always present kapag usapang buwis at negosyo. Talaga yung gusto nila matuto about this para syempre mas mag-improve pa, para mas makagain pa ng mga knowledge about these things. At sa mga listeners po natin at viewers, don't forget na mag-comment at i-share po yung ating broadcast. Itag nyo na yung mga kaibigan nyo, di ba? Yung mga nasa sphere of influence nyo na mag-tune in po sa ating programa. Pero bago tayo tumungo dun sa ating mapag-uusapan, Ate Lorna, tinanong ko na yung mga kaagapay natin. Tatanungin din kita, ngayong pagising mo, ano ba ang ipinagpapasalamat mo kay Lord?
1: Syempre, healthy ako. Mm-hmm. I can face the challenges of daily activities sa office, and of course yung I was able to sleep rest well last night. Mm-hmm. Ayan, sa mga problema na hindi nawawala ay pinagpapasalamat ko din dahil natututo ako diyan.
0: Mm-hmm. Praise God. At syempre no, talaga ikaw ba kaagapay, ano ba yung pinagpapasalamat mo sa Lord? Talagang we have so many things to be thankful for sa mga nare-receive nating pagpapala at syempre biyaya sa ating Lord. At speaking of good news, Ate Lorna, ano ba tong good news na gusto mong i-share sa ating mga kaagapay, lalo na sa mga business owners?
1: Yes, in our 28 years of practice, it is really very challenging for business owners. Our taxpayers, hindi simple ang magsara ng negosyo. Mm-hmm. So, kung ang pag-open or register ng new business from ranging from 1 to 10 ay difficulty ay nasa 8, ang pagsasarado ay times 3, mm-hmm. no? So, it's not really simple to close or cancel the business registration. Kaya may good news tayo ngayon.
0: Ayan, talagang excited tayong malaman ng good news niyan. Talagang makaagapay po natin. Talagang maghanda po kayo, mag-notes kayo para matandaan nyo ha. Siyempre, mababalikan nyo din ng mga episode na to, pero mas maganda, nagtitake notes po kayo sa mga important reminders po ni Ate Lorna. Pero totoo yun, no? Ate Lorna, na mahirap siguro sa proseso noon yung pagsasara ng negosyo. So kung ikaw compare mo siya ngayon, Ate Lorna, ano ba yung before? Paano ba nagsasara ng negosyo, para lang magkaroon ng context sa mga listeners natin?
1: Yes, that's a good questions, no? Paano magsara ng negosyo? Lahat ng mga registered business owners or professional, practice of profession, lahat ng uri ng negosyo, mapa yan ay profit or non-profit organization, the moment that you stop your operation or you decided not to continue to pursue the business, ay mag-a-apply ka ng closure. Syempre merong mga requirements, no? So pag na-file, hindi yan tatanggapin ng Bureau of Internal Revenue ang application without submitting the complete requirements, at siguro mga 12 requirements yan.
0: Ang dami pala,
1: yan,
0: no?
1: Upon submission of the requirements, syempre kasama na doon yung natira mong inventaryo, yung mga hindi mo nagamit na resibo or invoices, at yung original business registration certificate, at saka yung we call it NIRI, yung notice to issue receipt or invoice. Yung mga natirang inventory, list of inventory, at yung mga libro, yung books of accounts, accounting books, lahat na yan, pagka nakuha na ni BIR, mag-i-issue sila ng audit letter. Yung tinatawag na letter of authority. And you will be subjected 3 years ng operation mo. Ibig sabihin, if you close to this year, yung audit ni Bureau of Internal Revenue, ang 25, 24, 23, baka makasama pa 22 kung hindi pa prescribed or expired. So, isa subject ka ngayon sa audit. Eh, gusto mo ba noon, Kael? Of course, walang may gusto noon, di ba? So, ang tendency of the taxpayer ay hindi na lang ako magsasubmit. Hintayin ko na lang yung we call it, there's a such thing as parang natural debt. Ayan. So you keep on filing, you keep on whatever tax returns required, you keep on filing, no activity, no operation, no sales, ganon. So antayin mo na lang na pagka okay ka na, ready ka na to face the audit of the BIR, sige nga, ika-cancel ko na, isusoli ko na ang registration at lahat-lahat. Ganon katagal, katedious ang magsara. Siyempre, pagka nag-audit ng 3 years backward si Bureau of Internal Revenue, there is a high possibility na meron kang tax deficiency. At pag may tax deficiency, may penalty at may interest, no? Ang daming i-charge sa iyo, at kung marami ka pang open cases, ay kailangan mo pa rin i-submit lahat 'yon. Of course, kaya nga mahirap, ay babalik-balik ka o ano pa, and then i-issue nila yung letter of authority before you will be issued a tax clearance, until masasabi mo na you are free and wala ka ng stress, wala ka ng worries na hahabulin ka pa ng Bureau of Internal Revenue. At isa pa yon, may requirements pa sa City Hall, yung local, affidavit of no operation. Lahat ng may connect sa negosyo mo, you need to close. SEC, Securities and Exchange Commission, lahat na yan ay lalagyan mo ng period. No? So, iyan yung matinding requirements. At Nagpapasalamat tayo at lumabas itong Revenue Memorandum Circular na to na gusto nating sinasabi nating good news,
0: Yes,
1: Kael.
0: yes. At alam mo talagang, as you explain, no, Ate Lorna, talagang makikita mo na napaka-tedious, napaka-thorough pala ng ginagawa kapag gusto mong i-close ang isang negosyo. Ang daming mga requisites na requirements, di ba? Talagang siguro kaya din nai-stress ang mga kaagapay natin na business owners because they really need to prepare a lot of documents, no, kapag magsasara. At eto ngayong good news yung sinasabi nyo, yung paglalabas po ng etong memorandum ng BIR, yung 47-2026. So, sige nga Ate Lorna, explain mo sa mga listeners natin, ano ba yung naging dahilan nito? Bakit nga ba naisipan ito ng BIR na ilabas para sa ating mga kaagapay?
1: So dahil meron na tayong bagong commissioner, si ano to pangalan natin, Carlito Mendoza. So this reform is part of the Ease of Paying Taxes Act na nag-streamline ang closure application through reduced documentary requirements and online filing options, no? These micro and small entrepreneurs shutting down need not undergo mandatory audit with tax clearances, no? Released in just 3 working days under the new guidelines issued by the Bureau of Internal Revenue Revenue Memorandum Circular Number 47-2026, no? So si Commissioner Mendoza said that the measure completes BIR support through every stage of the business life cycle. So from starting, operating, to properly closing. Ang dami kasing pending sa BIR ng closing. Parang umaabot na sa kamatayan ng tao bago pa talaga finally the business will be closed. Kasi pag namatay ang tao, kailangan mong lagyan talaga ng period yung negosyong inopen mo. And according to the Bureau of Internal Revenue, meron itong mga ano guidelines na dapat mong sundin at hindi naman din madali, no, Kain. Kasi ang ano natin, ang purpose ng ano na to, Revenue Memorandum Circular is to simplify, standardize, and streamline the guidelines, no? Yung sinabi ko kanina, mahabang proseso yun. And procedures in the processing of application for closure and cancellation of taxpayers' business registration with the Bureau of Internal Revenue. So, ire-ready natin lahat yung mga documents na hawak mo, lahat ng binention ko, pero hindi na ganun katagal at wala nang worries na i-audit yung 3 taon mo. And, of course, this circular shall apply to all business taxpayers registered with the Bureau of Internal Revenue, whether ikaw ba ay domestic, foreign, resident or non-resident, or that have permanently ceased business operations. Kasi minsan, nagsarado ka na pala 10 years ago, pero hindi mo man lang sinurrender yung business registration mo. Ang ibig sabihin noon, marami kang open cases, no? Doon nagugulat yung iba, eh parang alam ba ng BIR hulaan na ikaw ay tumigil.
0: Correct.
1: Kundi mo sinurrender ang iyong certificate of registration, no?
0: Kapag ganyan, so, ano, Ate Lorna, for example, yung sinabi nyo na, kunwari, 10 years na nagsarado, at yung tinutukoy mo na open cases, may mga penalties ito na i-incur.
1: Ay, definitely. 1,000 per type of return per month. So, kung 12 months yan, 12,000 na agad dyan. Eh, isang klase lang ng tax yun. Eh, kung income tax, meron pang business tax, yung tinatawag na percentage tax or value-added tax. So imagine yon, 10 taon, 12,000 times 10, tapos times 2 or times 3 ng type of taxes, no? So ganun karami yung babayaran mo. And syempre madali naman talagang ngayon, papadaliin na ng Bureau of Internal Revenue at hindi naman na sila i-audit. But of course, pagka meron ka mga open case, ay posible na pabayaran sa iyo yon, no? Kasi that's negligence on your part, no? So itong mga sinasakop dito, yung coverage of this ano, Revenue Memorandum Circular, Non-individual taxpayer like corporation, partnership, joint venture, association, cooperatives, and other juridical entities duly registered with the BIR. Basta mayroon kang COR na tinatawag or certificate of registration, you need to surrender that. And these taxpayers, eto na, yung classified as micro, small, medium, or large taxpayers in accordance with existing laws. Kasi dinipay na yan ng Bureau of Internal Revenue. Sino ba yung micro? Sino ba yan? Those are with an annual gross sales or receipts of not exceeding 3 million.
0: Pero
1: sa yung micro.
0: Ate Lorna, doon sa mga negosyo naman na need pa ba nila mag-file, for example, ng return nila if yung business ay zero gross sales or receipts?
1: Oo, kailangan pa rin yun. Kasi hawak mo pa rin yung certificate of registration. Diba? Hanggang hawak mo yun, hanggang hindi mo binibitiwan ang bit. Hanggang hawak mo yung COR mo, hindi magkakaroon ng clearance ang negosyo. You have to surrender it. So doon mo pa lang masasabi.
0: Ma-cleared ka muna doon. Kailangan ma-dissolve muna yung certificate of registration.
1: Yes. Kailangan mong lagyan ng period yun. Hindi pwedeng hawak mo yun at nag-a-assume ka lang na okay na ako, wala naman akong benta, walang magre-report sa akin. It's not enough that
0: correct.
1: That assumption, no? So, important talaga yung responsibility mo, yung obligation mo. Kasi kinuha mo yung registration, you applied sa, whether yan ay DTI o yung domestic trade and industry, tawag dyan yung sole proprietor, the more na you have to surrender your certificate of registration. Dami ng problema ng BIR siguro, I believe they want to prioritize the large taxpayer, no? Mas marami na kasing problema or pending ang mga large taxpayers. So yung mga examiners or BIR auditors ay magpo-focus sila doon kasi kumbaga kung ang examiner ay may hawak na 100 na taxpayers, so kung mababawas to, malaking luwag para sa gobyerno natin na malagyan na lang ng ng closure, no?
0: Nabanggit nyo kanina, Ate Lorna, yung mga kaagapay natin na micro, small, and medium enterprises. Sa tingin nyo, itong nilabas na memorandum ng BIR, gaano kahalaga yung reforma nito para sa kanila?
1: Ay, very beneficial to sa mga micro and small taxpayers. Kasi yun nga, tatlong araw lang meron ka na agad na clearance, no? Hindi ito nangyari pa sa in the history of the Bureau of Internal Revenue. Yun na makukuha mo agad ang clearance mo dahil magsasagawa nga ng 3 years audit. And this time, wala na yung 3 years audit. But of course, there are a lot of documentary requirements na dapat mong isubmit. Applicable ito especially kasi kaya nga small, not more than 3 million ang benta mo. At ang small naman ay those 3 million but not exceeding 150 million. Ganong kalalaki yung threshold. At ang importante lalo na sa mga small and micro business taxpayers ay wala na yung darating after 5 years, meron pa silang letter, minsan patay na nga, susulatan pa kasi they are not aware that nanginto yung negosyo. Ang dami-dami naming hawak na closure at hindi yan basta-basta ma-close because meron ka dapat i-submit na mga documentary requirements na tinatawag.
0: Yes. And speaking of dun sa sinasabi niyo Ate Lorna na yung sa 3 years na audit, 'di ba? Parang ngayon parang hindi na siya mandatory. Pero may mga ilang certain consideration ba kung sino na lang ba ang i-audit ng BIR sa mga magko-close ng negosyo?
1: Oh, of course, mayroong mga consideration, lalo na yung, alimbawa, may pending silang letter of authority. Siyempre, kailangan din nilang i-close yun. Ang sinasabi dito ay, doon sa mga na gustong mapadali ang pag-close, lalo na kung itong mga negosyo na to ay a single proprietor at gusto na nilang maging corporation, so it's easier for them to close. Hindi na siya mag-worry na, gusto ko nang magkaroon ng isang korporasyon, ayoko na nung ako lang. Ganon. So, nangyayari kasi yan, napipending ang registration nila sa City Hall kasi gusto nila na i-close muna yung single bago yung magtayo uli ng bagong corporation. Diba ang ganda doon?
0: Yes,
1: kasi
0: yes.
1: Because of this mga ibang agency of the government, so they prepared to close muna yung single bago ka magkaroon ng another yun nga, corporation or partnership man yan or joint venture. Kasi ang nangyayari, napagsasabay mo yan, so nagkakaroon din sila ng conflict, no? Yan, oo.
0: Sa ito naman po, sa isang banda sa mga kaagapay natin na negosyante, for example, can they still operate their business if they do not file their final return?
1: Hindi na. Wala na yun kasi na-surrender mo na ang unused invoice mo. Siyempre, upon application ng closure mo, isusurrender mo lahat ang unused invoices. So, definitely, you can no longer operate kasi wala ka nang i-issue resibo. Tax evasion na ang bagsak mo niyan. So, once once you have filed the application, surrender the certificate of registration, at saka lahat ng accounting books, you can no longer operate.
0: Oo nga, no? Kasi Ate Lorna, nag-file ka na tapos mag-ooperate ka pa rin, parang may conflict, no?
1: Oo. So, maybe they're thinking na magbago ng form of organization.
0: Yes.
1: Pwede namang corporation, may partner ka na, o pwede nga one-person corporation. Laki ng pagkakaiba ng sole proprietor at one-person corporation.
0: Mm-hmm.
1: Maybe that is the reason why they want to operate as a corporation.
0: Eh doon naman po sa sinasabi niyo Ate Lorna na BIR registration, hihingi ka ng clearance. Paano na ba yung proseso ngayon dahil sa memorandum na to?
1: Ayun nga, sinabi dito sa Revenue Memorandum Circular na to na in 3 working days makukuha mo yung tax clearance mo upon submission of the documentary requirements.
0: If you're gonna compare po before, gaano katagal yung dati kesa ngayon?
1: 2 years.
0: Ay, ang tagal po pala, no?
1: Oo. Meron akong experience na dahil sa napepending yung audit nila, hindi ko makuha agad yung clearance kasi nga napaprioritize yung ibang taxpayer. So, you will be the last priority. Siyempre, we cannot blame the bureau kasi mas marami silang inaasikaso na mas malaki ang target, ika nga ang quota ng collection ng BIR. So, yung tagal ng proseso na yon ay hindi lahat pare-pareho, depends on your requirements, pero upon submission of the complete requirements ay panigurado naman na mai-issue yung clearance. Kaya nga lang, yung open cases na tinatawag ay kailangan mo pa rin i-close. Kaya nga, open. Dapat i-close.
0: Kailangan i-close. Oo, tama nga naman, Ate Lorna. Pero dito naman tayo sa isang banda, no, Ate Lorna, para sa kaalaman din ng mga kaagapay natin, siguro they're thinking na may gusto silang isarang negosyo. Ano ba yung mga common mistakes na siguro unaware sila na nagagawa sa pagsasara ng kanilang business?
1: Oh, yun. Unaware sila na pag pala meron kang mga ongoing na or sinagutan or kinomit na mga tax filing at hindi mo na file at ang katwiran mo ay wala namang sale, ay you are still obliged to file the return. So, ibig sabihin, yung filing penalty for filing is different from penalty for non-payment.
0: Mm-hmm.
1: Ang katwiran kasi ng mga business owners, wala naman akong benta. Paano malalaman ni Europe Internal Revenue na wala kang benta kung hindi ka magpa-file ng no operation or magpa-file ng no sales? So, importante na ipaalam mo sa kanila, iyan pala ang status mo.
0: Oo.
1: No?
0: Tapos
1: so,
0: ang ano pa niyan, Ate Lorna, wala ka nang benta, nagka-penalty ka pa.
1: Oo, yun na nga yung masakit, no? Wala nang pera or income na pumapasok hindi mo alam na nag-accumulate yung utang mo sa Bureau of Internal Revenue. So, yan yung common mistake. And of course, sasabihin nila, pinabahala na nila sa kanilang bookkeepers, sa kanilang accountants. The problem is, siyempre, itong mga ito, hindi naman yan default na ipagpa-file ka.
0: Yes.
1: Marami kasi na mga practitioner or mga bookkeepers na pag hindi kayo nagbabayad, hindi rin sila magpa-file. E ba't nga naman sila mag-exert ng effort kung wala namang payment na nare-receive sa kanilang mga kliyente? No? Ayun. So, marami ngayon na gusto ng Bureau of Internal Revenue na ikaw ay maging VAT registered dahil sobra na sa threshold na 3 million. Pero ang desisyon ng management ay gusto mo na mag-operate na as a corporation. So, i-close mo muna. And then, you can do it naman simultaneously. But the best is i-close mo muna. Ito po yung naging problema ng marami na hindi nila ma-close-close kasi nga po napakaraming requirements ng Bureau of Internal Revenue. At dahil after submission ng requirements ay hindi rin naman sila makapag-provide or ng audit ng ura-urada or 3 years audit nga po yung i-audit sa kanila.
0: At syempre ito, siguro gustong marinig to ng mga kaagapay natin, no, Ate Lorna. Ano yung advice na pwede mong ibigay sa mga entrepreneurs right now who are listening na they are struggling sa kanilang negosyo and they are considering foreclosure?
1: Again, mas maganda na i-surrender na nila yung kanilang original certificate of registration. If they really intend to close it, nag-decide na talaga sila na mag-iba na ng, siyempre, negosyante ka, so nag-iisip ka ng ibang negosyo. Pero you have to plan your business kung ano ba talaga, gusto mo ba maging corporation. So tama lang na i-surrender na yung certificate of registration. Madali lang namang mag-file sa totoo lang. 1905 form, BIR form 1905, yun ay ipi-fill out mo at isusurrender mo yung original certificate of registration at saka yung authority, ano ba yun? Yung issue, parang permit to, ano, notice to issue receipt and invoice, NIRI kung tawagin, at saka yung unused na mga invoices mo. Other than that, kung meron pang sabihin si Bureau of Internal Revenue na isubmit mo, ay siguro kung wala namang natira ng inventory, and that's all. Ibig sabihin, kung wala kang record na open case, ay madali mong makukuha yung clearance mo. Yung open case is you failed to file your tax return required as per certificate of registration.
0: Napaka-clear po niya sa mga kaagapay po natin who are considering to close their business. Eh, mahalaga na isurrender na lang natin, no? Kesa naman, hindi naman mahuhulaan ng BIR, di ba? Kung nagsara ka ba, kung wala kang kinikita. So, it's better na to file para mas clear na rin yung accounts din po ninyo. At panghuli, no, Ate Lorna, para paano ba nakakatulong itong Ease of Paying Taxes Act sa overall environment sa Pilipinas? Ano ba to? Siyempre, tataas ba yung ating tax collection dito?
1: Definitely. Kasi yung mga open case na yun, ay wala na kayong magagawa doon. Walang ano doon amnesty. Kailangan mo rin bayaran talaga yun. At para din maputol na ang mga stresses mo, ay you need to really be serious in paying based on your negligence. At yan naman kasing mga open case na yan ay madaling i-address yan. At magkakaroon talaga ng paglilinis ang BIR. At kung meron man kayong ongoing audit, ay mas mabilis na maisasarado. Gawa nung hawak nyo na lahat yung requirements and I believe na pagka yan ay nabigay mo, ay madali na lang nilang i-issue ang tax clearance. Hindi na natin hihintayin pa yung talagang matagal na panahon na schedule ng pag-o-audit ng 3 taon. This is really a good news to us, no? We tax the practitioner also na hindi na napepending na minsan nakukulitan sa amin yung mga clients namin. They thought kami yung may delay pero actually hindi. We cannot control the BIR
0: Correct.
1: Schedule. So, may collection definitely sa mga micro, small, and medium taxpayers kasi yung mga pending lang naman. And definitely, hindi naman natin matatakasan bakit hindi pa natin gawin ngayon.
0: Siyempre sa mga nais pong mag-connect sa inyo sa Caballero Luxury Company CPAs, paano nyo ba sila matutulungan lalo na sa ating naging topic?
1: Siyempre, bibigyan natin sila ng free consultation. They can call us anytime, 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Meron din kaming Facebook page. Pwede silang mag-iwan ng message doon at babalikan namin sila anytime. So, they can call us anytime. Ilalagay namin dyan sa comment section kung ano yung mga contact details. At with that, thank you very much again. God bless us all.
0: Yan. Muli, maraming salamat, Ate Lorna. At ito nga, kinoment na ni Ana May Apostol Sosas ang inyong contact details. So, sa mga listeners po natin na nais mag-connect kana Ate Lorna sa kanilang firm, mag-message na po. Available po iyan sa ating comment section para mas matulungan po kayo magkaroon kayo ng mas tamang kaalaman sa pagpaproseso po. Again, Ate Lorna, maraming salamat po.
1: Welcome. God bless you, Kael. See you on June 6.
0: Yes, see you,
1: Ate
0: Lorna.
1: Invite natin ang ating mga kaagapay dito sa June 6 po. We have a celebration, 78th anniversary of FEBC.
0: Kaya kita-kit sa mga kaagapay. Ayan, talagang kung gusto, baka may magpakonsulta sa'yo doon, Ate Lorna. Welcome na
1: Why
0: welcome.
1: Why not, no? Dapat diba? Maglagay ako ng table doon, consultation.
0: O, ayan na. May sinabi si Ate Lorna. Abangan nyo na lang si Ate Lorna doon mga kaagapay. God bless Ate Lorna. Ingat po.
1: Okay, bye-bye.
0: Ayan. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Ate Lorna Caballero Laksa. And for now, diretso po tayo sa ating negosyonaryo.
2: Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
0: Yan mga kaagapay, para po sa ating negosyonaryo word for today, implementation subject matter expert. Isang stakeholder po na may specialized knowledge and expertise tungkol sa pagpapatupad ng isa o higit pang bahagi ng solution o system. Sila po ang nagbibigay ng technical at operational guidance upang matiyak ang implementation ay maayos, epektibo at naayon po sa business requirements. Maaaring kabilang sa kanilang responsibilidad ang setup, process integration, troubleshooting, training at support habang isinasagawa ang proyekto o pagbabago sa organisasyon. Muli ang ating negosyonary word ay implementation subject matter expert. Para naman po sa ating omento ngayong umaga, kung may Bible ka dyan, I encourage you, kunin mo at buksan mo ang Proverbs 10 verse 9. Again, Proverbs 10 verse 9, sabi dito, "Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crook paths will be found out." Once again, Proverbs 10 verse 9. Ang ating pong devotion ay about integrity under pressure. So alam mo ha, kaagapay ha, may mga pagkakataon sa ating buhay, lalo na sa trabaho, na talaga namang tinetest ang ating integrity o integridad. Yung tipong may pressure na sumasabay sa mali para lang makasabay o makaiwas sa problema. Pero po sabi sa Kawikaan 10 verse 9, ang namumuhay ng may integridad ay namumuhay ng panatag. Ibig sabihin, mas mahalaga rin ang tamang prinsipyo kaysa pansamantalang pakinabang. Hindi lang madali ang tumayo para sa tama, lalo na kapag salungat ito sa gusto ng iba o ng sistema. Pero tandaan po natin, mas mabuting mawalan ng approval ng tao kaysa mawalan ng kapayapaan at approval ng Diyos. Kaya kaagapay, kapag may ethical dilemma sa work, humingi ka ng wisdom sa ating Panginoon at piliing gawin ang tama even under pressure. Dahil sa dulo po, ang integrity ay testimony ng ating pananampalataya. I hope mga kaagapay, marami kang natutunan sa ating naging discussion. Ipahabol ko lang na pagbasa sa ating comment section ng mga listeners natin. Hello po kay Ate Annalisa Nuke, kay Ate Elsie De Mesa. Sa atin naman si Jomar Pastores, good morning. Si Ate Erlene Bomlarda. Nag-comment din si Jenny Alarcon, maging si Marisa Regino. Ayan, si Ate Telma Manjares, good morning. Si Helen Estramera. Maging kay Lena Gonreyes, maraming maraming salamat po. At sa iyo na tumutok sa atin this morning, thank you po. I hope and I pray na marami kang natutunan about sa ating napag-usapan about BIR, diba? Sa mga business closures. At nawa, nakapag-take notes ka. At syempre, nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandyan si Benjo Morano, si Phil Lagtapon, si Angelica Calayag, at maging sa ating mga interns together with our Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Muli, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Espesyal.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Nawala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Roma 8:2. Ako po si Pastor Carlos Kaag, at naririto po ang aking kasaysayang patotoo na inyong mapapakinggan dito sa Tinikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Wala na tayong panggatong para bukas.
2: Puntahan ko na muna si Damulag na nakasuga sa bukid para may silong dito sa koral. Saka na ako magsisimbaklang panggatong. Ikaw na muna magpatuka ng mga manok at pato, ha?
1: Hintayin ko na munang mainintong sinaing ko bago ko puntahan ang manukan natin.

0: Ganon Diyos, anak. Bakit ang aga mo naman atang umuwi ngayon?
1: Eh, wala po kaming teacher sa isang subject. Kaya, umuwi na ako kesa tumambay.
0: Tama yung naisip mo, anak. Halika, magmerienda ka na muna. May nilagang kamote dyan. Para pagkatapos mong magmerienda, puntahan mo ang tatay mo sa likod bahay. Tulungan mong magsibak ng kahoy. Kanina pa yung nagsisibak. Eh, malamang pagod na yon. Galing siya sa bukid.
1: Bibilisan ko pang pagmemeryenda para mapuntahan ko na po si Itay.

0: Agustin, napakaswerte talaga nating mga magulang. At nagkaroon tayo ng anak na walang kabisyo-bisyo sa katawan. Marahil kung hindi siya mangangarap na maging guro, ay magpapari ang anak mong si Carlos.
1: Nako, Nobeleta. Huwag sanang pagpapari ang tahaking kurso ng anak mo. Sayang naman ang magiging lahi ng anak mo. Isang mabait na anak. Hindi pala barkada. May mga kaibigan man, pero bilang sa mga daliri. At yung gaya rin niyang walang bisyo sa katawan.
0: May mga kabaitan, pero sana hindi nga magbago yung anak mo.
1: Carlos anak, parinig ka na muna at na makapagmerienda muna tayo. Eh mamaya muna yan tapusin ang pagsasakate mo. At may mahalaga akong sasabihin sa iyo anak, habang nagmemeryenda tayo.
2: Sige po tay, amoy ko na po yung inihandang puto bumbong. At maraming kinuntog na nyog.

0: Ano po yung sasabihin mo tayo sa akin? Makikinig po ako.
1: Nag-usap kami ng inay mo kagabi. Pareho kami nalulungkot dahil kapos talaga tayo anak sa pananalarpe. Hindi talaga namin kakayanin na makapag-aral ka sa koleyo. Lalo na ang kursong pangarap mong matapos ay ang pagtuturo. Pasensya na talaga anak.
0: Yun lang po ba itay? Walang kabagay-bagay po yun. Huwag na po ninyong problemahin yun itay. Ako na po ang magpapaaral sa sarili ko. Maghanap ako ng trabaho. Mag-aayupan. Marami po akong alam. Di po ba? Ako na po ang sumasagot sa aking mga baon. Sa mga alaga ko lang po ng mga itik, manok, ay may mga naibenta na ako mga itlog. Barya-barya lang, pero pera.
1: Alam mo ba anak, maswerte kami ng inay mo na ikaw ang naging anak.

0: Ano ka pala ni na Agustin at Novelita?
1: Kilala po pala ninyo sina itay at inay?
0: Hindi nga ako magtataka na ikaw ang naging bunga ng mga mabubuting tao dito sa ating lugar sa Quezon. Dahil napakabait mong tao, Carlos. Kaya sige, sa'yo ko na ipapamahala ang pagiging katiwala nitong bahay. May matatanggap kang sahod kada buwan.
1: Naku po! Salamat po! Mapag-aaral ko ng sarili ko. Dahil may mahugot na akong pera sa aking pag-aaral. Pangarap ko po kasi ang makatapos sa kolehiyo. Sa kursong teacher po.
0: Naku! Nahuhulaan ko na! Magkakaroon ng isang mabait na guro ang eskwelahan ng Quezon. Hindi na pasama ang pagtanggap ko sa'yo bilang katiwala ng mansyon na ito.

0: Novelita, may anak ka na palang nag-aaral ng pagiging guro? Abay, swerte mo pala.
1: Ay, talagang swerte kami kay Carlos. Yung anak namin yan. Eh, bukod sa masipag na eh, wala pang mga bisyo. Hindi ko nga nakikitang nakikipag-umpukan sa mga lasenggo rito. Ang akala nga namin eh, magkakaroon kami ng isang anak na magpapare. Eh, yun naman pala. Teacher ang kinukuhang kurso. Oh, kumusta naman yung panganay mong anak na lalaki? Hindi ba't mas matanda yun kay Carlos ko? Engineering ang kursong kinukuha nun sa college, hindi ba?
0: Nako! Delubyo ang nangyari sa aming mag-asawa. Dahil ang inaasahan naming magtatapos bilang isang engineer, ay engineering ang patuloy na tinatapos. Abay! Palaging lasing sa gin. Imbis na sa simbahan punta para magrosaryo. Abay! Doon sa kabertang punta, may kinahuhumaling balyarina. Rosario ang ngalan ng babae. Malas talaga kami sa anak.

0: Carlos, pwede ka ba makausap? Total naman, mahaba-haba ang ating vacant period.
1: Pwede naman. Bala ko sanang pumunta muna sa library.
0: Hindi naman ito magtatagal.
1: Ah, tungkol ba ito sa student body?
0: Hindi about student body. Tungkol ito sa Panginoong Jesus. Tungkol ito sa salvation ng isang tao. Napakahalagang malaman mo ito. Sakali mang mamatay ka ngayong gabi, alam mo kung saan ka pupunta.
1: Aba, interesting yung tanong mo ah. Sagot ko riyan, hindi. Una, patay na ako nun, di ba? Ikaw ba may alam ka, sakaling ikaw naman ang mamatay, mamayang gabi, alam mo ba kung saan ka pupunta? Sa simenteryo, di ba? Hindi ako namimiloso pa ng sagot.
0: Oo, Carlos. Alam ko kung saan ako pupunta. Yung katawan kong panlupa ay sa simenteryo. Malilibing. Pero ang aking kaluluwa ay sa langit.
1: Teka, ang sagot ko naman ay ako rin. Sa langit mapupunta. Kasi mabait akong tao. Hindi ako lasenggo. Hindi ako naninigarilyo. Lalong hindi ako adik. Ni nangangabarit. Kaya ayos na ako.
0: Sa Bibliyang hawak ko, babasahin ko sa iyo. Ha, Carlos? Sa Roma 3 sa talatang 23, eto.
1: Teka, pabasa nga. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ito. Kasama ako rito sa mga taong nagkakasala. Pero, paano ko mahiwalay sa mga taong makasalanan? Anong gagawin ko, Eli?
0: Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Magsisi sa iyong mga kasalanan. Luwalhatiin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos na buhay.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
6: Aba, siyempre naman, dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
6: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
7: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
8: Ito ang 702 TZAS. 702. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
9: sa febc.ph
8: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
10: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

人的言语和行动就开始有真实的尊重的根基。你说，黄有文演唱，一起来欣赏。

0: 朝阳约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo.
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
1: Sabihin mo.
0: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
2: Kunamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio, kasabay niya ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, maaari mo din kaming mapakinggan 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre niyong mai-install, at hindi lang yan, magagamit po sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa pamamagitan niyan kaagapay, mapapakinggame 24 oras sa loob po ng 7 araw. At syempre sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga regular at PM Radio, magandang hapon po sa inyo para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito pa rin po si Brian De La Cruz. At ngayong araw nga po ng Martes, kaagapay, ang ating pong talakayan ay sa usapin po ng isang ahensya ng gobyerno na nangangailangan po syempre kaagapay ng ating tulong, at syempre tutulungan din nila tayo upang malaman ang kanilang serbisyo, benepisyo, at hindi lang yan, paano nga ba gamitin ng tama ang PhilHealth. Syempre, mapapatanong ka, paano nga ba, Kuya Bray? Eto po, mamaya kaagapay. Tawag lang po kayo sa numero na 8654-3322 local 401. Ulitin ko, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung ikaw ay may personal na katanungan sa usapin po ng YAKAP program at syempre po ng PhilHealth benefits. Sa pagkakataon na to, makakasama ko po ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region, walang iba, si Mr. Mon Acoba. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mon.
6: Yes, magandang hapon, Brian, at magandang hapon din sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na to dito sa programa nating Ahensya de Consensya.
5: Thank you so much, Sir Mon, sa pagkakataon na to na alam namin pong busy po kayo, pero pinaunlakan nyo pa rin po ang aming himpilan para magbigay po ng serbisyo sa mga kababayan po natin. Sir Mon, baka may mga bago kang balita muna o updates bago tayo magsimula sa ating talakayan.
6: Yes, Brian, tuloy-tuloy, no? Yung pakikipag-ugnayan ng PhilHealth sa ating mga stakeholders. Nung nakaraang linggo, nakipag-pirmahan po kami ng Memorandum of Understanding with the National Anti-Poverty Commission. And para masuportahan natin yung mga kababayan natin na mga mahihirap, at maunahin natin na sila ay maipasok sa programa ng PhilHealth YAKAP, Yaman sa Kalusugan program. So nangyari yan last week, kasama po natin yung Commissioner Santos po ng NAPCE or National Anti-Poverty Commission, At nandun din yung iba't ibang mga stakeholders na mga from the non-government organization. And likewise, kaninang umaga, kasama naman natin yung Film Academy of the Philippines wherein meron din tayong Memorandum of Understanding na ginawa, nakipagpirmahan tayo muli para yung mga nasa industriya ng pelikula ay maipasok din natin sa programa ng Yaman sa Kalusugan Program. Kasabay noon, nasa Robinson's Novaliches kami, Robinson's Mall Novaliches, at ang ginanap naman doon yung Yakap Expo. At yung mga employers na nasa within Quezon City at bandang Novaliches, inibitahan natin employers, even yung mga potential na pwedeng maging Yakap accredited na clinics, in-invite din natin para maipaliwanag sa kanila ang ng mas detalye ang programa po ng Universal Healthcare and of course yung PhilHealth Yakap and yung PhilHealth Gamot. Kasama rin pala natin yung mga butika no doon para magpa-accredit din sila bilang PhilHealth Gamot provider. And nandoon din si VP Lico, yung aming vice president ng NCR. And of course, yung branch manager ng NCR Central, si Attorney Roger Pocalian. And yung nag-organize po ng Yakap Expo sa Robinson's Mall, si Mr. Sid Panganiban. So mga around 300 no, mga participants natin kanina na pumunta doon sa Yakap Expo natin sa Robinson's.
7: So, Sir Mon, bali, sa lahat po ba, Sir Mon, probably, pwede ba kayo maging partnership po ng mga private companies since iniisa-isa po natin itong mga sa gobyerno po natin, lalo na po dito sa sa National Anti-Poverty Commission, sa Film Academy of the Philippines. Possible ba, Sir Mon, na pwede kayong makontakt ng mga private companies natin para malaman itong Yakap program po natin?
6: Yes, Bri. Pwedeng-pwede. Kasi itong programa natin na Yakap, actually yung Universal Healthcare para sa lahat ng Pilipinos. Tapos sa pakikipag-ugnayan natin and partnership with the different sector sa pampubliko at even sa pampribado, napapalawak natin yung kaalaman ng mga kababayan natin patungkol po sa programa. Kasi yun po talaga yung tinutulak natin ngayon, no? Yung awareness and yung tamang information and education para sa ating mga kababayan, especially dito sa Yakap. Kasi alam naman natin, Bri, na hindi ko naman nilalahat, pero madalas nagpapagamot lang or nagpapacheck up lang yung isang Filipino kung kailan maluhaan na or masakit na, hindi na matiis, no? Yun po yung gusto natin na baguhin perspektibo or kaugalian ng ating mga kababayan na dapat kahit wala pang sakit, kahit malusog, ay magpapacheck up sila through PhilHealth Yakap para manatiling malusog yung ating mga kababayan.
7: Kaya, Sir Mon, probably, saan kayo pwedeng kontakin kung gustong magkaroon ng ganyang uri po ng expose po ang mga private companies po? Siyempre, maging po ang mga government employees po natin. Paano po kukontakin po ang PhilHealth NCR?
6: Okay. Pwede po kayo email po sa atin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Nasa website na po yan. Or pwede rin sila tumawag sa 866-2588. Tapos from there, pwede pong makokontakt na po nila yung ating PhilHealth NCR.
7: Sir, tama po no, sa mga kababayan po natin na nasa private sa mga private employees o local government man po o ano man yan kaagapay, upang magkaroon po tayo ng malalim po na talakayan sa usapin po ng Yakap program at syempre mga benepisyo po ng PhilHealth kaagapay, pwede kayong mag-email sa pamamagitan po ng actioncenter@philhealth.gov.ph at sabihin po natin yung atin pong gagawin po together with Phil. And at the same time po, pwede po tayong tumawag sa numero. Sir Mont, itama nyo na lang po ako na 886-2258.
6: Sorry. It's 8662-2588.
7: Okay. Hello? Tama po, no? 8862-2588.
6: 8662-2588 po.
7: Okay, thank you so much, Sir Mon. Okay. At syempre po, Sir Mon, dako na tayo dito sa kwentuhan po natin para po sa ating kaagapay na nagbigay po ng kanyang katanungan. Sabi po dito, Sir Mon, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. Nagpunta po ako sa Accredited Jacob Hospital para po sana magpa-pelvic ultrasound. Ayon po sa staff sa encounter na nangangasiwa ng yakap, hindi raw po pwede sa pelvic ultrasound lang po ang i-avail dahil po kailangan daw po sabay-sabay na ipapagawa ang tatlong ultrasound na na-cover po ng package. Nakasaad po kasi sa kanila sa listahan, ultrasound, breast, abdomen, and pelvic. Tinanong ko po kung pwede naman isa po ang nakalista para ipa-ultrasound. Pero sinabi po nila na hindi raw po ito pwede at hindi naman at ito daw po ang kailangan na tatlo. May nakapagpaliwanag po ba nito para po para kasing may mali ang pagkakaintindi nila. Sa pagkakaunawa ko, kaya namang maglagay nito sa loob ng parenthesis ng breast, abdomen, and pelvic dahil pare-pareho silang naka-ultrasound. Kaya ang akala ko kahit isa lang ay pwedeng ipa-avail at sakop po siya ng benepisyo. Ang tanong ko po, tama po ba ang pagkakaintindi ko patungkol po rito? Dapat po ba tatlo ang i-ultrasound o isa lamang? Thank you so much po sa inyo, Sir Mon.
6: Okay. Papaliwanag ko muna po no how yakap works no.
7: Mm-hmm.
6: Kasi dito sa PhilHealth Yakap, this is a risk-based program.
7: Mm-hmm.
6: Okay? When we say it's a risk-based program, nakadepende kay yakap doctor sa isang facility kung ano man yung mga pangangailangan ng mga medical or laboratory services
7: mm-hmm.
6: ng isang member or ng kanyang yakap beneficiary. So in other words, Bri, yung isang yakap beneficiary, kung siya ay pumunta sa isang yakap clinic, hindi niya pwedeng diktahan ano, yung yakap facility na gusto ko magpa-CBC, gusto ko magpa-urinalysis, gusto ko magpa-lipid profile, gusto ko magpa-ultrasound. Hindi po ganun, ano? Depende kay yakap doctor kung anong laboratory service ang pwedeng niyang makuha.
7: Mm-hmm.
6: Okay? Yun po ang tinatawag natin na risk-based program or if medically necessary. Now, as to say na tama ba yan or mali, call po yan ni yakap doctor kasi siya po yung nag-assess sa at gumawa ng health screening sa kanyang yakap beneficiary. So it would be unfair on the part of the yakap doctor na sasabihin ko na mali yun kasi depende po talaga sa kanyang assessment. Parang ano rin yan, yung case rate natin. Kasi the attending physician will be the one, halimbawa na hospital yung isang PhilHealth member, the attending physician will be the one who will determine kung what type of case ba yan.
7: Mm-hmm,
6: kung dengue
7: mm-hmm.
6: fever ba yan,
7: mm-hmm.
6: kung severe dengue. Siyempre, malalaman yan through the resulta ng mga lab test na ginawa.
7: Mm-hmm.
6: So, ganun po ang ano natin. Kaya hindi natin talaga malalaman kung tama or mali because the yakap doctor ang nag-a-assess po sa mga pangangailangan no, ng isang yakap beneficiary. Opo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Ibig sabihin, sir, ang mali dito si, ano po, si yakap provider kasi ang sabi niya, pelvics lang naman ang gusto niyang ipa-ultrasound pero pinipilit siya na yung tatlo daw kasama daw yung breast abdomen.
6: Okay, as I said, tulad nun, ang sabi niya yung gusto niya, no? Hindi pwede yung gusto ng isang beneficiary.
7: Mm-hmm.
6: Yung mga laboratory services ng isang sa yakap ay ma-avail po yan depende sa decision ni yakap doctor. Okay? So, mm-hmm. hindi, alabawa, Bri, pumunta ako sa isang yakap facility. Mm-hmm. Tapos ako magsasabi, kahit kaibigan ko si yakap doctor, sabihin ko, yakap doctor, total friends naman tayo. Pwede ba, pa-HbA1c ako, pa-FBS ako, pa-lipid profile ako. Hindi po ganon. Dapat ho, si doctor magsasabi kung alin na ultrasound. Kung kasi risk-based program nga po siya, well, sila po yung may discretion and decision on ano po yung need ng isang yakap beneficiary.
7: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Thank you, Sir Mo. Naway na liwanagan ng ating kaagapay dito. Ganun talaga, no, Sir Mo. No? Ang hirap din talagang sabi natin, maplakado kung ano yung mga gagawin. Pero po, kaagapay, totoo nga po yan na yung mga ginagawa po kasi po natin dito sa yakap program po natin, ito po ay maganda po talaga to, lalo na po kung ikaw ay magpapa-check up para hindi po lumala yung inyo pong sakit, lalo na po kung ikaw po ay nakasubok na ng first ano to ng ano tawag ito, sir, yung
6: first patient encounter.
7: Ito po, Sir Mon, magandang tanong po ito. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon. Nagamit ko po kasi ang aking yakap membership nung ako po ay nagkasakit sa Zambales. Ngayon okay. po, hindi ako makakuha ng gamot dito sa Parañaque dahil lang sabi, ako raw ay nakarehistro sa yakap sa Zambales. Sinabihan po ako na October pa raw po ako maililipat. Ano po kaya ang maaari kong gawin dito?
6: Alam mo, tama yung payo sa kanya, mm-hmm. ang yakap facility. Kasi unang-una, when it comes to in choosing, no, or selecting your yakap clinic, member's option yan, member's choice yan. Tama yun, Bri, di ba?
7: Yes, totoo po yan.
6: So, crucial yung pagpili mo ng yakap clinic. Kasi once na nakapili ka na ng yakap clinic, nakalock-in ka na dyan for 1 year. Mm-hmm. You cannot transfer to mm-hmm. another yakap clinic within the same year. Okay? Mm-hmm. So, sa kwento niya, and with the facts na binigay niya, yung appreciation ko, parang nangyari, nakapili siya ng yakap clinic doon sa
7: Zambales.
6: Zambales.
7: Mm-hmm.
6: Oo. So, when it comes to availment ng PhilHealth gamot, kasi di ba may prescription slip yan, yung gamot prescription slip.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Dapat, manggagaling yan doon sa yakap clinic niya sa Zambales.
7: Oh. Pero Sir Mon,
6: ngayon, sandali.
7: Sige lang.
6: Ngayon, Bri, kung halimbawa meron siyang PhilHealth gamot prescription slip.
7: Mm-hmm.
6: Kasi di ba meron tayong PhilHealth gamot yung guaranteed yes. accessible mm-hmm, medication.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
6: Pag meron siyang PhilHealth gamot prescription slip, pwede niya ipakita yan sa mga gamot providers kahit saan sa Pilipinas naman yan. Given na yung kanyang gamot prescription slip ay valid pa. Kasi napapanis din yung ano eh, napapaano nag-expire din yung ganyang gamot prescription slip.
7: Mm-hmm.
6: So I can make assumptions na lang sa mga sa sagot bakit hindi siya unang-una kaya sinabihan siya maghintay ka hanggang October para mm-hmm. pwede ka mag-transfer kasi yun yung nasa rule natin, no, transfer rules. So halimbawa 2025 nagpa yakap na siya ron sa Zambales, tapos later on, bumunta siyang Parañaque, gusto niya doon na, hintayin niya pumasok yung buwan ng October, November or December, para doon niya na i-express yung kanyang, ang kanyang desire na lumipat na ng ibang yakap clinic, tapos that will take effect sa January of 2027.
7: Mm-hmm.
6: So tama yung payo sa kanya.
7: Yes, kaya
6: kaya it's very crucial sa isang member sa pagpili ng kanyang yakap clinic kasi once makapili siya ng yakap clinic at nagpa-first patient encounter na siya, lock in na siya.
7: Mm-hmm.
6: Kaya ang payo namin, yung pinaka-available and accessible on the part of the member.
7: Mm-hmm, mm-hmm. Yun nga
6: again, gusto ko lang i-distinguish, no, itong yakap clinic, lock-in ka lang sa isang yakap clinic. Pero yung isang beneficyo natin, yung curative, yung case rates natin, diba, na hospital ka, dahil nagkasakit ka, emergency, yun, wherever you are in the Philippines, as long as accredited yung hospital na pinasok mo, you can
7: pwede.
6: Avail of that
7: mm-hmm.
6: benefits. Pero iba tong yakap, yakap mm-hmm. naka-lock-in ka sa isang clinic. Ngayon, tatanungin natin, bakit ganun? Oo, di ba? Sa isang yakap clinic. Because preventive measures po yung ating programa. Mm-hmm. So we want that the yakap clinic will monitor you, will watch you, and babantayan ka talaga. Yun po yung gusto natin kasi preventive naman po siya.
7: Mm-hmm. Kaya napakahalaga talaga kaagapay no, na tayo ay nagpaparehistro sa malapit sa atin, yung abot kamay po natin, lalo na po kung merong malapit na center o any na clinics po. Kasi kaagapay talagang ang tagal nang hihintayin mo. Ngayon ay nasa ano pa lang tayo, pakalahati pa lang po tayo ng taong 2026. Kaagapay next week po ay June. Kaya kung ikaw man ay nag-lock-in po sa isang malayong lugar, papunta po sa inyong ano ay... Ang mapapayo po talaga ni Sir Mon po ay maghihintay ka ng October or maybe maghihintay ka na magpalit yung taon natin para magkaroon ka ng access sa malapit na yakap clinic po. Sir Mon, yung ganito pong instances, hindi na po ba to karaniwan or talagang madami talaga tayong mga kababayan ang nalilito?
6: Meron din po kasi na-excite. Nangyayari, na-excite, pumili sila tapos hindi nila alam na naka-lock-in pala sila dyan for 1 year. That's why paulit-ulit natin na pinapaliwanag sa ating mga sa mga kababayan natin na sa pag-crucial talaga yung pagpili. Ang problema kasi sa pagpili, hindi kami pwede mag-recommend o mag-endorso ng isang yakap clinic.
7: Mm-hmm.
6: So, choice talaga yan. Members' choice, dependents' choice ang selection nila sa isang yakap clinic. That's why ang payo lang namin, piliin nyo yung pinakamalapit sa inyo para madaling puntahan.
7: Mm-hmm. Yun naman talaga.
6: Pero in the end, ang masusunod, siyempre si member pa rin.
7: Mm-hmm. Accessible kaagapay, no? Sa amin nga po, Sir Mon, no? Pag malaki ko lang po yung sa San Pedro, Laguna, napakalapit lamang po ng aming pong yakap clinics po sa amin. Kami po ay mag-a-try sa kailang at kaagapay, garantisado na wala kang babayaran doon pag gusto mong magpa-check up, pag gusto mong talagang i-accommodate ka. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga kaagapay, na kung ikaw ay may PhilHealth at syempre kung kasama mo ang beneficiary mo, maganda na kayong dalawa din sa pagkakataon na yun upang ma-check nyo. Kasi nga ginawa po itong PhilHealth yakap po para po doon sa prevention po ng mga sakit. Lalo na, Sir Mon, sa sobrang init, uso po ang high blood. Uso po yan kaagapay. Kaya po ngayon pa lang po kung ikaw ay napapaisip, paano ba magkakaroon to? Basta may, meron, ang requirement lang

0: Dahil doon po ang inaasikaso lang nila ay 100. Tapos po, talaga po bang dalawang doktor lang ang per clinic? Bukod pa po doon, ang init po doon sa loob. Nagsimula po kami ng alas 8 ng umaga at natapos po kami ng 2 PM. Sana po ay inyong masagot, Sir Mon.
1: Okay, so yung una, yung may forms na kailangan i-fill out, yes, kailangan po talaga gawin yon kasi that's part of the first patient encounter, yung tinatawag natin na health profile. As I've said, gusto kasi natin that yung mapangalagaan natin ng tama yung ating mga yakap beneficiary. So, paano mo maalagaan yung isang beneficiary? Kikilalanin mo.
0: Mm-hmm.
1: So, yun ang tinatawag natin na health profiling. Alamin yung mga personal information. Of course, yung address, phone number para matawagan siya. And alamin yung medical history. Para alam din ni doctor, no, kung ano yung mga lahi ng sakit, kung diabetic ba yung pamilya nila, may lahing diabetes, may lahing hypertension, may lahing cancer, sa ganito, para mapag-aralan siya ng doctor. Kasi upon studying yung kanyang medical history or yung kanyang health profile, that would be the basis of the doctor kung ano yung mga pangangailangan na laboratory test or ng mga gamot ng isang yakap beneficiary.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po talaga, no? Kakailanganin talaga yung health profiling.
0: Mm-hmm.
1: Now, as to the limit na sasabihin, if the yakap clinic, no, meron siyang capacity, syempre depende rin sa kakayahan din, no, ng isang clinic. That's the reason na iniiwan po namin yung option sa isang member yung pagpili ng kanyang yakap clinic para mapipili niya kung yung pinakamagandang yakap clinic. Pero when it comes to the operations, control na po yan actually ni yakap clinic.
0: Mm-hmm.
1: As long as maibigay niya yung mga PhilHealth yakap services.
0: Okay.
1: Oh, baka ang ginagawa niya, because again, preventive to, at para mabigay niya yung tamang pangangalaga or tamang healthcare service sa kanyang mga yakap beneficiaries, nililimit niya siguro per day for 100 yung kanyang ano. Kasi imagine kung halimbawa dumagsa dyan, tas more than 100 or 200, baka hindi niya mabigay yung serbisyo ng tama.
0: Mm.
1: O hindi naman pwedeng madaliin, di ba, yung pagbibigay sa ng healthcare services sa isang pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ako, di ba, ayoko naman na minamadali ako para ma-accommodate lahat.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre gusto ko yung ibigay sa akin yung
0: the best.
1: Sa tamang yung oras sa akin na dahan-dahan, wag yung minamadali, baka may mamiss si doctor.
0: Tama, Sir Mon, no, yung pagkakaintindi ko na kumbaga para pag na-provide po ng isang klinika ang mga requirements mula sa PhilHealth, pagdating po sa operation procedure, ang clinic na po ang bahala rito.
1: Yes, kasi nasa kanya yung utilization and discretion.
0: Oh.
1: Because in the end of the day, we know that the yakap doctor, following po yung rules ng PhilHealth, nasa kanya yung discretion,
0: mm-hmm,
1: nasa kanya yung determination,
0: mm-hmm,
1: what's the need po ng kanyang mga patients, and siya rin naman po ang magpe-prescribe kung anong medicines yung ibibigay, siya rin naman po ang mag-a-assess, siya rin magre-recommend kung ano yung for mga laboratory test na pwedeng niya makuha, and meron din tayong cancer screening test, no? Siya rin magbibigay ng request forms, cancer screening test.
0: Mm-hmm.
1: So malaki talaga ang role ng ating mga yakap clinics, most especially the yakap doctors po.
0: Mm-hmm, mm-hmm. At totoo rin naman yun, Sir Mono, na totoo nga naman yan, kaagapay, na iba rin talaga pag may limitasyon yung bilang po ng servisyo natin. Kasi imbis nga na makapagbigay ka ng excellent service, ang dating yan, kapag sobrang dami naman, bag di mo na accommodate, mas magagalit yung tao. Kumbaga parang hindi nagiging totoo doon sa servisyong ibinibigay. Kaso nga lang, kaagapay yun nga, hindi natin mapipigilan kung paano yung operation procedure po ng mga ilang clinics po na

0: natin. Pero ang mahalaga, nakasunod po sila sa standard ng PhilHealth. Ito po, Sir Mon, ito po yung isang katanungan. Magandang hapon po, Sir Mon. May tanong po ako. Sabi niya dito, Sir Mon, bakit po sa aming accredited clinic, isang beses pa lamang po ako nakapagpa-check up ng asawa ko. Nung bumalik kami kahapon, sinabi ng nurse na hindi raw covered ang 20,000 package. Dagdag pa niya, huwag daw maniwala sa mga balita na may 20,000 package dahil fake news lang daw po ito. Dahil dito, hindi na kami nakapagpa-check up. Nais po sana naming malaman kung totoo ba ang sinabi ng nurse. Maaari po ba naming i-verify to ito sa inyo, Sir Mon? Baka po kasi mali ang impormasyon na kanyang ibinibigay at meron po mga ilang illegal na ginagawa. Marami po kasing ibang pasyente ang maaaring maapektuhan. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay, linawin natin. The 20,000 package, I'm sure, malamang, no? Hindi naman wag natin, I'm sure naman. Malamang, yung 20,000 package niyan, that is referring to the 20,000 pesos worth of medicines under PhilHealth gamot.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Okay. So, yung 20,000 package, marami kasi tayong case rate package, nasa 9,000 cases. I'm not, baka mayroon dun isa 20,000, kaya hindi, binawi ko yung word na I'm
0: wala
1: sure,
0: kasi nilagay Sir Mon eh. Parang ano lang talaga, covered lang daw.
1: Parang halimbawa, severe dengue, nasa 47,000 yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung dengue fever na ordinary, nasa 19,500. Yun ang pinaka-close na alam kong 20,000 eh. Pero I'm, baka malamang she's referring to the 20,000 pesos worth of medicine.
0: Yes po. Baka under mali lang yung kwento niya, Sir Mon.
1: Okay. Totoo po na yung bawat Filipino na registered sa YAKAP, meron tayong 20,000 pesos worth of medicine.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po siya fake news.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Pero ang tanong, how to access yung 20,000 pesos worth of medicines? Kailangan po dumaan kayo sa PhilHealth YAKAP. Kasi ang nagbi-prescribe ng PhilHealth gamot prescription slip ay yung inyong doktor. Again, risk-based program, hindi po ito di-demand, no? Depende po again yan kay doctor if medically necessary yung medicine na ibigay sa isang member.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Tapos, pag kinuha niyo yung PhilHealth gamot prescription slip, pagpasok siya sa PhilHealth gamot list, yung 54 medicines, dadalhin niyo ngayon yung prescription slip na yan sa gamot providers. Yung mga gamot providers natin, marami yan. Actually, mga butika yan or drugstores na accredited po ng PhilHealth bilang isang gamot provider. Papakita niyo yung gamot prescription slip na yan. Tapos, halimbawa, Telmisartan, nasa halagang 30 pesos, ay sorry, nasa halagang 10 pesos isang piraso yan. Tapos usually iniinom yan for 1 month, so 30 pieces. So 30 times 10, 300. Makukuha nyo po yung Telmisartan, 30 piraso, at ibabawas ngayon yan sa inyong 20,000 pesos na worth of medicine.
0: Mm-hmm.
1: So 20,000 minus 300, that's 19,700.
0: Yes.
1: So yan po yung matitira ninyong medicine allowance, 19,700 for the rest of the year. So that's mm-hmm. for PhilHealth gamot alone. Okay? So meron naman talagang PhilHealth gamot kasi I, for one, ay nakikinabang na rin po ako dyan sa PhilHealth gamot. Opo.
0: Mm-hmm.
1: At every time na pupunta ako sa isang PhilHealth gamot provider, nakikita ko po sa aking PhilHealth gamot availment slip yung computation, yung breakdown.
0: Ang
1: at binabawas po yan sa 20,000 pesos na worth of medicine.
0: Mm. Sir Mon, every kailan nag-replenish yung 20,000 na yun? Every year?
1: Every year. Marireset yan. Whether naubos nyo or hindi nyo nagamit, reset lang siya ng 20,000 eh.
0: Mm-hmm. Yun, kaagapay, o diba? Pati si Sir Mon, diba? Nakikinabang dito sa benepisyo po na binibigay ng PhilHealth. Kaya ikaw, diba? Balikan lang natin, Sir Mon. Kaagapay, totoo po ang 20,000 for PhilHealth gamot. Ha, yes, hindi po yan fake news. Kasi po, baka mamaya mali lang din yung paliwanag po ng nurse na nandoroon. Again po, ah, ang PhilHealth gamot po ay nagkakahalaga po ito ng 20,000 po para po doon sa mga klinika na ating po mga pupuntahan. Pero kaagapay, pag sinabi po natin ng mga all case rate, iba na po ito. Ito po ay papasok po sa PhilHealth na mismo. Para lang malinaw, Sir Mon, baka nalilito na sila sa mga terms dito. Kahit
1: ang dami kasing beneficio eh. Yung all case rates naman, yan po yung inpatient benefit package na kailangan mo ma-confine for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital. Yan po yung curative care na binibigay ng PhilHealth. Kailangan mo ma-hospital for 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital.
0: Mm-hmm.
1: Yung yakap, and gamot, yan po yung preventive care naman natin. Mm-hmm. Iba naman din yung benepisyo. Ang maganda naman dito, Bri, at least, nalilito sila sa dami kasi ng benepisyo ng PhilHealth.
0: Huwag kayong mag-ayala kaagapay. Mag-set kami ni Sir Mo ng isang magandang kwentuhan. Lahat po ng mga meanings na yan, tatalakay natin. Kahit ako kaagapay na itong kinakausap nyo, minsan nalilito din ako, sabi ko may PhilHealth gamot na, may yakap gamot pa. Pero unti-unti kaagapay, madediscover natin ano yung mga pagkakaiba, ano yung mga serbisyo na dapat ilagag. Huwag kayong mag-ala kaagapay, gagawan po namin ng programa yan ni Sir Mon. Sir Mon, our time is 2:10. Baka may mga paalala kaya lang sa kaagapay natin bago tayo magtapos po sa ating programa.
1: Okay. Total na banggit mo yung yakap medicines saka yung PhilHealth gamot, no? Yung yakap medicines, they are composed of 21 medicines that pwede nyong ma-avail yan mismo dun mismo sa yakap clinic. Tapos, dinagdagan pa natin ng 54 medicines na pwede nyo naman ma-avail sa PhilHealth gamot. So, iba yung yakap 21 medicines, makukuha nyo yan instantly sa yakap clinic. Yung 54 medicines naman under PhilHealth gamot, makukuha nyo yan sa mga PhilHealth accredited na drugstores ng gamot, no? Or tawag natin dyan gamot providers. So that's a total of 75. Okay? So again, first of all, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi nakita naman natin, Bri, talagang nalilito na rin ang ating mga kababayan.
0: Kahit ako, Sir Mon, kahit
1: ako.
0: Po.
1: So, talagang malaking tulong to na gawin natin to every week para maklaruhan po,
0: yes,
1: no,
0: po.
1: Yung ating mga kababayan patungkol po sa mga benepisyo sa PhilHealth. So maraming salamat po sa programa nyo sa Ahensya de Consensya, sa DZAS for helping out PhilHealth, no,
0: yes,
1: para maipaliwanag natin yung programa natin sa ating mga kababayan. Tandaan natin that PhilHealth is for all Filipinos, mayaman, mahirap, may sakit, malusog, bata, matanda. Para as long as you are a Filipino, dapat ho ma-enjoy natin yung mga benepisyo ng PhilHealth at upusahan natin dito sa PhilHealth Yakap. Okay, so again, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat and God bless po.
0: Yan kaagapay, nakausap po natin ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba, si Mr. Mon Acoba. Kaagapay, huwag kang mag-alala dahil tutulungan namin kayo. Nalutasin po ang mga ilang kalituhan po natin sa mga termino sa usapin po ng mga benepisyo ng PhilHealth. At sa pagkakataon na to, kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Benjo Morano. At syempre sa ating pong intern mula po sa Bulacan State University, si Faith, at syempre po kay Jabez Mancio, at ang umagapay po sa atin kay Phil Lagtapon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So, okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
3: Okay po, excited na po ako tumanda.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702 TZAS.
7: 702 TZAS.
6: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
8: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Meron po tayong libreng konsultasyon on air. Ang ating topic for this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan, ulitin ko po, ang ngilo sa tag-init. Yan ang ating topic ngayon, mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo na sa mahusay na family physician and broadcaster ng Doctors Online Thursday Edition. Wala na pong iba, siya po ay si Dr. Melchor B. Toquero. Kaya naman kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702TZS FEBC Radio TV. Hello sa rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Corandal at 1116 DSAS Zamboanga. Ayan. Ito po ang programang Doctors Online. Dito po natin makikita at maririnig sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po tayo sa Health Center ng Bayan. Muli po akong inyong kaagapay, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw, makakasama natin via Zoom. So introduce ko po muna ang ating guest. Siya po ay diplomate ng Fellow Philippine Academy of Family Physicians, practicing family medicine and occupational health safety. Also, a certified kaagapay Doctors Online Thursday Edition co-host. Wala pong iba. Good afternoon, Doc Mel Toquero.
9: Good afternoon sa iyo, Doc Marlon. Doc Marlon.
8: Yes po. Ayan, magandang hapon. Doc, yung ngilo sa tag-init, Ayan. Ano nga ba ang... Yes.
9: Ano bang ilo sa pag-alamig?
8: Oo nga, meron din siguro, Doc. Pero sa ngayon, pag-usapan natin muna ang panahon. Although nag-aaga-agaw ng ulan at init, pero mainit pa rin, Doc. So, yung ngilo, saan po ito karaniwang nararamdaman? Bakit po tuwing yan? Tag-init, usually, minsan sa pag may iniinom malamig, nangingilo. Pero sa mainit po, ano po kaya ang dahilan nito?
9: Okay, bago yan, tingnan natin muna kung anong definition ng ngilo or pangingilo. In English, tinatawag nating tooth sensitivity. Na ito yung medical term na ginagamit dito is dentin, hypersensitivity. That is your own language, yata. The definition na Dr. Marlon. So, it is a, pagka sinabing ngilo, translated directly as dentin hypersensitivity, ang ngilo ay short, sharp flash of pain or discomfort in your teeth. So, yun. Ang mga triggers nito, alam na natin yan, it usually happens when eating or drinking things that are cold. Ito na, yung paliwanag natin doon sa tag-init. cold drinks. Most of the time, we really have cold drinks and sweet and sour drinks during the summer season. In other words, in other times naman, during cold season, may hot drinks din tayo or even anytime, especially in the morning, meron tayong hot coffee, meron tayong mga ganyan, mga iba't ibang klaseng inumin na siyang nagtitrigger ng pagkakangilo, pagkakaroon ng ngilo. Kung titinan natin yung biology of the tooth, yan yung hindi masyado nakarap na bahagi ng representation or a diagram of the tooth. Yung pulp, nandyan, yung crown at saka yung root. Part of the gum line and the root, which is the part below the gum line. The crown is a covering with the white, which is called enamel. Ay, enamel pala. Ito pala ay isa sa... Ito ang hardest. It's harder than the bone in terms of its yung pagka, ano niya, matibay. So, kapag ka ang enamel ng o yung pinaka-external surface ng ating ngipin ay na babawasan. Ano yung mga factors na pwede magbawas ng enamel? So ito kapag ka paulit-ulit nating na sasagi, palagi nating yung mga insults. Yung, for example, mga injury, pwedeng mag-cause ng fracture. So mag-break yung tooth natin at magsisip in ang mga bacteria para mag-cause ng decay. Pangalawa, pagka ang ating paglinis, pag-brush ay sumusobra dito sa may sulcus, yes. At saka yung gingival margin, dyan sa aking likuran, nakikita nyo yan dyan. Yan. Pag nandyan ay, pag pinasok yan ng, hindi yata ko kit. Akala ko maituturo ko. Pero it's just near my, ayan, nakikita ng,
8: yes,
9: kasi ginawa kong kwan yung background yan. So pag naabot yan, ang ngilo, nararamdaman na. And then below that, ay yung root or pulp. Ang tawag na dyan ay pulpitis, diba? Nagkakaroon dyan ng inflammation. And then there's a lot of pain. So that's our first slide. And then kapag kami abrasion on both abrasion, wait lang, kasi parang ito recession and abrasion on the lower part of the exposed part of the tooth, which is the crown. Pagka laging abraded yan, marami tayong kinakain na matitigas, pinipilit natin magbukas ng bote para gamitin yung ngipin. Very common yan sa province, ha? Yung mga magkakalasingan na anong kwan, wala nang abri-abri lata, bottle opener. Ito nang kakagatin na lang nila. Mabilis na ginagawa nila yan. Okay, ililipat ko yung kwan. O itong silver filling pala, isa rin.
10: Yes.
9: So now, kaya pala wala na ngayong mga nakikita kong mga ngipin. When I let my patient open the mouth to, for me to look at the tonsils, sabi ko, ay, anong mga pasta pala ngayon, hindi na na kumikintab.
10: Yes.
9: Matagal nang nawala yan for some reason, like because of the amalgam.
10: Yes.
9: Yung, it was, I think, found to be one of the toxic component of yung mga dating mga ano natin, feelings sa ating mga butas ng ngipin. Okay, so dito tayo sa mga diagram. Yung nandito kasi mukhang nalakihan masyado. Anyway, yun lang naman ang gusto ko ipakita habang tayo ay nagdi-discuss. Okay. Pag yung mga iba pang conditions that we try to avoid by means of proper caring of the teeth ay yung pulpitis. Ang pulpitis is kind of inflammation of the tooth pulp, and in, which is the innermost, which is the innermost part of the tooth that contains the nerves and blood vessels. So once na naabot na ito, ay grabe na ang sakit dito. So the most common cause and symptoms of pulpitis ay kadalasan yung pag, alam mo na yung manipulation, ang ating kasing mga ugali ay yung pag kami nakasingit na tinga, dudututin natin na maski anong bagay na hawak natin. So it can insult the covering, the protective covering, which is the enamel. Pag ito ay na-break, papasok na doon sa second layer, and then hanggang sa makaabo doon sa innermost layer, which is the pulp. The pulp. Ang ating kwan dito, ang ating treatment sa pulpitis is removal of the cavities. And that you do most of the time. And then restoration of the tooth. So restoration means pwedeng maglagay kayo ng, or you do the root canal yata.
10: Yes.
9: The root canal. And then sometimes yung implant. I have encountered several patients na nagkaroon na sila ng implant at ang kanilang complaint dito, yung kanilang pag-iingat talaga kasi once na yung implant ay nagkaroon ng infection, especially the metal, it can lose. It is expensive, no? It can be, you may lose the implanted metal, which is the serves as the screw that can hold the tooth permanently. So ang treatment na ginagawa natin dito kapag kami ang nakakakita, right away we choose an antibiotic that is effective doon sa mga bacteria that are common in the mouth. And what are these? These are the common bacteria that can be the infective mechanism, the infective agents. Kadalasan dito ay mga mouth bacteria, pwedeng stop, pwedeng streph, or pwedeng gram-negative bacteria. So we give here a broad-spectrum antibiotic, if not the coamoxiclavulanic acid in combination with amoxicillin, ay napaka-effective din ng clindamycin at saka ng doxycycline. In my daily practice, it's my common choice of antibiotic, yung clindamycin, because it's not very, very commonly used. But it is really effective even in those, doon sa mga malalalim na butas ng ngipin na nasa loob ng pulp. So, ang practice natin dito is to make that sure na ang swelling in the gums ay mawala. Kasi doon din nagkakaroon ng abscess.
10: Yes.
9: Doon sa tabi ng pulp. Ng pulp. So, pulpitis and then gingival abscess. Yan ang ating mga conditions na pwedeng pagtuunan ng pansin.
10: And, sige, Doc.
9: Yes, sige, sige. Sige, ikaw naman, Doc.
10: Kasi sige, Doc. Yung... okay lang, Doc. Kasi, siyempre, yung treatment na yung dinidiscuss natin. Pero, katulad niyan, Doc, kasi yung pag-save ng tooth, root canal treatment. So, ano po ba yung simpleng, before pa lang, yung simpleng paraan para maiwasan yung pangingilo per se bago dumating sa pagkasira ng ipin.
9: We try to treat the infection because that is the one that's irritating the pulp that leads to pulpitis. Yung cavities naman, if it is open, hindi na siya masyadong painful. In the sense na nawala na yung, ang nakaka-irritate talaga doon yung nana in the cavity. So once na nag-open na yung cavity, natipak na yung ano yung ngipin, although na exposed na yung pulp, nagiging mangilo din because the moment that you drink very, very cold liquid or very cold food, magkakamin contact doon sa kwan, sa cavity, sa pulp, yung temperature na extreme, pwedeng very hot or very cold, and doon na mararamdaman ang ngilo, yung pagkangilo. Pagka doon naman sa fractured or loosened or knockout teeth, ando naman yung possibility of pagkangilo dahil this is actually a dental emergency, an urgent dental problem yung pagkakaroon ng fractured tooth. Mm. Kasi pwede naman tong sementohin ulit, di ba? As soon as possible, especially yung mga loosened, let's say after an accident or after frequent movement ng ngipin, nagiging maluwag.
10: Yes.
9: Yung kinasusutan ng ngipin. So, ang ginagawa natin dito, di ba, dapat i-restore as soon as possible.
10: Yes, Doc. Usually, ini-split, Doc.
9: Yes. And then, ang kwan dito, Doc Marlon, yung timeline is very short. It should be immediately done. Yes. Hindi tayo maghihintay ng few days. But as soon as a fractured tooth happened or a knocked out teeth were observed, we do not let the patient go. Kailangan ma-restore agad yan para maibalik yung dati niyang ngipin.
10: Mm-hmm.
9: So that's what we do. And how do we know that? We don't even need an x-ray. Kasi by mere inspection of the teeth of the crown, makikita na natin na merong loosened or knocked out teeth. So, yun ang immediate treatment talaga dun is restoration.
10: Yes.
9: Yes. And then, ano ba? Isang very, very common occurrence na even not dentists, we treat this, yung mga toothache and then the gingival abscess. It can also be the cause of ngilo.
10: Yes.
9: Pag masakit ng ngipin ang ngilo-ngilo, hindi makakain ng gusto ang pasyente. Yan. Sige, Doc Marlon.
10: Dagdag ko lang, Doc, ano, kasi isa sa pangingilo talaga, syempre, yung oral hygiene. At the same time, yung diet ng pasyente, kung siya ay mahihilig talaga sa mga asim, meron pula talagang ganyan, laging may suka ang kinakain, laging may patis o toyo. So, isang factor po yan, lalo na sa soft drinks. Syempre, habang bata, okay, pero tapos biglang dadalihan niya ng malakas at madiin na pagbabrush. Ayan, Doc, talagang papasok yun sa sinabi nyo dun sa sucus, papasok yung mga pagkain doon hanggang sa tumiga sila, magiging calcular deposit na sila. Ayan, mayroon na silang gingivitis muna. At ngayon, ang pangingilo lang po, mga kaagapay, isa lang po ito sa senyales na kailangan magpatingin na kayo sa dentist.
9: Yes.
10: Yes po.
9: At saka ang pangingilo pala ay hindi talaga siya very common. Pero ako babanggitin na very traditional. Because I've been reading about pangingilo. yung nga nung ating mga matatanda, that yan pala ay hindi na masyado ginagamit. Pero I have seen, and I mean, may own province, talagang meron pang gumagamit ng nga yung buyo or ikmo.
10: Yes.
9: May apog, tapos may bunga. Arika nut, ang tawag mo, betel nut. Yes, and then chewing that because the belief is that it strengthens the teeth. Contrary to the belief of the scientists na ito ay toxin. So, dahil ipinagbabawal na ng husto yung paggagamit ng nga, ay bihira na rin ang nakikita ko except for some regions in the country, especially in the mountain province, I think,
10: yes,
9: ang mayroong practicing na pagnganga. And nganga can somehow, sabi nila, nakaka-prevent ng pangingilo ng ngipin because they keep on chewing it but they do not swallow the saliva. They,
10: sige, okay.
9: Makikita mo dyan sa tapat ng bahay nila yung mga dura. Kulay pula yung lupa.
10: Red. Nag-i-stain, Doc. Nag-i-stain siya.
9: Nag-i-stain yan. Because, yes. Pero I had one experience na yung isang albularyo ay nilalagyan ng ibinubugad yung kanyang saliva doon sa tiyan na masakit para maibsan yung sakit na. And I think that is still being practiced in some regions in our country. Sa people, meron din ako na-observahan na yan. Pero very, very few na lang yung mga remaining traditional nagnganganga.
10: Okay, Doc. Let's hold that thought. Mamaya, babalikan natin yung i-discuss natin kasi kailangan natin mag-break. Susunod na po ang mga katanungan ninyo. Mamaya, mga kaagapay, pansamantalang mag-break muna tayo. Para sa mga katanungan, maaari po kayo magpadala na yung questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health tips.
13: Bibig, ngipin, gilagid. Mahalaga na mapanatili nating malusog ang mga ito para makaiwas sa bad breath, tooth decay, at gingivitis. Narito ang ilang oral health tips na dapat mong malaman. Huwag kalimutang magsipilyo bago matulog sa gabi. Idamay din pati ang iyong dila. Magsipilyo ng tama. Take your time. Marahang sipilyuhin ang ngipin ng circular motion o paikot. Kasing halaga din ang pagsisipilyo ang paggamit ng dental floss. Paraan ito para maalis ang dumi sa pagitan ng ngipin para iwas gum disease at pagkabungi ng ngipin. Ugaliin ding uminom ng maraming tubig. Ito ay mainam sa ating overall health maging sa oral health. Iwasan naman ang matatamis na pagkain. Ito kasi ang nako-convert into acid at nagiging cavities. At panghuli, magpatingin sa iyong trusted dentist 2 beses kada taon. Ang health tips na ito ay hango sa healthline.com at hatid ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Iyo ang tanong.
15: Kay Doc ang sagot.
10: Magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan. Dr. Marlon Abad. Ang ating discussion this afternoon ay ngilo sa tag-init. Ayan. Tayo ay napapakinggan sa 702-DZAS at sa FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ayan. Meron na tayong mga questions dito, Doc Mel.
9: Yes, Doc Mel.
10: Sige po, tuloy na tayo. Ito na, number one question. Sabi niya, Doc, napapansin ko po kapag naglaging sobrang stress ako. Ayan, magandang question to. Stress ako sa trabaho at kulang sa tulog. Mas lumalala yung pagngingilo. Possible po ba may epekto ito ang stress sa sensitivity ng aking ngipin?
9: It could be direct or indirect effect. Because kapag tayo ay under stress, definitely the immune system becomes weaker. So pag weak ang ating immune system, mahina din yung pangprotekta natin sa ating mga ngipin. So once you are under stress, you can control it naman eh. You can take some water as often as you can para ma-wash when you are under pressure, you are under stress, nakakalimutan mismo maski yung pag yung ating oral hygiene, we should not be forgetting that. And then secondly, yung direct effect niyan ay yung at kumisan to lessen para bumaba yung stress level natin ay kung ano-ano ang ating kinakain. Nag-chew tayo ng mga iba't ibang klaseng food, nag-crave tayo ng... In fact, one of the signs of a stressful condition is eating. Eating the not the right kind of food. Ang mga kwan, ang mga conditions, yung good eating habits ay yung pagkain ng mga balancing food, especially yung actually yung nuts that I recommend oftentimes during discussions ay pinaiiwasan ko especially for older adults. Pag sinabi older adults, so yung lampas na ng 50, mga 60 years old, ay yung kanilang mga ngipin, syempre it's not that strong anymore. It's better to use a grinder in order to be able to get the nuts that they want and mas para mas lumakas yung kanilang immune system. It's
10: yan.
9: Kasama yan pati sa kanis sa Mediterranean diet. Yung nuts that are very hard. So it's better to grind it.
10: Ayan, Doc. Meron akong personal question, Doc. Ano? Kasi yung nuts, ang daming sinasabi na ko, hindi ka pwede magmani at munggo. Mataas ang uric acid niyan. Gano'ng katotoo ito, Doc?
9: Hindi siya ganun kataas because these are plant-based.
10: Yes.
9: In fact, I suffer in the same manner sa'yo.
10: Yes.
9: I also experience occasional gout
10: yes.
9: Episodes. Pero what I really avoided are the meat sources, the red meat and the internal organs.
10: Okay.
9: So yung mga nuts, you can have a spoonful.
10: Yes.
9: Mongo, beans, these are all the substitute for the red meat. Yes. Yan yung mga lean protein na tinatawag.
10: Ayun, wag lang sobrang dami talaga, Doc.
9: Yes.
10: Oh. Ayan, Doc, punta tayo sa second question. Sabi niya, tuwing sumasakit po ang ulo ko o mataas ang stress level, saka rin umaatake yung panghihilo. May connection po ito sa pagsakit ng ulo?
9: Because of the teeth na yung mga nerves that are connected into the mouth cavity. Meron tayong cranial nerves that run through the ears and then through the jaws, to the internal side of the mouth, running from the nuclei of the cranial nerves. Tinawag itong cranial nerves because the nuclei of these nerves, there are about 9 of them. Or 11, okay. I cannot be sure anymore. Pero yung mga facial branches of the 8th nerve. Mm-hmm. I mean, yeah, the branches of the facial nerve, which is the 8th nerve, run through the mouth cavity. Kaya pag sumakit ang ngipin, ay parang sumasakit din yung sentido. At yes. Saka yung part of the head. So because of those irritations of the nerves, yung cranial nerve.
10: Yan. Okay, oh, at least naiintindihan na natin kasi sabi sumabay pa tong sakit ng ulo ko yung pala. In fact, isa heart. Siya sa, yes, opo, yep. Part siya, kasama talaga siya. Okay, Doc, ito. Third question, sabi niya, Doc, diabetic po ako. Possible po ba maepekto ang diabetes sa panghilo o pagsakit ng ngipin?
9: Yes, because diabetes usually can be part of the factor na humihina yung ating protection. Especially dun sa mga gums, most diabetics, if the sugar is poorly controlled, laging mataas, syempre after brushing, kuminsan nagkakakita kayo ng blood when you spit out the
10: yes,
9: paste. And that is an indication na nagkaroon ng gas-gas. The moment that there's a gas-gas, it can be a portal of entry for bacteria to come in and then cause infection in the gums, causing gingivitis. So most diabetics are prone to develop this because of their because diabetics are really filled with inflammation as well as yung kanilang protection is lesser in comparison to the non-diabetes.
10: Okay, Doc, salamat sa inyong explanation. Mayroon pa tayong pang-apat. napapansin po, madalas ang dry mouth kasi meron daw po siya mga maintenance ng medication niya. Tapos parang nagiging sensitive ang mga ngipin. So meron po itong connection sa pag-dry mouth po.
9: Meron, direct and indirect din. You know, when you have diabetes and it's poorly controlled, laging 200 ang yung sugar, most of the time you'll be urinating. Pag ihi ka ng ihi the whole day, the whole night, of course, magkakaroon ng dryness, dehydration. So all you have to do is drink and drink. So pagka drink and drink, parating nababasa yung mouth kasi laging dry yes. ang pakiramdam. You have to make sure na well hydrated kasi once you urinate frequently, some of the solutes, yung mga sodium, potassium, ay lumalabas din yan. So nababawasan yung ating mekanismo para sa ating functions ng mga smallest unit ng ating katawan, yung metabolic process sa cellular level. So rehydration is always a must for diabetic. Of course, not to mention yung proper sugar control. Once your sugar is very high, your tendency to develop abscesses or infection in the gums are higher also.
10: Yan. Okay. Doc, maraming salamat sa pagsagot sa mga questions ng ating mga kaagapay. Yun nga lang, Doc, marami pa tayong pwedeng pag-usapan pero we need to wrap up due to our limited time. Samantala, narito muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health Meditation.
16: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Maglingkod? Ang wika sa Marcos, Kabanata 6, Talata 12. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao'y dapat magsisi at tumilikod sa kanilang mga kasalanan. Paano ba dapat maglingkod tulad ng inihabili ni Jesus sa 12? Una, dapat tiyakin ng isang tagapaglingkod na hindi magiging hadlang o sagabal sa kanya ang mga bagay na material. Basahin ang tagubili ni Jesus sa Marcos Kabanata 6, Talata 8-9. Sa isang tunay na tagapaglingkod, wala nang kapangyarihan ang material na bagay, sapagkat ang kanya ng prioridad ay ang mga bagay na espiritual. Hindi na kayamanan dito sa lupa ang kanyang iniimpok, kundi kayamanan sa langit. Ikalawa, ang isang tagapaglingkod ay nakahandang iwan ang kanyang comfort zone, hindi maluho at laging mapagpasalamat. Basahin ang Marcos Kabanata 6, Talata 10. Ang kagalakan ng isang tunay na tagapaglingkod ay nagmumula sa kanyang malalim na relasyon kay Kristo at hindi sa mababaw na kaugnayan sa mga bagay na material. Ang personal comfort ay kanya ng naisasantabi. At panghuli, ang isang tagapaglingkod ay maaring dumanas ng pagtatanging katulad ng dinanas ni Jesus. Basahin ang verse 11. Ang pagsunod at paglilingkod kay Jesus ay hindi walk in the park. Gayunpaman, binibigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang kanyang mga lingkod na magdeklara ng pagpapala o sumpa sa mga tao. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at nagsusumamo. Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po sa kahinaan namin at pananatili namin sa aming comfort zone. Panginoon, gabayan mo kami sa paglilingkod na karapat dapat sa iyong harapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
17: Glosaryo Medico.
18: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
17: Glosaryo Medico.
16: Enamel. Ito ang pinakamatigas na panlabas na layer ng ngipin na nagsisilbing proteksyon laban sa sensitivity at pagkasira. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Enamel. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
10: Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Ngayon po ay ang ating home stretch ng anong programa. At Doc, baka meron kayong mga iba pang pahabol na messages sa ating mga taga-subaybay ng 702 DJS Doctors Online.
9: Thank you for that, Doc Marlon. Meron akong isang pahabol. Yung, kasi this is a very common condition, yung gastroesophageal reflux disease.
10: Yes, okay.
9: Yung GERD is also a factor na nakakasira ng ating teeth. Yung gastroesophageal reflux disease is a very acidic liquid that goes up, and it's very ang hirap experience nito kasi parang nasusunog yung lalamunan. And yes, that affects also the enamel of our teeth. So if you have that, please don't forget to take antacids and protection, the PPIs and the H2 blockers na pwedeng mag-relieve ng GERD. So yun lang aking isang pahabol, Doc.
10: Okay, maraming salamat, Doc, sa inyo, no? At yung mga paalala nyo, at naway sana yung maalala ng ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Thank you po, Doc Mel.
9: Maraming salamat din, Doc Marlon, for the invitation.
10: Yes. Good afternoon. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 DZS, FEBC Radio TV, at syempre ang inyong programang Doctors Online, na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Samantala, salamat po kay Rafael Agtapon, si Kaina Abalon, Benjo Morano, Nat Peralta, RTV, at mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone. God bless.
19: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
20: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
2: Magandang araw po. Ako po si Pastor Eric Cortez para sa Makabayang Panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, "Don't let anyone look down on you because you are young, but be an example in speech, in faith, in love, and purity." Ang aming pong panalangin para po sa aming mga kabataan na maging halimbawa po ng mga mananampalataya na sila'y lumago sa kaalaman at sa kagandang loob po ninyo, na sa kabila ng kanilang kabataan, sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan, ang inyo pong karunungan ay laging laan para sa

builds the house, the laborers labor in vain. Subalit salamat sapagkat hindi kami magsisikap na walang kabuluhan sapagkat kayo po mismo, Panginoon, na magtataguyod ng aming mga pamilya. Na tunay nga ang aming pamilya ay pangunahan po ninyo, aming Panginoon. Ipagsanggalang nyo sa mga impluensya na nagnanais na sirain ang pamilya. At ang pamilya po namin, that you would bind us closer to you and to each other. We thank you. We glorify you. In Jesus' name, amen.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw po ay nakatutok pa rin dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayong Tuesday afternoon, samahan po ninyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At binabati natin ang mga kaagapay nating present na.
0: Yun.
2: At nakikinig na at nanonood sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, gaya po ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na po, i-share din ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga pa-shoutout at mga pag-greetings dito sa ating comment section. Update nyo rin kami ni Kayla kung ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayong hapon at ang pangmalakasan ninyong merienda. Yan, para sabay-sabay po tayo mag-crave.
0: Oo nga, bukod kasi sa nakakaantok yung panahon eh, dahil nga ang init, eh nakakagutom din.
2: Oo, diba?
0: Kaya kaagapay, share mo na ano ang ganap mo ngayon Tuesday afternoon at ang inyong pangmalakasang merienda. And syempre, hindi rin natin nakakalimutang batiin. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Hello, hello po sa inyong lahat. At maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app. Yan po ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Mm-hmm. Pero yun nga, ano pa man ang inyong kapamaraanan, kayo man ay team online, team radio, tuto ka lamang sa ating programa, sa ating kwentuhan ngayon Tuesday afternoon. At welcome po kaagapay ang inyong mga naiisip, opinion, at kung ano man ang pinili ninyong kasagutan sa ating question of the day na nakakagulat dahil ang daming sumagot.
2: Oo nga, talagang ang dami nag-participate at nag-share ng kanilang mga kuro-kuro sa ating katanungan today.
0: Yes, kaagapay, ang ating question of the day, kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time?
2: So dito pala lalabas kung ang words or love language mo ay words of affirmation or kaya naman ay quality time. So kaagapay, wag na po kayo mahiya. I-share nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At yan, itag nyo na rin ang inyong mga loved ones. I-mention nyo dito para mas marami po tayo makapanood ng ating episode ngayong hapon.
0: Tama kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayon at itag ang inyong mga gustong makasama na makakwentuhan dito sa ating programa. Eh dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na ang bumabati at nagsishare ng kanilang food ngayong Tuesday. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati sa atin ng good afternoon. Ang kanya daw breakfast ngayon, nanonood siya habang kumakain ng breakfast ay steamed mushroom at pritong manok.
2: Oh, wow. Diba?
0: Sarap naman.
2: Sarap naman ang breakfast ni Kuya Vincent. At nag-good afternoon na rin sa atin si Kuya Anthony Abrenica, maging si Kuya Epifanio Salvador, na ishinare na din ang ating ongoing streaming at the same time, nakikinig din sa atin sa PM Radio. Thank you so much po.
0: Salamat po, Kuya Epifanio Salvador. Si Ate Karen Damian, mula dyan sa Japan, ay nag-hello na rin sa atin. Siya daw ay walang work today, kaya present siya. Salamat po, Ate Karen.
2: Thank you po sa pag-tune in at sa pagdaan po dito sa ating program. At ito si Ate Len Agdon Reyes, nag-good afternoon na din sa ating lahat. At listening siya ngayon at sa mga oras na to sa Palayan, Nueva Ecija. Kamusta po weather dyan, Ate Len? Eh, dito po ay sobrang init.
0: As usual. Sobrang init. Oo, kaya kaagapay, muli ang ating reminder sa inyong lahat ay stay hydrated. Mm-hmm. Dahil kahit umuulan na paminsan, eh parang mas lalong umiinit.
2: Oo, totoo. Diba? Kaya kung pwede na rin kunin tong opportunity na to upang makapaglaba, no? Talaga
0: ayaw,
2: na karirin nyo na kaagapay para naman mas mabilis matuyo ang inyong mga labahin.
0: Oo. Oh, usapang ang labahin.
2: Oo, diba?
0: Yung kaagapay, again po ang ating question of the day, ha. Kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time? Gusto mo ba yung bibigyan ka ng advice or gusto mo yung sasamahan ka lang kumain?
2: Ayun, kumain talaga.
0: Kumain talaga.
2: Yun talaga, no, minsan kasi pag, ano, pag kasama natin ang ating mga loved ones or friends or family, nomatic talaga. Kasama talaga ang food trip.
0: Ay, diba? Totoo.
2: Isa yun sa mga nakakapagpagaan ng loob eh, di ba?
0: Ang
2: good
0: kumain.
2: Good food and yeah, good company.
0: Aww. Aww. And good coffee.
2: Oo, good coffee. Yes.
0: Di ba? Yung hihigop lang kayo ng kape, tas people watching.
2: Oo, di ba? Yun lang, nakakamiss.
0: Yes. Nakakamiss. Si Ate Ellen Nagdon sumagot. Sabi niya, sobrang init po dito sa Nueva Ecija. Hindi ka makatulog dahil sobrang alinsangan. Ay, totoo po yan. Kahit antok na antok ka. Mm-hmm. Pero sa ganyang kainitan naman ay mahihirapan kang makatulog. Tapos paggising mo, no, tagaktak ka ng pawis.
2: Totoo. Kumbaga nagigising ka na lang sa sobrang init.
0: Yes.
2: Eh, diba? Kaya stay hydrated po sa inyo, Ate Len. At ito si Ate Karen Damian. In-update na tayo. Habang siya daw ay naka-tune in, nagpe-prepare na siya ng kanilang early dinner.
0: Wow.
2: Ayan. At ang dinner lang naman nila kayla, tortang talong at danggi.
0: Ay, ang
2: wow,
0: sarap.
2: Ang sarap niya, lalo na sa kape. Kape talaga.
0: Tapos, very breakfast.
2: Oh, breakfast pala yung nasa isip ko, hindi pala pang dinner, no? Pero ang sarap ng tortang talong,
0: yes,
2: diba?
0: Yes, oo nga.
2: Yum,
0: hello
2: yum
0: po, Ate Karen. Si Ate Atara Maborang ay nage-hello sa atin from Marikina. Sa sobrang init, naligo after doing everything dun daw sa kanilang tahanan. Merienda daw niya ay French fries
2: yun
0: na ininit.
2: Mm-hmm.
0: At sumasagot na rin siya sa ating question of the day. Quality time with my family and friends.
2: Ayun, totoo yan. Nothing beats.
0: Ay, of course.
2: Ang quality time with our family and friends. At ito si Ate Lolit Malyari Adia. Listening siya sa kanyang PM radio. Pero thank you po dahil dumaan po kayo sa aming ongoing streaming para bumati. At siya'y mula sa Taytay Rizal. Ayan. Hello po sa inyo, Ate Lolit. Maging kay Kuya Wilbert Montiel. Ayan. Nag-good afternoon na sa atin. Thank you po.
0: Salamat po sa inyong pagtutok. Patuloy po din yung ipadala ang inyong mga pagbate, komento, mensahe. And of course, ang kasagutan po ninyo sa ating question of the day. Sa ating poster naman ay bumabaha ng kasagutan.
2: Mm-hmm.
0: Nakakatuwa naman. Ito si Shekinah Abalon, ang ating kaagapay. Na si Shekinah Abalon, sabi niya, quality time and listening ears.
2: Wow! Very specific,
0: yes,
2: 'di ba? Hindi lang isang sagot niya, may kaakibat pa, 'di ba? Quality time at syempre listening ears, 'di ba? Tama nga naman, mas nagmamatter yung quality time mo kapag alam mo yung kausap mo eh nasa iyo yung attention fully.
0: Yes.
2: 'Di ba? Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyo.
0: Correct.
2: Diba?
0: At ako, Shekinah, upuan natin 'yan.
2: Kala ko nandiyan eh. Napalingon tuloy ako.
0: Upuan natin yan.
2: Yes,
0: ano ba yan?
2: Oo, oh, diba? With kasamang, ay hindi pala siya nagkakape.
0: Hindi siya nagkakape.
2: Aalukin ko sana siya.
0: Hot choco.
2: Milk tea.
0: Yes,
2: yan,
0: milk
2: yan,
0: tea.
2: Yan, tatlo yan. Si Des at saka si Shai. Favorite nila yung milk tea sa isang dito, malapit dito.
0: Sa baba lang.
2: Oo, creme brulee.
0: Yun.
2: Anyway, ito, ang kaagapay din natin sumagot si Angelica Joyce Calayag.
0: Uy.
2: Sabi niya, quality time. Yan, mas gusto kong kalimutan through a companion kaysa pag-usapan, yung mare-remind pa daw siya.
0: Oo nga naman.
2: So, gusto niya quality time. So, Kuya Nat, sa control, alam mo na, quality time.
0: Quality time daw, Kuya Nat. Totoo, no? Minsan, mas gusto mong kalimutan muna for a while yung mga pinagdadaanan mo na meron kang kasama, meron kang kausap, kesa pag-uusapan tapos mare-remind ka na naman.
2: Totoo, diba? May mga tao kasi na ayaw muna nilang harapin, diba? Or i-face yung kanilang pinagdadaanan. Gusto muna nila like, yun nga, makalimot.
0: Huminga.
2: Huminga muna ng malalim. Wow. Tapos yun nga, i-shift muna yung focus sa ibang bagay na pwedeng, alam mo yun, makatulong na makapagpagaan ang kanilang damdamin, diba?
0: Correct. Mm-mm. Ito naman si Vincent, si Kuya Vincent Garcia, sa lowest point, maganda ang quality time para mabigyan ng encouragement na words. Masarap kasi may quality time, lalo sa pamilya, nakakapagbigay ng encouragement. Mm-hmm. So, dalawa din.
2: Oo.
0: Pag may quality time, ay kasama na doon ang pagbibigay ng encouragement. Pwede nga rin naman.
2: Totoo, diba? At ito naman, galing sa kaagapay nating si Jonathan Clerigo. Sabi niya, Happy Tuesday! For me, I will go for both. Yan. Our present is sufficient to encourage or even us found at our lowest times. At least, we are able to get the whole context ng concern ng companion natin or even our personal concerns na napagkukwentuhan natin. So, yun. Both mahalaga kay Jonathan, mm-hmm. Diba? Encouraging words at quality time.
0: Yun. Salamat po. Si Cecilia Gatbunton ay parehas din ang kanyang sagot. Encouraging words daw para ma-encourage ng spiritual growth at be a blessing to others. Mm-hmm. Quality time naman para sa kanyang family and friends and maging ang church members. Ayun. So siya ay team encouraging words and quality time.
2: Ayun. Thank you po. At ito, dagdagan natin ang points ng quality time dahil yan ang sagot ni Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, quality time kasi even no words to say. Kumbaga, kahit walang kang sabihing words, yung presence lang daw ng tao at availability ng tao ay okay na for her.
0: Oh,
2: 'di ba? Totoo 'yan. Totoo. May mga ganyan tayong moment, no, na minsan hindi mo naman talaga kailangan magsalita mm-hmm. or mag-advise dun sa taong or friend mo na may pinagdadaanan. Minsan, yung presence lang or yung thought lang na alam nilang nandiyan ka.
0: Yes.
2: 'Di ba? Na ready ka makinig anytime, anywhere, anytime. This AS app. Pero 'yun, 'di ba, yung ganong klaseng comfort ba ay maibibigay kapag nandun yung presence ng taong mahalaga sa iyo.
0: Yes.
2: Diba?
0: Minsan nga kahit wala kayong pinag-uusapan, wala kayong ginagawa na major. Parang okay na, basta nandyan ka lang, yes. Enough na yan, na-encourage na ako dyan sa presence mo, diba?
2: Yun, your present is a present.
0: Oh,
2: your present.
0: Diba? Hashtag presence.
2: Presence. Okay, sino pa?
0: Ito pa si Marlon Gabino. Pareho po, pero depende pa rin sa panahon.
2: Yun.
0: Listening daw mula sa Benguet.
2: Wow,
0: Benguet. Hello po.
2: Malamig kaya doon.
0: Oo nga. Sana all.
2: Oh. Diba? Pag nakikita ko yun sa picture, ano nga ba yun? Sagada yata yun. Diba? Ang ganda ng Sea of Clouds.
0: Yes.
2: Diba? Tapos nandun ka pa sa parang garden nila. Ay, grabe. Talagang IG worthy. Yan talaga yung habol eh, no? Pang IG, no? Pang post sa
0: iyong... Eh, ganyan na ngayon ang generation.
2: Oo nga eh, diba? Talagang ganun ang goals eh.
0: Yes.
2: Pang picture. Capturing moments.
0: Oo, diba? True.
2: At ito, si Kuya Vincent Garcia. Ay, nabasa mo na pala. Si Ate Lori Santos na lang. Sabi niya, hello, Inspirations Unlimited. For me, quality time din. May benepisyo pa sa ating katawan. Yun, pahinga pa rin pag may time. Kaya thanks daw. And listening siya from Pandi, Bulacan. Ayun. So, quality time pa rin, di ba?
0: Quality time.
2: Maganda nga rin namang time yan to bond with people, no? Especially loved ones mo. At talaga nakakatulong din siya, no? Kunyari, mag-distress kayo, di ba? Gala-gala kayo.
0: Makait kayong bundok, no?
2: Para nakakapagod. Pero fulfilling.
0: Yes.
2: Diba?
0: Pag magdagat. Magdagat.
2: Oo, di ba? Ang tagal ko nandiy nakakadagat. Ito na naman tayo. Lagi ko na alala yun. Pag ano, hindi tayo nakakadagat. Dagat, pero yan, sana, di ba? Madrawing. Soon. Makulayan pala.
0: At saka, no, minsan, napapansin natin na kapag meron tayong mga pinagdadaanan in life, para mas dumadami yung quality time.
2: Oo, di ba?
0: Mas nakakapag-catch up ka with your friends, di ba, with your family.
2: Tsaka, ano, kumbaga, para mas nagiging intentional yung yaya
0: mo.
2: Kasi minsan, pag parang wala kang pinagdadaanan, oh, sige, tara, kape tayo. Yun lang. Kumbaga, kahit wala kang pinag-uusapan. Pero pag may pinagdadaanan ka,
0: parang available lang lahat.
2: Oo.
0: Diba?
2: Yun. Kaya, yan. Thank you so much po,
0: salamat
2: Ate
0: po.
2: Lori Santos.
0: Si Ate Marilu Domasig naman ay encouraging words. Like, makarinig daw ng kaya natin to, makakaraos din tayo, may biyaya si Lord, tutulungan niya tayo. Ganun daw yung mga gusto niyang marinig.
2: Ayun. Oo. Siguro love language ni ate ay... ano, words of affirmation, 'di ba? Oo nga no. Ako bilang ako na 'yan yung di naman ano, primary. Siguro pangalawa 'yan kasi quality time din ako kagaya mo, 'di ba? Quality time
0: yes.
2: ka din. Team quality time.
0: Kaway-kaway.
2: Pero pangalawa ko 'yan, yung words or parang words of affirmation. Isa 'yan sa mga bagay talaga na nakakapagpa-boost ng moral. Mm-hmm. Yung parang alam mong may someone na ba-back up sa'yo, mm-hmm. diba? So, yun. Nakakatuwa lang kapag nakaka-receive ka ng encouraging words.
0: Totoo.
2: Ayun. At mm-hmm. ito, dagdagan natin yung points din ng encouraging words kasi ito ang sagot ni Ate Marites Cantanero. Sabi niya, encouraging words po kasi gagaan ang pakiramdam at makakapag-isip nang tama.
0: Yun.
2: Ayun.
0: Oo nga naman. Kasi makakarinig ka rin ng ibang perspective.
2: Mm-hmm.
0: Kasi minsan yung mga blind spot tayo, diba? Nakala natin tama na, pero meron pa palang mas maiging way
2: totoo.
0: Para gawin yung isang bagay. At least kapag merong perspective ng ibang tao, may iba ka nakikita.
2: Mm-hmm. Diba? Na-enlighten ka.
0: Yes.
2: Kumbaga. Definitely agree. Yes.
0: Ito naman si Salamat Chris. Quality time kasi papasok na rin po doon na pwedeng mag-usap at magpalakasan sa bawat isa.
3: Tama!
0: Ay, oo. Ay, tama na. Oo, di ba may mga, minsan may mga minimit tayo ng mga tao, may mga catch up tayo with friends, na pag-uwi natin, para tayong ano, bagong likha. Para na-recharge ka talaga.
2: Oo, bagong likha talaga.
0: Imbis na ma-drain ka, di ba, ma-re-recharge ka.
2: Totoo. Nakakatuwa naman yung term mo, bagong likha.
0: Bagong likha.
2: Para kakagaling mo lang talaga sa ano na. Retreat, gano'n.
0: Bagong likha.
2: Mano, hashtag bagong likha.
0: Hashtag bagong likha.
2: At ito, galing naman kay J.S. Setiar. Sabi niya, receiving both of them is a blessing. Pero I'd go to spending quality time with people who adds value and is a mouthpiece of God to encourage. Ayan, totoo yan, no? Maging mouthpiece tayo. Or, let's spread kindness, diba? Mm-hmm. Kahit sa pamamagitan ng, yun nga, mag-encourage tayo, speak life sa ating kapwa, at talagang hindi mo alam kung gano'n nakakatulong yan, diba?
0: True.
2: Minsan, iniisip natin, eh, wala naman, di naman yata niya na-appreciate yung gantong simpleng sasabihin ko. Pero, malaking bagay yan 'di ba? Malaking bagay ang ating mga sinasabi sa ating kapwa.
0: Ay totoo.
2: It lalo will matter.
0: Na, lalo na 'no sa mga gantong pagkakataon na ikaw ay nasa lowest point.
2: Mm-hmm.
0: Tapos makakarinig ka ng something positive, mm-hmm. 'di ba? Hindi natin alam kung anong kabigatan, anong level ng kabigatan 'yung nararamdaman niya, pero makaka-encourage 'yung ating mga simpleng pananalita.
2: Yes.
0: Parang si Ate Karen Damian, sabi mm-hmm. niya, ang sagot niya ay encouraging words.
2: Mm-hmm.
0: Kasi daw, kasi daw madalas, gusto lang daw niya mag-isa.
2: Ayun.
0: To process
2: mm-hmm.
0: everything muna. Quiet time with the Lord.
2: Oo. Yes. You're so
0: happy. Simon kasi.
2: Yeah, 'di ba? Sobra tayo na yung encourage ni Wen sa control.
0: Quality time with Nat-Nat.
2: Oh, yeah. Isinasabuhay na nila ngayon yung ating topic. Ayan. Thank you so much po,
0: Thank you, Ate Karen.
2: Ayan. Ate to, si Ate Len Dizon. Ayan. Number ano na naman. Added point na naman sa quality time. Dahil yun ang sagot niya. Maging si Ate Dorina Soto naman, listening ears.
0: Wow.
2: Ayan, feeling ko quality time yan. Kasi parang si Shekinah, diba? Gusto niya eh, quality time with listening ears.
0: Yeah.
2: Thank you so much po, Ate
0: Salamat
2: Dorina.
0: Salamat po. Si LV Gabinete, ay encouraging words din.
2: Mm-hmm.
0: Ang kailangan daw niya dahil malaking comfort daw ang naibibigay noon sa kanya.
2: Niyon. At si Ate Aida Kokilia, sabi niya, blessed Tuesday afternoon daw sa lahat. At ang sagot niya ay both. Ayan, hindi siya makapili sa dalawa. So, dadalawahin niya.
0: Parehas na lang.
2: Pareho na. At si Ate Maria Victoria Padrigon, sabi niya, quality time ang gusto ko.
0: Uy!
2: Ayan, diba? Alam niya ang gusto niya.
0: Oo.
2: Yun.
0: Salamat po. Si Ate Tess Romero ay nag-hi sa atin at sabi niya both daw, encouraging words and quality time. Pero mas matimbang naman daw yung quality time dahil naniniwala daw siya na you cannot spend quality time with someone without imparting encouraging thoughts.
2: Mm-hmm.
0: Bongga.
2: Oo, totoo
0: nga
2: yan.
0: Naman.
2: Yeah.
0: Definitely agree.
2: Yeah, at ito si Ate LV Gabinete, sabi niya, encouraging words ang need ko dahil malaki ang comfort nun sa akin.
0: Oh.
2: Ayun, so kailangan niya na magagandang words.
0: Mga positive words. Kasi nga naman, baka nga may pinagdadaanan ka
2: mm-hmm.
0: na tapos ang maririnig mo, no, ini-invalidate ka.
2: Ay, ang sakit nun.
0: O paano,
2: diba? Isa
0: diba?
2: Yun sa mga bagay na masakit na maranasan. Mm-hmm. No, kapag, alam mo yun, parang nag-open up ka lang, ganyan, tapos bigla, ay, hindi, ano mo lang yun.
0: Oo, naiisip mo lang.
2: Oo, mahirap yun.
0: Oo.
2: So, dapat mas maging understanding tayo sa area na ganun. Kaagapay, no? Kasi lahat tayo ay may mga hidden battles.
0: Yes.
2: Diba? Mga silent battles
0: yun.
2: Na pinagdadaanan ng bawat isa. So, alam mo yun, kailangan lang natin magbaon ng extra patience and understanding para sa bawat isa.
0: Totoo. Maging mindful tayo
2: mm-hmm.
0: sa ating mga sasabihin dahil yan ay magiging part ng healing niya or
2: yes.
0: lalong makakasakit.
2: Oo, diba? Totoo.
0: So, maging mindful tayo, no, kaagapay. Again po, ang ating question of the day, patuloy po ninyong ipadalangin yung mga kasagutan kapag nasa lowest point. Ano ang gusto mong matanggap, kaagapay, encouraging words or quality time? Patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan, kaagapay, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan ay we will take a short break po muna, mga kaagapay. Magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Tuesday.
1: Inspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
2: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
3: Inspirations Unlimited.
2: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
4: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante. Ang ating nga pong question of the day, kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time.
2: Ayun.
4: Sa ating ongoing Facebook Live ay may mga humahabol pa ng kanilang mga kasagutan. Si Matthew Bautista, sa kanya daw ay quality time. Ayun. Kasi kapag may quality yung time, ay speaks louder than words and actions. Dahil daw, expression daw yon ng kung ano yung heart ng isang tao. Mm-hmm. Doon mo mararamdaman yung sincerity and kung hindi daw mag-spend ng quality time ang isang tao sa'yo unless you matter to them and they value or honor you.
2: Oh, totoo. Isa sa mga bagay kasi talaga, no? Kapag, ibang usapin yun eh, kapag talagang nag-spend ka ng oras, no? Mm-mm. Naglaan ka ng oras para sa isang tao.
4: Yes.
2: Ibig sabihin, they matter. Diba? Mm-mm. At yun nga eh, parang, eto lagi ko to natatandaan, itong linya itong nabasa ko eh. Yung time is the most valuable commodity,
4: yes,
2: na meron
4: exactly.
2: Tayo. Kasi isa yun sa mga bagay na ini-spend natin, pero hindi yan nababalik.
4: Hindi na naibabalik. Diba? Totoo. Tsaka imagine, part ng life niya, nilaan niya sa'yo. Mm-hmm. Pwede niya naman yung matulog na lang siya.
2: Oo, diba?
4: Magpahinga na lang siya, diba? Pero pinili niya pa rin na mag-spend ng time with you. Eh, something nga yun na talagang dapat i-cherish natin.
2: Yes, definitely agree. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Ate Lovelyn Nieto Quezon. Sabi niya, both. Ganyan din si Ate Marimar Galiardo. Ayan, sa ating poster to, Kayla. Para o sila, both ang kanilang kasagutan.
4: Yun, salamat po. Si Ate Ana Figueroa ay quality time. Si Jovi Sobrepeña ay parehas daw. Maging si Ate Blend De Los Reyes ay both din ang kanyang kasagutan.
2: Yun. At isunod-sunod na natin tong boast, no? Magro-roll call na ako ng mga kaagapay natin sumagot ng parehas. Ito, si Ate Marife Ramos, ang sagot niya, boast. Ganun din kay Ate Gemma Cruz Castillo. At isama na din natin si Ate Daisy Jo Valdez. Ayan, pareho sila. Encouraging words at quality time.
4: Salamat po. Si Amaya Kabugera naman ay encouragement and quality time kasama daw ang kanyang churchmate, ang Jesus Water of Life. Nagagalak daw kasi yung kanyang heart kapag a-attend siya ng prayer meeting and devotion before Sunday service kasi siya daw ay nasa music ministry. Wow. Oo nga naman, iba din, no? Yung quality time kasama yung mga ano mo, churchmate,
2: yes,
4: yung mga friends mo na same kayo ng faith, diba?
2: Yes, oo, yung fellowship with them. At ito, isama ko na rin yung sagot ni Kuya Gerald Potente, sabi niya, para sa akin mga kaagapay, yung bonding time ng pamilya, so quality time din ang kanyang kasagutan.
4: Yon, salamat po. Sa ating Facebook Live, si Ate Shirley Diansay ay both. Napaka-importante kasi na encouraging words at quality time. Pagsabayin silang dalawa, lalo na at mabigat yung pinagdadaanan. Mm-hmm. Oo nga naman.
2: Totoo. At si Jacobina Fajardo, ang sagot niya naman ay encouraging words. Ayun, team encouraging word siya. Si Blend De Los Reyes, both daw ang kanyang kasagutan, maging si Ate Arsenia Reyes. Ayan, quality time naman para sa kanya.
4: Salamat po. Si Ate Judy Alex Franco ay nagpapa-shout out at ang sagot daw niya ay quality time. Magkaroon daw ng heart na nakikinig. Nagpe-prepare daw siya ng kalabasa with bangus.
2: Wow.
4: At siya daw ay nasa likod ng bahay nila na mapuno kaya daw mahangin. Need din daw minsan na magpahinga sa mga ginagawa. Mm-hmm. At syempre daw, hindi niya ipagpapalit ang pakikinig sa DZAS. Wow, wow, salamat po. Dahil nag-spend po kayo ng time with us.
2: Oo, thank you so much po. Si Ate Jing Eva, ang sabi naman niya, ang sagot niya ay word daw ng wisdom from God. So I think encouraging words ang gusto niyang matanggap. Maging si Ate or Kuya Glenn Talsim, encouragement daw at understanding naman para sa kanya.
4: Yun, si Kuya Aris Benito, napakainit daw na hapon, ayopo, tunay po. Mas gusto daw niya ang quality time, isabay na habang nagbabanding ang encouraging words.
2: Oo.
4: At nanonood daw siya sa online. Salamat po, Kuya Aris.
2: Ayan, thank you po. At si Ate Petronia Bareno, sabi niya boast ang kanyang sagot at siya ay nakikinig mula sa Quezon Province, Lucena City. Ayan, Shine Sanchez Bareno. Ayan, siguro pinapa-shoutout niya. Hello po sa inyo.
4: Hello po.
2: And God bless you po.
4: At binabati rin natin, pinapabati ni Ate Karen Damian, si Carol Estacio na nasa Japan din daw at naka-tune in din sa atin. Ako, happy listening po maging sa iba pa nating mga kaagapay na OFW na malayo man ay para ring malapit dahil lagi sila nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po!
2: Thank you po. At ito, boost ang sagot nila pareho. Si Ate Belcy Peralta maging si Ate Maricar Loriaga. Yan, team encouraging words at quality time sila pareho.
4: Hello po, salamat po si Miramar Galiardo. Quality time, yun daw may makikinig sa'yo at mahihingan mo ng payo at magpapalakas ng loob mo ay talagang nakakapagbigay ng comfort sa may pinagdadaanan.
2: Ayun, at si Ate Regina Hernandez, sabi niya, kaya mo yan at malalampasan ang lahat ng pagsubok. Yan, yan ang mga gusto niya ma-receive na words of encouragement. At syempre, salita daw ng Panginoon.
4: Salamat po. Naalala ko lang kanina na gano'n kami si OC. Mm-hmm. Tapos nakita nila yung question of the day natin. Apat kami eh na nag-si OC kanina. Lahat sila quality time.
2: Oh, so pare-pareho pala ang mga love languages ninyo.
4: Ay, quality time. So shout out sa aking mga ka-COC kanina, si Ate Grace, ano maalala ko. Ate Grace Arnan, si David, maging si Nate ng CCRD. At na-miss namin si Desa, pati si Kuya Don. Yan. Happy listening and salamat sa ating kwentuhan kanina. Tukol dito sa question of the day.
2: Oh. Ang cute naman. At ito, si sino pa ang hindi natin nababasa? Ito, sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, kapag nasa lowest point ako, mas gusto ko ng quality time. Kahit walang advice, basta may taong willing makinig at samahan ako. Ayan, go daw siya.
4: No, totoo nga naman. Yung basta, alam mo lang na meron kang kasama sa journey, ay okay na.
2: Kaagapay mo.
4: Yes.
2: Diba?
4: Si Darlene Castro, quality time. Kasi para sa akin, effort ang pinakamalaking form ng comfort.
2: Oh.
4: Kapag may taong nagbibigay ng oras sa'yo kahit busy sila, eh ramdam mong mahalaga ka.
2: Diba? You matter. Diba? Family matters. Wala, iba pa rin. Pero hindi, totoo yun, diba? Malalaman mo na pinapahalagahan ka and you matter sa isang tao kapag willing sila ibigay yung oras nila sa'yo, diba? Gano'n ka man kalayo, pupuntahan ka kaila.
4: Puyat man, pagod man sa trabaho.
2: Ka, diba? Makapag-kape lang with you. Diba? Makapag-food trip lang with you.
4: Totoo.
2: Doon mo malalaman na mahalaga ka doon sa tao. Pero ito nga, sagot ni Ate Ruby Clet, sabi niya, good PM po, mga ate and mga kaagapay. Ayan, nanonood daw siya online at nandito daw, at nandun daw siya sa Harmony Hill, Muzon, South, ano ito? Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, happy listening po, Ate Ruby. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
4: Salamat po. Si Ate Leia Reyes naman ay quality time din.
2: Mm-hmm.
4: Ayoko nang maraming salita kapag nadadown ako. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa.
2: Oh.
4: Meron talagang gano'n, no, na hindi mo na ready'ng makinig ng any words, any advice. Gusto lang ay huminga.
2: Totoo. Mm. Kasi nga naman, diba, kunwari rinding-rindi ka na sa mga nagaganap sa paligid
4: yes.
2: mo, diba? Sobra ka ng nalulunod sa noise na mga pinagdadaanan mo, tas dadagdag pa yung kasama mo, diba? Napakahirap naman nun. So, maganda nga din talaga na mas maging mindful tayo, no? Isipin natin, ano ba yung kailangan ng taong kasama natin at that moment? Mm. At yun yung pwede nating i-offer or ibigay for them, diba?
4: Yes, so quality time.
2: Yun, quality time. At si Neptune Murillo, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. At siya ay nakikinig mula sa UCCP, Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. Ayan, hello po sa inyo. And God bless you din po.
4: Ang layo na nararating.
2: Diba?
4: Oo. Hello pa sa mga kaagapay natin dyan sa Mindoro. Kamusta po ang weather dyan?
2: Mm-hmm.
4: Si Ate Angela Marie Santos ay quality time din.
2: Yes.
4: Kasi minsan daw, kahit anong encouraging words ang marinig ko, iba pa rin yung may taong present talaga. Yung tahimik lang kayong magkasama pero ramdam mong hindi ka nag-iisa. Yun daw ay malaking comfort.
2: Mm-hmm. Totoo yan. At si Aris Castrana, dito sa ating PM, sabi niya, kapag nasa lowest point ako, gusto ko ng simpleng companionship. Diba? Kahit simpleng coffee date, late night drive,
4: aww,
2: o tahimik na usapan lang, diba? Hindi naman kasi daw kailangan lagi may solution agad.
4: Mm-hmm.
2: Minsan kailangan mo lang na maramdaman na may kapiling ka. Wow.
4: Kapiling
2: ka.
4: Kapeling.
2: Oo. Kape. Ayos yan na. Oo,
4: kapeling.
2: Kapeling, diba? Mm. Yun nga naman din talaga nagmamatter.
4: Yen. Si Yen. Si si ang aking mami ay nakikinig daw ngayon habang sila ay bumabiyahe ng aking kapatid. At sabi niya, quality time. Kasi effort yon na binigyan ka ng time para samahan ka.
2: Oh. So true po. Hello po. Happy listening po, Mami Aleli and Ate AC.
4: Yon. At dito pa sa ating PM, si Kimberly Ann Flores. Ayaw daw niya minsan ng maraming advice, kaya quality time. Gusto lang daw niya yung may kasama, kahit simpleng coffee, lakad, o tahimik na usapan lang.
2: Ayun.
4: Hindi talaga nawawala yung kape, no?
2: Oo, parang kasama na dapat yan sa sistema.
4: Oo.
2: Unless hindi ka talaga nagkakape.
4: Yes.
2: Iba yung drink mo. Siguro matcha, girly ka.
4: Chocolate.
2: Milk tea. At ito, si Ate Zai Ayuban. Sabi niya, hindi ako magaling mag-open up. Kaya mas gusto ko ng quality time kaysa pilit na usapan.
4: Oh.
2: Ay, oo. Hirap nga din naman, mm-hmm, no? Lalo na kapag, yun nga, hindi ka komportable pag-usapan yung isang bagay. Eh, kapag pinilit mo pa, eh, wala magiging solusyon, mm-hmm, doon, diba? Mas lalo ka pa may stress. Kasi nga, hindi ka komportable,
4: yes,
2: diba? So, dapat pipiliin mo talaga yung pag-open upan mo.
4: Tsaka minsan, di ba, kapag nasa lowest point ka, minsan, miski ikaw, di mo maiyan na yung thoughts mo.
2: Oo, di mo ma-compose, no?
4: Yes, di mo malaman ang iyong nararamdaman. Kaya minsan, gusto mo lang huminga, mm-hmm, gusto mo lang magkape, kapitan. Gusto mo lang kumain ng masarap, di ba?
2: Yun talaga yung solusyon.
4: Kape. Eto naman si Kuya Mark Anthony Reyes, combination daw. Pero mas lamang yung encouraging words.
2: Yun.
4: Kapag pagod na yung isip ko, gusto ko marinig na may naniniwala pa rin sa akin kahit ako mismo ay nawawalan na ng confidence.
2: Totoo. At eto si Ate Aurora Padilla dito sa ating poster. Sabi niya, wisdom po galing sa Diyos. So yun, encouraging words ang kanya. Maging si Ate Teresa Bautista quiet time naman with Jesus ang gusto niya. Ayan. Thank you so much po sa inyo mga kasagutan.
4: Si Carlo Miguel Mendoza, encouraging words kasi minsan sobrang harsh ko na sa sarili ko. Kaya malaking bagay kapag may taong nagpapaalala sa akin ng worth ko. Oh. Uy, totoo yan. Minsan ang kalaban natin mismo yung sarili natin.
2: Mm-hmm.
4: Minsan may mga self-talk tayo, mga negative self-talk tayo na nakaka-apekto rin sa ating sarili. At maganda nga naman na meron tayong someone na magpapaalala sa atin ng ating worth.
2: Yes, oo. You are worthy. At ito si Ate Sara Mirabete. Nabasa mo na ba ito?
4: Hindi pa.
2: Ayan, babasahin natin. Ang sagot niya ay, kapag nasa rock bottom ako, gusto ko ng taong hindi ako pipilitin maging okay agad. Someone who will stay, listen, and understand na minsan, kailangan ko lang ilabas lahat ng walang judgment.
4: Oh, lalim.
2: Oo, 'di ba? Totoo 'yun. Isa din sa mga bagay kasi na kailangan natin yung mga yung isurround yung sarili natin, yung mga taong hindi tayo ipe-pressure.
4: Yes.
2: Kasi nga 'di ba? Pressured na nga tayo sa pinagdadaanan natin, sa mga na-encounter natin, 'di ba? So sana 'yun na may expect natin sa mga tao sa paligid natin is alam mo yung kahit makahinga man tayo, maging hingahan natin sila kahit once lang.
4: Safe place.
2: Yeah.
4: Oo.
2: 'Di ba?
4: 'Di ba minsan kasi nakaka-offend minsan yung pag may pinagdada. Kasi iba-iba naman talaga ng pacing yung mga tao. Pwedeng sa iyo mabilis ka maka-move forward, meron naman na it takes time. Mm-hmm. Tapos kung ikaw ay ikaw isa ka doon sa mabilis mag-move forward. Tapos parang ika-questionin mo na bakit parang kasalanan ko na ganito yung takbo ng pag-move forward ko, mm-hmm. di ba? Kailangan natin ay intindihan.
2: Yes.
4: Diba?
2: Hashtag understanding.
4: Sasabihin ko, hashtag intindi.
2: Pero yon, thank you so much. Kay Ate Sara. At ito, ihabol natin si sa ating ongoing live si Kuya Christian Gonzalez. Sabi niya, encouraging words from the Bible plus quality time with the Lord. Ayan, ang kanyang combo, no? Dalawa ang kanyang kasagutan. Thank you so much po.
4: Si Brian Keith Lopez naman ay encouraging words, lalo na kapag galing sa taong mahalaga sa akin. Ang lakas maka-uplift kapag may taong nagsasabing proud sila sa iyo. Ay, totoo.
2: Totoo. Diba, napakalaking impact niyan. Kagaya nga nung ibang mga sagot na ating kaagapay, no? Minsan parang feeling natin or parang wala nang naniniwala sa iyo. Pero ang nagmamatter talaga kahit isa lang, isang tao lang na alam mong naniniwala sa iyo, ang laki na ng impact nun.
4: Totoo.
2: Or help nun sa iyo. Diba? At ito si Ate Dina Astehada. Ang sagot naman niya ay, honestly, both are important. Pero kung pipili ako, quality time siguro. Kasi words can comfort me for a moment. Pero presence makes me feel supported for a longer time. Diba? So yun.
4: Salamat po. Si Ate Chloe Ramirez ay quality time daw. Bilang OFW daw kasi, yun po yun mahirap at encouragement po sa mga kasama. Kasi kami-kami lang po talaga yung ginagawa nagpapalakasan. Kasi sila-sila lang daw dun sa ibang bansa. At yun daw yung nagiging encouragement, lalo na daw sila na malayo sa pamilya.
2: Yes, oo. Totoo yun, no? Kumbaga, kayo-kayo din ang magpapalakasan.
4: So, susuportahan.
2: Nagsusuportahan. So, maging encouragement tayo sa bawat isa. Yun. At ito, sa ating ongoing streaming, si Kuya Benjamin, si Matu, ang sagot niya, more on quality time as a stroke survivor, pero encouraging words daw para iwas stress din. Ayun. Thank you so
4: Salamat
2: much po,
4: po,
2: Kuya Benjamin.
4: Si Samantha Claire Aquino, quality time, yung simpleng tara kain tayo o kaya samahan kita. Sobrang malaking bagay na kapag emotionally drained ka na. Oh. Talaga yung kain talaga ang ano eh, no? Bubusugin ka muna bago mag-open up.
2: Hindi, pero di ba mas nakakatulong nga din yung yes. baka makatulong yung pagkain mo to think clearly. Di ba? Kasi minsan pag gutom tayo,
4: iba yung takbo.
2: Oo, ano-ano naiisip natin, hindi tayo makafocus, hindi tayo makapag-isip ng straight. So, malaking bagay din yan, no? Pwede yung pag-bondingan yan. At ito si Ate Kath Zamora, sabi niya, kapag sobrang bigat na ng nararamdaman ko, gusto ko ng taong hindi ako i-judge sa pagiging vulnerable ko. Someone who can sit with me kahit hindi ko ma-explain ang lahat. So, quality time siya.
4: Quality time. Yun, totoo yan. Na laking tulong na alam mong meron kang someone na hindi ka i-judge kahit mm-hmm. na kahit na yung pinaka magulong isip mo ipapakita mo tapos papakinggan ka lang ay malaking bagay yan. Mm-hmm. Kaya kagapay, kung meron kang ganyan sa iyong buhay ay itag mo na dito sa ating episode at i-appreciate sila dahil yan ay blessing sa atin.
2: Yes.
4: Si Ate Ella May Francisco ay quality time din kasi sabi niya, healing sa akin yung companionship.
2: Mm-hmm.
4: Salamat po.
2: Companionship.
4: Yes.
2: Hashtag companionship. At ito si Ate Avril Santos. Sabi niya, quality time heals me more than anything. Kahit walang usap, basta may kasama akong taong safe ako, gumagaan na ang pakiramdam ko.
4: Yung
2: instant safe space, 'di ba? Ang dala ng taong kasama mo kapag ganyan sila.
4: Salamat po. Mm-hmm. Si Marielle Faith Gutierrez ay quality time din kasi yun daw ay mas meaningful sa kanya dahil gusto niya na merong nakakasama.
2: Yun. At sino pang humahabol dito sa ating PMC? Shane Carla Bautista, sabi niya, quality time kasi gusto ko may kasama. O, di ba? Oh, very straightforward lang.
4: Simple lang. Gusto lang niya na may makakasama.
2: Oo, di ba?
4: Salamat po. At panghuli na dito sa ating YouTube live streaming, si Ruel Arcilia ay nakikinig daw habang nakahiga. Ang kanyang sagot ay encouraging words ang kailangan niya sa mga panahon na siya ay nasa lowest point.
2: Mm-hmm. Ayun, oh,
4: kagapay. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin ngayong hapon.
2: Oo, at talagang truly, no, nasiyahan kami dahil nag-participate kayo kaagapay at nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. At nakita namin, no, iba-iba man yung sagot ng ating mga kaagapay. Pero alam mo yun, parang mas nagmamatter talaga na you show up pa rin.
4: Yes.
2: Diba? Sa mga taong mahalaga sa'yo, sa mga loved ones mo and friends mo. Kasi sila yung mga taong, alam mo yun, pinlace ng Panginoon sa ating buhay. Diba? And we are here para din maging, alam mo yun, maging encouragement sa bawat isa.
4: True. Oo. Pero syempre, higit sa lahat ay meron, syempre meron tayong mga someone na nakakasama.
2: Mm-hmm.
4: Syempre, ang talagang pinaka safe place natin ay ang Panginoon.
2: Amen.
4: Wag mo yung kalimutan kaagapay sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot. Mm-hmm. Lagi lang lumapit sa Panginoon. Yun. Salamat kaagapay ha sa pakikipagkwentuhan sa amin at akalain mong tayo ay nasa end part na
2: yes.
4: ng ating program. Kaya naman salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Nata Peralta, maging sa RTV team, andyan ang ating mga interns from Bulacan State University.
2: Thank you so much po at thank you rin sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
4: At muli sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan at pakikisagot sa ating question of the day. Muli ako po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
3: Inspirations Unlimited.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 26 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang iyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security, pangunahing agenda ng Pangulo sa state visit nito sa Japan.
3: Iginiit ni Senador Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Umalis na ng bansa patungong Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa state visit nito hanggang May 29 kasama si First Lady Liza Marcos. Mamayang gabi ay inaasahang dumating ang Pangulo sa Japan at agad niyang bibisitahin ang Filipino community. Pangunahing agenda ng Pangulo sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security sa gitna ng pangamba sa supply ng enerhiya sa rehiyon. Sinabi ng punong ehekutibo na nais pang palawakin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Japan sa usapina ng fuel at power supply. Mahalaga ang pagtutulungan ng Pilipinas, Japan at ASEAN para mapalawak ang renewable energy at mabawasan ang problema sa oil supply.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagpadala ang Department of Justice ng mga subpoena ukol sa nangyaring shooting incident sa Senado matapos subukang isilbi ang warrant of arrest kay Senador Ronald De La Rosa. Inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida na nagpadala sila ng mga subpoena sa Office of the Senate Secretary upang hilingin ang pagpasa nila ng mga dokumento ugnay sa investigasyon sa nasabing insidente. Hiniling din ng ahensya sa Senado ang summary ng inventaryo ng mga firearms sa atang security logs na mga pumasok at lumabas ng Senado. Inilabas din nila ang subpoena sa Commission on Audit ukol naman sa mga dokumento na tutukoy kung ilan at kung sino-sino ang may hawak na armas sa Senado nang mangyari ang kaguluhan. Pinadalhan din ng subpoena ang pamunuan ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office upang makuha ang mga papeles at matukoy ang inventaryo ng kabuang bilang ng armas na nakarehistro sa Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senate President Alan Cayetano handang lumisan sa pagkakaluklok kung magkaroon ng 13 miyembro ang minorya ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
4: Binigyang diin ni Senate President Alan Peter Cayetanong nakahanda siyang bumaba sa pwesto kung magkakaroon ng 13 miyembro ang minorya sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na nagsisilbi lang siya sa publiko at kung kinakailangan, maaari naman siyang bumaba sa pwesto. Ang pahayag ni Cayetano ay sigun sa kanyang panawagang dapat nang tumutok sa trabaho ang mga senador, lalo na sa mga hamong pang-ekonomiya. Masyado na anyang politika na lamang ang inaatupag ng Senado. Kasabay nito ay nanawagan din si Cayetano ng kahinahunan at pagiging patas ng mga senador sa impeachment trial. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Representative Asidre nagbabala sa ilang senador sa paggamit sa Blue Ribbon Committee sa pagbuhay ng investigasyon ng flood control issue upang malihis ang impeachment ng vice-presidente. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Nagbabala si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa mapanganib at hayagang pagtatangka ng ilang senador na gamitin ang Senate Blue Ribbon Committee para buhayin ang imbisigasyon sa kontrobersyal na flood control issue upang madiskaril, makaabala mula sa politically contaminated na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Isidre, habang papalapit ang impeachment trial, biglang may pagmamadali na buhayin ang mga Senate hearings sa malinaw na epekto ay ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Anya, hindi tuloy maiwasang isipin ng taong bayan na may coordinated political demolition job laban sa House prosecutors at sa institusyon na nagsampa ng impeachment complaint. Dagdag pa naman babatas, hindi matitinag ng demolition politics ang House of Representatives, kumilos anya ito sa overwhelming evidence, overwhelming votes at overwhelming constitutional mandate. Hindi ito away political lamang, usapin ito ng accountability at pananagutan sa taong bayan. Binigyan din ni Isidre na nananatiling nakafocus ang House Prosecution Panel na ipresenta ang mga ebidensya at patunayan ang Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Hindi anya dapat ginagamit ang kapangyarihan ng Senado para gumawa ng smokescreen. Ang tunay na issue rito ay impeachment trial ng isang mataas na opisyal ng bansa. Ito ang constitutional duty na inaasahan ng taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Iginiit ni Senator Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Binigyang diin ni Senador Lito Lapid na mananatili siya sa minorya ng Senado. Sa pambihirang pagkakataon, nilinaw ng senador ang usapin sa sesyon ng Senado. Makaraang mali ang na-record sa nakaraang sesyon na hindi siya sumusuporta umano sa pagse-second demotion kay Senator Juan Miguel Zubiri na nagsabing alisin dapat sa record ng Senado ang video presentation ni Senadora Amy Marcos na nag-aakusang may balak umanong pangunahan ng minorya ng Senado ang charter change, kaya nais nila umanong palitan ang liderato ng institusyon. Sa kanya ring pagtindig sa sesyon, sinabi ni Lapid na sana ay magkaisa na ang lahat ng senador at magtrabaho na lamang ang mga ito. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Simula ngayong araw ay uupo na si dating Senator Francis Tolentino bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Isinagawa ang turnover ceremony sa tanggapan ng ahensya sa Maynila kung saan inihayag ni Tolentino na palalakasin ito ang mga programa para sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang dito ang job generation, labor rights protection, skills training at suporta para sa overseas Filipino workers o OFWs. Samantala, pagkakatalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong Secretary ng DOLE, malugod na tinanggap ng Trade Union Congress of the Philippines. Narito ang ulat mula kay Nena Bejara.
7: Malugod na tinanggap ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay dating Senador Francisco Tolentino bilang bagong Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan ni Tolentino ang dating kalihim ng kagawaran ng paggawating PLEO na si former DOLE Secretary Bienvenido Lavesma, makarang magbitiw ito sa kanyang nasabing pwesto bunso ng problema sa kalusugan nito na kinumpirma niya sa inilabas nitong pahayag nitong Lunes, Mayo 25. Sa naturang pahayag, pinasalamatan din ni Lagwesma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang na italaga siya bilang kalihim sa loob ng 3 taon at tinuran ang pagpapanatili ng integridad at tapat na pagsiservisyo sa publiko ang anya legasya nitong iniwan. Samantala, umaasa ang TUCP na magiging mas aktibo o masigla ang komunikasyon o pag-uusap at pakipag-ugnay ng pamahalaan at ng labor sector para matugunan ng matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa makatwiran ng mas mataas na sahod, security of tenure at pagrespeto sa mga karapatan ng mga manggagawa. Binilikan ng TUCP ang dating pahayag ni Tolentino sa Senado noong 19th Congress na may kaugnayan ang usapin ng wage increase sa food security, malnutrisyon at kinabukasan ng labor force sa bansa. Hinamo naman ni Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List si Tolentino na agad ilatag ang plano nito para sa wage increase problema sa contractualization, maging sa tinuran itong oppressive provincial rate system at suportahan ng House Bill 8081 o National Minimum Wage Bill. Alinsunod nito, nagsilbi si Tolentino bilang senador mula June 2019 hanggang 2025 at naging Senate Majority Leader mula May 2024 hanggang June 2025 at kumandidato noong 2025 midterm elections subalit hindi nanalo sa eleksyon. And of course, Bihar, FADC Network News, Lungsod ng Maynila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Hinimok ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando si bagong Labor Secretary Francis Tolentino na agad bumuo ng plano para matugunan ang mababang sweldo ng mga manggagawa sa bansa. Giit ni San Fernando kay Tolentino, agad tulungan ang ating minimum wage at middle income earners sa gitna ng napakalubhang krisis. Ayon sa kongresista, mahalagang mailatag ni Tolentino ang policy direction ukol sa sweldo, contractualization at provincial rate system.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kakulangan ng psychologist sa mga paaralan na isbigyang lunas ni Senator Mark Villar. Nagbabalik para sa ulat si Babylene Cacho Resulta.
6: Isa lamang psychologist ang mayroon sa Pilipinas kada 14,000 na estudyante. Ito ang inihayag ni Senador Mark Villar kasabay ng kanyang paghahain ng panukalang batas na naglalayong palakasin ang psychological at psychosocial services ng mga paaralan sa bansa. Batay sa kanyang inihaing Students Guidance Counseling Act, hindi dapat binabaliwala ang lumalalang sitwasyon ng mental challenges ng mga kabataan sa ngayon. Isinaad ni Villar ang pag-aaral ng Cambridge University Press kung saan dumoble ang bilang ng mga Pilipinong kabataang nasa edad 15 hanggang 24 ang mayroong moderate to severe depression kumpara sa bilang ng mga mayroong ganitong kondisyon kumpara sa 8 taong nakararaan. Inilahad ng mambabatas ang sinabi sa pag-aaral na mas matindi ang mental health challenges sa ngayon dahil sa mas mataas na antas na pang-akademikong hinihingi, socio-economic hardships at iba pang mga hamon. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinusuportahan ng Philippine National Police ang panawagan ukol sa paggawa ng isang partikular na batas na tutugon sa troll farms at AI-generated deepfakes kasabay ng patuloy na paglaganap ng digital disinformation. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. na nakikita ng PNP ang pangangailangan ng mga batas na makakasabay sa umuusbong na digital threats. Dagdag pa nito na ang PNP ay bukas sa mas pinaigting na koordinasyon sa National Bureau of Investigation at Department of Information and Communications Technology sa pagpapalakas ng investigasyon at enforcement. Binigyan din ng PNP na hindi na sapat ang kasalukuyang cybercrime at libel laws para sa malawakang AI-assisted at coordinated online attacks.
0: Hudyat, pangunahing balita.
3: Wala nang backlog sa paggawa at distribusyon ng plaka para sa motorsiklo at iba pang motor vehicles. Ito ang inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay LTO Executive Director Martin Ondog, tuluyan nang naubos ngayong Mayo ang mula sa mahigit 11.4 million na backlog sa motorcycle plates at halos 2.4 million replacement plates noong 2022. Dagdag pa nito na sapat ang kasalukuyang supply ng blank plates at driver's license cards para matugunan ang pangangailangan hanggang sa buong taon ng 2026. Nakatulong nila sa pagresolba ng backlog ang 24-hour na operations ng plate making plant at ang pagdating ng mga bagong supply mula sa kanilang contracted supplier.
2: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 43 centavos.
3: Canadian dollar 44 pesos and 50 centavos.
2: Australian dollar 44 pesos and 3 centavos.
3: Singapore dollar 48 pesos and 12 centavos.
2: At Saudi riyal 16 pesos and 37 centavos.
0: Good.
8: Biyag ng pag-asa.
3: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 16, Talata 20, ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala.
8: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 26 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
3: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
8: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 4:45 ng hapon.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show, powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. So now guys, we're on our fourth episode na in our Vietnam series and we will explore Vietnam's vibrant city of Ho Chi Minh. Sa mga listeners natin dito, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, punta lang kayo doon and type in 702DZAS-FEBC Radio para you can see the visuals of our travels. So today guys, samahan niyo ako in my Ho Chi Minh travel in Vietnam as I share to you the 6 things you can do in Ho Chi Minh or Saigon, Vietnam. Number 1, explore the districts. So ano ba tong districts na to? Basically, the city of Saigon, Vietnam is divided kasi into 24 districts. So it consists of 19 inner city districts and 5 suburban areas. So just imagine ah, Saigon is a city pero ang dami niyang mga districts pa na divided. And all those districts you can actually explore. And the good part about it is that each district kasi has its own personality. Na parang if you would go from one district to another, madi-differentiate mo siya talaga from each other. And ang maganda doon, they each have their own unique thing to offer. And the nice thing about Saigon is that it's actually a very walkable city. Like, nung pumunta kami doon in my Saigon travel, I was walking most of the time talaga. Bihira lang din kami mag-grab unless may pupuntahan kaming malayo na district or something like that. Pero I was really walking talaga, like 90% of the time. So it's a really walkable city, kaya you can really explore the districts here by walking. Kasi one thing I observed when I went here sa Saigon is super accessible yung place niya. It's because magkakadikit-dikit usually yung mga coffee shops, yung mga restaurants, yung mga tourist attractions, yung mga malls, yung mga parks. Hindi siya yung parang super layo from one another. So either you can walk or take a taxi or book a ride through a ride hailing app to go around the districts conveniently. The heart of the city sa Saigon is District 1, where the action happens talaga. So it's the downtown, it's the urban center of Saigon. So parang pag sinabi kasing District 1 sa Saigon, parang yun yung pinaka-central area where the tourist attractions are, where the tourists actually go to. So dito sa District 1, you will really find a wide selection of international shopping malls, bustling markets, and an unlimited supply of Vietnamese and Western restaurants and cafes. Sobrang daming restaurants here, sobrang daming coffee shops. So sobrang sarap pag food trip dito. Kasi kaliwat kanan ang coffee shops, ang kainan, and talagang feeling ko nung pumunta kami sa Vietnam, wala kaming ginawa kundi kumain talaga. So the energy of District 1 is really unmatched. As in, sobrang fast-paced dito in this district. Kasi super busy yung city day and night. Like, buhay na buhay talaga dito sa District 1. Mga kainan, yung mga sellers, as in lahat ng tao. And if gusto mo talaga ng madaming ganaps, gusto mo madami kang mapupuntahan, you can definitely allot a couple of days exploring District 1 and still find a lot of things to do here. Because to be honest, one day to explore District 1 is not enough. So, yun guys, ang mga tip natin for you today. So you can really take your time to explore the District 1 of Ho Chi Minh or Saigon, Vietnam. And also, most of the cheapest accommodations kasi can be found here in District 1. So meron kang mga hotels here na affordable, meron kang mga Airbnbs here na affordable din. At the same time, if you are a backpacker, so solo traveler ka lang, so they also have backpacker hotel stays din here. That's really, really affordable. And not only that, hindi lang siya affordable, pero quality din yung mga accommodation here in Vietnam. It's very comfortable and masusulit mo talaga siya, especially if you're traveling on a budget. You have here in District 1, the Notre Dame Cathedral of Saigon, the Saigon Central Post Office, the BitExco Financial Tower, the Bui Vien Walking Street, the War Remnants Museum, the Tao Dan Park, the Independence Palace, and the Bentan Market. So yun guys ha, kaya when traveling to Saigon, go and maximize your time exploring District 1. Mag-food trip kayo, mag-shopping kayo, and puntahan nyo lahat ng pwedeng makita sa District 1. And personally kasi when I travel to Saigon, siguro every day, since sa District 1 naman din yung accommodation namin, before we go to other districts, may tinatry kami i-explore sa District 1, may itatry kaming kainan, or like pupuntahan sa District 1 first. And surprisingly, there would really always be something to see and discover, lalo na sa mga restaurants, sa mga coffee shops. Grabe, talagang sarap mag-food trip doon. Number 2 is go cafe hopping. So if you're a fan of coffee, no, cafe hopping is really one of the top things I would really recommend doing here in Vietnam. As a coffee lover, guys, every country na pinupuntahan ko, I really make sure to try at least more than one coffee shop to taste and see the difference lang naman of their coffee sa coffee natin here in the Philippines. Kasi parang may distinct taste sila since they have a complete set of coffee beans then that they roast and harvest. So dito sa Vietnam, like I said in the previous episodes, sobrang sarap ng coffee nila here. I can't stress that enough kasi they have a very distinct taste of their coffee. Kasi yung coffee beans daw nila pala sa Vietnam, it's actually from Robusta coffee beans. And yung Robusta coffee beans, it has a strong bitter flavor and a higher caffeine content compared to Arabica beans. So yun talaga yung nagbibigay pala ng unique and bold taste sa Vietnamese coffee. So yun guys ah, tikman nyo yung coffee ng Vietnam. It's really worth it. For our Gen Z and millennial listeners, if mahilig kayo sa mga aesthetic and IG-worthy places, Saigon, Vietnam is really a good place to go because of their really nice coffee shops na very unique. Tas iba-iba yung theme ng coffee shops nila. And actually, to be honest, yung nasa itinerary ko, when I traveled to Saigon, it was filled with a lot of coffee shops. Like every day, I think 2 to 3 coffee shops yung pinuntahan ko. Like, I really wanted to go kasi bukod sa masarap talaga yung coffee ng Vietnam, maganda din talaga yung mga cafes doon. Plus, it's so affordable kasi guys, like very affordable. I think the range of their coffee, lalo na kapag mga local na stores, like hindi mga western na coffee shops in Vietnam, it's just around 70 to 150 pesos. For 150, parang large na yon. So, ganun yung range. And it's really nice, super sulit, and the quality is really, really good. And sa dami ng napuntahan kong cafe sa Saigon, feeling ko, bitin pa ako kasi super dami pang mga coffee shops talaga dito na parang gusto ko papuntahan. But I think next time na lang ulit yon. But yun nga guys, I can't stress this enough na mag-cafe hopping kayo pag pumunta kayo sa Ho Chi Minh or Saigon. And dahil dyan, I will share to you some of my cafe finds in Saigon on our next episode. So in the next episode natin yan guys, ang cafe hopping in Ho Chi Minh, Vietnam. And number 3 is enjoy the Saigon skyline. So if you are a city lover like me, this is one thing you should really do, which is to savor the beautiful view of the Saigon skyline. Saigon is the pinaka-city ng Vietnam. So basically, super ganda ng Saigon, lalo na sa gabi. Kasi yun yung pinaka-central city. Eh. So madami ding buildings kahit papano. And talagang sa gabi, ang daming light. So you can really see the vibrant colors of Saigon at night. Super ganda guys. And the best way to view it is actually to go to Saigon's tallest buildings in the city. So, mga tourist attractions din to actually, guys, where you can go to, which are the BitExco Tower and Landmark 81. So, both are one of Saigon's tallest buildings, and both buildings are really good in offering a good panoramic view of the city of Saigon. And personally, this has been one of the highlights of my Saigon trip. Kasi sabi ko nga sa mga previous episodes, if nanonood kayo ng Real Travels, I really am a city person. Like, I really love looking at city views, especially at night. There's something about it na nakaka-relax. So, yun talaga. Yung city view ng Saigon at night, there's really something about it na nakaka-relax. And talagang very, very beautiful lang talaga. Wala akong masabi. Kaya there was one day na I allotted in my Vietnam trip to just really relax and enjoy some good food with a good view of the Saigon skyline. So worth it yun, guys. Promise, add nyo din yun sa itinerary nyo. Number 4, visit the cafe apartment. So going back tayo, no, to coffee again. This actually has been one of the cutest places I've gone to. Very unique place I've gone to in my Saigon trip. Matagal ko na kasi itong nakikita sa internet. So pagpupunta ka palang Vietnam, yung usual na pinupuntahan ng mga tourists, ganon, especially for coffee lovers, yung ever famous na cafe apartment ng Saigon. So yung history ng cafe apartment is that it was originally constructed in the mid-1960s, and it initially served as a dormitory pala for government and military personnel. So yung mga US advisors in the 1950s, 1960s. So after the fall of Saigon, some of the apartments pala na dormitory dati, na-allocate na siya to shipyard workers. So however, nung 2010 pala, the owners of these buildings, they began embracing the concept of cafe apartments. So eventually, it blossomed into a cultural phenomenon in Saigon. So literal apartment building talaga siya, guys, yung cafe apartment. But then na-convert siya now into coffee shops, yung lahat ng unit ng apartment na yon. And instead, ang ganda talaga ng kinalabasan. It's now a very famous tourist attraction here in Saigon. Since puro apartment yung coffee shops doon, sa unit pa rin yung layout, yung mga coffee shops doon, may mga balcony. So if you can just imagine yung mga balcony ng coffee shops doon, para ka talaga nasa apartment. So very nice siya, guys. You should go to the cafe apartment. Number 5, explore the Bac Dang Wharf. So ito, if mahilig ka sa mga seaside na views, this is such a nice place when we went to Saigon, guys. Like, it's a place na nakaharap kasi siya sa Saigon River, kaya seaside ang peg ng place na to talaga. And nakaka-relax. It's a jump-off point place for river cruises and water buses. But along the wharf, may walking area. Like, super haba ng walking area niya from west to east. Parang, it's the whole stretch of the city ata eh. Parang feeling ko, 3 oras kami naglakad dun. Tapos parang ano, hindi pa rin kami nakakarating sa dulo. Parang ganun. But it's really nice to walk around the wharf. Kasi may mga restaurants, may mga green landscapes, may very, very nice view ng Saigon River. Kaya maganda here pumunta ng morning or afternoon if you want to really have a good stroll around the wharf. So basically, para siyang luneta no, or seaside yung dating talaga. But yung maganda dito is that super linis naman and super peaceful and quiet. It's really an elevated seaside experience if you just wanna walk around it dun sa wharf na yon. Kasi I think pupunta ka talaga dito if gusto mo lang mag-muni-muni, mag-picture-picture. You can like go here sa Bac Dang Wharf. And nakakatuwa dito kasi may mga nakikita ko mga students, nagpa-practice ng dance dito. May mga group of photographers, nagpa-practice ng photography dito. May mga nagja-jogging, may mga nagzo-zumba. Ganon, very chill place siya. And it just shows you the more laid-back side of Saigon compared sa maingay and fast-paced places here. Number 6, explore the Saigon Book Street. So lastly, this is a really unique place to go then, and it's very accessible. It's a very accessible place as well because katabing-katabi lang nito yung Saigon Post Office, which is really a main tourist attraction. So probably, guys, you can go here sa Saigon Book Street agad after you explore the Saigon Post Office kasi magkatabi nga lang sila. The Book Street is literally a street full of books and super nakatuwa kasi I really am a book lover. So for me, this was really a good

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702
3: CCAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
5: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show, Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Special shoutout sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL. Your positive choice, yan po ay sa Cagayan de Oro. At ang ating pong musika, inyong mga napapakinggan at mapapakinggang mga awitin ay available po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Almost 100 streaming platforms. Available po ang musika ng Panginoon up to date sa ating panahon. Yes! At syempre, huwag niyong kalimutang i-download para nasa phone niyo na ang ating 702 DZAS app kahit nasaan ka man sa iba't ibang bahagi ng hindi lamang ng Pilipinas, maging sa buong mundo. Kapag meron kang 702 DZAS app, mapapakinggan mo ang programa ng FEBC via 702 DZAS, especially ang Papuri Radio Show. At huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay merong very special, lapit na po, kailan lang, parang feeling ko malayo pa, pero eto na yon, June 6, malapit na po, in 2 weeks time, yan, ang anniversary po ng 78, yan, anniversary ng 78th anniversary, yan, ng Far East Broadcasting Company. At ito po ay gagawin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Yan po ay alas 8 ng umaga, kaya, if I am you, if I can make it there early, at mas maganda po para makapwesto ng maganda, before 8 a.m. Pero ang programa po will start at 8 a.m. at tuloy-tuloy po yan. Lahat po ng programa represented, lahat ng mga hosts, lalo na ang Papuri Radio Show. Randyan po kami from Monday to Friday. Ng mga hosts will be there to meet and greet. Hindi lang po yan, bumati sa inyo, bigyan kayo ng mga awitin, mga awiting bigay na ating Panginoon, medley of songs na ibinigay sa amin ng Panginoon, at ito po yung awitin namin in a medley form, verse or chorus lamang po, specially lined up and arranged for you para sa ating very special program sa June 6. Ito pong darating na anibersaryo ng FEBC Philippines. So join us and be equipped for the Great Commission. Meron tayong mga speakers dyan, si Pastor Carlo Panilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, lahat ng ito ay hindi makukumpleto kung wala kayo. Kaya handa na po tayo. Sana'y handa na tayo, mga kagapay. See you there. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Papuri 14 album na may pamagat na 14 na taong pagpupuri, released noong 1993. Ayan, excited ako dahil unang-unang awitin na ni-lineup ni Kayla Escalante ay ang awiting Likha ng Inyong Lingkod. Isa po sa mga paborito kong awitin na bigay na ating Panginoon. Paano kung wala ka, Jesus? Likhang awitin ng Inyong Lingkod at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Susundan ng Tunay Ba, likhang awitin ni Brother Abraham Gorospe Jr. We fondly call him June Abring. At ito po inawit ni Oji D. Guzman, Arnel Castro, Janet Rodrigo at Monica Doroteo. Susundan ng Nang Dahil Sa'yo, likhang awitin ni Brother Ismael Ansaldo. At yes, ito po ay nilikha niya kasama si Emmanuel Paler. Yan. If I'm not mistaken, or siya lang po yata ang nag-compose nito. If I'm not mistaken, medyo nagkahalo yung credits. Pero just the same, ito po ay awitin ni Janet Rodrigo. Sa'yo lamang pala, likhang awitin ni Turla Ofilanda at Emmanuel Paler. Yan po ay ang dalawahang tinig nila, Ding Umakyo at Daya Dizon. Shoutout kay Daya Dizon na nasa Bay Area. Yan, nakita-kita po kami dyan nung tayo nagkaroon ng konserto, 3-in-1 dyan sa Bay Area. Siya po ay Papuri USA member din po. At matapos niyan, ilang pang mga awitin pwede nating isingit sa segment na yan mula sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Papuri Radio Talkies Time ngayon muli para lamang i-shoutout kayo at syempre ay i-line up natin yung mga awit yung ating papatugtugin na next. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig sa 702 DZAS sa DYVS Bacolod, 1233 sa Talapihitan, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albaya, at sa CDO New J 103.3 DXJL, your positive choice. Muli po, paalala, ang ating pong music ay available sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Yan, muli po, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong digital music streaming platform, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At huwag kalimutang i-download ang ating 702 DZAS app para mapakinggan nyo po kami kahit saan lang kayo pumaroon. Tuloy-tuloy tayo sa mga awitin from Papuri 14. Ito ay originally released in 1993. Ang title po ng album, 14 na Taong Pagpupuri. Pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Likang awitin ni Laverne Ducot, inawit ni Henry Santos, OJ De Guzman at Arnel Castro. Walang hanggang pagmamahal. Composer and singer Radim Humacio. Kung, yan, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at ito po'y inawit ni Kathy Amaka. And then tatluhang tinig muli from Sol Flores Composition, Sol Flores Writing. Ito po ang awiting pinamagatang Di Susuko. Yan. After that, ay ilang pang mga awitin sa ating catalog sa Papuri, maging sa Water Walk Records Collection. At sana po ay patuloy kayong maghanda sa ating greetings time. Huwag niyong kalimutan ang ating mga Bible verses. Yan, inaabangan po natin yan kung may Bible verse kayong iiwan. At ang mga greetings last week ay babasahin naman natin this week. Muli po, ito ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Sa inyo, O Diyos, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Unang Kronika, 29:11.
1: Papuri, FEBC Radio TV.
2: I hear you loud and clear.
1: Papuri with Junji Marcelo.
3: Hey, I love your music, man.
4: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
1: Live stream on YouTube.
5: I listen to it all the time.
2: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 TVAS.
4: We played the best music.
1: Papuri with Junji Marcelo.
7: Greetings time sa ating programang Papuri Radio Show. Buena mano, unang-una, laging present at laging may Bible verse. Si Brother Albert Cubang, sabi niya mapagpalang hapon, Maestro Junji, ang kanyang Bible verse ay ang Isaiah 61:10. Yan. Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran. Gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa uli magandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na kasuot ng mga alahas. Isaiah 61:10. Natutuwa ako, ang daming mga Bible verses. I'm so happy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yon. From Len Agdon Reyes, Panaghoy 3:25-26, ito Panaghoy ay Lamentations yan. Ang verse na ito ang sinasaad ay, si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya, pinakamabuting magagawa ng tao ay buong biyagang maghihintay sa pagligtas ni Yahweh. Ang message ni Len Agdon, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Master Junji, lagi pong nakikinig mula sa Palayan, bye-bye siya. Ayun ay Bible verse pa rin, Jessica Jeng. Blessed afternoon po everyone. Proverbs 3:5-6, paborito natin lahat ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. From Luz Aguilar, yes, meron pa rin Bible verse. Okay, natutuwa ako. Talagang following instructions ng ating mga tagapakinig ngayon. Kanyang Bible verse ay paboritong Bible verse ni Steph Curry. Yan, Philippians 4:13. I can do all things through Christ which gives me strength. Ang balita niya ay, good afternoon Kuya Junji at mga kaagapay. We're always blessed sa mga songs ninyo. Maraming salamat, Luz Aguilar. Uy, more Bible verses from Faustina Frankie Habla. Natutuwa naman ako may Bible verse muli. Gandang hapon, Master Junji. Sa Diyos ang papurit. Pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Yung Bible verse ay Kawikaan 29:25. Yan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala kay Yahweh at mapapanatag ka. God bless po. From Helen Estramera. Ay, may Bible verse din siya. 1 Corinthians 2:14. Sabi niya, good afternoon po, Master Junji. Sa Diyos ang papurit. Pasasalamat. Yan from Prime Jess Samonte. Thank you, Brother Junji. Listening from UK. Aba, through the mobile app. Sabi ko sa inyo eh, kahit nasaan man sa mundo, mapapakinggan nyo po ang programa ng FABC through 702DZAS at ito po ay through the mobile app. Maraming salamat at sana ay patuloy kang makikinig. Huwag bibitaw pag nao-homesick ka. Buksan mo lamang iyong app. Maraming salamat, Prime Jess Samonte. At ito, following instructions din siya, sabi niya. Meron siyang Bible verse, ha? Talagang natutuwa ako. Dahil this time, sayang-saya ako dahil punong-puno ng Bible verse. Di po ba napakasarap kapag nagbabasa tayo ng salita ng ating Panginoon? Ang kanyang Bible verse ay Ephesians 2:8-10, 17-18. Yan, busog na busog ito. Napakagandang mensahe. Pakinggan po natin. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. And He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through Him, we both have our access in one Spirit to the Father. Ayan, sarap naman ako. Talagang kapag may Bible verse, tuwang-tuwa po ako. Maraming salamat po for following instructions. Yan from Milet Lirio. Yan, may Bible verse din siya, John 8:32. Makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Amen and amen. To God be all the glory. From Maria Dolores Ambrosio Galindez, ang ganda ni Bible verse 10. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpalang hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan sa mga kanyang bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong Bible verses. Hindi ko na po binasa yung mga hindi nagpadala ng Bible verse para po next time magpadala sila ng Bible verse para mabasa natin. Ako natutuwa talaga. Majority, if not all, ay bumati po na may Bible verse. Imperative yan. Imperative pag ginabi ng Sultano. Napakasarap kapag may Bible verse. Hindi po ba? So, lakipan lamang po na inyong Bible verse at siguradong ang mga salitang ito ay magiging vitamina sa ating pangatawan, di lamang physical, maging sa espiritual. Alright, so tuloy-tuloy tayo. Segment 3, the last batch of the Papuri 14 songs. Bagong Buhay, likawit ni Joseph Padlan, inawit ni Henry Santos. Hiram, yan po ay likawitin ni Sock William Webb. If not mistaken, arreglo ito ni Maestro Arnel De Pano. Kres Anunsi po ang umawit nito. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa ang butihing niya, asawa ni Kres Anunsi, si Claude at ang kanyang anak na si Matthew at si Ken. Yan, 1,001 tinig. Likawitin ni Maestro Arnel De Pano, inawit ni Janet Rodrigo, Ojo Di Guzman at ang Papuri Choir. Katugunan, ito'y likawitin ni Mario Rubio at Mario din ang umawit, Mario Lahatka Jr. At inawit niya kasama si Luz Rucabo. At pag may oras pa po dyan, magsisingin tayo ng mga ilang mga papuling awitin pa from other albums maging Waterwalk Records Collection songs. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mag-aral ng Kanyang salita. At siyempre, yan po ay biyaya ng Diyos. At salamat din sa mga tao na kanyang ginagamit upang ang programa po ay umere at ating mapakinggan at makarating sa inyo. Kasi po tayo'y nasusubaybayan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga partner stations. Meron po sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao at meron ding mga online platforms. Kaya purihin ang Diyos sa mga pamamaraang ito. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa problema ulit, no? Kasi tinatalakay natin yan nung nakalipas, pinag-uusapan natin ang pag-asa at ngayon naman gusto nating unawain ano ba ang role ng pag-asa pag tayo po ay may problema. Di ho ba? Paano bang nakakaapekto ang pag-asa sa pagkakaroon ng problema? Sa inyong palagay, ano ho? Ano ho ba epekto ng pag-asa sa problema? Di ba? Kasi sa totoo lang, pag meron kang pag-asa habang dumadaan sa problema, meron kang kapanatagan eh. Pero kung wala kang pag-asa, minsan po yung pagdaan sa problema talagang para bang hindi natin makuhang maipagpasalamat ang bawat araw at parang ang bigat-bigat dalhin, ano? Di ba naalala nyo, sinabi sa James chapter 1, verse 2 to 4, at saka sa Romans chapter 5, no? Sinabi po doon, pag dumarating ang problema, let it be an opportunity for great joy. Gusto nating liwanagin na hindi naman yung pagkakaroon ng problema ang ikagagalak mo. Kundi ang sinasabi po roon, sapagkat ang problema ay maaaring magdulot ng paglago. Kaya nangangahulugan po na habang dumadaan tayo sa mga karanasan ng problema, huwag nating isipin palagi na negatibo ito. Naalala ko sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin to eh. Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Okay, siguro isipin nyo, no? Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Ganito po kasi yan, linawi muna natin. Yes, meron tayong problema. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung pamomroblema natin ay in proportion sa ating problema. Minsan ho, ang laki-laki ng ating pinoproblema, pero yung problema mismo, ang liit lang pala. Di ba? Kasi nadadagdagan ng worry, so either nag-overreact po tayo, o kaya nagpapanik po tayo, at ang resulta po ng lahat ng iyan ay parang merong mga unnecessary stress dahil dinagdagan pa natin ang ating sarili ng mga bagay na hindi naman sana dapat problemahin. Di po ba? Kaya napakahalaga itong ating pag-uusapan. So, tingnan muna natin saan ba nanggagaling itong mga problema. Okay. So, meron pong mga problema na pwede nating ma-attribute sa mga tinatawag nating natural calamities. Mga pagsabog ng bulkan, pagbagyo, pag-ulan, dati-rati ho, pati pagbaha eh. Pero dahil dito sa mga flood control scam na ito na ating naranasan, parang yung kalamidad ng flood eh, hindi na ho yata kalamidad talaga ito na natural eh. Minsan man-made na eh, no? Kaya wag na natin isama yon. Although sa ibang lugar po eh talaga namang flooding is a natural calamity, pero may mga lugar pala na hindi ito natural calamity, man-made pala ito. So ngayon kaya ako sinasabi yan kasi isipin po ninyo gaano karami sa ating mga pinoproblema ay masasabi po nating dahil lamang sa natural calamities. 'Di ba? Totoo naman eh, may epekto ang mga natural calamities, pero hindi naman ho araw-araw natural calamities, 'di ba? Kahit naman siguro 'yung mga nakatira sa mga lugar na flood prone or daanin ng bagyo o kaya naman ay may bulkan, hindi naman ho araw-araw sumasabog 'yan, hindi naman araw-araw problema 'yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng problema natin maia-attribute natin dyan. Totoo na pwedeng maging malaki yung problema na bunga niyan, pero hindi naman araw-araw, yan ang problema natin. Pangalawa, meron po tayong mga man-made problems. Man-made in the sense na gawa ito ng tao at ibigyan natin ng separate category. Ano? Meron kasing man-made na gawa ng ibang tao. Ibig sabihin, kasalanan nila kaya tayo merong pinoproblema. Marahil naloko tayo, marahil naman po ay merong ninakawan tayo, ginawan tayo ng kalokohan, so maaari na man-made. Ngayon, siyempre, kahit nasabihin nating man-made ito, hindi naman lahat ng mga man-made problems natin ay masasabi nating araw-araw nating nararanasan. Ako eh, kung kayo ho'y araw-araw niloloko eh, palagi ko ho eh, hindi na yung kasalanan ng ibang tao. Baka naman may parte na ho tayo dyan, kaya araw-araw tayo niloloko. No? So, ibig sabihin ng man-made, meron talagang mga problema na gawa ng tao laban sa kanyang kapwa. Nangyayari po yan. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan, kasi ito yung pangatlo. Man-made din, pero gawin nating specific, ito yung mga self-made or self-inflicted. Nangangahulugan, ginusto natin, pinili natin, tayo po ang may gawa at tayo rin ang may kapahintulutan sa ating buhay at minsan pa nga pinaglalaban pa natin, kaya naman nararanasan natin. Ngayon, kaya importante hong banggitin ito kasi kung tatanungin tayo sa tatlong mga bagay na yan, yung natural calamities, man-made at saka yung self-inflicted, obviously, magugulat tayo na pag kinategorya pala ng ganun, marami sa problema natin, tayo rin po ang may gawa. Di ba? Tayo rin ang may gusto. At ngayon po, ayan na, dumarating ang mga problemang yan. Ngayon, gusto po nating tingnan din, ano ba ang role ng pananampalataya sa pagdating sa problema? Ang Bible po ay napakalinaw sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang tinutukoy po siyempre ay ang Diyos. Himay-himayin natin. Ano? Una, ang sabi po, ipagkatiwala. So makikita po natin, merong imbitasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang solohin yung mga problema na daladala mo sa buhay. Minsan kasi kaya ho ang bigat ng dating ng problema, sinosolo natin eh. Di ba? Inaangkin natin eh, na para bang wala tayong kaagapay. Kaya nga kahit naman sino, 'di ba, pagka para bang ang dating ng problema eh wala kang katulong, walang kasama, nag-iisa ka lang, yung pag-iisa natin na 'yon sa problema ay lalong nakapagpapabigat kasi may problema ka, wala kang maaasahan. Pero again, it's an invitation. Ipagkatiwala, meaning you have an option. 'Di ba sa Philippians 4, 6 and 7, ang sabi ron, do not worry about anything, instead pray about everything. Huwag tayong mag-alala, sa halip manalangin. Okay, so ibig sabihin po nito, merong option eh. Kung tayo po ay nababalisa, nababahala, may option. And the option is to pray to God. So yan po ang isa. Pangalawang bagay po, maganda yung salitang ipagkatiwala kasi may mga taong nananalangin sa Diyos, pero sa halip na magtiwala, dinidiktahan ng Diyos. Sa paanong paraan? Alam nyo, magugulat kayo, maraming tao guilty rito eh. Kaya ako sinasabi ko nga, hindi lahat ng nananalangin ay tama ang panalangin eh. Kasi may mga tao na they tell God what to do, how to do it, when to do it, and what is the expected outcome. Totoo yan, maraming nananalangin na nakasaad na kung ano yung dapat mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari. Di ba? Kaya tuloy, para bang ang dating, Lord, ikaw lang ang gagawa, pero kung ako magsasabi ano ang timeline, ano gagawin, paano gagawin, at ano yung gusto kong resulta. So ano nangyayari bandang huli? Hindi ka nagtitiwala sa totoo lang pagka ganon. Dinidiktahan mo ang Diyos. Ang mga ganon, hindi nagtitiwala, nagdidikta sa Diyos. So ang ibig sabihin ng pagtitiwala, alam mo na mas marunong siya sa iyo. Yan ang isa. Kailangan nating intindihin, mas marunong ang Diyos. Ako ho, pagka from time to time, may mga pagawaing mga nasirang gamit. Pagka hindi mo alam ang gagawin, talaga namang nakakabahala. Minsan nga, nakaka-overwhelm. Halimbawa, may nasirang gamit. Tapos ang nasa isip mo, naku, papalitan na ito, magastos na naman. Tapos yung pala, merong marunong gumawa at ang sasabihin sa iyo, ay hindi, ito lang ho problema niyan. Maliit na bagay lang po yan. O, diba? So dahil merong nakakaalam na mas marunong, yung akala mong kailaki-laking problema, hindi naman pala ganong kalaki. Yung akala mong wala nang pag-asa, palitin na, eh, hindi naman pala totoong ganon. So pag alam mo na ang Diyos ay mas marunong, hindi ka magdidikta sa Kanya, kundi alam mo na hindi mo man maintindihan. Misan ho, naalala ko, yung gumagawa, pinaliwanag sa akin kung ano yung ginagawa niya. Hindi rin nakatulong yung paliwanag. Alam niyo kung bakit? Masyadong technical, wala ho ko naintindihan. So, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa ganon. Ano ba naging sira? Sabihin sa'yo. Tapos para pa nagsisi ka pa, tinanong mo kung ano yung sira. Kasi nung pinaliwanag, parang lalong hindi mo naintindihan eh. So ngayon, kaya ako po sinasabi yan. Kasi may mga times po talaga na hindi na natin kayang unawain yung sitwasyon eh. Panginoon na nakakaalam. Kaya pag sinabing ipagkatiwala, tanggapin natin kung ano isasagot niya. Yun ang pinakamainam eh. Hindi man yun ang preferred natin, hindi man yun ang gusto natin, hindi man yun ang expected outcome natin, pero alam natin na yun ang pinakamainam. Kasi nga, mas marunong siya. Pangalawa, kailangan din nating intindihin na ang Diyos po ay, sabi nga dun sa Psalm 55, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Meron siyang naiisip, pinaplano, na hindi natin nakikita eh. Ngayon po kami ng anak ko, dalawang anak, no? Pero madalas yung bunso, naglalaro kami ng chess. Alam niyo pa naglalaro ng chess, kasama sa paglalaro na yan, ano eh, pinepredict mo eh, ano kaya galaw nito, ano kaya susunod na ititira nito. Nako, ayan. At alam niyo, paminsan, sinasabi ko nga sa kanya, pagka hindi nangyari yung prediction mong galaw nung kalaban, kailangan mag-isip kang ulit. Kasi baka mamaya, nakatali ka na ganito ang ire-respond mo kasi ina-anticipate mo, ganito ang kanyang tira. Eh, paano kung hindi nga ganon? Di maguguluhan ka na naman. So, kailangan reassess. Kaya ko po sinasabi yan kasi ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi naman nagtitiwala dahil alam mo na yung mangyayari yung gusto mo eh. Nagtitiwala ka kasi alam mo marunong siya, mahal ka niya, makapangyarihan siya sa lahat. Ngayon, kung ano magiging outcome nun, submit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya na po ang bahala doon sa kalalabasan ng ating ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya minsan ho, mapapansin mo, we pray but we don't experience peace kasi ang problem nga, we tell God what to do. At sa halip na mag-submit sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pagkilos. Diba? Kaya bandang huli, para bang nananalangin pero hindi nagtitiwala. O wala ring maidudulot yon. Kaya kinakailangan po, pag nanalangin, sabi nga, maganda nga yung term, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi ng 1 Peter 5:7 mula sa Ang Salita ng Diyos, translation, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat, no? Lahat. Ibig sabihin, malaki, maliit, tingin mo, kaya mo o hindi, pagkatiwala sa Diyos, lahat ng iyong kabalisahan. Karamihan po sa kabalisahan natin ay resulta ng hindi natin alam o kakulangan natin sa kaalaman. Halimbawa po, meron kang mahal sa buhay na dapat nakauwi na, wala pa. So minsan isip mo, anong oras kaya uuwi? Nasaan na kaya yun? Paano na kaya yun? Diba? So yung ating pamumroblema ay resulta ng kawalan natin ng kaalaman. Hindi naman ho lahat ng bagay malalaman natin eh. Ang kailangan nating malaman na dapat malaman ay kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian, at pag alam natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga katangian, malaking bagay po yan sa pagtitiwala natin sa Diyos. May mga tao kasi na kaya walang kapanatagan kasi hindi kilala yung Diyos na pinagtitiwalaan. So they, merong taong nagtitiwala pero hindi kilala yung pinagtitiwalaan. Naranasan nyo na ba yan? Yung merong kayong nautusan na hindi nyo kilala? So ngayon nag-aalala kayo kung gagawin niya ba o hindi. Di ba? Hindi mo kasi kilala eh. So ganun din sa Panginoon, nananalangin ka, hindi mo siya kilala. So hindi ka nagkulang sa pagtitiwala, kulang ka sa pagkakilala. Minsan naman kaya nababagabag pa rin tayo kasi meron tayong mapagtitiwalaan, ayaw naman natin magtiwala. O problema din yan. Meron palang imbitasyon ng Diyos, lumapit, ipagkatiwala. Tapos ang ginawa mo, inangkin mong lahat ng problema. So bandang huli, para bang nagiging unnecessary burden kasi hindi mo naman pala kailangan dalin lahat eh. Meron palang kaagapay eh, kaya lang ayaw mo magtiwala. At meron din yung tao na hindi nagtitiwala kasi mayabang, no? Kadalasan pride. As long as meron tayong source of security sa ating pera, sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating magagawa, minsan po yan ang mga hadlang sa pagtitiwala. Kaya may mga pagkakataon dumadaan tayo sa krisis, namumulat ang ating isipan na hindi ko kaya, kailangan ko ang Diyos. Totoo yan. Naalala ko nung time ng pandemic . Meron akong kaibigan na tawag ng tawag po yun at meron siyang mga inilalapit para, Pastor, ipanalangin mo si ganito, si ganito. Sabi ko, bakit? Sino ba yan? Sasabihin niya, matagal ko na yung gustong ipag-pray. Kaso lang, masyado pang mayaman. At dahil masyadong mayaman, mayabang. No, hindi naman lahat ng mayaman, mayabang. Ha? Pero ang ibig sabihin ng yabang dito sa aking sinasabi, yung kampante mo, doon ang gagaling sa kayamanan mo. Hindi ito maaantig, sapat na ito, higit pa ito sa sapat, at hawak ko na ito. So para bang tingin natin, nasa akin ang solusyon, dumating ngayon ang pandemic, anong na-realize natin? Kahit may pera, namamatay. Kahit may pera, nagkakasakit. Ang mga negosyo na akala natin matatag, bumabagsak, di po ba? So kaya ngayon, dahil nawala yung yabang, napalitan ng pagtitiwala, gustong lumapit sa Panginoon. Kaya sa atin din, importante po yun na ma-realize natin na isa sa kalaban po ng ating pagtitiwala, yung yabang natin . Na akala natin okay tayo, na akala natin panatag tayo, pero yung pala ang pinagtitiwalaan natin, hindi ang Panginoon. Hindi ba? Kaya from time to time, we go through experiences that makes us realize, Lord, we need you sa aming buhay. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi kami makapagpapatuloy kung wala ka sa aming buhay. So yan po yan. Kaya importante ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Isa pang bagay po, ano, pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, may mga times kasi na ang dami na nating laman o karga o sabihin na nating bagahe sa ating buhay. Di ba? Yung konti lang dumating na problema, parang overwhelmed tayo kasi ang reality, nung dumating yung maliit na problema, ang dami na nating pasan-pasan, ang dami na nating mga dala-dala. Kaya tuloy, dahil hindi naman natin na-unload itong mga burden na ito, dumating ang maliit na problema, parang ang laki ng dating. Maliit lang yung problema, ang laki ng dating, kasi pagpuno ka na ng problema, kahit maliit yan, ang laki ng dating yan . Kaya kailangan nag-unload tayo . Kaya yung invitation to come to God, sabi nga, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Yan po ay isang regular invitation. It's not one time. It's something that we can do again and again. And we must do again and again. Kasi minsan din natin napapansin na ang dami nang naipon. Tingnan ninyo sa araw-araw. Halimbawa, yung gastos natin. Mamaya may magkakasakit pa. Tapos biglang mahal ng singil sa utilities. Tapos may mga unexpected expenses pa. Hindi ba? Parang pagka nagkasabay-sabay lahat, nakakabigat sa kalooban. Kung tutuusin, kaya naman sana natin, pero dahil nga nagkasabay-sabay, masyadong mabigat ang dating. Kaya importante po na tayo ay mag-unload sa Panginoon. And how do we unload? By praying to God and entrusting to Him yung ating mga burdens, mga kabalisahan. Entrusting. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo man makuha yung hinihiling mo, pero panghawakan mo na yung pamamaraan niya, sagot niya, mas mainam kaysa dun sa ating iniisip. Kaya nga, ang pagtitiwala sa Diyos, importanteng kilala mo siya. Kasi pag alam mo na mas marunong siya, mas makapangyarihan siya, mas higit ang kanyang ina-accomplish, then as you trust the Lord, you have peace. May kapanatagan. Pero pag hindi mo siya kilala, kahit na anong tiwala mo, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo kasi hindi mo naman pala kilala ang Diyos eh. Kaya yung pagbabasa ng Bible, importante. Naalala niyo yung mga Israelita nung papasok sila sa Promised Land. Nung umalis sila ng Egypt, iba na ho yung ano eh. Iba na yung mga tao nung papasok na sila ng Egypt. It's a different generation. Kaya nga sa Deuteronomy, just right before the book of Joshua, Joshua kasi is the conquest of the land. Ang Deuteronomy is mostly reminders. Alalahanin nyo. Yan, paulit-ulit yan pag binasa mo Deuteronomy. Nire-review yung mga pangyayari bago sila pumasok sa Promised Land. Bakit? Para ipaliwanag ng Panginoon. Teka lang, may track record na ako. Yung mga ninuno nyo may karanasan na sa akin. So learn to trust the Lord. Hindi ako bagong Diyos, hindi ako unfamiliar God. May mga ginawa na ako, may mga nakita na kayong pagkilos ko. At pagtiwalaan niyo ako. So in other words, God is telling them, ito yung mga accomplishment. Kaya nga, ang pagkakilala sa Panginoon, napakalaking bagay. Kasi yung pagkakilala na yon ang magtutulak sa iyong lalong magtiwala sa Diyos. Yung pagkakilala. Kung kilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. In fact, all the more you will be encouraged to trust the Lord because of your knowledge of who He is and how He works. Kagaya na sinasabi ko, darating at darating pa rin tayo sa punto na hindi natin maiintindihan. Pero ang importante mga kapatid, kilalanin natin siya. Hindi mo man maintindihan ang kanyang layunin, pagkilos, pamamaraan, pero alam natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang magagawa at tayo po ay mahal niya. So sana po naging pagpapala itong pag-aaral natin. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Bakit naman ganon?
6: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: 19 na taong gulang lamang ako nang magsimula ako sa aking pagpapastor. Ako ay nadistino sa iglesia na aking kinalakhan. Kilala ako halos ng lahat ng mga tao sa aming lugar. Kilala nila ang aking mga magulang at nasubaybayan nila ang aking paglaki. Higit pa diyan, halos 99% ng mga miyembro ng simbahang iyon ay mas matanda sa akin. Subalit sa kabila ng katotohanan iyon ay hindi nawala ang kanilang paggalang sa akin bilang isang pastor. Akin pang naaalala mga pangyayari ng mag-away ang dalawang miyembro sa isang di pangkaraniwang bagay. Subalit bago nila ito dalhin sa barangay, ay inilapit muna nila ito sa akin. Aaminin ko na hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila at ang dapat gawin ng panahong iyon. Subalit dahil sa panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos ay napayuhan ko sila ng maayos. Nang gabing iyon ay umuwi silang masaya at makikita na napanauli ang dati nilang relasyon. Isa lamang ito sa halimbawa na bibigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na ating pag-aaralan na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 6. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Patuloy po nating lakbayin at saliksikin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa nakaraan nating pag-aaral ay marami po tayong natutunan na makapagpapalakas sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ang Unang Korinto Kabanatang 6. Simulan po natin sa unang talata hanggang 11 na ganito po ang sinasabi. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ng Unang Korinto, ika-anim na kabanata, unang talata hanggang 11. Sa ika-anim na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo, sa aklat ng Unang Korinto ay kanyang tinalakay ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang bayan. Sinasabi na ang mga mananampalataya ay may dalawang pamayanan, pamayanang panlangit at ang pamayanang panlupa. Subalit sa pagiging mamamayan ng langit ay hindi dapat baliwalain ang mga tungkulin bilang mamamayan dito sa lupa. Ang mananampalataya ay may pananagutan sa Diyos at meron ding pananagutan sa kanyang bayan. Maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 22, talatang 21 ganito, Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay may mga tungkulin sa kanyang bayan at sa mga bagay na espiritual. Binanggit ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay may tungkulin sa kanyang bayan. At sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo, ikalawang kabanata, una hanggang apat na talata ay kanyang sinabi ang ganito. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos at makatotohanan. Ang mga talatang ito ay nais bigyang pansin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may tungkuling dapat gampanan sa kanyang bayan para sa kapayapaan, pagiging masunurin sa batas at paggalang sa mga may kapangyarihan. Napakahalaga nito para sa mga mananampalataya sapagkat isa ito sa mga paraan kung saan maaring ipamuhay ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung babasahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, 13, una hanggang apat na talata ay ganito. Makikita natin na tinalakay din ni Apostol Pablo ang mga tungkol sa pagkilala sa mga may katungkulan sa bayan. Ito po ay isinulat sa panahon na ang pamahalaan ng Roma ay mapang-alipusta sa kanyang nasasakupan. Sa mga panahong yaon, ang mga emperador ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at karamihan sa kanila ay inuusig ang iglesia. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa pamahalaan ng Roma ay inilalagay lamang ang kanilang sarili sa kapahamakan. Malupit ang pamahalaang Roma. Ganun pa man, naroon pa rin ang kalayaan ng pagpapahayag sa salita ng Diyos. Ang iglesia at ang pamahalaan ay nararapat

0: lamang na magkahiwalay. Ang iglesia ay hindi dapat maghimagsik laban sa pamahalaan. At sa kabilang panig naman, ang pamahalaan ay hindi dapat panghimasukan o pakialaman ang mga iglesia. Hindi dapat kunin ang para sa Diyos. Ang pag-agaw ng pamahalaan sa mga bagay na para sa Diyos ay tinatawag na makabagong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakaraming tao ngayon ang gumagawa ng ganitong bagay. Pinapalitan ng makamundong bagay ang mga bagay na para sa Diyos. Ang mga bagay na ating nalaman ay nakatutulong upang higit po nating maunawaan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng Kabanatang 6 ng Unang Korinto. Basahin po natin ang nasusulat na ganito. Kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal pa ba siya sa mga hukuman na di matuwid sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos? Marahil ito ay kakaibang pahayag na nangangailangan ng mas malalim na pangunawa. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi dapat dumulog sa kinaukulan o hukuman. Nais lamang ipaabot ni Apostol Pablo na ang alitan ng mga mananampalataya ay hindi dapat makarating sa hukuman na pinamumunuan ng mga hindi mananampalataya. Ang sigalot o di pagkakaunawaan ng mga mananampalataya ay nararapat lamang na ayusin sa loob ng kanilang samahan. Ngunit nakakalungkot sabihin na sa mga panahong ito ay nababaliwala ang panukala ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Kaya nais ko po na muli nating sariwain ang mga payo ni Apostol Pablo. Kaya gayon na lamang ang pamamanhik ni Apostol Pablo na ang bawat sigalot o hindi pagkakaunawaan sa iglesia ay nararapat na maayos sa loob mismo ng iglesia. Marahil maitatanong po ninyo na bakit nararapat na maidulog ang anumang sigalot ng mga mananampalataya sa kamay ng ibang mananampalataya? At bakit hindi sa hukuman pag-usapan ng mga ganitong pangyayari? Ganito pa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng tatlong dahilan na ang mga mananampalataya ay may sapat na kakayanan upang magbigay ng hatol. Basahin po natin ang nasusulat sa Unang Korinto, ika-anim na kabanata, talatang 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanglibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanglibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi po ni Apostol Pablo na kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay bahagi ni Kristo sa paghahatol ng sanglibutan. Ito po ay hindi tumutukoy sa huling araw ng paghukom ng Diyos sa sanglibutan, kundi sa bawat araw na nagaganap sa buhay natin. At ito po ang isa sa mga dahilan na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga hinirang ng Diyos ang magbibigay hatol sa sanglibutan. At dito po sa susunod na talata ng Unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito?" Kung atin pong mapapansin, ilang ulit na ginamit ni Apostol Pablo ang katagang "di ba ninyo alam?" Ito po ay nagsasabi na sadyang walang pagkakaunawaan ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binanggit dito. Ito po ay nagsasabi na sadyang wala pang pagkakaalam ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga bagay na kanyang sinasabi. Subalit ito po ay nagbibigay daan para sa panibagong kaalaman ng katotohanan. Aking nalalaman ayon sa Biblia na ang tao ay nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel. Ganun pa man, sinasabi rin po ng banal na kasulatan na balang araw, sa biyaya ng Diyos ang taong hinirang ay magiging mas mataas kaysa sa mga anghel. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag pong sinabi ni Apostol Pablo na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ako'y lubusang naniniwala sa bagay na ito. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo upang himuki ng mga mananampalataya na anumang sigalot o mga hindi pagkakaunawaan ng mga Kristiyano ay dapat ipagkatiwala sa kamay mismo ng mga Kristiyano ang pagtutuwid nito. At ito po ang pangalawang dahilan na sinabi ni Apostol Pablo kung bakit nararapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya. Bigyan po natin ng pansin ang ikatlong pagbanggit ni Apostol Pablo ng katagang di ba ninyo alam? Tignan po muna natin ang sinasabi sa talatang 9 at 10 na ganito po ang nasusulat. Di ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanglait, o hahayaan ba na ang mga hukom ng sanglibutan na walang kabahagi sa kaharian ng Diyos ay silang magbibigay ng payo o pasya sa mga mananampalataya o mga anak ng Diyos? Ito po ang pangatlong dahilan kung bakit dapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang problema ng kapwa mananampalataya. Ang mga makasalanan ay hindi bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng mga mananampalataya. Sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 3, Talatang 13 ay ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya ayon kay Pablo, ang sigalot ng kapwa Kristiyano ay dapat maayos sa loob mismo ng iglesia at hindi sa mga hukuman ng sanglibutan. Sapagkat walang hukom ng sanglibutan na makapagbibigay ng espiritual na pagpapasya, sapagkat hindi nila ganap na naunawaan ang mga espiritual na paninindigan sa buhay ng mga mananampalataya. Maaring bihasa ang mga hukom ng sanglibutan sa mga bagay na makasanglibutan, subalit sila'y walang alam sa mga bagay na espiritual. Kaya bilang kabahagi sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may tungkulin na mapangalagaan ang kaayusan ng mga mananampalataya. Huwag nating ipahintulot na ang mga taong makasanglibutan ang mag-aayos sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya, sapagkat wala silang sapat na pagkaunawa tungkol sa mga bagay na espiritual. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na mahiyahiya naman kayo. Napakaraming pinagsasabihan ang Diyos sa loob ng mga iglesia para sa bagay na ito. Kaya wala tayong karapatan na sabihing walang kakayahan, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Sagana at sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Sa katunayan, sa talatang 11 ng 1 Korinto kabanatang 6 ay sinabi ni Apostol Pablo ang tatlong bagay na dapat pagbatayan ng mga mananampalataya sa paghahatol ng anumang sigalot sa loob ng iglesia. Ang sinasabi po ng talatang ito ay ganito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay may tunay at totoong karapatan sa pagbibigay ng pasya o pagsasaayos ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang una, tayo ay itinalaga para sa Diyos. Dito sa aklat ng 1 Korinto ay may dalawang uri ng pagtatalaga. Subalit sa talatang ito, ang ibig sabihin ng naitalaga ay ang mananampalataya na walang anumang bahid ng karumihan at kasalanan sa kanilang buhay. Ang sinumang nabubuhay pa sa kasalanan ay walang karapatan na maghatol sa kapwa. Ngunit ang mga mananampalataya na nilinis na ng Diyos ayon kay Apostol Pablo ay merong kakayanan at karapatan na ilagay sa ayos ang mga problema ng mga kapwa mananampalataya sapagkat sila ay tinawag at itinalaga ng Panginoon. Tayo'y naging malinis hindi dahil sa sarili nating kakayanan kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa atin upang tayo'y maging malinis mula sa kasalanan. Sa ating mga mananampalataya, napakadaling magbigay ng habag sapagkat tayo'y nakaranas ng habag ng Diyos. Kaya anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya, ay nararapat lamang na ipagkatiwala natin sa mga kapwa mananampalataya at hindi sa mga makasanglibutan. Pangalawang saligan na magpapatibay sa karapatan na sinasabi sa talatang 11 ay ganito po. Tayo po ay itinuwid ng Diyos mula sa kabulukan at dapat nalalaman ng bawat mananampalataya ang bagay na ito. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, para sa Diyos, tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay suma sa atin. At lahat ng mananampalataya ay magkakapatid kay Kristo. At dahil riyan, mas ipinagkakatiwala ko sa kapwa Kristiyano na aking kapatid kay Kristo ang aking sarili para sa pagpapasya, pag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan. At mas ipinagkakaloob ko ang aking tiwala sa aking kapatid kay Kristo kaysa sa mga taong walang kaugnayan kay Kristo. Ang pangatlong saligan na sinabi ni Apostol Pablo, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa Roma 8, talatang 33 ang ganito, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Ito ang matibay na paniniwala ni Apostol Pablo na ang tunay na mga mananampalataya ay napawalang sala na sa harapan ng Panginoon. Kasabay ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, sinabi ni Apostol Pablo na karapatan nating mga mananampalataya na ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Ang ganitong katotohanan ay nagbibigay katiyakan upang ipagkatiwala natin sa mga mananampalataya ang ating problema at hindi sa hukuman ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hayag at payo ni Apostol Pablo ay napakahalaga sa nabigyan natin ng pansin, sapagkat sa ngayon ang sanglibutan ay tumatakbong palayo sa mga bagay na espiritual at makadiyos. Ang kaisipan ng sanglibutan ay nakatuon lamang sa mga bagay na material at pisikal. Sa ganitong kalagayan, ipagkakatiwala mo ba sa hukuman ng mga makasanglibutan ang buhay ng mga anak ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw at ang iyong kapatid sa pananampalataya ay may hindi pagkakaunawaan, isipin ninyong mabuti ang mga pahayag at payo ni Apostol Pablo na naayon din sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating alamin at saliksikin ang nilalaman ng mga susunod na talata dito sa 5 ng Unang Korinto. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 na may magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maari kong sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako paalipin sa anumang bagay. Dito sa lupa, maraming mga bagay ang maari nating gawin sa ating katawan. Subalit maaring hindi rin kapakipakinabang at kalugod-lugod para sa Panginoon ang karamihan sa ating mga ginagawa. Sa ganitong mga bagay, marami akong pwedeng sabihin at maging si Apostol Pablo ay bumanggit ng isang halimbawa sa talatang 13 na ganito po ang sinabi. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi sa kahalayan, kundi para sa Panginoon at ang Panginoon naman ay sa katawan. Ang bawat mananampalataya ay may kalayaang kumain ng anumang naisin niya para sa kanyang tiyan. Subalit binigyan diin ni Apostol Pablo na balang araw, lahat ng pagkaing pisikal ay masisira at mawawala at magiging ang ating tiyan ay mawawala din. Ang tunay na layunin ng Diyos sa ating pisikal na katawan ay hindi para sa mga makalamang bagay o mahahalay na gawain, kundi pag-aalay at paglilingkod para sa Diyos na siyang tunay na may akda ng buhay. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Ang nais sabihin ni Apostol Pablo na kailanman ay hindi maaring magsama ang kasamaan ng sanglibutan at ang kabanalan ng Diyos. Sa kapanahunan natin ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman napakarami ang mga nagsasama bilang mag-asawa na wala sa ilalim ng basbas ng kasalan. May lumapit sa akin na katulad nila, hinihiling na sila magamit din para sa ministeryo. Sila ay hindi pa ikinasal, subalit sila ay nagsasama na bilang mag-asawa. Kaya sinabi ko sa kanila, magpakasal muna kayo. At ang kanilang tugon, bakit kailangan pa? At ang sagot ko naman sa kanila, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. At ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat mag-asawa. At akin pang idinugtong, maliban na ito'y inyong gawin, hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos. At idinugtong pa ni Apostol Pablo ang isang katanungan sa talatang 16-18 ang ganito, hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa ninyo sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Kaibigan, hindi karapat-dapat sa Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya kung ikaw ay nabubuhay sa kasamaan. Nakalulungkot isipin na sa ating lipunan ay may mga taong nakapaglilingkod sa bayan sa kabila ng kanilang pagiging immoral. Subalit sa Diyos, ang ganitong bagay ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 19-20 ang ganito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang katotohanan ito na sinabi ni Apostol Pablo ay dapat nating pakatandaan. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sapagkat ang ating katawan ay nagbuhat sa Diyos, hindi nararapat ng ating katawan ay madungisan ng anumang bahid ng kahalayan. Mga kaibigan, sa mga talatang ito, iisa lamang ang pamamanhikan ni Apostol Pablo. Ang ihandog natin ang ating buong katawan at iyalay sa Panginoon na may kalinisan, katuwiran at kabanalan. Ito ang pangunahing layunin ng Diyos sa ating physical na katawan, sapagkat ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12:1, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo na inyong ialay ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ating pagiging mananampalataya ni Kristo ay isang pagpapahayag na tayo ay kabahagi ng Kanyang katawan. Subalit kung tayo ay namumuhay pa rin sa kasamaan ng sanglibutan, tayo ay hindi maituturing na bahagi ng katawan ni Kristo. At kailanman, hindi tayo paninirahan ng banal na Espiritu. Kaya gayon na lamang ang pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng ating katawan. Hindi itinuturo ng banal na kasulatan na ang pagiging Kristiyano ay tungkol lamang sa spiritual na bagay. Sinabi ng Panginoong Hesus na paglingkuran natin ang ating Diyos, hindi lamang sa Espiritu, kaluluwa, kundi ng buo nating pagkatao. Kaibigang nakikinig, ang iyong katawan ay huwag sasayangin sa bagay na naukol lamang sa kasamaan at kahalayan ng sanglibutan. Ito ay iyalay mo sa Diyos nang may kalinisan, katuwiran at kabanalan, sapagkat ito ang kalugod-lugod at kalooban ng para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, lumalapit Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos naming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming pinaglilingkuran at sinasamba. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ang mga salita mo na aming napag-aralan ay iyo pong pagpalain sa puso at diwa ng bawat nakinig upang maging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maging gabay namin ang banal na Espiritu sa aming pamumuhay upang kami, Panginoong Diyos, ay mamuhay na matuwid, karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Higit sa lahat, iyong mga kaibigan at mga kapatid na wala pang pakikipag-ugnayan sa iyo. Yung mga hindi pa ganap na maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos. Yung hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, sila itinatas ko sa iyong mga kamay. Mangusap ka sana sa kanila. Bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ipahayag ang kanilang pananampalataya doon sa mga kaibigan at mga kapatid na sirasabing sila ay mga mananampalataya, ngunit nabubuhay pa sa gawain ng sanglibutan ito, Panginoong Diyos. Mangusap ka sa kanila upang sa gayon po, Panginoon, makapamuhay sila ng matwid, malinis at may kabanalan sa iyong harapan. Ganyan din po, Panginoon, hindi po kami nagsasawa na idinadalangin sa iyo. Kumilos ka rito sa aming bansa. Antigin mo ang damdamin ng bawat isang nasa pamahalaan po, Panginoon Diyos, yung mga nasa kapangyarihan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na magkaroon sana ng katapatan sa paglilingkod upang magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo na ito'y iyong tutugon at gagawin sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: The ups and downs of life are not always just happenstance. Sometimes God brings those things into our life for a purpose, that He might strengthen us and make us the kind of people that He can trust and use in the days that are before us.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Sa talata 15 pa lamang ng Roma Kabanata 7, inilalarawan ni Pablo ang bigat ng karanasang ito. Hindi ko ginagawa ang nais ko, kundi ang kinapupuutan ko ang siyang ginagawa ko. Ipinapakita niya na ang problema ay hindi kakulangan sa kaalaman, kundi isang mas malalim na puwersa sa loob, ang kasalanang nanananahan sa laman. Ang kautusan ay mabuti at sang-ayon ang ating konsensya dito. Paulit-ulit na pagkatalo ay hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa kasalanang nanananahan sa loob. At ang laman ay hindi lamang mahina, kundi walang kakayahang tuparin ang hinihingi ng kautusan. Ating pakikinig, hindi ito simpleng doktrina lamang, kundi salamin ng ating karanasan, ang taong nagnanais sumunod sa Diyos, ngunit araw-araw na nakikipaglaban sa kasalanan sa loob. Narito pong muli si Brother Juren Ramos sa pagpapatuloy ng mensahe, Free from Sin's Reign, Yet Still at War Within.
1: And then, merong isang magandang pastoral aspect ito sinasabi ni Pablo dito. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, whether you like it or not, if you are a genuine Christian, you will say if you are honest. Kung honest ka sa iyong sarili, Pastor, alam mo, Kristiyano na kayo ha? Parang ganyan ang dinadaanan ko tulad kay Pablo. Hindi mo masasabing, Pastor, ako, simula na born again ako. Never na akong nagkasala ni minsan. Lagi akong nagpe-pray 3 hours a day. Lagi akong lahat ng dapat na gawin ng isang mananampalataya, ginagawa ko, lagi akong nag-evangelize. Never ako nagkasala ni minsan. No, that's not true. Ang totoo ay, lahat tayo, sabihin natin, kahit na ayaw natin aminin, ayaw natin i-confess, parang pareho kami ni Pablo, ganun. Alam ko yung kalooban ng Diyos, gusto kong gawin ang kalooban ng Diyos, pero bakit hindi ko magawa? Laging pumapalpak ako, laging may naglalaban dito sa aking puso. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya yung sigaw ni Pablo, wretched man that I am, para itong boses ng isang believer. No? Kasi yung mga taong hindi sila sensitive sa kanilang konsyensya, hindi nila sinasabing, wretched man that I am, sabi nila, okay naman ako. Hindi ako perfect tulad ng, wala man perfect dito sa mundong ito, tao lang naman ako. Pero mas mabait naman ako kaysa sa kanya. Hindi niya sasabihin yung, wretched man that I am. Ang isa lang totoong mananampalataya who has been trying to do good and fails, at lagi niya na-i-experience yung pumapalpak siya, siya ang nagsasabing, wretched man that I am, who will deliver me from this bondage. Yan ang mga magsasabi nun. And so, I believe, itong buong section na to ng Romans 7 verses 14 to 25, ay si Pablo as a believer, but he is representing all of humanity, whether unbelievers or believers, kasi lalong totoo ito sa mga unbelievers, talagang ganito ang kanilang nararamdaman pagka medyo sensitive pa yung kanilang konsyensya, pero ito din ay nararamdaman ng mga believers, at lalo na if they are not depending upon the Holy Spirit. Pag ginagamit nila ang kanilang sariling kalakasan, kumakayod sila on their own to try to obey the commandments of God. So si Pablo, nire-represent niya itong grupo ng mga taong ito. Okay, now, let's go to verse 15. Ito yung isang sinabi niya na dahilan ng kanyang struggle dun sa kanyang puso. Yung sabi niya dito na, what I do contradicts what I want. Tinan yung sabi niya sa verse 15. I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. No, sinabi niyang, I don't understand my own actions. Hindi niya sinasabing, hindi niya alam kung anong tama sa mali. Hindi, alam niya kalooban ng Panginoong Diyos. Alam niya yung Bible. Pero ang problema niya, ang struggle niya, ay hindi niya maipaliwanag bakit ang kasalanan ay nagko-control sa kanyang mga actions kahit na totoong gusto niyang sundin ng Panginoon. Hindi niya maintindihan yun. Andito naman yung desire sa akin. Gusto ko talagang sundin ng Panginoon Diyos, pero bakit ganito? Bakit kinokontrol pa rin ako ng aking kasalanan? No, merong masakit na katotohanan ng tinatanggap niya dito. Ito ang isang tao, alam niya kung ano ang tama, gusto niya kung ano ang tama, pero ang katapusan niya, mali pa rin. Dahil pumapalpak pa rin siya. So yan ang pinapakita niya na ang kasalanan, malalim na level ang kilos sa kanyang puso na maraming beses din natin nare-realize. No? May kumbaga, this is a mystery na kaya siya sinasabi, I don't understand, ba't ganito ko? Again, hindi niya ibig sabihin, hindi niya alam intellectually between good and between bad, hindi yun. He's saying, why am I struggling this way? Hindi nagmamatch itong aking action dito sa aking desire. Alam ko kung anong dapat hindi gawin dahil ang konsyensya ko nag-agree sa utos ng Panginoon. Sabi ng Bible, ganito. Okay, yun, gusto ko sundin ang Panginoon Diyos. Pero bakit? Ba't ganito? Ba't kung ano yung hindi ko dapat gawin, yun pa rin ang ginagawa ko. So, he is distressed. At ito ay nagpapakita kung anong ibig sabihin to be controlled by sin. Nandun ang desire to obey, totoo yun. Pero yung ability para sundin ang alam niyang tama, wala ito. So, dahil dito, pwede niyang sabihin talagang the law is good, but it cannot give the power to obey. Kaya ang aking laman, pinipili pa rin kung anong mali. So, klaro itong struggle na pinapakita ni Paul. Sabi niya, I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Nandun, totoong nandun ang desire niya, pero ang result is failure. The person ends up doing what he truly hates. Nagpapakita rito na may responsibilidad si Pablo. Hindi niya pwedeng sabihin, kaya ako, wala akong kasalanan niya kasi hindi ko man talaga makontrol sarili ko. No, parang sinasabi ng mga iba, kasi ano yan eh, kaya niya nagawa yung ganun eh. Hindi. Pinapakita ni Pablo, responsable siya, pero ina-admit niya, kontrolado siya. No, nandun yung dalawang aspeto eh. Kinokontrol siya ng kasalanan, pero alam niya, siya din ang gumawa nun eh. Responsable siya dun sa kanyang action eh. Hindi niya pwedeng sabihin, siya lang ang may kasalanan eh. Dahil sa kanya ganun eh. Hindi ganun, no? Siya, inaamin niya na siya rin ang may pagkukulang dito. Okay, so now, tingnan niyo itong, dahil dito sa napakasakit na experience ng dinadaanan niya, tingnan niyo yung kanyang conclusion. May dalawang conclusion siyang ginawa dito sa verse 16 and 17. Tingnan niyo unang conclusion niya sa verse 16. So, una, gusto niya ipakita na conclusion, yung kanyang kapalpakan ay nagko-confirm na maganda, mabuti ang law. Tingnan niyo sabi sa verse 16. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. O, simple lang ang punto niya. Sabi niya, yung struggle na dinadaanan niya ay prueba na mabuti ang batas ng Panginoon. Kasi kung ang batas ng Panginoon Diyos ay masama, hindi magpoprotesta yung aking puso. Wala akong kahihiyan. Hindi ako na-stress. Hindi ako na-distress. The fact na Paul hates his sin shows na yung kanyang konsyensya ay nag-a-agree sa batas ng Panginoon. So yung dinadaanan niyang conflict dito sa kanyang puso ay hindi nagpapakita na masama ang batas ng Panginoon. Hindi, baliktad nga eh. Pinapakita nito, the law is right and good. Ang problema ay hindi ang batas ng Panginoon Diyos, ang problema ay yung nasa kanyang puso sa loob. Again, sinabi na ni Pablo, the law is holy, righteous, and good, or the commandment is holy, righteous, and good. Pero ang ginagawa ng law, ini-expose yung kanyang puso, pero hindi mabago yung kanyang puso. So again, kaya siya pumapalpak, o hindi ang batas ng Diyos ang failure ay siya, sa laman, pagka hindi siya nagde-depend sa Holy Spirit. Now, tinan niyo ikalawang conclusion niya. The real power behind sa kanyang actions ng verse 17. Sabi niya, so now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Nung sinabi niyang, so now, hindi niya ibig sabihin based sa time, siya ay nagdodraw ng logical conclusion dun sa kanyang sinabi. So, ina-identify niya rito ang tunay na kapangyarihan na pinagmumulan ng kanyang repeated failure. Sabi niya, it is sin that dwells within. So, anong ibig niya sabihin dito ng kasalanan? Hindi yung isang paminsang kasalanang nagawa niya. He is talking about the indwelling power that lives inside the human heart. Again, hindi tinatanggal nito yung kanyang responsibilidad. Sinasabi lang ni Pablo at pinapaliwanag niya bakit siya unable to obey kung ano yung gusto niya. Hindi niya tinatanggal yung kanyang responsibilidad. No? Kinoconfess niya lang na itong dahilan kung bakit hindi ako makasunod sa kalooban ng Panginoon. Gusto ko kung ano tama. Nag-agree akong tama batas ng Panginoong Diyos. Pero may kapangyarihang kumikilos sa aking puso na humihila sa akin pababa. Imbis na sundin kong Panginoon, hindi ako sumusunod sa Kanya. Okay, so dito sa verses 14 to 17, klaro na pinapakita ni Pablo yung tension sa kanyang puso. The law is good. Ang desire niya to obey is there, totoo yun, and yet, naghahari ang kasalanan sa kanyang puso. Now, hindi pa tapos si Pablo. He will go a step further. He will show na itong problema na to is not only opposition from sin, but inability within the flesh. Sinasabi niya, hindi lang siya kontra sa kasalanan, kundi talagang hindi kaya ng laman niya. Tingnan niyo. So, ang sinasabi niya, ang desire niya, to live a holy life, to live a life pleasing to the Lord, totoo yun. Pero yung power behind it, para ma-overcome ang kasalanan at makasunod sa Panginoon, wala doon. So, tingnan nyo yung kanyang frustration. Tingnan nyo ang verse 18 to 20. So, dito, ipapakita niya, nandun yung desire. Pero yung indwelling sin ang laging kumukontra para masunod niya yung gusto niyang gawin. O again, hindi siya nagbabago ng direction dito sa verses 18 to 20. Eto pa rin, pero lalo niyang dinidiin itong katotohanan ito. Lalo niyang gustong gawing personal at ipakita sa atin kung gaano kasakit para sa kanya itong kanyang dinadaanan. Okay, so tingnan nyo. Now, very interesting, itong verse 20, kung babasahin nyo ng mabuti, halos parehong-pareho ang mga salita kumpara dun sa verse 16 and 17. Ipa-flash natin sa ating screen ngayon. Tingnan nyo verse 16. Pansinin nyo to. Sabi nyo doon, now, if I do what I do not want, sabi niya, I agree with the law that it is good. Verse 17, so now, then tingnan nyo susunod, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Now, tingnan nyo verse 20. O, yung naka-flash sa inyong screen, pareho ng kulay. Tingnan nyo yung font dun sa verse 16. Pareho dun sa font, yung kulay ng font dun sa verse 20. Unang bahagi. Now, if I do what I do not want, inulit niya yun exactly, oh. Verse 20. Now, if I do what I do not want, and then tingnan nyo yung ikalawang bahagi na nakalagay sa verse 17. Parehong-pareho ng ikalawang bahagi ng verse 20. It is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Ano ginagawa ni Pablo rito? Talagang hindi pa umaalis yung kanyang kaisipan dito. Gusto niya talagang ipukpok at idiin. Gusto niya, makita ninyo to. Di ba, totoo to. Ito talaga dinadaanan natin. No? So, on verse 16 and 17, dumating siya sa dalawang conclusion. Balikan ko lang. No? Ang una, sinasabi niya, na ang kanyang struggle na dinadaanan ay nagpo-prove na siya ay nag-agree na ang batas ng Panginoong Diyos is good. No, dahil sa struggle na dinadaanan niya. Pero pangalawa, gusto niya ipakita yung conclusion na binigay niya sa verse 17, yung kanyang paulit-ulit na pagbagsak at pagiging palpak na hindi makasunod sa salita ng Panginoon Diyos ay nagpapakita na merong kapangyarihang kumikilos sa loob ng kanyang puso. Now, ang verse 20, actually, inulit niyang sabihin yon. No, parang yun din ang gusto niya sabihin dito sa verse 20, pero ang pagkakaiba, hindi na niya binanggit tungkol sa law. Wala siyang binanggit tungkol sa the law is spiritual. Wala siyang binanggit doon. Nag-focus lang siya doon sa isang conclusion na sa isang conclusion niya na ang dahilan kung bakit lagi siyang bumabagsak at pumapalpak at hindi niya masunod kung ano gusto niyang gawin, because of indwelling sin. Doon siya nag-focus. Now, tingnan natin yung mga bagay na related dito. Look at verse 18. Andun ang kanyang desire, pero wala siyang ability to do what is right. No? Tingnan niya, sabi niya, for I know that nothing good dwells in me. And then, pinaliwanag niya. Ano ibig sabihin ng in me? That is, sabi niya, in my flesh. So, tingnan niya, hindi niya tinitira ang lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao, at lalo na yung kanyang spirito na born again. Hindi yun ang kanyang tinitira dito. Ang tinitira na dito, yung aspeto ng kanyang pagkatao na makalaman. Kaya sabi niya dito, I know that nothing good dwells in me. No, huwag niyong isiping total na lahat, pati yung aspeto ng buhay ko na born again, hindi yan. What I mean is, dito sa in me, that is in my flesh. Sa aking laman. Sa aking laman na hindi nagtitiwala o hindi nagre-rely sa Panginoon. Now, tingnan niyo yung dalawang reality na sinasabi niya rito na ang lahat ng sensitive na mga tao mag-agree. Una, sabi niya, nothing good lives in me, sa kanyang flesh. Pangalawa, nire-recognize ni Pablo, I have the desire to do what is good, but not the ability to carry it out. At itong experience niya na ito ay hindi theory, ito ay na-realize niya through life. Experience niya ito sa kanyang buhay. Nung sinabi niyang the flesh dito sa verse 18, hindi siya nag-i-introduce ng isang bagong idea. Ito yung flesh na binanggit niya sa verse 14. Ito yung human nature as it exists apart from the spirit. So, nung dinidescribe niya na I am of the flesh, ito ay ang resulta pagka hindi siya nagde-depend sa banal na Espiritu Santo. Yan ang masasabi niya tungkol sa kanya sarili. I am of the flesh apart from the working of the Holy Spirit. Okay, now, tingnan niyo kung paano si Pablo ay dito sa verses, dito sa kanya sinasabi rito, kumbaga ang sinasabi niya, no, ito ay kontra sa normal na pananaw ng mga tao ngayon kung paano mo mapaglalabanan ang iyong kahinaan. Ang modern self-help thinkers ngayon sasabihin, well, kung kilala mo sarili mo, you will try harder, you can change. So, ang ina-assume ng mga tao ngayon, kaya ka lang naman bumabagsak lagi sa ganyan. Kasi, hindi mo masyadong kinikilala sarili mo. Wala kang insight. Ang kailangan mo lang is greater motivation. Ang kinakailangan mo lang ay greater discipline. Oo, inaga-agree ako. To a certain extent, you can overcome. To a certain extent, you can do away with things that are bad. Again, not relying upon the Holy Spirit. In your own strength, to a certain extent, you can do it. But in many, many more instances, babagsak ka if you do not rely upon the Holy Spirit. Yan ang problema natin. Yan ang sinasabi ni Pablo, nothing good dwells in me, that is in my flesh. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao sa mundo. Dahil hindi sila naniniwala dito sa sinasabi ng Bible. Ang tingin nila, hindi, kaya yan. Hindi. Pagka maniniwala ka sinasabi ng Bible, makikita mo, hindi mo ito kaya sa sarili mo lang kalakasan. Mas malakas ang kapangyarihan ng kasalanang nasa loob mo. Now, tingnan niyo ang verse 19. Dito, pinapakita niya itong struggle na ito na alam ng lahat, pero hindi nila masolve. Sabi niya, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Alam nyo, meron ako nabasang commentary na sinasabi doon na itong sinasabi ni Pablo rito is a paraphrase ng mga laging sinasabi ng mga poets at writers nung panahon ni Pablo. Mga magagaling na mga tao, mga ginagalang, mga nirirespeto, mga binabasa yung kanilang mga writings. Pero sila mismo na mga great authors na to, mga unbelievers, ito ang kanilang sinasabi. For example, ito ang mga Greek and Roman writers, mayroong isang pangalan, Ovid, isang writer ito nung ancient times. Ito ang kanyang portrayal ng Medea. Ito ang kanyang sinulat. Sabi niya, and I quote, "I see what is better and approve it, but I follow what is worse." Nakikita ko ang tama at nag-a-approve ako dito sa tamang ito. Pero sinusunod ko kung ano yung pangit. Kung ano yung hindi dapat, kung hindi yung maganda. Siya mismo, sinasabi niya si Ovid. Sabi ng ibang scholars, not long after Paul, merong isang Stoic philosopher, si Epictetus, na ganun din halos ang sinabi niya at itong sanabi niya. People desire what is right, yet end up doing the opposite, acting against their own will. Tingnan niyo, sabi niya, ang mga tao daw, ang kanilang pagnanasa ay kung ano ang tama, pero ang ending nila, kabaliktaran nun, ginagawa nila yung mga bagay na kontra sa kanilang kalooban. Mismong mga unbelievers, yan ang kanilang paulit-ulit na sinasabi. At sinasabi lang ni Pablo kung ano yung general na katotohanan dito sa mundong ito. So again, hindi yung ang solusyon na, hindi mo lang kasi kilala sarili mo eh. Hindi. Ang solusyon eh, hindi, kailangan magdisiplina ka lang eh. Hindi. Sobrang lakas nitong nasa ating puso na kasalanan na kung hindi tayo magde-depend sa Holy Spirit, talo tayo lagi. Yun ang gustong bigyan diin ni Pablo. Kaya dito makikita niyo rito yung kanyang parang pagbibigay ng diin. Sabi niya, I keep on doing. No, sabi niya, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Again, without the Holy Spirit, kung hindi siya magre-rely sa banal na Espiritu Santo, he will always be doing it. Minsan, may mga anak tayo, sabi natin, ano ka ba naman? Alam mo na nga mali, ginagawa mo pa rin. Alam mo na nga hindi tama yan, bakit sumasama ka pa rin? Ba't ang tigas-tigas ng ulo mo? Because they cannot do it with their own strength. Ano yung root cause dito sa verse 20? Sabi niya, now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Okay, again, ano, hindi siya naghuhugas kamay at hindi niya sinasabing, wala akong kinalaman dyan. Meron something sa loob ko na wala akong kinalaman. Hindi. Pinapakita niya lang dito kung ano yung source ng kanyang problema. Yun lang ang gusto niyang bigyan ng diin dito. Hindi siya naghuhugas kamay. Hindi niya sinasabing, wala akong kasalanan. Paano? Meron dito eh. Para ba siyang napossess ng demonyo na may duwende dun sa loob ng kanya na lahat ng kwan eh, hindi na niya makontrol. Hindi yan eh. Siya din yun, sa kanya din yun eh, ang pagiging makasalanan niya. No? Pero again, dahil born again din siya, may aspeto ng kanyang puso na gusto si Lord, mahal si Lord. Talagang lahat ng kautosan niya, Lord, gusto ko talaga sundin to. Andun eh, ibig sabihin born again siya eh. But there is still something within him na ito yung sinasabi niya, sin dwells within me. Ano yung with me dito? Within my flesh. Ang aking laman.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Have you ever wondered what Jesus really thinks of you? Does he give a polite smile but deep down gets irritated when we mess up? The answer is so much better than we imagine. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Dane Ortlund, on the next Haven Today series called How Jesus Feels About You.

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po, si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong gabi. At kumusta ka ba, Kaagapay? Salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Tayo po ay sabayang napapakinggan via 702 DZAS AM band. Iyan man ay sa transistor radio, sa inyong mga PM radio o sa inyong mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At tayo rin po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para po sa mga wala pang official mobile app, baka hindi mo pa naida-download yan, Kaagapay, tungo na po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre itong mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan para mapakinggan po ang istasyong ito, saan man, ano man ang inyong ginagawa, basta po meron po kayong internet connection. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Kaya naman, huwag niyo pong kalimutang i-share ang link ng ating live streaming sa inyong mga social media accounts. So baka naman Kaagapay, hindi ka pa nakakapag-follow o like sa ating mga official social media platforms. Eh, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio para updated ka sa mga happenings dito po sa ating himpilan. At ngayon naman, tungo tayo sa pagbate, pag-shoutout sa ating mga kaagapay, mga suking kaagapay na laging present dito sa ating programa. Binabati po natin ng magandang gabi, umaga o hapon ng mga kaagapay natin all over the world. Lalo na po sa ating mga kaagapay na overseas, sa Filipino workers, yung mga kaagapay nating OFW na malayo man ay parang malapit din dahil lagi naka-tune in dito sa inyong Agapay ng Sambayanan. Happy listening po, bumabate ng good evening mula sa Victoria, Tarlac, siya Ate Rosalina Antalan Santos, maging mula sa Palawan, andyan nakikinig si Sam Oka, bat mula naman sa Anonas, sa Quezon City ay nakatutok na at bumabati ng good evening si Esmeralda si Calvo. At ganyan din, good evening din ang pagbati sa atin ni Elma Soriano at ni Nanay Nora Cancela. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at dyan ka lamang, Kaagapay, samahan nyo lamang po kami dahil maya-maya ay meron po tayong paksang pag-uusapan kasama po syempre ang ating Kaagapay na attorney. At bukod po dyan, bibigyang linaw din natin ang mga katanungan o legal questions, legal concerns, katuwang po ang ating legal counsel. Kaya Kaagapay, samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney. At muli kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy niyo pong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe, komento at muli ang inyong mga legal concerns, i-comment mo na dyan sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-PM sa ating official Facebook page. Pero sa pagkakataong ito, makinig po muna tayo ng ilang paalala at tuto ka lamang Kaagapay, dyan ka lamang magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang 702 DZAM.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Kaagapay, magandang gabi muli sa iyo na patuloy na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayon Tuesday evening. Samahan nyo nga po kami para sa ating makabuluhang diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot ng mga tanungang legal. Pero bago ang lahat, ay bati pa rin po tayo ng mga kaagapay natin na patuloy na nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po. Hello kay na Perlita, Takneng, Novello, maging kay Rosalinda Buiko, kay Resti Tabuhara, at maging kay Zenny Moral, at kay Wena Fajardo Reyes. Happy listening din sa mga kaagapay natin na mula dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and the Laguna area. At maging sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, e comment ka lang dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ating kaagapay na attorney ngayong gabi. Siya po ay associate attorney ng Salombides and De Los Santos Law. Walang iba kundi si Attorney Hannah Aliposa. Magandang gabi po, Attorney.
7: Magandang gabi po, Ms. Kayla. Nagagalak po ako na makasama niyo ngayon sa ating radio po, and excited po ako na ma-discuss natin yung iba-ibang pag-uusapan natin.
6: Attorney, bago po tayo mag-start sa ating talakayan, ay baka po meron po kayong mga gustong batiin, i-shout out dito po sa ating programa.
7: Baka gusto ko lang batiin yung mga kasamahan ko sa law firm namin, yung Salombides and De Los Santos Law Firm. So, nagpapasalamat din ako na binigyan ako ng oportunidad na makasama po kayo ngayon sa FEBC. So, kahit sobrang busy sa law firm.
6: Ako, Attorney, maraming salamat po na despite nga po na kayo ay busy, ay gumawa po kayo ng time para makaagapay po namin kayo dito sa ating programa. At ngayong gabi, Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kung kaya sa gabing ito ay ating pong pag-uusapan ang patungkol sa Anti-Financial Account Scamming Act. Yan nga po ang Republic Act number 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA Law. Batas nga po ito na umaalam or nag pe-penalize sa financial account scamming at iba pang offenses. At ito rin ang nagbibigay ng enforcement mechanisms. Mahalagang malaman ito, no, ng publiko ng ating mga kaagapay. Ano nga ba ang sakop nito at ano ang mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito? Kung kaya ngayong gabi, kaagapay, yan po ang pag-uusapan natin kasama si Attorney Hannah. Kaya naman, Attorney Hannah, ano nga po ba itong AFASA law?
7: Okay, so as a summary po, yung AFASA law po natin, siya po ang batas na ginawa upang pigilan at parusahan ang mga financial scam, online fraud, yung tinatawag natin money mulling at social engineering schemes na gumagamit ng mga bank account, e-wallet katulad ng GCash or PayMaya at iba pang financial accounts. So layun nitong protektahan ang publiko at panatilihing ligtas ang sistemang pinansyal ng bansa natin. So, 'di ba naririnig naman natin yung mga scam, kumukuha ng mga information through Viber or kahit text messages, nagsisend ng mga link, tapos napupunta sa kung saan sa ang scam na link, nakukuha yung information data natin. Ito pong batas na to, yun po yung nagpipenalize sa mga scams na yon. So ma'am, so i-discuss natin yung mga specific na acts na pinipenalize. So hindi lang to siya administrative, may criminal na penalties to, civil and criminal penalties. Kasi nga, majority sa mga Pilipino ngayon gumagamit na ng mga e-wallet. E-wallet na talaga, di ba? Kasi mas convenient, hindi ka na magdadala ng mga cash. So, kaya lumalaganap na din yung mga scams. Tapos uso na rin yan yung mga online payment kahit sa website, Lazada, yung mga online na shopping apps. So, kaya tumpak yung act na to na pag-usapan kasi marami nang scams na nangyayari.
6: Yes, opo. Agree po, no, attorney, na digital na po talaga ngayon, even yung pagbayad po natin ng bills sa mga resto, di ba, mga transaction natin, eh, kadalasan ay online na ngayon. At talaga namang kita natin na laganap na yung scam pagdating po sa mga ganyang usapin, sa ganyang mode of payment. Kaya kaagapay mahalaga na malaman natin ano nga ba yung mga sakop o ipinag-uutos, ano yung karapatan at tungkulin natin pagdating sa batas na ito. Kaya, attorney, ano po ba yung sakop o yung mga ipinag-uutos nitong AFASA law?
7: Okay. Yung first na pinagbabawal dito, yung mga prohibited acts under ng law na to, is yung tinatawag natin na money mulling activities. Mm-hmm. So, ano ba yung money mulling activities? Ito ay ang paggamit, pagbibenta, pagpapahiram, pagpaparenta o pagbubukas ng financial account para sa illegal na gawain. Mm-hmm. So, minsan kasi yung mga ginagawa ng mga scams, gumagamit sila ng mga fake documents para maka-open sila ng mga financial accounts na hindi naman sa kanila, or binabayaran nila yung taong may verified na account para yun yung gamitin nila sa illegal na gawain. So, yun sangkop yun, under yon sa tinatawag na money mulling activities. So, nakalista yung mga under dito. So, using, borrowing, allowing yung financial account na verified. Pwede rin under a fictitious name na financial account. Pwede rin bumili ka and magrenta ka dun sa verified na financial account. Or pwede rin ibenta mo or iparenta mo yung financial account mo. Kasi dapat yung financial account mo, for example, yung GCash mo or mga online bank accounts, nakapangalan yun sa'yo, yung assumption doon is that it's under your name. Ikaw yung pagmamay-ari doon. Pero yung ginagawa ng mga may balak na illegal or masama, rinirentahan nila yung verified na mga accounts. And under din dito is if mag-recruit ka, mag-enlist ka, mag-hire ka ng mga tao para ma-perform tong mga acts na to. So, yung pangalawa is yung social engineering schemes. So, bale, ito yung, for example, yung mga links. Under dito yon yung mga links, for example, sa text sa Viber, makukuha ka ng mga links, tapos mapupunta ka sa kung saang-saang
1: Site.
7: website, tapos nakuha na pala yung information mo. Kasi ito, yung social engineering schemes, it is the use of deception and fraud para makakuha ka ng unauthorized access or control sa isang financial account ng ibang tao. So, pwede mo ring, yun, yung mga kasanayan na ginagawa nilang tactics, they misrepresent themselves as acting in behalf of an institution. Di ba, meron tayong naririnig na may balance ka pa sa ganitong bank. For example, isang bank, may balance ka pang ganito sa isang bank. Pero wala ka naman talagang account doon, pero maglalagay sila ng link, di ba? Tapos minsan alam pa nga nila yung full name mo.
1: Yes.
7: Di ba? Kasi nakatrack na nila yan eh, yung mga payment mo. So, kaya under yan dito. Pwede rin dito na, yan, electronic communication. Minsan din yung mga tumatawag-tawag, uso na din yan ngayon eh, yung tatawag na hello ma'am, kunin, ano po yung mga details nyo. Oo. So, under yan dito, kasi they're using deception and fraud, nang niling lang sila para makakuha ng access dun sa financial account. And the third type, the third na prohibited acts under this law is economic sabotage. So, pag gawin mo yung pinag-usapan natin kanila na money mulling and then social engineering schemes, gawin mo siya in a broad scale, tinatawag yon na economic sabotage. So, kailan natin masasabi na large scale na siya? Under the law, economic sabotage siya if ginagawa siya ng three or more persons. So, pag sindikato na talaga sila. May mga narinig din tayo, di ba, na yung mga nagtatawag na grupo talaga sila. May mga sarili silang computer, tumatawag sila ng mga kung sino-sino, nanghingi ng mga details. Under na yon sa economic sabotage. So, kung yung tinatarget nila ay three or more persons, individually or as a group, under na yon dito.

0: or pinarentahan mo yung financial account mo para gamitin ng mga ibang tao sa krimen nila. Kahit hindi mo alam
1: Alam
0: na
1: mo na.
0: ginamit nila sa krimen, binenta mo lang or sinel yung financial account mo, sangkop yun dito sa other offenses.
1: Okay po. So basta parang indirect perpetrator ka nung crime
0: Mm-mm.
1: ay damay ka na rin. Meron ka na rin nilalabag dito sa
0: Mm-mm.
1: batas na ito. So kaagapay sana po ay na-take note nyo po yan, no? Yung ano ba yung mga sakop nitong AFASA law para wag naman sana na mangyari, pero in case na maranasan natin ay alam natin, no, yung ating karapatan, alam natin yung ating tungkulin. Attorney, pagdating po naman sa implementing agencies, sino-sino po ba ang mga implementing agencies pagdating po dito?
0: Yung main implementing agencies under the law is syempre yung BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kasi sila yung nagre-regulate ng mga financial institutions. Under kasi ng law na to, may mga mechanisms din na required para sa mga financial institutions, yung mga bangko, yung mga e-wallet, may mga kailangan silang tuparin na obligations din, responsibilities nila under sa batas na to para i-secure na safe yung mga transactions ng mga consumers. Tayo, yung mga Pilipinong gumagamit ng mga financial institutions, financial apps na ito, mga e-wallet, yung BSP yung nagre-regulate sa kanila. So, yung BSP, sila yung mag-i-issue din ng mga rules, sila yung nag-i-issue ng rules and regulations para sundin ng mga financial institutions na to. Tapos sila din, may authority din sila to investigate and inquire into financial accounts. So, for example, may suspicious na mga financial accounts, may suspicious na transactions, makareceive sila ng reports. May authority yung BSP to investigate and inquire into these accounts. And pursuant to this investigation, meron silang power to apply for cybercrime warrants and issue orders in case mag-grant yung application nila for warrants. So, syempre, hindi nila 'to magagawa on their own. They do this in collaboration with the NBI and the PNP. So, sila yung mga enforcing bodies ng BSP. And pwede ring mag-share and inform yung BSP ng information on these financial accounts to enforce yung protection ng populace as a whole. Kasi mahirap naman kung hindi mag-warn yung BSP, alam na pala nila na may scam na ongoing. So may authority yung BSP to warn the public with these scams.
1: Okay
0: So,
1: po.
0: pero in case yung mga ma-determine ng BSP na may ganitong scam pala, the criminal case, the jurisdiction will be with the RTC kung saan nangyari yung krimen or kung saan nakatira yung biktima. So,
1: Okay po.
0: RTC yung may jurisdiction nito.
1: Okay po. So magandang kaagapay, no, magandang malaman natin ito. Kung so take note, ang may jurisdiction ay yung RTC kung saan nangyari yung krimen. So halimbawa dito sa Ortigas, so under po ng Pasig. Tama po. Tama
0: Yes
1: po.
0: po.
1: So kung saan nangyari yung krimen o yung sitwasyon ay doon yung jurisdiction noon. Pero mainly ang implementing agencies nito ay implementing agency ay ang BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, attorney, sa puntong ito, ating pong pag-usapan yung mga penalties. Kung meron kang lalabagin dito, ano po ba yung mga penalties?
0: Yes, so under the law, 'di ba yung pinag-usapan natin kanina ng mga prohibited acts, iba-iba yung level ng penalties din for each of the prohibited acts. Dun sa money mulling activities, yung ginagamit mo yung financial accounts for illegal activities, may imprisonment yan, 6 to 8 years, fine of 100,000 to 500,000 or both. And then, ipapasara din yung financial account na involved dun sa illegal activities. Di ba,

0: Sabi natin na kahit yung pagbebenta or pagpaparenta, kasali na yun sa money mo, Ling. So, ipapasara din yung financial account kahit verified siya.
1: Okay
0: And
1: po.
0: then, for social engineering schemes, yung mga scam na talaga, yung mga nagsisend ng mga links, 10 to 12 years of imprisonment and 500,000 to 100 million fine or both. So, my qualification under sa crime na to, if yung target victim is senior citizen at the time na commit yung crime, imprisonment is higher, 10, 12 to 14 years, and then the fine is 1 million to 2 million. So, rinirecognize dito na syempre yung mga matatanda, hindi na sila ganun ka-technologically savvy. So, rinirecognize na yung mga scams na ganito, usually yung tinatarget nila yung hindi maalam talaga. Eh, di ba yung mga senior citizen, hindi na sila technologically savvy. So, kaya mas mataas yung penalty. So, for economic sabotage naman, yung pag ginagawa mo to, tatlo kayo or more, sindikato na kayo, and then tinatarget nyo three or more persons or individuals, may imprisonment din. And then yung fine is 1 million to 5 million or both. So, mas mataas yung fine. And then for other offenses, 4 to 6 years. Ito yung hindi mo talaga, wala kang ginawang paniling lang. For example, nag-abet ka lang, tinulungan mo lang sila, nag-attempt ka, or yun yung binenta mo or nagparenta ka ng financial account mo. Yung penalty doon is 4 to 6 years imprisonment and a fine of 100,000 to 200,000 pesos. And of course, closure din ng financial account. So, yun po yung mga penalties under the law.
1: Okay po. So, basically, imprisonment and magmumulta yung
0: Yes po.
1: Makakakommit nitong crime na to depende sa yung gravity ng
0: Yes
1: ginawa. So, thank you po, Attorney Hannah, sa mga paglilinaw na ito tungkol po dito sa AFASA Law. At again, kaagapay, sana po ay na-take note nyo po iyan dahil napakahalaga nga na malaman natin ito, lalo ngayon na talagang digital na yung ating mga, even yung ating mga financial account ay digital na at laganap ang scam. So, mahalaga na malaman natin ito. Thank you po, Attorney Hannah. At sa puntong ito, kaagapay, Attorney Hannah, we will pause po muna for a break. Sa ating po mga tagapakinig na nasa radyo, ay makakapakinig po kayo ng awitin at kung ikaw ay team online, makakapanood ka ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal at sasagutin na po natin yung mga legal questions, legal concerns na ipinadala ng ating mga kaagapay. Kaya naman dyan ka lamang, tuto ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ito ang 702 DZAM.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
7: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Hannah Aliposa. At this time, sasagutin na po natin ang mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po muli, Attorney Hannah.
8: Magandang gabi din sa mga Miss Kayla and sa mga nakikinig.
7: Oo, this time, attorney, ay marami-rami na pong mga kaagapay natin ang nagpadala ng kanilang mga legal concerns, mga legal questions. Kaya sagutin na po natin. Ang unang katanungan po ay pwede daw po bang magreklamo sa barangay or ano po yung pwedeng gawin? Kasi yung kapitbahay daw po ay naglagay ng aircon malapit sa bintana nila at yung buga ng hangin ay sa kanila daw po napupunta, lalo po ngayon, no, na summer season ay napakainit. Para daw po silang nasa oven, meron daw po ba itong legal na concerns?
8: Okay. So, yung ganitong bagay na under po to sa tinatawag nating nuisance under the civil code. So, ito po yung mga gawain na nakakasira sa kalusugan, sa safety, or comfort ng iba na pwede siyang maging maturing nuisance na pwede siyang maging ground to file a civil action under the civil code. Mm-hmm. So, pwede itong ireklamo muna sa barangay kasi para magkapag-usap muna yung kayo sa inyong neighbor sa kapitbahay. Kasi kung pwede naman siyang ma-resolve sa barangay, hindi na pupunta sa korte.
7: Mm-hmm.
8: Pero yung mainam po na gawin nyo ngayon is, first po, pwede po kayong mag-demand ng request or request sa inyong kapitbahay na itigil or ilipat yung aircon. Pwede kayong mag-explain doon na ganito yung nangyayari sa inyo, napakainit, syempre maingay din yan, mausok. So, lalo na sa init ngayon, mas malala siya pag ganun yung na kung ganun yung
7: Depression po.
8: yo kung ganun yung napapakaramdaman yo. So after noon, pwede pag hindi pa rin madalas sa pakiusap, pwede po kayo pumunta sa barangay. So sa barangay, tutulungan po kayo na mag-ayos, mag-settle kung ano yung mainam na solusyon para dito. Kung hindi naman, kung hindi pa rin umubra sa barangay, hingi po, pwede na po kayo pumunta sa korte. So sa korte, pwede nyo i-allege na yung nuisance na to parang may effect na talaga sa health nyo, sa peace nyo. So, may injury na nangyayari sa inyo, may damage sa inyo dahil dito sa nuisance na ito. So, first mag-demand kayo and then pwede rin na kayo pumunta sa barangay and then mag-civil action po kayo.
7: Okay po. Kung titignan po natin, no, parang maliit lang siya na sitwasyon na bagay, pero yun nga kaagapay, pwede siya sa civil code, pwedeng mag-file ng civil action. Pero again, ang reminder sa atin ni attorney ay kung kaya mo nang ayusin sa barangay, ay why not na mag-barangay muna, para syempre ay ang concern pa rin natin ay yung peace, lalo na at ito ay kapitbahay. Parang everyday ay makikita. So maganda na magkaroon pa rin ng kapayapaan. Another question po, attorney, hingi lang daw po siya ng payo sa kanyang situation. Isa daw po siyang marino at nangyari daw po ito ay habang naka-onboard siya. Kasal daw sila nung kanyang asawa at nalaman po niya na meron siyang bagong kinakasama. Napapadalas daw po yung rider sa bahay dahil wala nga siya, nasa duty siya, on duty siya. Ngayon daw ay nagdesisyon yung asawa na umalis na sa bahay. Dala daw po yung ibang gamit gaya ng aircon at iba pa, pero wala daw po silang anak. Ano daw po kaya yung pwedeng gawing action? Maraming salamat po.
8: Okay. So, since mag-asawa po kayo, yung kailangan natin i-discuss muna yung community property, yung property regime ng mag-asawa. So, under po our laws, yung default po na property regime ng mag-asawa ay tinatawag na absolute community of property. So, yung ibig sabihin po nito, lahat ng pag-aari na na-acquire before and during the marriage ay parte ng sinasabi natin community property. So, bale, yung dalawang mag-asawa, co-owners kayo sa lahat ng pagmamay-ari. So, dahil may ganun tayong rule, may ganun tayong doctrine dito sa Pilipinas, under the revised penal code, hindi covered, for example, yung theft, swindling, estafa, malicious mischief, if committed siya ng spouse, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal. Oo. So, kung gusto mong habulin yung mga pagmamay-ari, only through civil actions yun. So, for either civil actions para ibalik yung mga property, tapos or damages kung hindi na kayang ibalik. So, yun lang po yung legal remedies nyo para makuha yung mga properties. So, paano po yung process doon? Siyempre, magdi-demand ka muna. Susulatan mo sila, mag-formal demand ka bago ka magsampa ng civil action. Kung naman tungkol dun sa pagpakikiape ng asawa mo sa yung sa
7: Ibang kinakasama.
8: rider.
7: Opo.
8: So, pwede po yan under adultery, under the revised penal code. So, penalize po yan if may evidence po kayo na nangyari na nakikiapi na siya sa iba, pwede po kayo mag-file ng adultery na case against sa asawa niyo po. Siyempre, kailangan po natin kumalap ng ebidensya and i-make sure po natin na yung ebidensya natin sufficient enough na makasuhan yung asawa niyo po. So, kailangan niyo po talaga ng pictures, screenshots, or mga salaysay ng mga witnesses kung ganun yung path po, ganun yung course of action na pupuntahan niyo po. So, isipin niyo rin po kung, syempre kung magkakaso kayo, may mga legal fees. So, isipin niyo na lang po kung ano yung mas beneficial sa'yo. Kung, kasi minsan pag may ganun eh, na pag naiisip nila yung legal fees, yung filing fee, kung ano-anong mga fees, hindi na sila, umuurong na sila, pinapabahala na lang nila yung mga ganap. So, it's up to you po, sir, kung magkakaso kayo sa asawa nyo. Pero for sure, hindi po nyo pwede kasuhan ng theft yung spouse nyo.
7: Okay po. So pagdating po sa property, yun sa mga sinabi ni ng ating kaagapay, nadala nung kanyang asawa yung mga property, ay hindi siya pwedeng makasuhan ng theft kasi co-owner din siya. Kumbaga ay meron siyang karapatan doon sa mga property na yon through civil actions lang. Pero ang pwedeng ma-case ay adultery dahil sa pagkikisama, pakikiapid doon sa bagong kinakasama. Thank you po, Attorney. Another question po ay paano daw po kaya kung papaalisin yung tenant na hindi nagbabayad for 9 months? Puro lang daw po pangako. Wala daw pong contract of lease kasi nag-take over lang sila nung umalis yung kapatid ng bagong tenant. So wala po silang kontrata pero hindi na daw po nakakapagbayad for 9 months.
8: So first of all, kahit walang written contract, may lease relationship pa rin kung may kasunduan na mag-uupa sila.
7: Mm-mm.
8: So paano mo ipuprove na may lease contract kayo? For example, yung mga previous na payments nila, may record po ba kayo? Yun, mm-hmm. Pwede yun maging proof na rin-recognize nila yung ownership mo. Kasi bakit sila magbabayad sa'yo kung hindi naman nila nire-recognize yung ownership nyo? So yun po, kailangan nyo po ng documents na magpapatunay na rin-recognize nila yung ownership nyo and andun sila sa property as tenants lang.
7: Okay.
8: Now, 9 months na silang hindi nagbabayad. So mainam po na magpadala na po kayo ng formal demand letter. So, kailangan po i-make sure nyo na na-receive nila yung demand letter na nagdi-demand for payment of the 9 months and if hindi sila makabayad na umalis na sila. So, after po dito, if hindi pa rin sila umalis o hindi sila magbayad, pwede na po kayo pumunta sa barangay kung saan mag-undergo ng conciliation proceeding and kung hindi po maayos yung issue, dun na po kayo bibigyan ng CFA or Certificate to File Action at maaari na kayong magsampa ng ejectment or unlawful detainer sa mga korte. So yung jurisdiction nito ay under the Municipal Trial Court. So after nyo po mag-demand, yung kaso pong ejection or unlawful detainer, dapat ma-file siya within 1 year.
7: Okay.
8: Dun po sa last demand to vacate or actual unlawful deprivation of possession. So, yun po yung mga possible next steps niyo po.
7: Okay po. Salamat po, Attorney, at sana ay nalinawan ang ating kaagapay. Ngayon po ay tungkol naman po sa refund dispute sa isang franchise arrangement. Wala daw po kasing formal or signed contract. Pero ilang buwan na pong nagfa-follow up tungkol sa refund at hanggang ngayon, hindi pa rin daw po naayos yung concern niya. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin? Kailangan niya daw po ng guidance or assistance tungkol po dito sa legal advice na hinihingi niya regarding sa refund dispute.
8: So, gaya ng na-mention ko kanina, kahit walang formal written contract, hindi yan ibig sabihin na wala na kayong kontrata. Kasi yung contracts, pwede siya oral. So, maaari pa rin maging basis yung oral contract na yan ng valid claim kung may proof na may agreement talaga kayo at may binayaran ka na kailangan i-refund. Sabi ng katulad ko kanina, pwede ka mag-show ng receipts, mga screenshots, mga chats, mga bank transfers or email na makakapagpatunay na may agreement talaga kayo. Now, under that, if may contract talaga kayo, hindi tapos na pag-agree nyo na kailangan i-refund, may kailangan i-refund. Hindi ko kasi alam yung details talaga ng kung ano yung i-refund, ano yung contract talaga, franchise agreement. So, kung may napag-agree kayo na entitled ka dun sa refund, pwede mo yan i-demand yung refund kasi pinagbabawal under the civil code natin yung unjust enrichment. So, hindi pwede na may agreement kayo, tatanggap ako ng halaga, tapos hindi ko na, wala na akong serbisyong ibibigay or produkto or dito yung franchise. Hindi ko man alam yung specific details ng agreement nila, pero hindi pwede na tatanggap lang ako ng pera na walang kapalit. So, tawag dun unjust enrichment. Walang dapat makinabang ng walang legal basis at kapinsalaan ng iba. So, katulad ng kanina, pwede po kayo mag-send ng formal demand letter. Mag-ipon po kayo ng ebidensya ng payment na nagbayad kayo at ng agreement nyo. And pwede po kayo mag-file ng civil case for small claims, depende po sa amount, or refund. For collection and refund of the amount.
7: So, ang malinaw po ay kahit wala pong written contract, basta po may oral kayong, may pinag-usapan kayo at meron sapat na ebidensya, ay pwede pong may gawing legal na action. Ito naman po, attorney, ay usapang credit card. Meron daw pong balance sa credit card and then nag-home visit po at nagbigay ng demand letter. Nakasulat po sa demand letter na within 24 hours after maibigay yung letter, kapag hindi po nagbayad, ay ipapa-sheriff daw yung mga gamit. Ano daw po ang pwede niyang gawin?
8: So first of all, kailangan po nating linawin na hindi po pwedeng basta-bastang ipa-sheriff agad yung mga gamit niyo nang walang kaso at court order. So kahit naman may utang kayo, hindi pwede na basta-basta lang kunin yung mga gamit nyo. Hindi po yun valid. So yung sheriff po, kumikilos lang po yun kung may final court judgment na at may writ na, writ of execution issued by the court. So unless may maipapakita silang yung court judgment, court order, or yung writ of execution, hindi po valid na kukunin lang ng kung sino-sino yung mga gamit niyo. So yung demand collecting agent yung nagdi-demand. So hindi po yun yung pwede niyong gawin. So pag may pumunta sa bahay nyo tapos kukunin na and wala namang mapakitang papeles or writ of execution, pwede nyo siyang tanggihan. Pwede nyo tanggihan na hindi basta-basta lang kukunin yung properties nyo. Dapat may due process din. And huwag po kayong magpanic. So, kailangan nyong subukin din na isettle yung outstanding amounts nyo. Kasi hindi naman pwede na hindi lang kayo magbabayad. So, makipag-negotiate kayo sa bank or sa collection agency. Pwede kayo humingi ng restructuring or payment arrangement kung hindi nyo talaga kaya. And then, mag-ingat po kayo if may mga mangaharas or may pananakot. So,
7: Okay po. So, again, kaagapay, hindi pwedeng basta-bastang ipa-sheriff yung mga gamit unless merong final court order at kahit may utang, no, attorney, hindi po porket may utang ay pwedeng basta-basta. Siyempre, merong due process pa rin na susundin. Salamat po, attorney, sa paglilinaw na iyan. Ito naman po ay usapang lupa. Meron yun daw pong kanyang biyanan ay binigyan siya sila ng lupa. Yung asawa niya yung nagpatayo at nagpagawa ng bahay. Nagkaroon ng away silang mag-ama kaya temporary po silang umalis dun sa bahay pero may mga naiwan pa daw pong gamit. Ngayon po nalaman namin na gusto ng tatay niya na buksan ang bahay namin at ilabas po yung mga gamit dahil ipaparenta daw. Nagkabaranggayan daw since 2021 at may kasunduan na bawal niyang pakialaman yung bahay at yung mga gamit nila. Ano daw po yung pwedeng gawin?
8: Okay. So, sabi niyo dito na binigay na yung lupa and then kayo din yung nagpatayo, sila din yung nagpatayo ng bahay, di ba? So, if ganun po, if may katunayan po na binigay na talaga, eh di sa inyo na talaga yung property. So, may ownership na po kayo dun sa property and kalaki po ng ownership is yung tinatawag na right to possession. So, kayo na yung maghahawak and may control dun sa property. So, hindi basta-basta lang na pwede pasukin, pwede iparenta sa iba kasi nga sa inyo na yon. So, now that will only depend if may issue dun sa pag-transfer talaga ng property. So, kailangan nyo siguraduhin na may mga documents kayo na magpapatunay na sa inyo na talaga yon. Now, the mere fact na nagpatayo nga kayo ng bahay, that is already strong na yon na indication na binigay talaga sa'yo yung lupa. Now, sabi kanina, may existing din na barangay agreement. So, proof na rin yon na bawal pakialaman yung bahay at gamit kasi may agreement na kayo sa barangay eh. So, maari itong i-enforce. Now, kung pagmamay-ari na yung lupa at yung pati yung bahay, hindi na pwede i-disturb ng father-in-law yung property. So, yung pwede nyong gawin, kung wala kayo yung mga ebidensya dun sa pagmamay-ari mismo ng lupa, yung transfer ng lupa, pwede po kayo humingi ng copy, certified copy, dun sa barangay settlement agreement. And then, yun na po yung basis nyo, pwede po yun maging evidence na nagkasundo na kayo. So, dapat irespeto na nila yon. So, mapwede po kayo magpadala ng written warning or demand na tigilin yung pangharas nila, yung pagkukuha nila ng mga properties. And pwede kayo magpatulong sa barangay and sa police para i-enforce yung right nyo dun sa property. Now, kung gusto niyo talaga na wala nang question dun sa ownership, magfa-file po kayo niyan ng case para mapunta yung title sa pangalan niyo, may case po diyan. For example, if wala kayong copy ng title, may mga case po diyan, may mga action, legal action na pwedeng gawin. Pero for now po, pwede po yan ipa-enforce dun sa barangay or sa police na hindi nila pasukin yung bahay.
7: Okay po. So, pwedeng ipa-enforce po sa police at barangay. Lalo na po at mayroong barangay agreement na malakas na basis na ito na meron kayong pinagkasunduan. Another question po, attorney, I need niya lang daw po ng advice kasi nakakuha po sila ng bahay. Nakakuha ng bahay yung papa ko noong binata siya at hindi pa tapos bayaran. 4 years po after makakuha ng bahay, nakapag-asawa siya at kinasal pero wala silang anak. Namatay daw po yung papa nila last year. May karapatan daw po ba siya sa property? Anak daw po siya ng papa niya bago sila ikinasal nung legal wife niya.
8: Okay. So, since hindi kayo yung anak sa kasal na wife, yung tawag po dyan under the law is an illegitimate child. Now, under the law, hindi po ibig sabihin na illegit- illegitimate child ka, na wala ka ng mana. So definitely, especially since walang anak yung father dun sa wife niya, ikaw lang yung sole heir, kumbaga, di ba? Definitely, tinatawag kang compulsory heirs. So yung mana mapupunta talaga sa mga compulsory heirs. So under the civil code, if ganun yung situation, okay, backtrack tayo. Pag mamatay kasi yung isang person, yung isang individual, lahat ng property niya mapupunta sa tinatawag na estate niya. So yung estate na yon, yun yung kabuuan ng properties na meron yung isang tao. So, now, since married yung father mo, hindi lahat ng properties na meron yung mag-asawa mapupunta sa estate ng father mo. Siyempre, pinag-usapan natin kanina, absolute community of property, 50-50. So, sa kabuuan ng properties ng mag-asawa, 50 sa wife, 50 sa husband, yung 50 na yun, yun lang yung sa father mo. Sa father, di ba? So, yun, under the law, yung estate ng father mo, since wala na siya and yung surviving compulsory heirs niya lang is yung wife niya and an illegitimate child, yung 50% ng father mo, the widower, yung wife, is entitled to one half of his estate and one half will go to the illegitimate child. So, ganun yung portion, yung division under the civil code. So, definitely, you have 50% of your father's estate. Hindi, yung estate, iba yun sa kabuuan ng properties. Oo. 50% of the estate as an illegitimate child. Now, yung issue na lang doon is if may commission, if doon sa filiation mo, if anak ka ba talaga. Yun, kailangan mo yung patunayan na may katunayan na recognize ka nung buhay pa yung father mo na anak ka or may pinirmahan niya ba yung birth certificate mo. Mga ganon. Kasi pwede yun i-attack na may katunayan ka ba na anak ka talaga ng to. So, yun lang po yung kailangan nyo pong isipin. So, if ma-prove yun, definitely may share po kayo.
7: Okay po. So, sa madaling sabi, attorney, one-fourth po nung kabuuan, may karapatan po yung anak.
8: Yes.
7: Oo, kasi 50% ng state ng father.
8: Oo.
7: So, one-fourth under the law ay may karapatan yung illegitimate na anak. Thank you po, attorney, sa paglilinaw. Tungo po tayo. I think ito po ang ating final na katanungan. Ito naman po usapin na nakabangga po. Nakabangga daw po or nakasagi daw ng bata. Pero mabagal lang po yung takbo niya. Bigla po tumawid yung bata kasi nabitawan siya nung kapatid niya. Hindi naman po isinugod sa ospital at wala naman daw malalang sugat yung bata. Minor pa raw po ito. Hindi rin po dinala sa ospital yung bata dahil ako po yung napuruhan. At dinala diretso sa ER dahil naiwasan ko kahit papano. At nagkaroon daw po ng bali sa buto. May liability daw po ba yung magulang sa medical expenses niya?
8: So, ito po, yung case po nito, ito po yung tinatawag natin na torts. Yung walang, hindi siya krimen, pero may damage na nagawa, na ganap dahil sa tinatawag na negligence.
7: Opa.
8: Negligence. So, under the law, may ini-impose pa rin na civil liability dun sa parents in case yung anak ay nakakos ng damages. So, for any damages that may be caused by the minor child who still lives with the parent kung nakatira pa rin siya sa mga magulang niya, meron pong civil liability if mapatunayan na naging negligent yung mga parents sa kanilang mga anak. Now, hindi to automatic. Kailangan mong patunayan na may negligence talaga. Kasi, pwede sabihin sabihin naman ng mga parents na nag-observe sila ng diligence, due diligence nila. So, yung standard under the civil code is diligence of a good father of a family. So, if mapapakita mo na hindi nila ginampanan yung responsibilidad nila sa mga anak nila, kaya nagkaganitong tawag dito?
7: Pangyayari.
8: Nagkaganitong nagkabanggaan, pwede po kayong mag-demand sa parents. Now, kailangan din lang po natin isipin if kayo ba talaga yung nasa right or may pagkukulang din kayo sa driving nyo. Kasi baka balikan kayo na yung bata na ngayong parang malapit ng mabangga, baka ganun din yung sabihin nila as a defense, di ba? Tapos ikaw pa yung manghihingi. So kailangan mo din siguraduhin na ikaw yung nasa tama
7: Walang
8: and
7: mali.
8: nasa right lane ka, yung ano mo,
7: Speed.
8: speed mo, sure ka sa mga pangyayari. Kasi baka balikan ka in case mag-demand ka, baka sila natuloy mag-demand. Now, buti nga, wala namang nangyari sa bata, pero definitely if mapapakita nyo na pinabayaan lang yung bata na naglalakad kung saan-saan ng mga magulang, pwede po kayo demand ng tulong dun sa magulang.
7: Okay po. Sige po. Salamat po, attorney, sa paglilinaw na yan. Maigi po no, na maging careful din itong ating kaagapay dahil pwede rin siyang balikan once na meron ding makitang, kumbaga ay tinatawag nilang sabit pagdating sa speed, lalo na no, kung wala pong license yung driver, maganda rin na isaalang-alang din yon. Salamat po, attorney, at dami po nating nasagot na mga katanungan at sa ating pong pagtatapos dahil we need to wrap up po due to our limited time. Ngayon po ay baka po meron po kayong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa ating napag-usapan kanina yung AFASA at maging po sa iba pang mga legal concerns nila.
8: So I guess yung final reminder lang dun sa AFASA is be vigilant din. Dapat mapagmatyag tayo sa mga scams.
7: Yes.
8: And lalo na sa mga links, huwag magkiklik ng mga kung ano-anong links. And syempre, if may mga concerns po kayong legal, mas mainam na po na mag-consult muna kayo ng abogado para maprotektahan nyo yung mga rights nyo and alam nyo din yung mga dapat nyong gawin, yung mga next steps nyo.
7: Maraming salamat po, attorney. At this time po, baka po may mga kaagapay po tayo, mga listeners and viewers, na nais pong makipag-ugnayan sa inyo at sumangguni po ng kanilang legal concerns. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
8: Right now po, I am affiliated po with Salumbides and De Los Santos Law Firm po. May website po kami, abslawfirm.net. So, pwede po sila doon pumunta. Ano doon po yung email namin and then contact number namin po. In case may mga inquiries po sila or gusto din po nilang magsampan ng kaso, pwede po kaming i-email doon or tawagan.
7: Thank you po, attorney. Muli ang contact details ni attorney Hannah, abslawfirm.net. So, kagapay, itype nyo lamang po yan sa inyong mga web at makikita nyo po doon yung kanilang contact details. So, muli po, attorney Hannah, maraming salamat po sa inyong panahon na tayo po ay magkausap po dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli kaagapay, atin po nga nakausap si Attorney Hannah Alipos ang Associate Attorney ng Salumbides and De Los Santos Law. Nagpapasalamat tayo sa kanyang panahon para makasama natin siya dito sa Heartland Tuesday Legal Edition. At salamat po, Attorney, sa inyong pagsagot sa mga legal questions ng ating mga kaagapay. At muli, sa mga nais makipag-ugnayan kay Attorney Hannah ay sumangguni lamang o kontakin ang kanilang mga contact details na naka-flash po dyan sa ating Facebook live streaming. At sa puntong ito, Halika kaagapay, samahan mo akong ipanalangin ang ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panahong ito. Salamat po sa oras na ito na makasama po namin si Atty. Hannah. Thank you, Lord, sa kanyang buhay na inyo pong ginagamit. At dalangin ko po, dalangin po namin na patuloy po siyang maging instrumento, maging pagpapala po sa kanyang mga kapwa pagdating po, Lord, sa mga legal na usapin. At Lord, alam po ninyo ang sitwasyon po ng bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, ikaw po, Lord, ang humawak sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lalo po sa mga kaagapay po namin na merong kinakaharap na legal concerns. Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanila. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Ikaw po, Lord, ang bahala, Panginoon, sa anumang sitwasyon na kinalalagyan nila. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sa putong ito, kaagapay, ako po ay magpapasalamat na sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat sa ating Protec, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes, at maging kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, sa pangunguna ni Ate Aileen Valdez, si Angelica Calayag at Jabez Mancho. Salamat din sa assistance ni Shaira Gabornes, at maging sa ating broadcast engineer JV Tabuata, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat po sa inyo. Muli, kung kayo po ay merong legal concerns, ipadala nyo lamang po yan sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio. Ako po muli ang inyong nakasama. Ako po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Salamat ka, Agapay. God bless you. Good night.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
9: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
10: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
9: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
10: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
9: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
10: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
9: Ano ngayon sa'yo?
10: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
9: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
10: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.

0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo na maunawaan ang mensahe ng Diyos sa simpleng kapamaraanan. Kumusta ka ba? Sana ay nasa maayos ka ang kalagayan, nasa maayos ang perspective, pero kung hindi, saktong-sakto sa iyo ang ating mensahe. And we're pilgrims.

Basahin ko lang sa Romans 4:19-21, hindi nang hina ang kaniyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Yan po ay sa Romans 4:19-21. And this passage refers to Abraham's faith. When he held on to the promise of God na siya ay magiging father to many nations. Magiging father siya, biological father, at the age of 100. Pero hindi siya nag-alinlangan, ni hindi siya natawa doon sa message na yon ng Panginoon. Of course, ito ay pinanghawakan niya. Impossible at as it may seem at talaga namang naniwala siya sa pangako ng Diyos dahil siya ay believer ni God at nagsimula rin siyang mangarap bilang isang ama. We know that God makes a way and He fulfills His promises to us. And His ways are higher than what we can imagine or think of, and He has plans to prosper and not to harm us, right? Pero dahil nabuhay tayo sa imperfect world, prone tayo sa disappointments. Minsan, nagkakamali rin tayo ng assumption. May mga akala tayo na ito na pala yung kalooban ng Diyos, pero hindi pala. May mga mas maganda pang plano ang Panginoon. Kagaya ng mga opportunity na nagsasara. Mga akala natin na answered prayer na. Akala natin ito na yung daan, pero hindi ka pala para doon. Hindi ka maa-aprubahan or for some reason, hindi pala para sa iyo yung posisyon. And when God closes a door, of course, He will open a window. May kanta nga tungkol dyan, di ba? At patuloy siyang gumagawa ng daan para maituloy ang pangako niya sa lahat. So how should we react over disappointments? Lalo na kapag hindi nangyari yung pinanghahawakan mong pangako niya. Natural naman yung malungkot. Natural yun, mahirapan, ma-feel down ka, depressed, anxious. Biro mo, sa context ng promise ni God kay Abraham, he was 100 nung pinangakuan siya na magiging biological father siya. And it happened. Naging posible yun. At tinungtungan ni Abraham yung kakayahan ng Diyos na makapag-sumagot sa kanyang pangako. Hindi natapos doon yun kasi isang araw, sinubok na naman ng Diyos ang pananampalataya niya. God asked him na isuko ang kanyang anak, i-sacrifice, ialay sa kanya. Nakalagay po yan sa Genesis 22. One day, pinaakyat ng Diyos si Abraham sa bundok ng Moriah. Ito, medyo malaki-laki na yung anak niya. At doon nga isasama niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, na sobrang mahal na mahal niya. Dahil nakita niya rito yung katuparan ng kanyang pangarap. And God asked Abraham to offer it to him. And Abraham knew what sacrifice meant. Imagine kung gagawin ito ng Diyos sa anak mo. Kapag hiningi sa iyo ng Diyos ang anak mong pinakamamahal. Di ba ang hirap? Magkasakit nga lang yung anak natin, abot-abot na yung panalangin na para siya'y gumaling. Abot-abot na rin yung pakikipagpalit natin sa Panginoon na sana tayo na lang yung may sakit at siya yung may maayos na pakiramdam. At alam mo ba, dun sa instruction na yun ni God, maaga pa siyang bumangon kinabukasan. Kasama ang anak na si Isaac na akala mo mag-field trip silang mag-ama. At dinala pa ni Abraham ang kahoy para sa gagawing sacrifice, meaning alam na alam niya yung ipagagawa sa kanya ng Panginoon. And 3 days silang naglakbay kasama yung 2 pa nilang alipin. Medyo mahaba-habang laka rin. At nang makita ni Abraham yung tamang lugar, pinaiwan niya yung 2 staff. Doon muna sila at sila ni Isaac na ang patuloy na aakyat. At sabi niya, mag-worship kami.
At ang masakit pa rito, habang buhat-buhat ni Isaac ng kanyang kaisa-isang anak, ang kahoy, tinanong niya yung tatay niya, "Tatay, may kahoy po tayo, may kutsilyo ka, meron ding pampaapoy, pero nasan po ang isa-sacrifice? Nasan po ang tupa na iaalay?" Imagine that, malapit ka nang humarap sa katotohanang kukunin na ng Panginoon ang iyong anak. And you will be offering your only begotten son to the Father. But Abraham's faith did not waver. Sabi sa Romans 19:4-20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Lahat ng pangako sa kanya ng Diyos ay tutuparin. That includes his promise to become a father to many nations. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Nagpatuloy siyang mag-isip sa kabutihan ng Panginoon. Siguro, naisip ni Abraham, kung yung imposible na ako'y magkaanak at the age of 100, nagawa ng Panginoon, ito pa ba na kapalit na ipang-aalay sa anak ko? Kaya ang sagot niya kay Isaac, ang Diyos ang magbibigay nun. Imagine the faith that was transferred to his son. Nagtiwala si Abraham na ama sa kanyang anak. Kaya ganin din yung bata. Nagtiwala siya sa kanyang ama. Ang masunuring bata, nagtiwala rin na hindi siya ipapahamak ng kanyang ama na si Abraham. To the point na nang pinahiga na siya sa kahoy na dala-dala nila, humiga siya. At nung tinali siya ng kanyang ama, hindi siya pumalag because he knew hindi siya sasaktan ng kanyang ama. When he followed his father, it was a complete obedience. Kung ikaw tatali, syempre red flag na to, di ba? Magtatanong ka na at least, or magtataka, o kaya papalag, anong nangyayari? Bakit akong tinatalian? Bakit parang ako na yung iaalay? At nang aktong kukunin na ni Abraham ang kutsilyo para syempre i-sacrifice na yung anak, nagsalita ang angel ni Lord kay Abraham at sinabi niya very specific, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak. The Lord knows how painful it will be to sacrifice Abraham's son, yung hinintay niyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi siya nag-question sa kalooban ng Diyos, ni hindi nagsabing, unfair ka naman, Lord. Paano mangyayaring magiging father to many nations ako gayong kukunin mo pala yung anak ko? At ang asawa ko, matanda na para muli pang magkaanak. He never said that. And the Lord provided a way. May tupang nasabit sa sanga at nakuha niya agad ito upang isacrifice kapalit ng kanyang anak. Pero yung ultimate sacrifice ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang kaisa-isa niyang anak. At tayo bilang mga magulang, alam natin kung gaano kasakit na kukunin sa atin ang ating anak. Eh, ang pinakamalaking takot ng bawat mga magulang. At kung ikaw ay nakaranas ng ganito, talaga namang masakit. Kagaya rin ang karanasan ng Diyos Ama. And Abraham named the mountain, "The Lord will provide," o si Lord ang nagbibigay. That is the story how Abraham became a father and became a blessing to many nations. Dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa kanyang matapat din na buhay at pagsunod sa Ama. When God closes the door, He opens the window. Minsan lang nasa sidetrack tayo ng mga imposibleng bagay
na nag-overwhelm sa ating mga damdamin, sa ating emotion. Let us be encouraged with how Abraham reacted. He held on to the promises of God. At binalikan niya yung mga alaala ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya may mga monumento sa ating mga buhay na talagang pag binalikan mo yon, Lord, na itawid mo ko sa napakahirap na sitwasyon ng buhay ko. Gagawin mo ulit ito sa buhay ko. When God closes the door, He will open another window. Gaya lang din dito sa FEBC, alam niyo ba, ang original plan para sa FEBC po ay itayo ito sa China. And officially, it was incorporated in 1945. Ang mga founder po natin na sina Bob Bowman, John Broger, and William Roberts, meron silang iisang goal. Ito yung broadcasting Christ to the world. And with no supportive board, may wala ring sinasandalang simbahan, sinunod nila ang burden na binigay sa kanila ng Diyos. Just like what Abraham did. Tapos ang target nila, China. And finally, they aired their first broadcast mula sa Shanghai, China. But by 1948, lahat ng mission work sa China nag-shutdown dahil sa communism. And so, kailangan ng alternative. Of course, kapag nagsara, nagtapos ang isang opportunity, syempre may pagkakataon na malulungkot ka, ano na, magtatanong ka na sa Panginoon. And He opened the window of opportunity in the Philippines. Hindi nawala ng loob yung tatlong founder. At yung Pilipinas pala ay ideally located in South China Sea and very much open for broadcast opportunity in terms of airwaves. At napakalawak ng location area. Maging yung pamahalaan ng Pilipinas ay bukas din sa pagtanggap. At dito, sa bansang ito, nagpatuloy pa rin yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng broadcast. Hindi lamang sa China, maging sa Southeast Asia, sa Russia, Ukraine, Central Asia, Mongolia at iba pang mga bansa. Hindi man Pilipinas ang unang nakita ng founders para sa FEBC na pagtatayuan ng himpilan, God directed them sa best place kung saan makakapagsahim papawid ng mas mahabang panahon. And we are continuing this ministry, the faithfulness of God sa FEBC dahil over 75 years na ang broadcast natin. At maraming buhay na ang nabago at napalapit kay Kristo mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga himpilan sa FEBC Philippines. Talagang hindi masusukat, di ba, ang katapatan ng Diyos sa pagtupad niya sa mga pangako niya sa atin. Pangako niya sa iyo, pangako niya sa lahat. Minsan lang ay parang sa dami ng mga humahadlang, tila ba hindi na mangyayari yung mga hiling natin sa Diyos at maging yung pangako niya sa atin. But let us continue to have faith in God. Maging steady sa pananampalataya sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa Romans 4:20, yung faith ni Abraham, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised.

0: tayo po ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, Diyos na nagtutupad ng pangako, Diyos na tapat, Diyos na wagas magmahal. Nagpapasalamat po kami sa paalaala po na ito na magpatuloy po kami sa aming pananampalataya po sa inyo. May mga pagkakataon kagaya nito na nanghihina po kami dahil tila ba ang daming mga humaharang, humahadlang sa aming mga pangarap. Para bang ang hirap-hirap abutin ng mga gusto naming gawin na naniniwala naman po kami na ito ay mula po sa inyong inspirasyon. Lord, we pray that you will strengthen our faith, that we will not waver through unbelief. Because we know, Lord, that you are the promise giver. Strengthen our faith and allow us to hold on to your promises. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit po sa inyo anytime. Marami po kaming mga pagkakamali, marami po kaming mga assumption. And Lord, lagi niyo po kaming i-remind that your thoughts are higher than ours. And so Lord, we continue to fall on our knees. We bow down to you, Lord, and we surrender to you our plans. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa, kaagapay, ikaw ay na-inspire na magpatuloy sa iyong pananampalataya dahil ang Diyos ay tapat at hindi nagpapabaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: SpaceX is going public. Elon Musk announcing plans to debut the privately held rocket and satellite maker on the U.S. stock market. He hopes to raise $75 billion, and if he succeeds, he will become a trillionaire.

isang magandang Martes, mga kaagapay. Ang sabi nga po sa Psalm chapter 94 verse 19, kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Muli, magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin Tuesday edition. Ang hardin po ng panalangin ay kabilang sa mga programa ng inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV. At maliban pa po sa traditional radio, maaari po ninyo kaming mapakinggan, mapanood sa iba't ibang mga platforms katulad po ng Signal Cable Channel 185 sa paamin pong pakikipagtulungan sa GCTV. Napapanood din po kami sa live stream sa Facebook at YouTube. At meron din pong 702 DZAS app. Kaya samahan niyo po kami sa pagkakataong ito ng pagbubulay sa salita ng Diyos at pananalangin sa Kanya. Magsimula po tayo sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat sa aming paggising, kasama doon ang inyong pagpapala. Ang sabi nga, ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw, ang awa mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Sariwa ang iyong pag-ibig, hindi kada taon, hindi kada buwan, hindi kada linggo, kundi bawat araw. At salamat sa umaga pong ito, amin po itong naranasan. Amin pong itinatalaga sa inyo ang panahon na aming gugugulin sa pagbubulay sa inyong salita at pananalangin, maging mabunga po nawa ito. Maging daluyan ang iyong pagpapala sa bawat tagapakinig po namin. Purihin po kayo, O Diyos. Umaasa po kami na kayo'y kikilos na higit sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat hindi lang namin iraraos ang kalahating oras na ito, kundi sa biyaya po ninyo, kami magtatagumpay. Para po sa inyong karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Kaagapay, tayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po, si Pastor Eric Cortez. In-encourage po namin kayo kung meron po kayo mga kahilingan ng panalangin, ano po ba ang pinakakailangan nyo ngayon? Pakilagay po sa ating comment section at sa biyaya po ng Panginoon, atin po'y papanalangin. Kung hindi man po on air, off the air, ay amin pong nire-review ito. At nakikiusap po ako sa mga tagapakinig na pakibalikan po yung ating comment section at ako po'y humingi

din ng inyong tulong na ipanalangin yung mga prayer request dyan. Kasi ang sabi naman po ng Biblia, magdalanginan tayo sa isa't isa, that we are to pray for one another. Kaya comment na po ng inyo po mga prayer request sa ating pong Facebook Live at sa biyaya po ng Diyos, idudulog po natin ito sa Kanya. Kasi nga, gaya ng aking binanggit from Psalm 94:19, kung tayo ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig ng Diyos ang aaliw sa atin. At kung may naging tugon po sa inyong panalangin sa ating inilapit sa Panginoon, sino man po yung hardinero ng araw na yon, pakicomment po. Sapagkat hindi lang ito nagbibigay ng encouragement sa amin na hardin ng panalangin team, ito rin po ay nagbibigay ng encouragement sa iba na akala nila sila lang po yung dumadaan sa ganung pagsubok. Pero ang sabi nga po ng Biblia, walang pagsubok na dumating sa inyo na di pa nararanasan ng tao. Kaya ho kapag nababasa po ng iba na may ganun din palang dumaan sa kanilang pinagdadaanan, at kung sila'y sinagot ng Panginoon, may encourage sila na kung kayo po'y sinagot ng Panginoon ang inyong kahilingan, na-encourage sila na sila din ay ilapit ang ganung pangangailangan sa Kanya. Kaya po, pakibahagi din po ang inyong mga patotoo ng kasagutan ng panalangin. Sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon, akin pong magandang tanong, meron po bang tao na tagal mo nang pinalalangin, palagi mo nang binabahagina ng salita ng Diyos, pero parang alayo ng, parang wala kang makita na sinasagot ng Diyos yung panalangin mo para sa Kanya, na siya'y makakilala din sa Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga magulang, sipin ho ninyo, dinala ho natin ang ating mga anak, pinagtiyagaan nating dalhin kapag Sunday school, tsinagaan natin na araw-araw, dinadala po natin sa, nung nagkaroon po ng daily vacation Bible school, katulad ngayon, bakasyon, usong-uso sa mga churches yan. Dinala mo yung anak mo doon. Subalit, habang lumalaki, lalo na no nag-teenager na, parang dumaan sa pag-imagsik. Parang lahat nung natutunan niya sa Sunday school, parang nawala. At tuloy nag-iisip ka, ano na nangyari sa mga natanim na salita ng Diyos sa kanya? May pag-asa pa ba na itong aking anak ay magbalik loob sa Panginoon o nasayang lang lahat ng mga pagtitiga na bahaginan siya ng salita ng Diyos, ilapit siya sa Panginoon, nawalan ba ng saysay yung mga naibahagi sa kanya? Marahil po, may mga magulang na nakaka-identify po sa aking sinabi. At hindi o exempted ng mga pastor, ha? Na, total eh, totoo naman, yung mga anak ng pastor, katulad din ng ibang bata yan. Kaya hindi o ibig sabihin na, bakit ikaw anak ng pastor, ganyan ka? Inako, lahat po ng bata dumadaan sa ganyan. Kaya minsan kami rin mga pastor, nag-iisip, tutuloy ba namin itong paglilingkod sa Panginoon? Eh, yung mga anak nga namin, kumbaga sa, alam mo yun, si Kaino, kumbaga sa saranggola, umaalagwa. Siguro si Kaino, hindi mo pinagdaanan yun. Talaga napakabait mong bata mula pa noon . Pero karaniwang karanasan ng mga pastor, na yung mga, kung sino pa yung mga laki sa church, yung pa yung dumadaan sa ganitong stage. At minsan hindi mo alam, may katapusan pa ba yung stage na ito. Ang sabi po sa talinhaga ng Panginoon sa Mark chapter 4 verse 26 to 29, ito po yung talinhaga ng binhing tumutubo. Ang sabi po rito sa magandang balita Biblia, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam na nagasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna ang lumilitaw sa kantangkay, pagkatapos, nahihitik ito sa butil, at kapag hinugna mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghahasik, sapagkat panahon na para ito ay anihin.
Noong aking binubulay ang mga salitang ito, pinag-iisipan, ano ba ang itinuturo nito? Sa aking research, binasa ko yung aklat ni Stanley Ellison, Parables in the Eye of the Storm. Merong isang linya doon na that caught my attention. Ang sabi, its harvest is as certain as its planting. Ang pag-ani ay kasing tiyak ng pagtatanim. Kasi kung papansinin po natin dito, nagasik yung tao. Pero wala siyang control sa pagtubo. Pero tinitiyak po natutubo yung binhi na itinanim. Kasi wala namang saysay kung yung nagasik ay hindi na matulog at babantayan niya yung binhi sapagkat hindi naman siya makapagpapatubo at makapaglalago doon sa kanyang iniasik. Totoo na madalas kong sabihin sa mga tao na lalo na sa mga pastor. Sabi nga kasi sa Unang Korinto, sabi ni Pablo, I planted, Apollos watered, but God causes the growth. Well, kung walang itinanim, kahit anong dilig, walang tutubo. Kung may itinanim, hindi naman dinidiligan, baka mamatay. But ultimately, ang Diyos ang nagpapatubo eh. Ang Diyos ang nagpapalago. Pananagutan natin ang maghasik at magdilig. Pananagutan ng Diyos ang pagpapatubo at pagpapalago. Sabi ko nga doon sa aklat ko, lagi kong sinabi yung sa add-on, sabi ko, we cannot do what God will do, but God will not do what we must do. Yes, we must sow. Yes, we must water. Pero only God causes the growth. Kung ginawa natin ang ating tungkulin bilang mga magulang, sinikap nating tamnan ng binhi ang puso ng ating mga anak ng salita ng Diyos, ang Diyos na ang magpapatubo nito. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos ang dapat natin gawin. Totoo yun. Pananagutan natin mga magulang na palakihin ang ating mga anak sa katuruan ng Panginoon. Yun yung pananagutan natin, pero ang pananagutan ng Diyos, siya ang bahala sa paglago. Ang sabi nga rito ang binhi tumutubo't lumalago, ngunit hindi alam na naghasik kung paano. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa puso ng ating mga anak. Pero ang tiyak ko ganito, ang salita ng Diyos ay hindi babalik nang walang nangyari. God's word will not come back to Him void, ang sabi sa Isaiah 55, but it will fulfill its purpose. Kaya nga po, tatandaan po natin mga kapatid, sa gitna ng mabagal na pag-unlad, kailangan natin ng pagtitiwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa according to His time, according to His ways. Ayon sa pamamaraan ng Diyos, ayon sa panahon ng Diyos. Maraming mga bagay ang hindi natin kontrolado. Halos lahat din natin kontrolado. Pero ang Diyos, hindi nawawala ng kontrol. Kaya nga po, ang panalangin natin, matuto tayong magtiwala, maghintay, panghawakan ng proseso, at abangan ang gagawin ng Diyos. Kasi nga ang sabi, its harvest is as certain as its planting. Magtiyaga lang tayo kapatid. At ang ating mga pagsisikap ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kung ito man ang inyong asawa, ito man ang inyong mga anak, ito man ang inyong mga mahal sa buhay, na sinisikap mong ilapit sa Panginoon, subalit ngayon wala ka pang nakikitang bunga, kapatid, take heart. Take heart. Magagawa mong ipagkatiwala sa Diyos ito. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Katulad ng maghahasik, matutulog ka, babangon ka. Ang binhi naman na tinanim mo ay tutubo, lalago,
Kahit hindi mo alam kung paano mangyayari yun. At kapag nangyari yung kapatid, tandaan po natin ito. Masasabi mo, Diyos lang makagagawa nun. Alam nyo, nung Sunday, go napapansin nyo sa boses ko, nung Sunday, I woke up with a sore throat. Pero napakahuli na para matras ako sa aking speaking engagements. Dalawa po yung aking pangangaralan nung Sunday. Although sinabihan ko na yung pastor. At nung ako ay nangangaral na sa Fairview Christian Fellowship, sabi ng asawa ko, umpisa pa lang, alam niya, garalgal na boses ko at natatakot siya na sa bandang kalagit na mawala na ng tuluyan ng boses ko. Hindi ko alam, may mga kapatiran sa Fairview Christian Fellowship na nagsama-sama sa isang kwarto sa baba. At haba ako'y nangangaral, pinapanalangin ako at hindi, ako napansin ko rin eh, yung mula sa garalgal na papaus na, unti-unti nakaboses ako eh. Hanggang sa matapos ko yung sermon. Sabi nga ni Pastor Lem Marasigan nung tumayo eh, we just witnessed a miracle of healing. At nung hapon nakapag-preach ako, kahit na may konting sablay yung boses, nakapag-preach din ako ng maayos. Diyos lang makagagawa nun. Kaya po, tiwala lang kapatid. Tiwala lang. Maring napapagod ka ng manalangin, maring gusto mo ng sumuko, na magpatuloy pa dyan sa inilalapit mo sa Panginoon. Lagi mong pinapanalangin. Pero parang walang kasagutan. Tandaan po natin. Ang pag-ani ay kasing tiyak ng pagtatanim. Its harvest is as certain as its planting. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating pananalangin, ang ating pagsisikap. Sapagkat ultimately, Diyos ang nagpapalago. Tayo po ay dadako po sa ating pananalangin.

Panginoon, tunay nga, in your time, you make everything beautiful in your time. At hindi lamang po ito awit na magandang pakinggan, magandang kantahin. Ayon nga sa inyong salita, may kapanahunan ng lahat ng bagay. At maring ang pagtatanim at pag-aani ay hindi sabay. Pero sa kapanahunan po ninyo, may pagtatanim at may pag-ani. Nawa, huwag niyo po kaming hayaang magkaroon ng kapaguran sa pagtatanim. Nawa ang inyong salita na kayo ang magpapalago ay magbigay sa amin encouragement na patuloy na lumapit sa inyo. Lord, we take this time to pray for comfort for the family of Pastor Carlito Palatino na sumapiling na ninyo. Salamat sa kanyang paglilingkod, kanyang buhay at paglilingkod sa iglesyang kanyang pinastoran. At sa kanyang paglisan, nawa Panginoon, ang inyong pong kalinga, ang inyong pong kaaliwan, ay umakap sa kanyang mga mahal sa buhay at sa mga kaalim ng kanyang iglesyang pinaglingkuran. Samahan niyo po sila sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. We also take this time to pray for the youth camp of the East Manila region ng Conservative Baptist Philippines. At nawa sa camp na ito, hindi lamang maingatan ang mga delegates, hindi lang mag-enjoy ang mga kasama sa camp na ito, kundi nawa matupad ang nais ng ang kalooban ninyo at ang aim, ang goal ng mga organizers. Makakilala at lumalim sa kanilang pagkakakilala ang mga kabataang makikibahagi sa youth camp na ito. We lift them up to you, O Lord. Sa pangunguna po ni Pastor Badjao Arilia, we ask that the camp will be successful according to your standards. We also come up with, we also bring up to you mga prayer requests po, katulad po ni Dominic Tanueco na nawa makapasa sa kanyang board exam upang siya po ay maging ganap na certified public accountant. We lift him up to you na nawa magbunga po ang kanyang pag-aaral, pagre-review at pagkuha po sa pagsusulit na ito. Lord, we also lift up to you yung mga kababayan po namin na may mga karamdaman. Salamat sapagkat ang kapatid na Alex ay nakalabas na po sa ospital kahapon na pinag-overnight for observation ng doktor. We pray, O Lord, na maging favorable ang mga naging tests at ang kanya pong naranasang karamdaman ay hindi na po maulit. We also pray for Armando Reyes ng healing sa bato sa pantog sa kanyang prostate. Ganon din po si Mark Reyes na marami pong pinagdadaan ng karamdaman, fatty liver, problema sa kanyang pale o pancreas, na may mga renal cortical cysts. We lift him up to you and I pray that you would strengthen his body. Ganon din sa mga kababayan naming dumadampo sa dialysis. Sa kailingan po ni Brother Edgar at Sister Maribeth, kayo po, Panginoon, na mag-sustain sa kanilang pinagdadaan ng regular na dialysis. Nawa hindi lamang po natugunan ng problema sa gastusin, kundi palakasin niyo po sila at kung kinakailangan makatagpo po ng compatible na kidneys para po sa kanila. We also pray sa mga tagapakinig po namin na nasa ICU. Katulad po ng asawa ni Dolores Ramos na nasa ICU na for 12 days. Si Andrew na nasa ICU din. Panginoon, sa mga kababayan po namin na nasa intensive care unit, nawa hindi maging
Dagdag pang problema ang bawat araw na bayarin na mas isipin pa nila ang metro ng ospital kesa sila'y gumaling. Payapain niyo po sila at pagalingin. Samahan niyo po sila sa gitna ng kanilang mga hamon na pinagdadaanan. We also pray po sa mga humaharap po sa cancer, katulad po ni Rhea Baltazar, ang anak po ni Sister Merly Ferrana, ngayon po ay may tatanggap ng unang chemo session niya. Lord, pakita po ninyo that a cancer diagnosis is not a death certificate. But Lord, that diagnosis will be for your glory at maranasan po nila ang inyong biyayang sapat sa kanilang pangangailangan. Kagalingan po nawa ang idulot nyo sa kanila. Ganon din po sa kay Sister Glenda na may heart condition. Si Brother Jimmy na bedridden dahil sa stroke. At si Sister Rhoda Raida na haharap po sa operasyon sa kanyang ulo bukas. Panginoon, ang inyo pong habag at kalinga ang pinangahawakan namin sa panahon na ito para po sa kanila. Kung ano yung imposible sa tao, posible sa inyo. At umasa po kami, hindi kayo magkukulang, hindi kayo magpapabaya sa mga kahilingang ito na aming idinulog sa inyo. May mga pagkakataon, Panginoon, that we feel overwhelmed sa dami ng mga prayer requests namin natatanggap. Ang laki ng mga pangangailangan. Mabuti na lang, Panginoon, mas malaki kayo sa mga ito. Kung kami na-overwhelm, kayo po hindi. At kayo po ang aming makakapitan sa mga panahon na ito. Alam po namin, Panginoon, nakikilos kayo ng higit sa aming inisip at inaasahan. Sapagkat ang lahat ng mga kahilingang ito'y inilalapit namin sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa inyong papuri at pagsamba. Amen. Amen. Ang bilis ng oras, kaagapay, no? Pero alam po ninyo, anumang oras nating ginugugol sa pananalangin ay hindi sayang kundi sulit na oras. Magkarinigan po muli tayo next week sa Radyo Online, sa Channel 185, sa Signal Cable, sa pakikipagtulungan po natin sa GCTV. Subalit tandaan nyo, araw-araw ang hardin ng panalangin. At bukas po, ang ating hardinero po, ang Wednesday edition, si Pastor Johnny Castillo. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, at ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Good morning, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome dito sa programang Unang Salmo. I-share mo na kaagapay ang ating episode today o kaya ay itag ang iyong kapamilya, churchmate, kaibigan at sama-sama tayong mapagpala sa ating episode today. Kumusta ka, kaagapay? May tanong ako sa'yo. Minsan mo na bang naranasang madapa at magkamali? Yung mga tipong hindi mo na malaman paano pa mag-move forward. Halika at mapagpala sa salita ng Diyos na pagbubulayan natin ngayong araw.

Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Samson. Marahil familiar sa iyo ito, Kaagapay, dahil madalas natin itong napag-aaralan sa Sunday School. Isang tao na biniyayaan ng Diyos ng pambihirang lakas, pero sa kabila nito, siya ay nadapa at nanghina. Basahin natin ang mula sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28. Nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga Filisteo sa pagdukit nila sa mga mata ko." Kaagapay, minsan sa buhay, kahit gaano tayo kalakas, pwede pa rin tayong madapa. Pwede kang strong outside, pero may struggles ka pa rin inside. Pwede kang confident, talented, blessed, pero vulnerable pa rin sa tukso at maling decisions. At relatable nga ito sa kwento ni Samson. Sino nga ba si Samson? Siya ay pinili ng Diyos para maging hukom ng Israel. Binigyan siya ng extraordinary strength, kaya niyang talunin ang maraming kalaban at protektahan ng Israel. Pero habang malakas siya physically, naging mahina naman siya sa disiplina at sa temptation. At doon nga siya bumagsak. Nakilala niya si Delilah. At dahil paulit-ulit siyang lumalapit sa tukso, naging dahilan ito para sabihin ni Samson ang kanyang sikreto ng kanyang lakas. Pinutol ang buhok niya, nawala ang lakas niya, at nabihag siya ng mga kalaban. At ang mga pangyayaring ito ay hindi biglaan. Nag-progress ang kasalanan. At madalas, ganyan din tayo. Nagsisimula sa maliit na kasalanan hanggang sa lumaki. At hindi na natin namamalayan, nawawala na tayo ng kontrol. Kaya isa sa lessons na makukuha natin today ay ito. Magkaroon ng disiplina. Kailangan ng self-control at disiplina. Disiplina sa ating choices at sa mga bagay na alam mong nagpapalayo sa atin kay Lord. Ang tunay na strength, hindi yung kaya mong lumaban, kundi yung kaya mong umiwas sa mali. Kaagapay, anong area sa buhay mo ang kailangan ng disiplina? Is it your temper? Your habits? Your priorities? Maybe isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa kahit alam mong hindi na nakakabuti sa iyo spiritually. Pero ito yung magandang part sa story ni Samson. Hindi nagtapos ang buhay niya sa pagkadapa. Sa Hukom, Kabanata 16, Talata 28, nanalangin siya sa Diyos. Tumawag siya ulit kay Lord. Imagine that, after all his failures, bumalik pa rin siya sa Diyos. And that's a good reminder for us na kapag nadapa, hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi ibig sabihin yun na yung dead end. Hindi ibig sabihin ay ending na yon ng story natin. Narito ang napakagandang assurance para sa atin. Pwede kang manumbalik sa Diyos. Hindi ka niya susukuan, Kaagapay. Nariyan ang grace ni Lord, hindi para itolerate ang kasalanan, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong bumalik at magbago. Kaya ang challenge today ay simple lang. This week, gumawa ka ng isang intentional step pabalik kay God. Pwede mag-pray ulit bago matulog, magbasa ng Bible, umiwas sa isang temptation, o kaya ay maging honest kay Lord tungkol sa struggles mo. Small steps matter. At tandaan mo ito, Kaagapay, ang taong nadapa pero bumalik sa Diyos, siguradong may pag-asa pa rin. Hindi mga perfect na tao ang ginagamit ng Diyos, kundi yung mga taong marunong magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Salamat na lang no, sa grace ng Panginoon na palaging nandyan para tulungan tayong manumbalik sa Kanyang presensya. Kaagapay, kung may area man ng buhay mo na parang bumagsak lately, huwag kang manatili doon. Bumangon ka kasama si Lord. Sa Panginoon, hindi lamang second chances ang Kanyang ibinibigay. Maraming chances ang kaya Niyang ibigay para sa atin. Sa Panginoon,
Failure is not the end of your story.

Kagapay, nawa napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas ha, mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanang.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Montes.
2: At Beth Flores po. Magandang morning po sa inyo ngayong Trusting Tuesday! Yes! Kamusta na kayo mga kaagape? Alam nyo, kailangan ko talaga ilakas yung Trusting Tuesday. Kasi kailangan magtiwala sa Panginoon sa lahat ng nangyayari. Hindi lang yun ha, ngayon sinasabi ko na rin, Lord Maranatha, come Lord Jesus. Dati nun sabi ko, pa, di ba no dad? Ngayon, let the Lord reign. Yun ang gusto natin mangyari. Good morning mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Trusting Tuesday. So kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, di ba po? At kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center na binabato po ng ating transmitter mula po naman sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao, at gamit nyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio. Nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig, mula na gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At hindi lang kayo ha, mga kaagapay. Ganun din sa ating mga kaagapay overseas, sa iba't ibang bansa, na nakikinig sa atin sa Facebook live stream. Maging kayo po ay over, sabag natin, Overseas Filipino Witness, o kayo po ay nag-migrate na dyan dahil sa kalooban ng Panginoon, you're still shining lights, di ba? For His glory. So kung maganda po, yun nga lang, real time, 5:30 dito sa atin sa umaga, kayo po maaari, kung kayo po ay nasa Australia, you're looking at it at 7:30, kayo nasa New Zealand, nasa 9:30, no, 7, 8, 9, 9:30, 10. Depende pa yan. E pa-winter pa sila, di ba? So, sa atin naman, towards the side ng Asia, padilim pa yan hanggang Europa. So, kasaan man po kayo, ay naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Naalala ko nga rin pala, ang Tito Mon at Tita Minda de la Paz, nakikinig din yan sa atin na sa London naman sila. O, di ba? So, mga kaagapay, thank you for listening. So, dun sa ating mga kaagapay na sa Facebook live stream, salamat po talaga sa inyong mga comments, salamat sa inyong encouragement, salamat sa inyong pagbati. Alam nyo, that is such an encouragement, not only to us, but to everyone. So, at the same time din, ang Tuesday natin ay ating Ministry Partner Day. So sa mga kaagapay, patuloy ang ating pagsuporta sa gawain ng work ng Lord dito sa FEBC, sa inyo pong panalangin at sa inyo pong finances. Nakaka-bless po yan. Hindi nyo alam kung sino yung mga buhay na naapektuhan dahil po sa inyong pagtulong, inyong panalangin. Naku, patuloy nating suportahan. At kita-kita po, kits po tayo ha, sa 78th anniversary po ng FEBC. Basta magpa-register lang po kayo. Yan po ay sa June 6. O, kita-kita tayo ha. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, tsaka encouragement para po lalo tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man tayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin ha, the world's most unusual flags and the stories behind them. Bakit 'tong pinag-uusapan natin? Kasi May 29, National Flag Day. Eh, kahit yung nakafocus sa Pilipinas, eh, may maganda rin pag-usapan yung mga flags ng ibang bansa at saka yung mga kwento doon. So kahapon po, pinag-usapan natin ang flag ng Kiribati, di ba? Na nagpapahayag ng bukang liwayway, bagong pag-asa sa bawat araw, di ba? Ang bandila naman ng Belize, nagpapahayag ng harmony. Ito, gusto ko talaga to. Kahit magkaiba yung kulay ng balat kasi may tao dun sa flag nila, pareho, no? Balat pareho ang focus at ang layunin. So ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpapahayag ng pag-appreciate nila sa Australia kasi andun yung Southern Cross at sa kanilang local color at natural treasure, ang bird of paradise. So sa flag naman po ng Dominica, natuwa ako dun sa 10 stars na nagre-represent ng 10 parishes sa island, kapahayagan ng kanilang Christian culture. So ngayon naman, ibang bansa naman. Eto, Sri Lanka. Yan. Walang maraming bandila na may ancient origin tulad ng Sri Lanka. Pinangahawakan ng mga legend na ang tinatawag na lion flag na makikita niyo po doon ay nagre-represent sa Sinhalese community ng isla simula pa daw po sa pagdating ng founding father na si Prince Vijaya ng island noong 5th century BC. Oh. Pagkaraan ng 1.5 millennium, noong 1948, nag-declare ng independence ang Sri Lanka mula sa Great Britain. Subalit nakita nila na masyadong Sinhalese specific daw po yung flag dahil nga yun dun sa lion, di ba? So, kaya po nilagyan ng green at saka orange columns para naman daw po sa Muslim at mga Tamil. At noong 1970, 4 na dahon ang idinagdag doon sa crimson red square ng lion na nagre-represent naman ng 4 virtues ng Buddhism. So naka-incorporate lahat doon sa flag ng Sri Lanka. O, how about Nepal? Ito, kakaiba rin ang flag ng Nepal, ha? Ang bandila po ng Nepal, hindi ito yung rectangular tulad ng karamihan ng bandila ng mga bansa sa mundo. Ang 5-sided na design ng flag nila nagmi-mirror ng cascading peaks ng Himalayan Mountains. Totoo yan. Kasi mga 75% ng bansa ay puno ng kabundukan. Napunta po ako sa Nepal. Totoo yan. At ang crescent moon at araw ay associated sa iba't ibang dynasty na nagre-represent ng longevity. Crimson red naman po yung national color ng Nepal. At kahit ang kanilang national plant, yung rhododendron, yan din po. Habang ang blue border ay nagre-represent ng peace, ang kasalukuyang bandila ay na-codified sa bagong constitution noong 1962. Subalit ang basic layout nito, centuries na ang tanda. O, diba? Okay, so ano pa? Bhutan, ayan. Ito kakaiba rin. Maging ito ay eagle, lion, o crested crane, ang mga animals po nasa flags ng mga bansa sa buong mundo. Subalit ang Bhutan, ang nag-iisang bansa, na ginamit ang flame-tailed dragon na may hawak na jewel sa claws nito. Ang local daw po na pangalan ng Bhutan ay Drukyuk. So ang ibig sabihin daw po, Land of the Thunder Dragon. So sa Bhutanese mythology, ang tunog ng kulog na umaalingaw nga

0: nakaguhit across tulad ng rays ng morning light across the sky, isang tropical archipelago sa Indian Oceans. Ang Seychelles ay nakamit ang independence mula sa Britain. Bida talaga itong Britain na to, no? Noong 1978 at kaagad po na inadopt ang socialist green at red flag na gamit ng ruling party. Nag-democratize sila ang bansa noong 1990 at isang less partisan na bandila na kinailangan na tulad ng mas expressive na standard na nakikita na ngayon. So makikita mo yung kulay nila, maliliit na component like for example, life, buhay, di ba? Life, blue, karagatan, yellow, yung araw, red, mga tao, green, nature, and white, sabi ganun, justice and harmony. So parang nakikita nyo yan as rays from the corner nila. So yan, di ba ang gaganda? Kakaiba po ang mga bandila at bansang ating pinagkwentuhan ngayon. Sabi nga, ang Sri Lanka na may lion sa flag, na no, pinaniniwala ang mga 6th century BC pa. Kakaiba din yung bandila ng Nepal kasi hindi ito rectangular dahil nagre-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin na ang Bhutan, siya lang pala ang may dragon sa flag nito. Hindi rin nila alam ang kwento ng panimula ng flag nila. At syempre mga makulay na flag ng Seychelles na nagpapahayag ng rays of light sa sky ng kahulugan ng karagatan, araw, nature, and justice and harmony. Ang gaganda, di ba po? Habang nakikita at nauunawaan ko ngayon yung mga symbols ng mga flag na ito, lalo ko pong na-appreciate ang pag-evolve ng mga tao at kultura sa paglipas ng panahon. So kahit saan mang lugar, may mga paniniwala, may mga values, may tradisyon. Alam ko ang Sri Lanka at Nepal, may mga Kristiyano na doon. Nakadalaw nga po ako sa Nepal, nakadalaw din sa Sri Lanka si Kuya Nes. Subalit ang mga tao sa Bhutan, alam nyo ba, naaabot na rin ng mabuting balita? Bakit? Sa pamamagitan ng FEBC, Shortwave Radio. Kaya nga mga kaagapay, patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC. Alam nyo kung bakit? Kasi ang salita ng Diyos umaabot sa mga bansa na sarado sa gospel. Pero dahil sa radyo, dahil sa technology, naaabot na sila. So ang tanong natin, di ba? Kaagapay, kabahagi ka ba? Di ba? Kabahagi ka ba ng gawaing ito? Until all have heard, ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Wow, wow, wow. Ganda uli anak yung mga sinabi mo. At palagay ko eh, naunawaan ang ating mga tagapakinig. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ay patungkol sa unang Pedro, Kapitulo 1. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Saan galing ang sulat na ito ng 1 Peter? Galing ang sulat na ito kay Peter, apostle ni Jesus Christ. Para kanino? Para sa mga pinili ng Diyos, nakakalat at namumuhay na mga dayo sa probinsya ng Pontos, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Pinili kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa niya kayong banal ng kanyang espiritu para sundin ninyo si Jesus Christ at para linisin kayo ng dugo niya. Mahalaga yan. Ano ang patuloy na dalangin ng apostol? Sana laging maayos ang kalagayan ninyo at lagi ninyong nararanasan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Alin pa ang buhay na pag-asa ng Diyos? Magpapasalamat tayo sa Diyos at ng tatay nating Panginoong si Jesus Christ. Kasi sobrang naawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kailan ito? Noong binuhay ulit si Jesus Christ.

0: Christ galing sa kamatayan, ito yung bumuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamanahin natin ang kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve ito ng Diyos sa langit para sa inyo at dahil sa faith ninyo. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipakikita sa katapusan ng panahon. Dahil dito, magsaya kayo kahit nasa sandaling panahong ito ay kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Bakit kailangan yan? Kailangan yan para mapatunayan kung gaano talaga katotoo ang faith ninyo. Yung gold kahit di nasisira, kailangan pa rin idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag ni-reveal na si Jesus Christ. Pero di pa ninyo nakikita si Jesus Christ ngayon. Pero mahal ninyo siya at naniniwala kayo sa kanya. Kaya hindi kayang ma-describe ng mga salita kung gaano kayo kasaya. Kasi tinanggap na ninyo ng bunga, ang bunga ng faith ninyo, ang kaligtasan ng buhay ninyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Yung mga prophets na nag-preach tungkol sa kabaitan ng Diyos na ibinigay sa inyo, hinanap at inalam nila ang kaligtasan ito. Sino ang nasa kanila? Nasa kanila ang Espiritu ni Jesus Christ. Sinabi nito sa kanila kung paano magsasuffer si Christ at pagkatapos ay pararangalan. Kaya inalam nilang mabuti kung sino si Christ at kung kailan mangyayari ang mga ito. Nireveal ng Diyos sa mga prophets na para sa inyo ang mga ginawa nila at hindi para sa kanila. Narinig ninyo ang katotohanan ito ngayon sa tulong ng mga taong nag-preach sa inyo ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati ang mga angels gustong-gustong maintindihan ang katotohanan ito ng mabuting balita. Ang dunamis ng gospel sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Lubos bang naunawaan ito ng mga angels? Hindi natin tiyak, ngunit manghang-mangha sila. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, ama. Totoo yun. Ako, dad. Totoo yan. Eh, yung angels nga, sabi mo nga, namangha na. Nagrebelde pa. Di ba, dad? Di ba? Yung mga anghel, di ba? Naranasan niya si Lucifer. Ganda-ganda na kaya ng posisyon ni Lucifer sa langit. Biro mo ang description yan kasi worship leader yan eh, si Lucifer.
0: Kaya nakamagandang anghel.
1: Oh, tapos sa bawat galaw niyan, may musika na. Alam niyo ba yan? Pero biro mo, nag-rebelde, yumabang. Kaya ako panawagan ko talaga sa mga musikero. Ingat lang mga kagapay ha. Yung mga...
0: si Lucifer.
1: Yung gift ng music, kaloob yan ng Lord sa atin, pinahiram, hindi yan atin. Okay? Dapat yan ipinapasa, dinadaan sa krus. Kahit anong husay. Husay kang magtugtog, husay kang kumanta, husay ka lahat. Di ba? Ano mang kahusayan. Huwag na natin sabihing music. O ano mang husay, idaan yan sa krus. Idaan yan sa krus. Kasi kung hindi yan idadaan, hindi yan gagamitin ng Lord. Totoo yan. Naku, mga kaagapay. Eh, lalo na po sa atin na nasa musika. Di ba po? Lalo na sa atin na narinig, nagiging speaker somewhere. Naku, Ko, mga kaagapay, wag. Sabi nga, wag. Lahat yan ay pahiram lang ng Panginoon sa atin. At ang lagi nating itinatanghal ang Panginoon. Di ba po
0: Amen.
1: yun po
0: Amen.
1: dapat? Okay po, pray na po tayo. Lord, salamat. Habang tinitingnan po namin yung devotion ni Dad, pinag-uusapan yung lahat yung gawa mo, Panginoon. From simula't simula pa. Sa mga propeta, yung declaration nila of the coming Savior. At nung dumating ang Panginoong Jesus, nireject nga po Panginoon ng Israel. Eh. Kaya nga po kami ay naging adopted, kumbaga, kami ampon lamang dun sa original plan. Pero, iba rin ang ampon, Panginoon, naranasan namin kung ano ka, sino ka, biyaya mo, in spite of our who we are Gentiles, we are nothing. Pero dahil sa iyong pag-ibig sa amin, inabot mo kami. Pero alam din naman na Lord namin na ang bayan mo babalik din sa iyo. Pero salamat po dun sa biyaya na naranasan ng bawat isa sa amin. So ano man po yung pinagkatiwala mo sa amin, maging sa aming kaisipan, karunungan, talento, kahusayan sa anumang field, Lord, lahat yun, pahiram mo. At yun po eh, dapat namin gamitin para po sa iyong glory at honor. So Lord, marami pong salamat for trusting us. Salamat po for trusting us to be part of FEBC, kagsama po na iba pang mga programmers dito, Panginoon, na ginagamit mo para mag-encourage sa mga mananampalatayang magpatuloy, mag-encourage din po sa iba para po makilala ka ng lubusan. Today, Lord, salamat din po sa amin pong mga kaagapay na today is their birthday. Si Teen Kiapon, si Jingle Presilias, si Mark Russell Dacuma, si Vera Cruz Giang. Salamat po sa kanila. Sila lang po yung nakalista sa amin, Panginoon. Pero alam po namin, marami pong nakalista sa puso mo. So we declare blessings, overflow sa mga kaagapay namin na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na biyaya at kasapatan sa bawat isa. We also remember to pray for loved ones, for friends who lost loved ones lately. Still praying for the Mansan family, Panginoon. Alam namin ngayon na lalong nararanasan yung katotohanan ng losing the father, losing a husband. Lord, I pray for Auntie Marlene, for Joe M, for May, Panginoon, sa buong church, sa Bulacan, who lost a very good leader in church. But Lord, we pray for your comfort sa bawat isa. At alam namin, marami pang iba, Panginoon, ibang mga kaagapay namin na ito yung pinagdadaanan. Lord, may your comfort and grace be upon each and everyone. So Panginoon, sabi nga ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Yun po, Panginoon, ang lagi naming dapat gawin. Laging ipagsiksikan ang aming sarili sa iyo. Marami pong salamat.
0: Panginoon, narinig po namin ang katotohanan sa tulong ng taong nagpipreach ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati mga anghel, Panginoon, gustong-gustong maintindihan ang katotohanan nito, the dunamis ng gospel sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Hindi man maintindihan ng mga anghel, but totoong-totoo po, Panginoon, yung ginawa mo, the dunamis of the gospel, sa bawat isang sasampalataya. Dahil doon sa iyong pagdukhaw sa amin, alam namin hindi niyo kami lalampasan. Kung kaya't anong aming masasabi, di amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen. Totoo yun. Anong masasabi natin? Amen, amen, amen. So anong dapat natin gawin? Piliin lagi ang Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Every gising
0: yes.
1: is a blessing. Pagising, purihin siya. Hilingin, Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Anong gagawin
0: yes.
1: natin today? At yun po yung gawin natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Benji Mosura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po ang kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay. Ikaw po ay nakatutok pa rin dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay? Ngayon Tuesday afternoon, samahan po ninyo kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At binabati natin ang mga kaagapay nating present na.
0: Yun.
2: At nakikinig na at nanonood sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi namin encouragement sa inyo, i-like nyo na po, i-share din ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga pa-shoutout at mga pag-greetings dito sa ating comment section. Update nyo rin kami ni Kayla kung ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayong hapon at ang pangmalakasan ninyong merienda. Yan. Para sabay-sabay po tayo mag-crave.
0: Oo nga. Bukod kasi sa nakakaantok yung panahon eh, dahil nga ang init, eh nakakagutom din.
2: Oo. Diba?
0: Kaya kaagapay, share mo na ano ang ganap mo ngayon Tuesday afternoon at ang inyong pangmalakasang merienda. And syempre, hindi rin natin nakakalimutang batiin na happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Hello, hello po sa inyong lahat. At maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating mobile app. Yan po ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pa rin pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Mm-hmm. Pero yun nga, ano pa man na ang inyong kapamaraanan kayo man ay team online, team radio, eh tutok ka lamang sa ating programa, sa ating kwentuhan ngayon Tuesday afternoon. At welcome po kaagapay ang inyong mga naiisip, opinion, at kung ano man ang pinili ninyong kasagutan sa ating question of the day na nakakagulat dahil ang daming sumagot.
2: Oo nga, talagang ang dami nag-participate. Mm-mm. At nag-share ng kanilang mga kuro-kuro sa ating katanungan today.
0: Yes, kaagapay ang ating question of the day. Mm-hmm. Kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time?
2: So dito pala lalabas kung ang words or love language mo ay words of affirmation or kaya naman ay quality time. So kaagapay, wag na po kayo mahiya. I-share nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At yan, itag nyo na rin ang inyong mga loved ones. I-mention nyo dito para mas marami po tayo makapanood na ating episode ngayong hapon.
0: Tama ka agapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayon at itag ang inyong mga gustong makasama na makakwentuhan dito sa ating programa. Eh dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na ang bumabati at nagsishare ng kanilang food ngayon Tuesday. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati sa atin ng good afternoon. Ang kanya daw breakfast ngayon, nanonood siya habang kumakain ng breakfast ay steamed mushroom at pritong manok.
2: Oh, wow. Diba?
0: Sarap naman.
2: Sarap naman ang breakfast ni Kuya Vincent. At nag-good afternoon na rin sa atin si Kuya Anthony Abrenica, maging si Kuya Epifanio Salvador, na ishinare na din ang ating ongoing streaming at the same time, nakikinig din sa atin sa PM Radio. Thank you so much po.
0: Salamat po, Kuya Epifanio Salvador. Si Ate Karen Damian, mula dyan sa Japan, ay nag-hello na rin sa atin. Siya daw ay walang work today, kaya present siya. Salamat po, Ate Karen.
2: Thank you po sa pag-tune in at sa pagdaan po dito sa ating program. At ito si Ate Len Agdon Reyes, nag-good afternoon na din sa ating lahat. At listening siya ngayon at sa mga oras na to sa Palayan, Nueva Ecija. Kamusta po weather dyan, Ate Len? Dito po ay sobrang init.
0: As usual. Sobrang init. Oo. Kaya kaagapay, muli ang ating reminder sa inyong lahat ay stay hydrated. Mm-hmm. Dahil kahit umuulan na paminsan, eh para mas lalong umiinit.
2: Oo. Totoo. Diba? Kaya kung pwede na rin kunin tong opportunity na to upang makapaglaba, no? Talaga ay, na karirin nyo na kaagapay para naman mas mabilis matuyo ang inyong mga labahin.
0: Oo. Oh, usapang ang labahin.
2: Oo, oh, diba?
0: Yung kaagapay, again po ang ating question of the day, ha. Kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time? Gusto mo ba yung bibigyan ka ng advice or gusto mo yung sasamahan ka lang kumain?
2: Ayun, kumain talaga.
0: Kumain talaga.
2: Yun talaga, no, minsan kasi pag, ano, pag kasama natin ang ating mga loved ones or friends or family, nomatic talaga. Kasama talaga ang food trip. Diba?
0: Ay, totoo.
2: Isa yun sa mga nakakapagpagaan ng loob eh, di ba?
0: Ang
2: good
0: kumain.
2: Good food and good company.
0: And good coffee.
2: Oo, good coffee. Yes.
0: Di ba? Yung hihigop lang kayo ng kape, tas people watching.
2: Oo, di ba? Yun lang, nakakamiss.
0: Yes, nakakamiss. Si Ate Ellen Nagdon sumagot. Sabi niya, sobrang init po dito sa Nueva Ecija. Hindi ka makatulog dahil sobrang alinsangan. Ay, totoo po yan. Kahit antok na antok ka. Mm-hmm. Pero sa ganyang kainitan naman ay mahihirapan kang makatulog. Tapos paggising mo, no, tagaktak ka ng pawis.
2: Totoo. Kumbaga nagigising ka na lang sa sobrang init.
0: Yes.
2: Diba? Kaya stay hydrated po sa inyo, Ate Len. At ito si Ate Karen Damian. In-update na tayo. Habang siya daw ay naka-tune in, nagpe-prepare na siya ng kanilang early dinner.
0: Wow.
2: Ayan. At ang dinner lang naman nila kayla. Tortang talong at danggi.
0: Ay, ang sarap.
2: Ang sarap niya, lalo na sa kape. Kape talaga.
0: Tapos, very breakfast.
2: Oh, breakfast pala yung nasa isip ko. Hindi pala pang dinner, no? Pero ang sarap ng tortang talong.
0: Yes,
2: diba?
0: Oo nga. Yum, hello yum po, Ate Karen. Si Ate Atara Maborang ay nage-hello sa atin from Marikina. Sa sobrang init, naligo after doing everything doon daw sa kanilang tahanan. Merienda daw niya ay French fries yun na ininit.
2: Mm-hmm.
0: At sumasagot na rin siya sa ating question of the day. Quality time with my family and friends.
2: Ayun, totoo yan. Nothing beats.
0: Ay, of course.
2: Ang quality time with our family and friends. At ito, si Ate Lolit Malyari Adia. Listening siya sa kanyang PM Radio. Pero thank you po dahil dumaan po kayo sa aming ongoing streaming para bumati. At siya ay mula sa Taytay Rizal. Ayan. Hello po sa inyo, Ate Lolit, maging kay Kuya Wilbert Montiel. Ayan, nag-good afternoon na sa atin. Thank you po.
0: Salamat po sa inyong pagtutok. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, komento, mensahe, and of course, ang kasagutan po ninyo sa ating question of the day. Sa ating poster naman ay bumabaha ng kasagutan.
2: Mm-hmm.
0: Nakakatuwa naman. Ito si Shekinah Abalon, ang ating kaagapay, na si Shekinah Abalon. Sabi niya, quality time and listening ears.
2: Wow! Very specific.
0: Yes.
2: Diba? Hindi lang isang sagot niya. May kaakibat pa, diba? Mm-hmm. Quality time at syempre, listening ears, diba? Tama nga naman. Mas nagmamatter yung quality time mo kapag alam mo yung kausap mo, eh, nasa iyo yung attention fully.
0: Yes.
2: Diba? So, sa pamamagitan ng pakikinig sa'yo.
0: Correct.
2: Diba?
0: At ako, Shekinah, upuan natin yan.
2: Kala ko nandiyan eh. Napalingon tuloy ako.
0: Upuan natin yan.
2: Yes.
0: Ano ba yan?
2: Oo, oh, diba? With kasamang, ay hindi pala siya nagkakape.
0: Hindi siya nagkakape.
2: Aalukin ko sana siya.
0: Hot choco.
2: Milk tea.
0: Yes,
2: yan,
0: milk
2: yan, tea. Yan, tatlo yan. Si Des at siya, si Shai. Favorite nila yung milk tea sa isang, dito yung malapit dito.
0: Sa baba lang.
2: Oo, creme brulee.
0: Yun.
2: Anyway, ito, ang kaagapay din natin sumagot si Angelica Joyce Calayag.
0: Uy.
2: Sabi niya, quality time. Yan, mas gusto kong kalimutan through a companion kaysa pag-usapan, yung mare-remind pa daw siya.
0: Oo nga naman.
2: So gusto niya quality time. So Kuya Nat, sa control, alam mo na, quality time.
0: Quality time daw, Kuya Nat. Totoo no, minsan mas gusto mong kalimutan muna for a while yung mga pinagdadaanan mo na meron kang kasama, meron kang kausap. Kesa pag-uusapan, tapos mare-remind ka na naman.
2: Totoo. Diba? May mga tao kasi na ayaw muna nilang harapin. Diba? Or efface yung kanilang pinagdadaanan. Gusto muna nila like, yun nga, makalimot.
0: Huminga.
2: Huminga muna ng malalim. Wow. Tapos yun nga, i-shift muna yung focus sa ibang bagay na pwedeng, alam mo yun, makatulong na makapagpagaan ang kanilang damdamin. Diba?
0: Correct. Ito naman si Vincent. Kasi Kuya Vincent Garcia, sa lowest point, maganda ang quality time para mabigyan ng encouragement na words. Masarap kasi may quality time, lalo sa pamilya, nakakapagbigay ng encouragement. So, dalawa din.
2: Oo.
0: Pag may quality time, ay kasama na doon ang pagbibigay ng encouragement. Pwede nga rin naman.
2: Totoo, diba? At ito naman, galing sa kaagapay nating si Jonathan Clerigo, sabi niya, Happy Tuesday. For me, I will go for both. Yan. Our present is sufficient to encourage or even us found at our lowest times. At least, we are able to get the whole context ng concern ng companion natin or even our personal concerns na napagkukwentuhan natin. So yun, both mahalaga kay Jonathan, mm-hmm. 'di ba? Encouraging words at quality time.
0: Yun, salamat po. Si Cecilia Gatbunton ay parehas din ang kanyang sagot. Encouraging words daw para ma-encourage ng spiritual growth at be a blessing to others. Quality time naman para sa kanyang family and friends and maging ang church members. Ayun. So siya ay team encouraging words and quality time.
2: Ayun. Thank you po. At ito, dagdagan natin ang points ng quality time dahil yan ang sagot ni Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, quality time kasi even no words to say. Kumbaga, kahit walang kang sabihing words. Eh, yung presence lang daw ng tao at availability ng tao ay okay na for her.
0: Oh,
2: 'di ba? Totoo 'yan. Totoo. May mga ganyan tayong moment, no, na minsan hindi mo naman talaga kailangan magsalita na magsalita or mag-advise na mag-advise dun sa taong or friend mo na may pinagdadaanan. Minsan, yung presence lang or yung thought lang na alam nilang nandiyan ka.
0: Yes.
2: 'Di ba? Na ready ka makinig anytime, anywhere, anytime. This AS up. Pero 'yun, 'di ba? Yung ganong klaseng comfort ba ay maibibigay kapag nandun yung presence ng taong mahalaga sa iyo.
0: Yes. Diba? Minsan nga kahit wala kayong pinag-uusapan, wala kayong ginagawa na major. Parang okay na, basta nandiyan ka lang, yes. Enough na yan, na-encourage na ako dyan sa presence mo, diba?
2: Yun, your present is a present.
0: Aww.
2: Your presence.
0: Diba? Hashtag presence.
2: Presence. Okay, sino pa?
0: Ito pa si Marlon Gabino. Pareho po, pero depende pa rin sa panahon.
2: Yun.
0: Listening daw mula sa Benguet.
2: Wow,
0: hello po.
2: Malamig kaya doon.
0: Oo nga. Sana all.
2: Oh. Diba? Pag nakikita ko yun sa picture, ano nga ba yun? Sagada yata yun. Diba? Ang ganda ng Sea of Clouds.
0: Yes.
2: Diba? Tapos nandun ka pa sa parang garden nila. Ay, grabe. Talagang IG worthy. Yan talaga yung habol eh, no? Pang IG, no? Pang post sa
0: yung... ganyan na ngayon na nga. Generation.
2: Oo nga eh, diba? Talagang ganun ang goals eh.
0: Yes.
2: Pag picture. Capturing moments.
0: Oo, true.
2: At ito, si Kuya Vincent Garcia. Ay, nabasa mo na pala. Si Ate Lori Santos na lang. Sabi niya, hello, Inspirations Unlimited. For me, quality time din. May benepisyo pa sa ating katawan. Yun, pahinga pa rin pag may time. Kaya thanks daw. And listening siya from Pandi, Bulacan. Ayun. So quality time pa rin, di ba?
0: Quality time.
2: Maganda nga rin namang time yan to bond
0: yes.
2: with people, no? Uh-oh. Especially loved ones mo. At talaga nakakatulong din siya, no? Kunyari, mag-distress kayo, di ba? Gala-gala kayo.
0: Makit kayong bundok, no? Oh.
2: Para nakakapagod. Pero fulfilling.
0: Yes.
2: Diba? Pag
0: makita
2: mo. Magdagat. Oo, di ba? Ang tagal ko nandiyan nakakadagat. Ito na naman tayo. Lagi ko naalala yun. Pag ano, hindi tayo nakakadagat. Pero yan, sana, di ba? Madrawing.
0: Soon.
2: De. Makulayan pala.
0: At saka no, minsan napapansin natin na kapag meron tayong mga pinagdadaanan in life, para mas dumadami yung quality time.
2: Oo, di ba?
0: Mas nakakapag-catch up ka with your friends, di ba, with your family.
2: Tsaka ano, kumbaga para mas nagiging intentional yung yaya
0: yes,
2: mo. Kasi minsan pag parang wala kang pinagdadaanan, oh sige tara, kape tayo, yun lang. Kumbaga kahit wala kayong pinag-uusapan. Pero pag may pinagdadaanan ka,
0: parang available lang lahat.
2: Oo.
0: Diba?
2: Yun. Kaya, yan. Thank you so much po.
0: Salamat
2: Ate Lori Santos.
0: Si Ate Marilu Domasig naman ay encouraging words. Like, makarinig daw ng kaya natin to, makakaraos din tayo, may biyaya si Lord, tutulungan niya tayo. Ganun daw yung mga gusto niyang marinig.
2: Ayun. Oo. Siguro love language ni ate ay... ano, words of affirmation, 'di ba? Oo nga no. Ako bilang ako na 'yan yung di naman ano, primary. Siguro pangalawa 'yan kasi quality time din ako kagaya mo, 'di ba? Quality time
0: yes.
2: ka din. Team quality time.
0: Kaway-kaway.
2: Pero pangalawa ko 'yan, yung words or parang words
0: mm-hmm.
2: of affirmation. Isa 'yan sa mga bagay talaga na nakakapagpa-boost ng moral. Mm-hmm. Yung parang alam mong may someone na ba-back up sa'yo, mm-hmm. diba? So, yun. Nakakatuwa lang kapag nakaka-receive ka ng encouraging words.
0: Totoo.
2: Ayun. At mm-hmm. ito, dagdagan natin yung points din ng encouraging words kasi ito ang sagot ni Ate Marites Cantanero. Sabi niya, encouraging words po kasi gagaan ang pakiramdam at makakapag-isip nang tama.
0: Yun.
2: Ayun.
0: Oo nga naman. Kasi makakarinig ka rin ng ibang perspective.
2: Mm-mm.
0: Kasi minsan yung mga blind spot tayo, diba? Nakala natin tama na, pero meron pa palang mas maiging way.
2: Totoo.
0: Para gawin yung isang bagay. At least kapag merong perspective ng ibang tao, may iba ka nakikita.
2: Mm-mm. Diba? May enlighten ka.
0: Yes.
2: Kumbaga. Definitely agree. Yes.
0: Ito naman si Salamat Chris. Quality time kasi papasok na rin po doon na pwedeng mag-usap at magpalakasan sa bawat isa.
3: Tama!
0: Ay, oo. Ay, tama na. Oo, di ba may mga, minsan may mga minimit tayo ng mga tao, may mga catch up tayo with friends, na pag-uwi natin para tayong ano, bagong likha. No, para na-recharge ka talaga.
2: Oo, bagong likha talaga.
0: Imbis na ma-drain ka, di ba, ma-re-recharge ka.
2: Totoo. Nakakatuwa naman yung term mo, bagong likha.
0: Bagong likha.
2: Parang kakagaling mo lang talaga sa ano nun. Retreat, gano'n.
0: Bagong likha.
2: Mano, hashtag bagong likha.
0: Hashtag bagong likha.
2: At ito, galing naman kay J.S. Setiar. Sabi niya, receiving both of them is a blessing. Pero I'd go to spending quality time with people who adds value and is a mouthpiece of God to encourage. Ayan, totoo yan, no? Maging mouthpiece tayo. Or let's spread kindness, ba? Diba? Mm-hmm. Kahit sa pamamagitan ng, yun nga, mag-encourage tayo, speak life sa ating kapwa at talagang hindi mo alam kung gaano nakakatulong yan, ba? Diba? Minsan iniisip natin, eh, wala naman, di naman yata niya na-appreciate yung gantong simpleng sasabihin ko. Pero malaking bagay yan. Diba? Malaking bagay ang ating mga sinasabi sa ating kapwa.
0: Ay, totoo.
2: It lalo will matter.
0: Lalo na no, sa mga gantong pagkakataon na ikaw ay nasa lowest point.
2: Mm-hmm.
0: Tapos makakarinig ka ng something positive.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Di natin alam kung anong kabigatan, anong level ng kabigatan yung nararamdaman niya. Pero makaka-encourage yung ating mga simpleng pananalita. Yes. Parang si Ate Karen Damian, sabi mm-hmm. niya, ang sagot niya ay encouraging words. Mm-hmm. Kasi daw, kasi daw madalas, gusto lang daw niya mag-isa ayun. To process mm-hmm. everything muna. Quiet time with the Lord.
2: Oo. Yes. You're so
0: happy. Si Ben kasi.
2: Yeah. Diba? Sobra tayo na yung encourage ni Ben sa control.
0: quality time with Nat-Nat. Oh, yeah.
2: Isinasabuhay na nila ngayon yung ating topic. Ayan. Thank you so much po,
0: Ate Karen.
2: Ayan. At ito, si Ate Len Dizon. Ayan. Number ano na naman. Added point na naman sa quality time. Dahil yun ang sagot niya. Maging si Ate Dorina Soto naman. Listening ears.
0: Wow.
2: Ayan. Feeling ko quality time yan. Kasi parang si Shekinah, diba? Gusto niya quality time with listening ears.
0: Ayan.
2: Thank you so much po, Ate Dorina.
0: Salamat po. Si LV Gabinete ay encouraging words din. Mm-hmm. Ang kailangan daw niya dahil malaking comfort daw ang naibibigay noon sa kanya.
2: Niyon. At si Ate Aida Kokilia, sabi niya, Blessed Tuesday afternoon daw sa lahat. At ang sagot niya ay both. Ayan, hindi siya makapili sa dalawa. So, dadalawahin niya.
0: Parehas na lang.
2: Pareho na. Mm-hmm. At si Ate Maria Victoria Padrigon, sabi niya, quality time ang gusto ko.
0: Uy!
2: Ano, diba? Alam niya ang gusto niya.
0: Oo.
2: Yun.
0: Salamat po. Si Ate Tess Romero ay nag-hi sa atin at sabi niya both daw, encouraging words and quality time. Pero mas matimbang naman daw yung quality time dahil naniniwala daw siya na you cannot spend quality time with someone without imparting encouraging thoughts.
2: Mm-hmm.
0: Bongga.
2: Oo, totoo
0: yan.
2: Naman. Yeah.
0: Definitely agree.
2: Yeah, at ito si Ate LV Gabinete, sabi niya, encouraging words ang need ko dahil malaki ang comfort nun sa akin.
0: Oh.
2: Ayun, so kailangan niya na magagandang words.
0: Mga positive words. Kasi nga naman, baka nga may pinagdadaanan ka mm-hmm. na tapos ang maririnig mo, no, ini-invalidate ka.
2: Ay, ang sakit nun. O, paano, diba? Isa diba? Yun sa mga bagay na masakit na maranasan. Mm-hmm. No? Kapag, alam mo yun, para nag-open up ka lang, ganyan, tapos bigla, ay, hindi, ano mo lang yun.
0: Oo, naiisip mo na.
2: Oo, mahirap yun. Oo. So, dapat mas maging understanding tayo sa area na ganun. Kaagapay, no? Kasi lahat tayo ay may mga hidden battles.
0: Yes.
2: Diba? Mga silent battles yun. Na pinagdadaanan ng bawat isa. So, alam mo yun, kailangan lang natin magbaon ng extra patience and understanding para sa bawat isa.
0: Totoo. Maging mindful tayo sa ating mga sasabihin dahil yan ay magiging part ng healing niya or lalong makakasakit.
2: Oo, diba? Totoo.
0: So, maging mindful tayo, no, kaagapay. Again po, ang ating question of the day, patuloy po ninyong ipadalangin yung mga kasagutan kapag nasa lowest point. Ano ang gusto mong matanggap, kaagapay, encouraging words or quality time? Patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan, kaagapay, at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan ay we will take a short break po muna, mga kaagapay. Magbabalik po ang
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman, kaagapay si Kayla Escalante. Ang ating nga pong question of the day, kapag nasa lowest point, ano ang gusto mong matanggap? Encouraging words or quality time?
1: Ayun.
2: Sa ating ongoing Facebook Live, ay may mga humahabol pa ng kanilang mga kasagutan. Si Matthew Bautista, sa kanya daw ay quality time. Yun. Kasi kapag may quality yung time, ay speaks louder than words and actions. Dahil daw, expression daw yon ng kung ano yung heart ng isang tao. Mm-hmm. Doon mo mararamdaman yung sincerity and kung hindi daw mag-spend ng quality time ang isang tao sa'yo unless you matter to them and they value or honor you.
1: Oh, totoo. Isa sa mga bagay kasi talaga, no? Kapag, ibang usapin yun eh, kapag talagang nag-spend ka ng oras, no? Mm-mm. Naglaan ka ng oras para sa isang tao.
2: Yes.
1: Ibig sabihin, they matter. Diba? Mm-mm. At yun nga eh, parang ito lagi ko to natatandaan, itong linya tong nabasa ko eh. Yung time is the most valuable commodity,
2: yes,
1: na meron
2: exactly.
1: tayo.
2: Oo.
1: Kasi isa yun sa mga bagay na ini-spend natin, pero hindi yan nababalik.
2: Hindi na naibabalik. Diba? Totoo. Tsaka imagine, part ng life niya, nilaan niya sa'yo. Mm-hmm. Pwede niya naman yung matulog na lang siya.
1: Oo, diba?
2: Magpahinga na lang siya, diba? Pero pinili niya pa rin na mag-spend ng time with you. Eh, something nga yun na talagang dapat i-cherish natin.
1: Yes, definitely agree. At ito naman, galing sa kaagapay nating si Ate Lovelyn Nieto Quezon. Sabi niya, both. Gayun din si Ate Marimar Galiardo. Ayan, sa ating poster to, Kayla. Para sila both ang kanilang kasagutan.
2: Yun, salamat po. Si Ate Ana Figueroa ay quality time. Si Jovi Sobrepeña ay parehas daw. Maging si Ate Blend De Los Reyes ay both din ang kanyang kasagutan.
1: Yun. At isunod-sunod na natin tong boast, no? Magro-roll call na ako ng mga kaagapay natin sumagot ng parehas. Ito, si Ate Marife Ramos, ang sagot niya, boast. Ganun din kay Ate Gemma Cruz Castillo. At isama na din natin si Ate Daisy Jo Valdez. Ayan, pareho sila. Encouraging words at quality time.
2: Salamat po. Si Amaya Kabugera naman ay encouragement and quality time kasama daw ang kanyang churchmate, ang Jesus Water of Life. Nagagalak daw kasi yung kanyang heart kapag a-attend siya ng prayer meeting and devotion before Sunday service kasi siya daw ay nasa music ministry. Wow. Oo nga naman, iba din, no? Yung quality time kasama yung mga ano mo, churchmate,
1: yes,
2: yung mga friends mo na same kayo ng faith, diba?
1: Yes, oo, yung fellowship with them. At ito, isama ko na rin yung sagot ni Kuya Gerald Potente. Sabi niya, para sa akin mga kaagapay, yung bonding time ng pamilya. So, quality time din ang kanyang kasagutan.
2: Yun, salamat po. Sa ating Facebook Live, si Ate Shirley Diansay ay both. Napaka-importante kasi na encouraging words at quality time. Pagsabayin silang dalawa, lalo na at mabigat yung pinagdadaanan. Mm-hmm. Oo nga naman.
1: Totoo. At si Jacobina Fajardo, ang sagot niya naman ay encouraging words. Ayun, team encouraging words siya. Si Blend De Los Reyes, both daw ang kanyang kasagutan, maging si Ate Arsenia Reyes. Ayan, quality time naman para sa kanya.
2: Salamat po. Si Ate Judy Alex Franco ay nagpapa-shoutout at ang sagot daw niya ay quality time. Magkaroon daw ng heart na nakikinig. Nagpe-prepare daw siya ng kalabasa with bangus.
1: Wow.
2: At siya daw ay nasa likod ng bahay nila na mapuno kaya daw mahangin. Need din daw minsan na magpahinga sa mga ginagawa. At syempre daw, hindi niya ipagpapalit ang pakikinig sa DZAS. Wow, wow, salamat po. Dahil nag-spend po kayo ng time with us.
1: Oo, thank you so much po. Si Ate Jing Eva, ang sabi naman niya, ang sagot niya ay word daw ng wisdom from God. So I think encouraging words ang gusto niyang matanggap. Maging si Ate or Kuya Glenn Talsim, encouragement daw at understanding naman para sa kanya.
2: Yun, si Kuya Aris Benito, napakainit daw na hapon. Ayaw po, tunay po. Mas gusto daw niya ang quality time. Isabay na habang nagbabanding ang encouraging words.
1: Oo.
2: At nanonood daw siya sa online. Salamat po, Kuya Aris.
1: Ayan, thank you po. At si Ate Petronia Bareno, sabi niya boast ang kanyang sagot. At siya ay nakikinig mula sa Quezon Province, Lucena City. Ayan, Shine Sanchez Bareno. Ayan, siguro pinapa-shoutout niya. Hello po sa inyo.
2: Hello po.
1: And God bless you po.
2: At binabati rin natin, pinapabati ni Ate Karen Damian, si Carol Estacio na nasa Japan din daw at naka-tune in din sa atin. Ako, happy listening po maging sa iba pa nating mga kaagapay na OFW na malayo man ay para ring malapit dahil lagi sila nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po.
1: Thank you po. At ito, boost ang sagot nila pareho. Si Ate Belcie Peralta maging si Ate Maricar Loriaga. Yan, team encouraging words at quality time sila pareho.
2: Hello po, salamat po si Miramar Galiardo. Quality time, yun daw may makikinig sa'yo at mahihingan mo ng payo at magpapalakas ng loob mo ay talagang nakakapagbigay ng comfort sa may pinagdadaanan.
1: Ayun, at si Ate Regina Hernandez, sabi niya, kaya mo yan at malalampasan ang lahat ng pagsubok. Yan, yan ang mga gusto niya ma-receive na words of encouragement. At syempre, salita daw ng Panginoon.
2: Salamat po. Naalala ko lang kanina na gano'n kami, si OC.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nakita nila yung question of the day natin. Apat kami na nag si OC kanina. Lahat sila quality time.
1: Oh, so pare-pareho pala ang mga love languages ninyo.
2: Ay, quality time. Uh-oh. So shout out sa aking mga ka-COC kanina, si Ate Grace, ano maalala ko. Ate Grace Arnan, si David, maging si Nate ng CCRD. At na-miss namin si Desa, pati si Kuya Don. Yan. Happy listening and salamat sa ating kwentuhan kanina. Tukol dito sa question of the day.
1: Ang cute naman. At ito, si sino pang hindi natin nababasa. Ito, sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, kapag nasa lowest point ako, mas gusto ko ng quality time. Kahit walang advice, basta may taong willing makinig at samahan ako. Ayan, go daw siya.
2: No, totoo nga naman. Yung basta, alam mo lang na meron kang kasama sa journey, ay okay na.
1: Kaagapay mo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Si Darlene Castro, quality time. Kasi para sa akin, effort ang pinakamalaking form ng comfort.
1: Oh.
2: Kapag may taong nagbibigay ng oras sa'yo, kahit busy sila, eh ramdam mong mahalaga ka.
1: Diba? You matter. Diba? Family matters. Iba pa rin. Pero hindi, totoo yun, diba? Malalaman mo na pinapahalagahan ka and you matter sa isang tao kapag willing sila ibigay yung oras nila sa'yo, diba? Gaano ka man kalayo, pupuntahan ka kila.
2: Puyat man, napagod man sa trabaho.
1: Ka, diba? Makapag-kape lang with you. Diba? Makapag-food trip lang with you.
2: Totoo.
1: Doon mo malalaman na mahalaga ka doon sa tao. Pero ito nga, sagot ni Ate Ruby Clint, sabi niya, good PM po, mga ate and mga kaagapay. Ayan, nanonood daw siya online at nandito daw, at nandun daw siya sa Harmony Hill, Muzon, South, ano ito? Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, happy listening po, Ate Ruby. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
2: Salamat po. Si Ate Leia Reyes naman ay quality time din.
1: Mm-hmm.
2: Ayoko nang maraming salita kapag nadadown ako. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa.
1: Oh.
2: Meron talagang gano'n, no, na hindi mo na ready makinig ng any words, any advice. Gusto lang ay huminga.
1: Totoo. Mm. Kasi nga naman, di ba, kunwari rinding-rinding ka na sa mga nagaganap sa paligid mo, di ba? Sobra ka ng nalulunod sa noise ng mga pinagdadaanan mo, tas dadagdag pa yung kasama mo, di ba? Napakahirap naman nun. So, maganda nga din talaga na mas maging mindful tayo, no? Isipin natin, ano ba yung kailangan ng taong kasama natin at that moment? Mm. At yun yung pwede nating i-offer or ibigay for them, diba?
2: Yes, so quality time.
1: Yun, quality time. At si Neptune Murillo, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. At siya ay nakikinig mula sa UCCP, Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. Ayan, hello po sa inyo. And God bless you din po.
2: Ang layo na nararating.
1: Diba?
2: Oo. Hello pa sa mga kaagapay natin dyan sa Mindoro. Kamusta po ang weather dyan?
1: Mm-hmm.
2: Si Ate Angela Marie Santos ay quality time din.
1: Yes.
2: Kasi minsan daw, kahit anong encouraging words ang marinig ko, iba pa rin yung may taong present talaga. Yung tahimik lang kayong magkasama pero ramdam mong hindi ka nag-iisa. Yun daw ay malaking comfort.
1: Mm-hmm. Totoo yan. At si Aris Castrana, dito sa ating PM, sabi niya, kapag nasa lowest point ako, gusto ko ng simpleng companionship. Diba? Kahit simpleng coffee date, late night drive,
2: O
1: tahimik na usapan lang, diba? Hindi naman kasi daw kailangan lagi may solution agad.
2: Mm-hmm.
1: Minsan kailangan mo lang na maramdaman na may kapiling ka. Wow. Kapiling
2: ka. Kapeling.
1: Oo. Kape. Ayos yun na.
2: Kapeling.
1: Kapeling, diba? Yun nga naman din talaga nagmamatter.
2: Yen. Si Yen. si ang aking mami ay nakikinig daw ngayon habang sila ay nabiyahe ng aking kapatid. At sabi niya, quality time. Kasi effort yon na binigyan ka ng time para samahan ka.
1: Oh. So true po. Yeah. Hello po. Happy listening po, Mami Aleli and Ate AC.
2: Yon. At dito pa sa ating PM, si Kimberly Ann Flores. Ayaw daw niya minsan ng maraming advice, kaya quality time. Gusto lang daw niya yung may kasama, kahit simpleng

0: bagay, eh kapag pinilit mo pa, eh wala magiging solusyon mm-hmm. doon, 'di ba? Mas lalo ka pa may stress kasi nga hindi ka komportable, yes. 'di ba? So dapat pipiliin mo talaga yung pag-o-open upan mo.
1: Tsaka yeah. minsan, 'di ba, kapag nasa lowest point ka, minsan miski ikaw, 'di mo maiano yung thoughts mo.
0: Oo, 'di mo malalaman. No?
1: Yes, 'di mo malaman na ang iyong nararamdaman. Kaya minsan gusto mo lang huminga, gusto mo lang magkape, kapitan. Gusto mo lang kumain ng masarap, 'di ba?
0: 'Yun talaga 'yung solusyon,
1: kape. Eto naman si Kuya Mark Anthony Reyes, combination daw. Pero mas lamang yung encouraging words. Yun. Kapag pagod na yung isip ko, gusto ko marinig na may naniniwala pa rin sa akin kahit ako mismo ay nawawalan na ng confidence.
0: Totoo. At eto si Ate Aurora Padilla dito sa ating poster. Sabi niya, wisdom po galing sa Diyos. So yun, encouraging words ang kanya. Maging si Ate Teresa Bautista, quiet time naman with Jesus ang gusto niya. Ayan. Thank you so much po sa inyo mga kasagutan.
1: Si Carlo Miguel Mendoza, encouraging words kasi minsan sobrang harsh ko na sa sarili ko. Kaya malaking bagay kapag may taong nagpapaalala sa akin ng worth ko. Uy, totoo yan. Minsan, ang kalaban natin mismo yung sarili natin. Minsan, may mga self-talk tayo, mga negative self-talk tayo na nakaka-apekto rin sa ating sarili. At maganda nga naman na meron tayong someone na magpapaalala sa atin ng ating worth.
0: Yes, oo. You are worthy. At ito si Ate Sara Mirabete. Nabasa mo na ba ito?
1: Hindi pa.
0: Ayan, babasahin natin. Ang sagot niya ay, kapag nasa rock bottom ako, gusto ko ng taong hindi ako pipilitin maging okay agad. Someone who will stay, listen, and understand na minsan, kailangan ko lang ilabas lahat ng walang judgment.
1: Oh, lalim.
0: Oo, 'di ba? Totoo 'yun. Isa din sa mga bagay kasi na kailangan natin yung mga yung i-surround yung sarili natin yung mga taong hindi tayo ipe-pressure.
1: Yes.
0: Kasi nga 'di ba? Pressured na nga tayo sa pinagdadaanan natin, sa mga na-encounter natin, 'di ba? So sana 'yun na may expect natin sa mga tao sa paligid natin is alam mo yung kahit makahinga man tayo, maging hingahan natin sila kahit once lang.
1: Safe place.
0: Yeah.
1: Oo.
0: 'Di ba?
1: 'Di ba minsan kasi nakaka-offend minsan yung pag may pinagdada. Kasi iba-iba naman talaga ng pacing yung mga tao. Pwedeng sa iyo mabilis kang maka-move forward, meron naman na it takes time. Mm-hmm. Tapos kung ikaw ay ikaw isa ka doon sa mabilis mag-move forward. Tapos parang ika-questionin mo na bakit parang bakit parang kasalanan ko na ganito yung takbo ng pag-move forward ko, di ba? Kailangan natin ay intindihan.
0: Yes. Diba? Hashtag understanding.
1: Sasabihin ko, hashtag intindi.
0: Pero yon, thank you so much. Kay Ate Sara. At ito, ihabol natin sa ating ongoing live, si Kuya Christian Gonzalez. Sabi niya, encouraging words from the Bible plus quality time with the Lord. Ayan, ang kanyang combo, no? Dalawa ang kanyang kasagutan. Thank you so much po.
1: Si Brian Keith Lopez naman ay encouraging words, lalo na kapag galing sa taong mahalaga sa akin. Ang lakas maka-uplift kapag may taong nagsasabing proud sila sa iyo. Ay, totoo.
0: Totoo. Diba, napakalaking impact niyan. Kagaya nga nung ibang mga sagot na ating kaagapay, no? Minsan parang feeling natin or parang wala nang naniniwala sa iyo. Pero ang nagmamatter talaga kahit isa lang, isang tao lang na alam mong naniniwala sa'yo, ang laki na ng impact nun.
1: Totoo.
0: Or help nun sa'yo. Mm-mm. Diba? At ito si Ate Dina Astehada. Ang sagot naman niya ay, honestly, both are important. Pero kung pipili ako, quality time siguro. Kasi words can comfort me for a moment. Pero presence makes me feel supported for a longer time.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun.
1: Salamat po. Si Ate Chloe Ramirez ay quality time daw. Bilang OFW daw kasi, yun po yun mahirap at encouragement po sa mga kasama. Kasi kami-kami lang po talaga yung ginagawa,

0: palakasan kasi sila-sila lang daw dun sa ibang bansa at yun daw yung nagiging encouragement lalo na daw sila na malayo sa pamilya.
1: Yes, oo. Totoo yun, no? Kumbaga, kayo-kayo din ang magpapalakasan.
0: So, susuportahan.
1: Nagsusuportahan. So, maging encouragement tayo sa bawat isa. Yun. At ito sa ating ongoing streaming si Kuya Benjamin. Si Matu, ang sagot niya, more on quality time as a stroke survivor. Pero encouraging words daw para iwas stress din. Ayun. Thank you so
0: salamat
1: much po, Kuya
0: po
1: Benjamin.
0: Si Samantha Claire Aquino, quality time, yung simpleng tara kain tayo o kaya samahan kita. Mm. Sobrang malaking bagay na kapag emotionally drained ka na.
1: Oh.
0: Talaga yung kain talaga ang ano eh, no? Bubusugin ka muna bago mag-open up.
1: Hindi, pero di ba mas nakakatulong nga din,
0: yes,
1: yung baka makatulong yung pagkain mo to think clearly.
0: Mm-mm.
1: Diba? Kasi minsan pag gutom tayo,
0: iba
1: ano,
0: yung
1: ano,
0: takbo.
1: Oo, ano-ano naiisip natin, hindi tayo makafocus, hindi tayo makapag-isip ng straight. So, malaking bagay din yan, no? Pwede yung pag-bondingan yan. At ito si Ate Kath Zamora, sabi niya, kapag sobrang bigat na ng nararamdaman ko, gusto ko ng taong hindi ako i-judge sa pagiging vulnerable ko. Someone who can sit with me kahit hindi ko ma-explain ang lahat. So, quality time siya.
0: Quality time. Yun, totoo yan. Na laking tulong na alam mong meron kang someone na hindi ka i-judge kahit na kahit na yung pinaka magulong isip mo ipapakita mo tapos papakinggan ka lang ay malaking bagay yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kagapay, kung meron kang ganyan sa iyong buhay ay itag mo na dito sa ating episode at i-appreciate sila dahil yan ay a blessing sa atin.
1: Yes.
0: Si Ate Ella May Francisco ay quality time din kasi sabi niya, healing sa akin yung companionship.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po.
1: Companionship.
0: Yes.
1: Hashtag companionship. At ito si Ate Avril Santos. Sabi niya, quality time heals me more than anything. Kahit walang usap, basta may kasama akong taong safe ako, gumagaan na ang pakiramdam ko.
0: Yung
1: instant safe space,
0: mm-hmm,
1: 'di ba? Ang dala ng taong kasama mo kapag ganyan sila.
0: Salamat po.
1: Mm-hmm.
0: Si Marielle Faith Gutierrez ay quality time din kasi yun daw ay mas meaningful sa kanya dahil gusto niya na merong nakakasama.
1: Yun. At sino pang humahabol dito sa ating PMC? Shane Carla Bautista, sabi niya, quality time kasi gusto ko may kasama. O, di ba?
0: Oh,
1: very straightforward lang.
0: Simple lang. Gusto lang niya na may makakasama.
1: Oo, di ba?
0: Salamat po. At panghuli na dito sa ating YouTube live streaming, si Ruel Arcilia ay nakikinig daw habang nakahiga. Ang kanyang sagot ay encouraging words ang kailangan niya sa mga panahon na siya ay nasa lowest point.
1: Mm-hmm. Ayun,
0: oh, pag-agapay. Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan sa amin ngayong hapon.
1: Oo, at talagang truly, no, nasiyahan kami dahil nag-participate kayo kaagapay at nakipagkwentuhan sa amin ngayong hapon. At nakita namin, no, iba-iba man yung sagot ng ating mga kaagapay. Pero alam mo yun, parang mas nagmamatter talaga na you show up pa rin.
0: Yes.
1: Diba? Sa mga taong mahalaga sa'yo, sa mga loved ones mo and friends mo. Kasi sila yung mga taong, alam mo yun, pinlace ng Panginoon sa ating buhay. Diba? And we are here para din maging, alam mo yun, maging encouragement sa bawat isa.
0: True. Yeah. Oo. Pero syempre, higit sa lahat ay meron, syempre meron tayong mga someone na nakakasama.
1: Mm-hmm.
0: Syempre, ang talagang pinaka safe place natin ay ang Panginoon. Huwag mo yung kalimutan kaagapay sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot.
1: Mm-hmm.
0: Lagi lang lumapit sa Panginoon. Yun. Salamat kaagapay sa pakikipagkwentuhan sa amin at akalain mong tayo ay nasa end part na,
1: yes,
0: ng ating program. Kaya naman salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating ProTech on duty, Kuya Nata Peralta, maging sa RTV team, andyan ang ating mga interns from Bulacan State University.
1: Thank you so much po at thank you rin sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawid Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo, Kagapay. Salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan at pakikisagot sa ating question of the day. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: 702-DZ-AS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, tumutulong sa iyo na maunawaan ang mensahe ng Diyos sa simpleng kapamaraanan. Kumusta ka ba? Sana ay nasa maayos ka ang kalagayan, nasa maayos ang perspective, pero kung hindi, saktong-sakto sa iyo ang ating mensahe. And we're

Basahin ko lang sa Romans 4:19-21, hindi nang hina ang kaniyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Yan po ay sa Romans 4:19-21. And this passage refers to Abraham's faith. When he held on to the promise of God na siya ay magiging father to many nations. Magiging father siya, biological father, at the age of 100. Pero hindi siya nag-alinlangan, ni hindi siya natawa doon sa message na yon ng Panginoon. Of course, ito ay pinanghawakan niya. Impossible at as it may seem, at talaga namang naniwala siya sa pangako ng Diyos dahil siya ay believer ni God at nagsimula rin siyang mangarap bilang isang ama. We know that God makes a way and He fulfills His promises to us. And His ways are higher than what we can imagine or think of, and He has plans to prosper and not to harm us, right? Pero dahil nabuhay tayo sa imperfect world, prone tayo sa disappointments. Minsan, nagkakamali rin tayo ng assumption. May mga akala tayo na ito na pala yung kalooban ng Diyos, pero hindi pala. May mga mas maganda pang plano ang Panginoon. Kagaya ng mga opportunity na nagsasara. Mga akala natin na answered prayer na. Akala natin ito na yung daan, pero hindi ka pala para doon. Hindi ka maa-aprubahan, or for some reason, hindi pala para sa iyo yung posisyon. And when God closes a door, of course, He will open a window. May kanta nga tungkol dyan, di ba? At patuloy siyang gumagawa ng daan para maituloy ang pangako niya sa lahat. So how should we react over disappointments? Lalo na kapag hindi nangyari yung pinanghahawakan mong pangako niya. Natural naman yung malungkot. Natural yun, mahirapan, ma-feel down ka, depressed, anxious. Biro mo, sa context ng promise ni God kay Abraham, he was 100 nung pinangakuan siya na magiging biological father siya. And it happened. Naging posible yun. At tinungtungan ni Abraham yung kakayahan ng Diyos na makapag-sumagot sa kanyang pangako. Hindi natapos dun yun kasi isang araw, sinubok na naman ng Diyos ang pananampalataya niya. God asked him na isuko ang kanyang anak. I-sacrifice, ialay sa kanya. Nakalagay po yan sa Genesis 22. One day, pinaakyat ng Diyos si Abraham sa bundok ng Moriah. Ito, medyo malaki-laki na yung anak niya. At doon nga isasama niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, na sobrang mahal na mahal niya. Dahil nakita niya rito yung katuparan ng kanyang pangarap. And God asked Abraham to offer it to him. And Abraham knew what sacrifice meant. Imagine kung gagawin ito ng Diyos sa anak mo. Kapag hiningi sa iyo ng Diyos ang anak mong pinakamamahal, di ba ang hirap? Magkasakit nga lang yung anak natin, abot-abot na yung panalangin na para siya'y gumaling. Abot-abot na rin yung pakikipagpalit natin sa Panginoon na sana tayo na lang yung may sakit at siya yung may maayos na pakiramdam. At alam mo ba, dun sa instruction na yun ni God, maaga pa siyang bumangon kinabukasan. Kasama ang anak na si Isaac na akala mo mag-field trip silang mag-ama. At dinala pa ni Abraham ang kahoy para sa gagawing sacrifice. Meaning, alam na alam niya yung ipagagawa sa kanya ng Panginoon. And 3 days silang naglakbay. Kasama yung dalawa pa nilang alipin. Medyo mahaba-habang laka rin. At nang makita ni Abraham yung tamang lugar, pinaiwan niya yung dalawang staff. Doon muna sila at sila ni Isaac na ang patuloy na aakyat. At sabi niya, mag-worship kami.
At ang masakit pa rito, habang buhat-buhat ni Isaac ng kanyang kaisa-isang anak, ang kahoy, tinanong niya yung tatay niya, "Tatay, may kahoy po tayo, may kutsilyo ka, meron ding pampaapoy, pero nasan po ang isa-sacrifice? Nasan po ang tupa na iaalay?" Imagine that, malapit ka nang humarap sa katotohanang kukunin na ng Panginoon ang iyong anak. And you will be offering your only begotten son to the Father. But Abraham's faith did not waver. Sabi sa Romans 19:4-20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Lahat ng pangako sa kanya ng Diyos ay tutuparin. That includes his promise to become a father to many nations. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Nagpatuloy siyang mag-isip sa kabutihan ng Panginoon. Siguro, naisip ni Abraham, kung yung imposible na ako'y magkaanak at the age of 100 na gawa ng Panginoon, ito pa ba na kapalit na ipang-aalay sa anak ko? Kaya ang sagot niya kay Isaac, ang Diyos ang magbibigay nun. Imagine the faith that was transferred to his son. Nagtiwala si Abraham na ama sa kanyang anak. Kaya ganin din yung bata. Nagtiwala siya sa kanyang ama. Ang masunuring bata, nagtiwala rin na hindi siya ipapahamak ng kanyang ama na si Abraham. To the point na nang pinahiga na siya sa kahoy na dala-dala nila, humiga siya. At nung tinali siya ng kanyang ama, hindi siya pumalag because he knew hindi siya sasaktan ng kanyang ama. When he followed his father, it was a complete obedience. Kung ikaw tatali, syempre red flag na to, di ba? Magtatanong ka na at least, or magtataka, o kaya papalag, anong nangyayari? Bakit akong tinatalian? Bakit parang ako na yung iaalay? At nang aktong kukunin na ni Abraham ang kutsilyo, para syempre isacrifice na yung anak, nagsalita ang angel ni Lord kay Abraham. At sinabi niya, very specific, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawa ng kahit ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos kasi hindi mo pinagdamot sa kanya ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak. The Lord knows how painful it will be to sacrifice Abraham's son, yung hinintay niyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi siya nag-question sa kalooban ng Diyos, ni hindi nagsabing, unfair ka naman, Lord. Paano mangyayaring magiging father to many nations ako gayong kukunin mo pala yung anak ko? At ang asawa ko, matanda na para muli pang magkaanak. He never said that. And the Lord provided a way. May tupang nasabit sa sanga at nakuha niya agad ito upang isacrifice kapalit ng kanyang anak. Pero yung ultimate sacrifice ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang kaisa-isa niyang anak. At tayo bilang mga magulang, alam natin kung gaano kasakit nakukunin sa atin ang ating anak, eh ang pinakamalaking takot ng bawat mga magulang. At kung ikaw ay nakaranas ng ganito, talaga namang masakit. Kagaya rin ang karanasan ng Diyos Ama. And Abraham named the mountain, "The Lord will provide," o si Lord ang nagbibigay. That is the story how Abraham became a father and became a blessing to many nations dahil sa katapatan ng Diyos at dahil sa kanyang matapat din na buhay at pagsunod sa Ama. When God closes the door, He opens the window. Minsan lang nasa sidetrack tayo ng mga imposibleng bagay
na nag-overwhelm sa ating mga damdamin, sa ating emotion. Let us be encouraged with how Abraham reacted. He held on to the promises of God. At binalikan niya yung mga alaala ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya may mga monumento sa ating mga buhay na talagang pag binalikan mo yon, Lord, na itawid mo ko sa napakahirap na sitwasyon ng buhay ko. Gagawin mo ulit ito sa buhay ko. When God closes the door, He will open another window. Gaya lang din dito sa FEBC, alam niyo ba, ang original plan para sa FEBC po ay itayo ito sa China. And officially, it was incorporated in 1945. Ang mga founder po natin na sina Bob Bowman, John Broger, and William Roberts, meron silang iisang goal. Ito yung broadcasting Christ to the world. And with no supportive board, may wala ring sinasandalang simbahan, sinunod nila ang burden na binigay sa kanila ng Diyos. Just like what Abraham did. Tapos ang target nila, China. And finally, they aired their first broadcast mula sa Shanghai, China. But by 1948, lahat ng mission work sa China nag-shutdown dahil sa communism. And so, kailangan ng alternative. Of course, kapag nagsara, nagtapos ang isang opportunity, syempre may pagkakataon na malulungkot ka, ano na, magtatanong ka na sa Panginoon. And He opened the window of opportunity in the Philippines. Hindi nawala ng loob yung tatlong founder. At yung Pilipinas pala ay ideally located in South China Sea and very much open for broadcast opportunity in terms of airwaves. At napakalawak ng location area. Maging yung pamahalaan ng Pilipinas ay bukas din sa pagtanggap. At dito, sa bansang ito, nagpatuloy pa rin yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng broadcast. Hindi lamang sa China, maging sa Southeast Asia, sa Russia, Ukraine, Central Asia, Mongolia at iba pang mga bansa. Hindi man Pilipinas ang unang nakita ng founders para sa FEBC na pagtatayuan ng himpilan, God directed them sa best place kung saan makakapagsahim papawid ng mas mahabang panahon. And we are continuing this ministry, the faithfulness of God sa FEBC dahil over 75 years na ang broadcast natin. At maraming buhay na ang nabago at napalapit kay Kristo mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga himpilan sa FEBC Philippines. Talagang hindi masusukat, di ba, ang katapatan ng Diyos sa pagtupad niya sa mga pangako niya sa atin. Pangako niya sa iyo, pangako niya sa lahat. Minsan lang ay parang sa dami ng mga humahadlang, ano, tila ba hindi na mangyayari yung mga hiling natin sa Diyos at maging yung pangako niya sa atin. But let us continue to have faith in God. Maging steady sa pananampalataya sa Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa Romans 4:20, yung faith ni Abraham, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised.

0: Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan, Diyos na nagtutupad ng pangako, Diyos na tapat, Diyos na wagas magmahal. Nagpapasalamat po kami sa paalaala po na ito na magpatuloy po kami sa aming pananampalataya po sa inyo. May mga pagkakataon kagaya nito na nanghihina po kami dahil tila ba ang daming mga humaharang, humahadlang sa aming mga pangarap. Para bang ang hirap-hirap abutin ng mga gusto naming gawin na naniniwala naman po kami na ito ay mula po sa inyong inspirasyon. Lord, we pray that you will strengthen our faith, that we will not waver through unbelief. Because we know, Lord, that you are the promise giver. Strengthen our faith and allow us to hold on to your promises. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pwede po kaming lumapit po sa inyo anytime. Marami po kaming mga pagkakamali, marami po kaming mga assumption, and Lord, lagi niyo po kaming i-remind that your thoughts are higher than ours. And so Lord, we continue to fall on our knees. We bow down to you, Lord, and we surrender to you our plans. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa, kaagapay, ikaw ay na-inspire na magpatuloy sa iyong pananampalataya dahil ang Diyos ay tapat at hindi nagpapabaya. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang Kaagapay ng Sambayanan. So kung kayo po ay nasa mga online natin. Ayan, di ba? Nalito na ako sa aking mga terms.
5: Hindi po mapasok eh.
4: Oh, kasi inaabangan ko pa po yung sa Facebook po eh. Hindi pa po lumalabas ang ating Facebook Live. Pero kayo pong mga nasa radio na po, mga makalumat, makabagong transistor radio. Yes po, uso pa po ang transistor radio hanggang ngayon. Meron po ako sariling akin sa bahay. In fact, kanina po narinig ko na bago po tayo mag-go on live. Kung kayo po ay interesado po sa ating mga portable machinery radio, kung saan hindi na kayo mahihirapan. Kasi nga minsan, yung regular na transistor radio, ang hirap mo pahanapin sa dial, no? Nagsa-static pa, tapos ang hirap i-sharpen yung tunog. Pero po sa ating mga portable missionary radio, ang ating PM radio, nakatutok na po yan talaga sa 702 DZAS. Ano po, so hindi na kayo mahihirapang hanapin pa. And kung kayo ay interesado dyan, narinig ko kanina at pinaalala ako, makukuha nyo po yan sa ating mga PCBS no, na mga branches. You can get those sa ating PCBS branches. Or contact nyo lang din po tayo dito sa ating station. Punta lang po kayo sa ating mga pages po para po makapag-connect po kayo, malaman po ninyo kung saan po kayo makakakuha ng portable missionary radio na yan. Ayan, so kung kayo po ay nasa Facebook Live, paki-like and share bagamat di ko pa siya nakikita, or sa YouTube. Ayan, on time po at ang ating YouTube, sa ating YouTube channel, pwede nyo pong like and subscribe. Hanapin nyo po ang 702DZS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay nasa Instagram, paki-follow nyo rin po. Ganon din po ang hahanapin nyo, 702DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Hindi ko po suot ang jacket ko ngayon kasi mainit pa rin po. Tsaka naka-ano ko, ano ba tawag dito sa tela na to? Makapal-kapal eh. So hindi na po ako nagdala ng jacket. Minsan po kasi pinapansin ng ating mga listeners, sasabihin nila sa akin, hindi ka po naka-jacket today. So ayan po, good morning. Today is huling Martes na po ng buwan ng Mayo 2026. So today is May 26, 2026. Next week po, pagbalik po natin, ay anniversary month na po natin. So tayo ay sobrang excited. Yan po ay, so sa bandang likuran ko, makikita nyo na po ano ang ating poster. 78 years celebrating God's faithfulness until all have heard. June 6 po yan. Magkita-kita po tayo sa Green Hills Christian Fellowship dito po sa Dakong Ortigas. So kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-register, paki-register niya na po. Punta po kayo sa ating Facebook page. Makikita niyo po, meron pong link po dyan kung saan po tayo ay pwedeng mag-register. So, katulad po ng aming dating gawi ni Pastor James, ay tayo po ay mag-volunteer po para maging usher po niyang araw na yan. Na po.
5: Maghahakot na naman po kami ng mga kakanin.
4: Yun ang secret.
5: Yun ang secret. Kasi po nagsiselo sa amin yung mga ibang broadcaster. Kasi pag-uwi na kami, dami namin kung ano-ano, chicharon, kakanin, biskuit. Oh, may pamaypay pa nga ta last year. Sabi nila, saan yung nakuha yung mga yan? Sa mababait namin mga listeners. Magkita po tayo sa main door.
4: Sobrang
5: usually
4: generous
5: main door
4: po
5: tayo, di ba? Yung sa pagpapasok na sa auditorium.
4: Yes po, opo. So, magkita-kita po tayo niyang araw na yan. Excited na po kami. Dalawang linggo na lang po yan, no? 2 weeks na lang yan. And actually, less than 2 weeks. Kasi, less than 2 weeks na siya. So, next Saturday po yung celebration natin na yan. So, magkita-kita po tayo. Diyan po muli sa Green Hills Christian Fellowship ngayong June 6. Meron din po akong a couple of announcements before ko po batiin ang ating mga birthday celebrants for this week. Mag-announce lang din po ako, and I shared a couple of pictures. Sana po pakita nila, bagamat nga wala pa po tayo sa ating ano, no?
5: Sa YouTube,
4: sa YouTube nakikita na po tayo. So, ito po ay early announcement po, pero kasi ang hinahabol po natin is yung early bird registration for the Diamond Jubilee po ng Christian Academy of Manila. Kanina po on our way here ay nakikipagkwentuhan po ang aming mga anak. So, wini-welcome din po namin sa studio, bagamat ninyo sila makikita sa camera, ang aming anak. Pang ilang nga? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima. Panglima. Middle child po ito eh. Si Ashton Tika, nakasama po namin dito sa studio. At ang kanyang very special friend, si Beyonce, or Ban-Ban, ang tawag namin kay Beyonce Bertero. Sabi nila, ilang linggo na to eh, nag-aas na sumama sa studio kasi gusto nilang makita. And si Ban ay talagang amazed sa itsura ng ano, ng studio natin. Sa February 2027, obviously, tapos na yun this year eh, madami actually tayo mga kaagapay dito sa FEBC na graduates ng Christian Academy of Manila.
5: Oo nga.
4: Kasi we were talking in the car nung unang panahon in the 60s and 70s,
5: yun lang ang meron eh.
4: Konti lang ang Christian schools at that time. Kaya po kami, kahit ang layo po ng aming pinanggagalingan, nagbabiyahe pa talaga kami. Ako po ay produkto po ng Christian Academy from prep 1 hanggang high school. Wala po akong kinilalang ibang paaralan. Wala akong ibang
5: pinuntahan.
4: Kaya pinitahan.
5: May statwa po siya doon sa
4: Oh, favorite ako ni ano, Teacher's Pet ako, favorite ako ni Mrs. Sisip, the late Mrs. Natividad Sisip. But pero madami po tayo mga graduates from Christian Academy who are part of FEBC Philippines. Andyan si Ate Carmen Go, si Ate Aileen na asawa ni Kuya Dan Cura. So, and madami pa, mga magbanwas, madami pa pong iba. Sila Ate Beth Mortiz, si Kuya Jonathan ay classmate yan ng ate ko. So, meron po kasi tayong malaking-malaking grand reunion in February. And meron po yung registration yan. If you want to get the discounted po nung ticket, pwede nyo po makuha until July 31st. So, madami na pong nag-register for that event. And limited din kasi yung space. Kaya talagang ginagrab namin yung opportunity. So, yun po. If you are a part of the Christian Academy alumni, kayo po ay very welcome. And your relatives, pwede nyo pong dalhin din ang inyong mga spouses, mga anak po ninyo para mag-attend yan. But yung registration, yun po yung hinahabol po natin. Kasi July 31st is the end of the early bird registration. And then, ito po upcoming na talaga. In behalf of the National Authority for Child Care and RACO NCR, ito pong coming June 13 and 14. Actually, hindi pa po finalize kung 13 or 14, Saturday or Sunday po yan. But we do have our annual celebration ng Alternative Child Care Week. Under po yan ng RA 11642, yung ating domestic adoption law, ay in-identify na ang June po is the official celebration of the alternative child care. So, on June 13 or 14, tayo po ay merong tinatawag natin, ilang taon na natin ginagawa, bisikleta at saka fun run. So, register na rin po kayo. Punta lang po kayo sa mga Facebook pages po ng either NACC, National Authority for Child Care, or NACC RACO NCR. Yan. Diyan nyo po matatagpuan ang ating registration po. So, and finally, bago ko i-turn over sa'yo, kaya lang hindi ka nakapag-share kasi nga wala pa po eh.
5: Sinashare mo yung YouTube.
4: Sinashare mo yung sa YouTube. Binabati ko lang po, happy, happy birthday. Very, very special people this coming week po. Tomorrow, 27, May 27, Ate Angela. So, yan po ay kasamahan natin dyan sa International Bible Church. 28, of course, our very, very own Tita Merlin Guillermo. Happy, happy birthday sa'yo, Tita. Alam ko nakikinig ka. Also on the same day, tatlo silang on the 28th eh. Si Ate Emelina, a.k.a. Miles de la Serna, ang ating very, very avid listener po and supporter po sa DZAS dyan po sa Dakong Cavite or Laguna. Cavite, I think. Sa Cavite yan si Ate Miles. Birthday din niya. And also on the same day, Ate Marlin Aragon ng... ano nga ba si Ate Marlin? PCBS, di ba? Si Ate Marlin pa, nagkamali pa ako, di ba? Ate Marlin, alam ko nakikinig ka. Happy birthday din sa'yo. And magkita-kita tayo sa anniversary din po ninyo. And lastly, on the 30th, sa pagtatapos ng buwan ng May, binabati po natin si Doc Mac. Magbo-birthday din yan si Doc Mac sa ending of this month. All right, Dad, ikaw naman po, kung meron ka pa pong, since inubos ko na yung oras mo, pakibati ka na nga ngayong umaga.
5: Magandang umaga po sa kanila lahat. Pastor James Litika po, dito po natatapos ating programa. Ngayon, ilan po na announcement.
4: Yan po. Actually, opo, sakto pa rin ako sa oras.
5: Sakto pa rin tayo, sakto pa rin tayo.
4: Hindi pa ako lumalagpas.
5: Opo, napaka busy ngayong summer. Pero higit sa lahat po, right now nakikiramay po kami sa pamilya po ng mga Bakaning sa paglipas pagpano po ni Tito Maru Bakaning. Siya po ay yumao last Friday
4: Friday
5: yes. Friday na umaga. went home to be with the Lord and a faithful servant of God. And tatay ng mga ni Pastor Igor Bacan, who's been here on the program, sila Ate Claire. Please pray for them. Ang interment po ay bukas sa kanila po mga pamilya na hindi pa nakarating. Ang remains po ay nasa resort sa Bacani Kubo Resort. So, yan po, nakikiramay po tayo dyan sa ano na yan, sa usapin na iyan. And pray for the family during this difficult time. No? And that's our announcement for me today. Of course, ang ano po, bakasyon na, pero next, ano ba ngayon, June, July, mag-enrollment na po, mag-open na po for enrollment ang all levels ng International Baptist College and Seminary, simula preschool hanggang pagtanda. Mm-hmm. Bakit pagtanda, Pastor? Kasi kung kayo po ay wanting to get a good, solid biblical teaching for practical ministry, pwede pa mag-enroll sa Impact Institute namin, and that's online. So you can take that by a correspondence course. So inquire lang po kayo sa amin, or you can find it sa Facebook na IBCS, International Baptist College. Yan po ang ating announcements for today.
4: Right. Okay, so kung kayo po ay kasama namin last week, hindi po natin natapos ang ating discussion kasi mainit po yung topic po natin, ano? And ayaw naman po namin madaliin ni Pastor James, kaya ang sabi namin may part 2 po tayo. Kung na-miss nyo po yung ating episode from last week, balikan nyo lang po, hanapin nyo lang po. Scroll down lang po kayo sa ating Facebook page, makikita nyo po, or sa YouTube channel po. Makikita ninyo yung ating episode from last week kung na-miss ninyo yung mga notes po natin, pero babalikan din po natin yan today. So ang topic natin for last week, kasi actually umpisa pa lang kasi medyo controversial na eh, di ba? Sabi, fix the parent, not the child. Radical lessons from the front lines of modern parenting. I know, sabi nga natin kahapon, I had a very, very special time, which gusto ko na rin pong batiin kasi alam kong nakikinig siya, si Ate Corky Bingo. Yan po ay ating kapartner sa pag-aalaga po ng mga kids who aged out from institution na walang family mapupuntahan. So I praise God for the partnership ng Jesus Loves Me Church, kung saan po si Ate Corky, she belongs, and she also helps us in caring for those who have aged out from the institution. And you know, we prayed together last night. Sabi nga namin, ang pag-aalaga po ng mga kids na hindi naman talaga lumaki sa'yo, but God has entrusted them to you, it's a difficult task. Mahirap po kasi yung relationship, yung attachment, wala po doon eh. Nagsa-start ka pa lang, pero ito mga adults na sila. So, it's a difficult journey, pero biyaya naman ni Lord ay wala naman.

0: That's not what we're saying at all. Ang sinasabi po namin ay i-reconsider natin a better way no, to apply. Kasi wala naman pong kahinatnan kung magwala tayo, mag-ano tayo, mag-rumentado tayo. Tapos di din naman natin mako-connect. No? Maybe tayo yung kailangan mag-adjust
1: mm-mm.
0: on how to. In fact, truth be told, we do that all the time with other things.
1: Right.
0: Right? So, mm-mm. in business, in the business world, you're the one na nag-a-adjust para sa client mo.
1: Mm-mm.
0: Right? So, you know, eh, lalo na po ito pagdating dito. Pagdating dito. So, napakahalaga po niyang aspeto na yan. No? But let's hit our verse first. And then, let's go to our verse and then we'll discuss it kasi it's crucial po to our study today. Ang topic po natin ngayon ay...
1: Ayan, binanggit ko na kanina, yung fix the parent, not the child.
0: Radical, kaya po radical.
1: Radical lessons from the front lines
0: of modern parenting. Yes. At meron na po tayong Facebook.
1: Ayan, may Facebook na po tayo. Okay, so yeah. Ang ating verse po, babalikan ko po, ito po ay verse na binasa na rin po natin last week. Pero babalikan ko po, babasahin ko po from the Tagalog version. Ang verse po natin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, ang 10th chapter po at ang 23rd verse po. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
0: Yan po yung pinag-usapan natin last week. Marami pong kataga o kasabihan sa wikang Pilipino na ginagamit natin na mayroong Christian sound or Christian connotation. Pero pag tingnan mo po ito, it's not a good idea. For example, kapit lang.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Tiwala lang. It gives the idea na ano po eh, na parang kapag ka, ginawa mo to, mapipilitan si Lord na mag-comply do sa gusto mo. Mm-hmm. Diba? And kaya marami pa mga Kristiyano ay exasperated sila dahil hindi nangyayari. I remember, meron ako isang, I have a friend who is a devout atheist.
1: Mm.
0: No, unfortunately. No. Pero dati hindi, seminarian siya dati. Nangyari ay nagkaroon ng sakit yung kanyang nanay. And sabi niya, pare lahat ng simbahan pinuntahan ko, dinasalan ko lahat. Ang hinihiling ko lang ay gumaling yung aking nanay. Tapos hindi gumaling. Sabi niya, and that's when I declared na siguro there's no God. Sad. No?
1: Sad, right.
0: Kasi he put all his hopes on God and then God failed him. Yun ang paniwala niya.
1: Mm.
0: Right? But as we've already understood, our hope has nothing to do with mapipilitan ba si Lord sumunod sa gusto natin mangyari.
1: Mm-mm.
0: Right? Kaya sabi ni Apostle Paul dito, you unwaveringly hope, you confess your hope, not because mapipilitan ang Panginoon, but because yung nagbigay ng pangako is faithful.
1: Mm.
0: I gave the analogy last year nung pera. Alala mo, sabi natin nung mga bata tayo, ang baon ko po ay 50. Hindi, actually, 5 pesos.
1: Ano po yan na 50?
0: Centimos, 50
1: hindi
0: centavos.
1: Hindi po pesos po yun.
0: Mga anak namin tinatapon yung mga benching ko. Hindi nila intindihan kung ano yun.
1: Just the other day, yung mga bata, di ba? Sabi ko, ayun, may barya kasi nangongolekta yung mga malilit na bata. Ayun, barya, meron pa sabi nung isang alaga natin. Sabi niya, hindi po totoo yan, fake yan. Sabi ko, hindi fake yan kasi 25 centavos. Sabi ko, hindi fake yan.
0: Piso.
1: Tapos sabi nila, hindi. Sabi niya, bakit po hindi tinatanggap sa tindahan? Which is true.
0: Oo.
1: Bakit hindi? Kasi nga, yung iba hindi tinatanggap.
0: Hindi lalo yung ano, sampu, yung G's tsaka 5, may butas pa sa gitna.
1: Yes.
0: Right? Pero meron pong nakatatak sa mga pera natin, nakalagay, Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, yung nag-issue nun, certifies, no, na yung worth nun ay yun.
1: Mm-hmm.
0: At pwedeng gamitin ito pambili. Okay? Mm-hmm. Yun po yung sinasabi dito na pwede tayo, we can hold fast unwaveringly sa Panginoon, hindi dahil sa mababaraso natin siya,

0: Magandang magandang umaga po muli. Nagbabalik ang Tuesday edition ng Family Matters. Thank you po. Dumami na po at humabol ang ating mga greeters this morning.
1: Oh, dumami na. Biglang dumami. Biglang.
0: Salamat po sa inyong pagbati po. Ano, lakihan natin para mabasa ko. Baka may mag-comment dyan mamaya tungkol sa ating discussion. Pero punta na po tayo sa ating topic for today. No? Babalikan po natin a few of our points from last week bago po natin tapusin yung last four main points po ng ating discussion. We have been talking about parenting and how tayo po mga magulang ang talagang kailangan mag-adjust. Una po, we're the mature person, di ba? Doon sa relationship na yon. So tayo yung mas, kung paano po natin ginagamit yung ano, di ba madalas maririnig po natin nung bata tayo, maririnig mo sa matanda, sasabihin nila sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. No? So yun nga, actually exactly that's the point. Pabalik na tayo, so we've seen more than our children. So that means na mas matured na po tayo, mas may experience na po tayo, and mas may realization po tayo na the parenting style na ating tinanggap in the past doesn't mean, although it worked for us,
1: right,
0: maaring nag-work para sa atin, pero hindi po ibig sabihin magwo-work din for our children. Lalo na po, if you are a caregiver, a parent, ate, kuya, ito that also goes for our kids na nandito sa studio. Ito si Ashton, ano? Si Ashton, for the past 10 years, he's now 18. So since he was 8 years old, although it was by choice kasi we had to ask them, pero siguro as an 8-year-old child, nag-yes ka to become a foster brother, yeah, di ba? Pero may mga times, I'm sure.
1: Napasaba ka
0: bigla. I'm sure may mga times na iniisip nito, ano ba tong pinasok ng nanay at tatay ko, di ba? But you have to adjust. And I know there are times na ako mismo, like I had times na magtatanong ako, Lord, tuloy pa ba natin to? Kailan ba po ba ito matatapos, di ba? Kasi nakakapagod din minsan, but because you have to make adjustments. It's not easy na baliin mo ang mga sarili mong ways, sarili mong paniniwala. But we have to do that even with our own biological,
1: right,
0: children.
1: You make the same adjustment.
0: You make the same, right. Dahil yun nga, ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, hindi naman ibig sabihin it will work for all your children. In fact, bawat anak, iba-iba. So, kailangan mag-adjust ka rin. Si Ashton, hindi niya alam to, pero madalas nagiging example natin siya dito, oh, eh, di ba?
1: Kasi naging trial siya sa atin. Eh.
0: Naging pagsubok siya sa atin. Pero yun, you have to make adjustments depending on the need of the child. Yun, dapat dun po tayo nakafocus eh. So, Daddy, gusto mo lang bigyan ng brief introduction uli kung what...
1: Ang sabi po dito, according to statistics, no, 88%, mabigat yun ha, 88% reveals that the respondents a negative systemic impact during the adjustment process, specifically noting an increase in marital arguments, family disharmony, elevated parenting stress. I remember nung nagsalita tayo sa isang conference ng mga mag-adoptive and foster parents na lahat tayo pumasok dito with great intentions. O yung iba naman, nag-adopt, or iba, nag-anak, they want to have children, they're thinking na, lalo ngayon, nung unang panahon, di ba, pag kinasal ka, dapat may baby agad, nung unang panahon, di ba? Pero ngayon, ano yung ginagawa? Late nag-aasawa yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: Well into their 30s. No? Samantalang tayo, kinasal tayo. Yung taon ba ako nun? 23.
0: You were 23. I was 22.
1: Oo. Ngayon, lahat nasa late 20s, early 30s or more, doon nag-aasawa. Kasi inisip nila, if I can prepare my entire life in a particular order,
0: mm-mm,
1: pwede ko nang ipasok ngayon yung pagiging tatay o nanay. Whether, again, natural or adoption or fostered, right? Kasi okay na. So you go in, na i-align mo na lahat ng bagay sa buhay mo, and then suddenly, set in your ways ka na, suddenly, a child comes.
0: Mm-hmm.
1: Again, natural or adopted. Suddenly, na-disrupt yung buong buhay nyo. Na-disrupt yung family life nyo. Yung marital life nyo na-disrupt. Kasi, una, dun lalabas yung mga hindi pinag-uusapan. For example, yung things as simple as paano magdi-discipline.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman pinag-uusapan na mawalang anak yun.
0: Mm-mm.
1: No? I mean, pag-usapan man, pero casual. Pero yung totoong usapan, iba. Right? What are your core values? For example, napaka-basic, no? Sana hindi na dapat pinag-uusapan to eh. Mag-church ba tayo?
0: Mm-hmm.
1: Saan?
0: Mm-hmm.
1: Right? Lalo na pag nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, mm-hmm. kaya sabi ng Bible, do not be married unequally yoked to an unbeliever, kasi binyagan pa lang usa issue na yan.
0: Mm-hmm.
1: Saan yeah. tayo ganito? Anong gagawin dito? Anong Suddenly, kaya mataas yung stress level.
0: Mm-hmm.
1: Magtatanong ngayon, bakit nagkaganon? Tama naman yung intention namin.
0: Mm-hmm.
1: Tama naman yung isip namin. Tama naman lahat. Bakit naging ganun pa rin yung outcome namin?
0: Mm-hmm.
1: Right? And yun po ay nagbibring about merong tatlong assumptions. Ano nga ulit yung assumption natin last week?
0: Ate Leia, nakikinig ka ba? Ano nga yung word natin for assumption last week?
1: Haka-haka. Hindi, parang... ano, maling kaisipan na akala mo totoo, in-assume mo na totoo.
0: Akala. Akala.
1: Maling akala. Oo. Na akala natin, sapat na dapat yung tatlo na yun. Tapos yung pala, hindi pala.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tatlo, wrong assumptions, no? O palakad, na akala natin okay, yung pala, biglang hindi pala tama, and kaya tumaas yung stress level. I have known, counseled with parents na dahil sa simple aspeto lang na magkaiba sila ng form of discipline and approach.
0: Mm-mm.
1: Silang dalawa na yung nag-alienate sa isa't isa. Right? So, nagkampi-kampihan na sila with their children.
0: Mm-hmm.
1: So, yan po yung delikado dyan. No? And so, papasok tayo pagkalatan tatlo, babanggitin namin isa-isa, wrong assumptions dito pagdating. Yung una po ay, love is enough assumption.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-aakala, maling pag-aakala na mahalin mo ang bata, sapat na iyon para maayos lahat ng difficulties ng bata.
0: Right.
1: Right? Maintindihan po natin na, sabi nga namin last week, baby pa lang, ramdam na ng bata. Ito po ay scientifically proven.
0: Yes.
1: Na ramdam na ng bata na hindi siya wanted.
0: Mm-hmm.
1: So paglabas niyan sa mundo, ramdam na yung trauma.
0: Mm-hmm.
1: Eh lalo pa kung ipagpapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapasapas passed around. Or yung iba, huwag niyo pong gagawin to ha. Mga Pilipino, yung kukuha ka ng bata, adapt-adapin mo, no? Tapos, iniisip mo kasi gusto mo yung mag-alaga sa'yo pagtanda.
0: Mm-hmm.
1: Dumaan sa teenage years, kinasawaan mo si Noli mo mm-hmm. or pinaalaga mo sa katulong. Huwag po tayong ganun.
0: Mm-hmm.
1: No? Kung gusto niyo po ng mabait, parating faithful, parating kasinasamahan, bumili ka po ng aso.
0: Well, actually, I mean, that sounds...
1: Kasi
0: ano,
1: ang
0: pero,
1: dogs, it's crude, but it's true. That's what dogs do.
0: Right.
1: Tapakan mo yung paa, mamaya friends na kayo ulit.
0: Kasi nga nagiging mali, kaya very, ano kami, very meticulous kami pagdating yeah. ko sa motivation to adapt.
1: Right.
0: No?
1: Oh.
0: We always have to think what is best for the child. Best interest of the child.
1: Agree.
0: Tayo. Eh, ang nangyayari po kasi minsan, kumukuha po tayo ng aalagaan because yun nga, ang
1: may
0: motivo
1: mag-aalaga
0: is mag-aalaga
1: sa atin, pagtanda natin.
0: Oh. Yes.
1: O gusto natin laruan, cute.
0: So, kaya nga minsan hindi maintindihan ito ng mga nag-a-apply for adoption. No? Kasi mahigpit po ang ating gobyerno.
1: O kaya sasabihin nila, ano, gusto lang na makatulong.
0: They will say that, but in reality, kapag difficult na ang child, they realize
1: labas
0: nila.
1: Na.
0: Na-realize nila na napakahirap pala alagaan itong batang ito. Kasi nga, yun nga eh, andun yung expectations mo eh, very high yung ideals mo eh.
1: Right.
0: And then suddenly you realize, ay, hindi pala ganun kadali
1: and
0: ito.
1: And it's unfair. Kasi, for example, yung natural children mo, difficult din naman eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya hindi mapalayas kasi dugo mo.
0: Oo.
1: So, ito palibasa, right. Hindi mo dugo, pwede mo isole sa right. pinagkuhaan mo.
0: Right.
1: And we've, unfortunately, seen that too many times.
0: Mm-hmm.
1: No? So kung ginawa niyo po yun, tumigil kayo, mali po yung ginawa niyo. Hindi niyo dapat ginagawa yun. Sisirain niyo yung buhay ng bata.
0: Which, again, ano, gusto ko lang din po to take this time since you're in that part. Doon po sa mga nag-a-apply for adoption.
1: Right.
0: Na sana maintindihan nila the reason why minsan tumatagal, no? Kasi talagang, although mahirap din talagang
1: hindi naman 100% suriin, sure yun.
0: Right.
1: Pero
0: at least we're trying our best na para makita po natin. For example po, no? Kailangan dumaan yan sa matching.
1: Right.
0: So, ang tanong minsan ng iba, wait lang, hindi ba kami pwedeng mamili? Hindi ba kami pwedeng pumunta sa isang orphanage tapos piliin namin yung gusto po
1: turo,
0: namin?
1: Turo-turo. Oh.
0: Hindi po. Kasi nga, usually, you pick the perfect child, not thinking sino ba yung batang mas may kailangan ng tulong.
1: Right.
0: And, you know, it's the shelters or it's the government who can identify sino sa kanila yung mga bata na mas nangangailangan ng tulong. For example po, ito po, pagdating po sa adoption, di ba, meron, you can specify, boy, girl, ano yung age range na gusto mo.
1: Lahat eh.
0: And then, pwede mong sabihin na ayoko po yung may sakit na ganito, hindi ko po. Although, with all due respect, there are parents that will say talagang they cannot financially. For example, pagdating po sa child with special needs, no?
1: Right.
0: Merong mild, merong very difficult. Very, very few ang pipili. But I've seen that happen though. Napipili na kaya nila to the extreme. No, na medyo yung medical needs ng bata ay mahirap. Pero talaga, ang pipiliin mo is a child na walang medical needs. But, if you look at it, the government will see na ang batang mas may issue, yun ang mas kailangan mo ilagay sa pamilya. So, baliktad po. You have parents who are choosing the less difficult child, but you have a government who sees na
1: who has more needs.
0: May mas pangangailangan, ito ang mas dapat nating ilagay sa pamilya. Kaya minsan natatagalan ang pagmamatch.
1: Pero alam mo,
0: kasi
1: sa
0: nga,
1: Pilipinas lang ata yan eh. Alala mo, nung nagsalita tayo sa Global Summit, was that 4 years ago?
0: That's sad, but it's
1: ago,
0: true.
1: Na pinaliwanag natin adoption sa Pilipinas, pati kulay ng balat, singkit ba, hindi, kulot. Natawa yung mga Amerikano, akala po nila, joke, they thought it was a joke, no? Yung pala ganon, hindi ko talaga alam kung racist ba talaga mga Pilipino. Ano, can you imagine, pipili ka ng ganon, pipili ka ng bata na, with the mindset na, yung pagmamahal ko, kayang pagalingin kung anumang defect o issue ng bata.
0: Mm-mm.
1: And that is a bad assumption.
0: Right.
1: Kasi, kahit sa mag-asawa po, ganon din eh.
0: Mm-mm.
1: Diba? Nung akala nung maraming babae o lalaki, pagmamahal ko magpapatino sa lalaking to. Mm-hmm. And hindi.
0: Although, syempre, alam naman po natin, no, na very, very important ang love.
1: Of course.
0: Kasi supposed to be love will try to understand. Kaya lang, minsan, if the love that you think is wrongly applied, then hindi siya talaga magiging okay.
1: Kaya pag inisip mo, palibas nagbigay ka ng magandang kalooban, automatic makukure yung ano yung bata, hindi po ito mangyayari.
0: Mm-mm.
1: And you will be frustrated and strain will come into your relationships, no?
0: Yes, po.
1: Yung pangalawa po ay treating grief as behavioral defiance.
0: Yan.
1: Ang mga bata, tuloy mo babe, yung grief aspect na yan.
0: Oo, ito kasi you have to understand, no, na even when we talk about the beauty of adoption,
1: right,
0: or the beauty of foster care, before it can become beautiful, galing po yan sa hindi, ugly po ang pinanggalingan. So the children, akala po natin, once malagay yan sa pamilya, akala natin, oh, pasalamat kami, pamilya ka na ngayon. Hindi po. Dumadaan po yan sa grief. In fact, even kahit na ilang taon na po yan sa'yo, the moment na pumasok na naman yung reality na I was rejected before, I'm thankful. And by the way, wala po, kasi minsan ipinaparallel natin eh, no? Na kailangan maging okay siya para ipakita niya na grateful siya.
1: Right.
0: Hindi po ibig sabihin na pag hindi okay ang isang bata, ungrateful na po siya. Wala pong kinalaman yon. Kasi ang isang bata goes through struggle, grows through grief. Yung thought lang na nireject siya ng family niya before, for whatever reason, minsan sabi nila, ay, ano naman kasi talagang gusto ng nanay mo, bayo mam mo, mapabuti ka, kaya binigay ka. Hindi po enough explanation yun sa isang bata.
1: Non-material yan.
0: Hindi po. So you bring them to a family na napakaganda, provided well, emotionally, nagtatry mag-connect ang parents and the family. Magandang pamilya, pero makikita mo yung difficulty ng bata. Hindi po ibig sabihin ungrateful po siya. Ibig sabihin lang po, tao po yung batang yan. Dumadaan po yan sa adjustment and it will take time to realize po yung mga bagay na yon. So, hindi po ibig sabihin kapag minsan kasi fina-force po natin na, oh, dapat maging okay ka na. Dapat maging okay ka na kasi nandito ka na sa pamilya. Hindi po eh. Hindi po ganun kadali yon. So, give them time to grieve. Na po. And the third one po, pagdating po dyan sa wrong assumptions na yan, ay the mistake of rushing the honeymoon phase. Ayan po. So, sabi po dito, yun, almost actually magkadugtong po yan, ano? Eager to establish normalcy, many parents immediately introduce their child to extended family. Lahat ito, itatry mo i-normalize lahat ng bagay for a child or for the children. And gusto mo maging smooth kaagad yung adjustment. Gusto mo maging maayos lahat. Pero it takes time po. It takes time for them to, tayo nga pong adult eh, madisrupt lang ang schedule natin eh, para tayong, ano eh, nawawala eh.
1: Para tayo may human rights abuse.
0: Oo. As simple as, I know of a person na yung schedule niya on a daily basis, talaga pong nakalatag po yan. Mag-introduce ka ng something new for that day. For example, bigla mo lang yayain, tara, te, kuya, punta tayo sa mall. Ano yan? Ay, hindi pwede kasi naka-schedule na ako. Imagine buhay ng isang bata.
1: In-schedule mo.
0: Imagine ang buhay ng isang bata na hindi naman niya plinano eh. Hindi niya naman niya plinanong maalis siya sa original family niya. Hindi niya plinano
1: hindi
0: na...
1: Hindi naman niya pinili.
0: Hindi niya pinili. Uh-oh. Hindi niya plinano. And then you allow them to enter into a, kahit na sabihin natin, a beautiful, almost perfect, although there's no perfect family. Pero a family that's way, way better in terms of yung ating description ng human description, ano, na we think is way, way better than pinanggalingan niya, and suddenly you expect them to adjust right away, no? So, it's not that easy. You really, again, tayo pong mga magulang.
1: Tayo ang mag-a-adjust.
0: Tayo po ang mag-a-adjust. Yes. Ayan. So, sige po, Daddy, punta na po tayo doon sa 4 fundamental shifts for all parents.
1: Ano ito ang kailangan po, natin gawin?
0: Ano po ang kailangan
1: paano
0: natin
1: tayo mag-a-adjust?
0: Gawin?
1: Yes. Ulitin ko po, hindi po ibig sabihin na sinasabi natin ikaw mag-a-adjust na yung dating ginagawa o nakasanayan ay kasalanan.
0: Mm-mm.
1: O hindi mahalaga. Mm-mm. Kung hindi po, mahalaga po yung core values nito. Pinag-uusapan natin ano ang mas effective na paraan upang ilatag to.
0: Mm-mm.
1: Kasi useless po kung hindi din naman marireceive ng tama.
0: Mm-mm.
1: Right? So yung una po natin, apat po ito, no, sabi, mm-hmm, peace is not a tactic, it is an internal state. Sumikat yung isang line ko dito.
0: Nako! Kasalanan po ni ano eh.
1: Kasalanan ni Alex to eh.
0: Alex to eh. Oo, grabe itong ano, itong talagang kinuha pa niya talaga yung portion.
1: Yung segment,
0: yung segment na yun.
1: Na ang babae, hindi marunong mag-sorry. Kasi po ang kapayapaan ay magkaiba po ang kaparaanan ng lalaki tsaka babae.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya inisip natin, peace is a tactic. Kung mapapatahimik ko ang aking tahanan, tagumpay.
0: Mm-mm.
1: No? Pero sa sinasabi po dito, ang katahimikan nanggagaling sa pangloob.
0: Right.
1: Hindi dahil sa kung ikaw lalaki, karamihan lalaki ganyan. Pag hindi na makontrol yung situation, kagulo na, magtataas ng boses. Mag-ano. So tatahimik ngayon lahat ng tao, matatakot. So inisip nila, siguro okay na. Masa kang boses.
0: Mm-mm.
1: Right? Yung mga iba naman sa kababaihan, they're very expressive.
0: Mm-mm.
1: No? Or yung iba naman, hindi na magsasalita. So dahil sa salita, it gives a false impression na mapayapa na ang tahanan.
0: Mm,
1: pero ang totoo
0: right
1: nun, yung takot sa maingay, hindi na magsasalita. yung hindi nagsasalita, hindi mo din maintindihan, ba't pa ako magsasabi sa'yo?
0: Mm-mm.
1: Right? Ang kapayapaan po sa loob ng tahanan na bumumpisa sa tao mismo. It comes with an internal state. No? Sabi to, when a child feels out of control internally, their survival mechanisms is often to try to control the environment. Sa adults, ganun din naman
0: mm-mm,
1: eh.
0: Mm-mm.
1: Right? And so, ano yung manner of control nun?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Naala ko dati nung nag-umpisa pa lang sa foster care sa atin, si Charlie at si Ernie, yung mga ibang taga-institution, nagtanong sa atin.
0: Kung nag-aaway pa sila.
1: Pas! Nagsusuntukan pa po ba si Charlie at si Ernie? Napatingin kayo parang, huh? Nagsusuntukan, kamot na ng ulo yung dalawa eh, diba? Kasi sa kanila, they wanted to control the situation, hindi na makontrol.
0: Mm-hmm.
1: Tayo din po mga magulang is the same thing.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi palibhas sa tahimik o magsasalita ay naayos na natin. Sabi dito, we treat safety like a mathematical equation. Input the right techniques, output a well-behaved child. Hindi po ganoon ang nangyayari. Peace mm-hmm. must come internally from us.
0: Correct. Right.
1: And if hindi mo mamamanage yung peace, then that's where you turn to your partner and say, oy, paano gagawin dito? Anong better way to handle mm-hmm. this?
0: Right. Ang sabi po dito, so since yun ang dapat nating ma-realize as an adult, na peace doesn't mean katahimikan from the outside, you know, we have to understand that our children whom we adopted and fostered, grabe po ang struggle niyan within, no? Grabe po ang trauma niyan. We may not realize it, but it's scientifically proven po yan. A child who was rejected and neglected, ano po yan? Always po yan in survival mode po yan. Yung FFFF, apat na nga yung F na yan eh. You have your flight, fight, freeze, and your fawn. Naging apat na yan. Lagi yan on guard kasi you never know what's going to happen next. Very unstable ang pinanggalingan nila. So, kahit na ikaw as now an adoptive parent or a foster parent, you try to impose discipline para may fear sila of you, may takot sila. Like you said, minsan tatahimik na lang yan, but it doesn't mean na peaceful sila inside.
1: Uh-oh.
0: Kasi inside, struggle pa rin po talaga yan eh. Sabi nga natin, you know, in TBRI, when we do the training in TBRI, one of the first introductions po namin dyan, which I will also share ngayon since we have a lot of time, ano. We have this hand signal. Ayan, tuturo ko din to dito sa dalawang to na kasama natin sa studio kay Banban at saka kay Ashton. Sabi po nila, the brain is like a hand. So if you put your hand up like this, no? And then this thumb, you put it here. So ito, this represents the part of your brain. It's called the amygdala. So ito po, yan yung survival mechanism. This is the downstairs brain. Now, as a child, when a child has been rejected, neglected, abused, nabambaga, it's actually yung brain, the growth of the brain, it's always on guard yan. So, namamaga palagi daw yan, no? Whenever you see a danger coming, blown up yan. Ito yung upstairs brain, no? Ito yung prefrontal cortex mo. Ito yung nag-iisip. Nakakapag-isip ka ng maayos. But since ang bata who has gone through a lot of trauma, ito, hindi siya makapag-isip palagi. Ito
1: hindi siya makafunction.
0: Hindi siya makafunction. This part is one that protects this. On guard yan palagi. Always naka-flip yung brain mo. Ano ka, dysregulated ka. Kasi nga, iniisip mo anong mangyayari sa susunod. Minsan, yung mga kids natin sa mga inaalagaan natin, even sa church, no, if they've gone through abuse or ano, some form of neglect or abuse, mga kids that you teach in church, yung mga sa mga center kids ninyo, no, pag medyo nagtaas ka lang ng boses, ano na yan? On guard na yan. Kasi akala nila may mali na silang ginagawa. Akala nila magagalit ka kahit hindi ka naman talaga nagagalit.
1: Di ba kaya ang picture nung unang panahon ng teacher may pat-pat?
0: Meron nga. Ano eh? You know what the dunce cap is, right?
1: Oo, oh, di ba? Yung sinusuot na
0: sinusuot
1: gano'n. Ibig sabihin, mahinang klasika.
0: Oo, pag pinarusahan ka, a dunce cap, ibig sabihin ng dunce, hindi ka nag-iisip. Sit in one corner ka, you put the dunce cap.
1: Ka.
0: Kasi nga, pag may mali kang ginawa, yun agad yung parusa sa'yo. So, our children, this is to say na when it comes to peace, you feel na pagtahimik yan at peace yan.
1: Tama,
0: hindi po.
1: Naalala ko tuloy yung iba, itong it, may kausap ka isang bata na ang reaction niya, hindi na gusto, hinampas niya yung ano, yung isang ano older.
0: Right,
1: ano,
0: right.
1: Nagulat yung ano, bata, hinampas mo ko, ganun.
0: Uh-uh.
1: Tapos kinausap mo. Oh, right. Sa atin di tayo naghahampas, ganyan,
0: right,
1: ganyan, ganyan.
0: Right.
1: Ang sagot niya, kung saan siya nanggaling, uh-huh, eh bakit kasi doon sa nag-aalaga sa amin dati?
0: Hinahampas kami.
1: O pag hinahampas kami.
0: Correct.
1: So again, bumalik sila sa ano, sa default ano nila na in order to maintain peace, kailangan I must do something violent. It mm-hmm must resort to violence. Otherwise, mm-hmm, kumbaga, hindi ka pa umaabot doon sa delikadong phase ko. Mm-hmm. Pwede pa i-push. I-push ng i-push na i-push. So, ibang-iba, totally different.
0: Right, right.
1: So, huwag po natin isipin na palibas sa tahimik ay ano.
0: So, yes. Oo. Ang tanong, anong gagawin natin? Mm-mm. Sabi po dito, ano ang shift? Sabi, before trying to fix or control. Kasi tayong matanda, ang tendency natin is that to take control, no? Pasunod din natin, disiplinahin natin, mag-obey kayo. But if they're obeying out of fear, then you miss the whole thing.
1: Right.
0: Kasi they have to understand why, no? Hindi lang basta dahil takot silang mapagalitan. Or sabi dito, before trying to fix or control your child's behavior, turn the mirror inward, ask yourself. Kasi naman minsan, baka gusto lang natin na akong matanda, akong sundin mo.
1: Mm-mm.
0: Very militaristic, no? True environment safety begins when a parent drops their anxiety and finds internal peace. Ikaw din as an adult.
1: Yeah.
0: Lalo na kapag ikaw yung dead, ikaw yung hindi sinunod.
1: Well, you cannot bring peace if unless you are peaceful.
0: Right, correct.
1: Oh, oh.
0: So calm down ka din muna and then have a, you know, heart-to-heart talk, even if that child is only 6 years old, 5 years yeah old, 3, 4 years old. Pwede po yan. Kausapin
1: it, it
0: mo.
1: It doesn't mean po hindi ka magdi-discipline.
0: Yes. Hindi po.
1: It doesn't mean you bend the rules, you allow the wrongdoing to continue.
0: Right. Uh-uh. Even our, pasensya na po, gagamitin ko pong halimbawa yung aming youngest na apo, no? Si Emma at 2 years old.
1: Yeah.
0: She understands.
1: Uh-uh.
0: She understands.
1: Yung po isang kulturang Pilipino hindi ko maintindihan. Sasabihin natin, bayan mo yan, wala pang isip yan.
0: Bayan mo na yan, wala pang isip yan. Hindi po. Naintindihan po ng bata. So, try nyo pong kausapin. Try nyo pong ipaliwanag. Na
1: right
0: po? Okay, sige daddy.
1: Yung pangalawa po is,
0: ito,
1: ito po ay endemic sa Asian culture. Sabi, cancel the shame culture for your sake and theirs. Madami po kasi ang motivation ng marami, lalo sa ating bansa, no? Na ang motivation mo, ayaw mo magkaroon ng kahihiyan.
0: Yes.
1: So, dahil ayaw mo ng kahihiyan, kailangan ganito, ganito, ganito. Right? Ang motivation ng mga tao. I have seen this teaching, wrong teaching, really damage children. Ngayon, bata, ayaw mag-aral o pagod na mag-aral. Sasabihin naman, kailangan makatapos ka ng gato, ano, gato, kasi kundi nakahiya. Nakahiya. I mean, I understand na that's also true. Kasi like ako, nung sabi ko, ang kwento ko, nung college ako, puro kalokohan pinagagawa ko. Nung mapoprobation na ako, nahihiya akong umuwi nang walang dalang diploma, so nagtrabaho ko.
0: Mm-mm.
1: That's fine. Pero wag po sana ito ang kultura ng ating tahanan. No? Sabi niya, when mistakes pile up, it is incredibly easy to spiral into shame, believing lies like, I can't do this, I am fundamentally failing my children. Minsan mga magulang, mismo feeling natin pag yung anak natin hindi nag-play up to the expectations,
0: right,
1: failure tayo bilang magulang. No? And then although yes, the Bible says train them up the way they should go and all of that, pero hindi po nakapatong sa ating balikat na sila maging presidente ng Pilipinas.
0: Mm-mm.
1: O maging mga milyonaryo, no? mahalaga po na ang greater motivation, sabi niya, separate your worth as a parent from
0: yes
1: your daily mistakes.
0: Yes.
1: No?
0: Yes.
1: Ihiwalay mo daw yung mga pagkukulang mo bilang magulang, no, yung pagkatao mo sa mga pagkakamali mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pagka ang nagpatakbo po sa buhay natin ay takot sa kahihiyan o kahihiyan, ay hindi po magiging maayos ang ating ano.
0: Kasi po, kapag nakafocus po tayo dun sa nakakahiya or kahihiya natin as a parents, ang nangyayari po, ang tendency is nagiging trophy po natin ang ating mga anak. So, the better sa mata ng mundo ang ating mga anak, tingin natin the better parent tayo.
1: Right.
0: And then kapag hindi nag-turn out okay yung ating mga anak, pag may mga failure sa mata uli ng, but what is failure? Diba? Ang sukatan kasi ng mundo, failure is hindi nakapagtapos. Yun. Merong ibang standard po kasi ang mundo eh. So pag sinunod po natin yung standard ng mundo, tapos, pakiramdam natin, nag-fail tayo as a parent, ipipilit at ipipilit natin yung standard ng mundo sa anak natin.
1: Right.
0: Na, katulad po nun, when it comes to...
1: just because nakakahiya.
0: Just because nakakahiya. Uh-oh. For example, when it comes to education nga, di ba? Right.
1: Lalo sa Pilipino, lalo sa atin,
0: lalo na
1: education.
0: Sa Pilipino, very big sa atin ng education eh. Trophy natin yung mga magulang eh. Kaya nga yung mga wall ng bahay natin, puro mga picture nung graduation ng mga anak natin, yung mga awards eh.
1: Tayo lang ata wala nun.
0: And it's unfair to our children. Yeah. It's unfair.
1: And it's unfair to the other child na maybe hindi kasing achiever nung isa. So
0: right.
1: Parang sinasabi natin, ito proud ako, ito hindi. Mm-mm. Parang ganyan yung nangyayari.
0: Mm-mm. Ang goal lang po nating mga magulang, una tayo po ay ano eh, what's the term, tayo ay stewards, no?
1: Right, tagapangalaga.
0: Tagapangalaga po tayo ng mga anak natin. Ang goal lang po natin is to bring them as close as we can to the Lord. Ilapit po natin yan sa Panginoon para sundin nila ang kalooban ni Lord para sa kanilang buhay. Hindi po kung ano yung disenyo natin or expectation ng mundo para sa ating mga anak.
1: Right.
0: No? Yun lang po ang dapat nating ano, maging focus po natin.
1: Yeah.
0: Ayan, okay.
1: So we go to number three.
0: Okay.
1: Ito ano, maraming tatay na guilty dito. Be mindful of what your body language is broadcasting. In other words, iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject.
0: Mm-hmm.
1: No? Iba yung ating sinasabi, iba yung ating pinoproject. No? Sabi niya, when we parent from a place of chronic depletion, pagpagka na, we inadvertently broadcast unhelpful, damaging messages to our children, even without saying a word.
0: Mm-hmm.
1: That's why I always say to people, as much as possible, the best way that you can, magtira ng konti. Sa bahay, okay? Kasi po, maaaring hindi ka nagsasalita, pero yung dating mo, hindi na. No? Mm-hmm. Maganda yung talong dito, sabi, kinakwento niya, dami niya, corporate fatigue caught up. Tapos yung bata daw na anak, kwento. Tapos yung nanay, ano lang, parang hindi siya nakikinig, yung body language niya closed off. No, sabi doon bata, am I annoying? Nainis ka ba sa akin?
0: Mm.
1: Dahil parang ayaw mo ko pakinggan, mm-hmm, o galit ka sa akin o ano. No? So, piliwag niya, mom is tired right now. It has nothing to do with you. You're not annoying. Diba? We cannot prevent parent in a vacuum.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, kapag bahaw na po tayo, mahirap pong maging magulang.
0: Right.
1: Nang tama, nasa tama. No? Mabilis mapuno ang salop kapag ka ganun.
0: Ako, ano po ako dyan? Guilty po ako dyan. Which is something na I really try. I try na when I get home kasi nga sa sobrang dami ng obligations outside, no? Tapos, yung ginagawa ko pa talagang requires a lot of you emotionally. Kasi nasa service, nasa service career, if you may call it. You're trying to help people all the time. Na minsan, talagang kailangan conscious ako doon. Kailangan very well aware ako of myself na hindi yung pag-uwi ko sa bahay, ubos na ubos akong pagtulong sa iba.
1: Lagas ka, oo.
0: Pagkatapos, pag-uwi sa bahay, very little na lang ang natitira for my kids. Actually nga, hindi ko din tanggap yun na magtira ka pa. Kasi bakit tira lang?
1: Oo, bakit
0: dapat
1: tira
0: hindi
1: lang?
0: Tira lang. Dapat hindi tira. Dapat you, best yung nasa bahay, oo, muna. But it's hard to do. Kasi
1: hard
0: nga,
1: to do.
0: It's hard to do kasi ikaw bilang pastor, I mean, you do counseling all day, right? You try to help people buong araw. And then when you come home, I remember one time, ayan, ipuput on the spot ko uli si Ashton. Si Ashton kasi, ito, very, ano to, very mindful siya. Now, very mindful siya of yung ating, ano ba tawag dito, yung ating kondisyon tayong dalawa. So like minsan, meron siyang hihingiin or gustong sabihin. But even last night lang, sabi niya, pumasok siya sa room, ang sabi niya sa akin, ma, busy ka ba? Actually, sa totoo lang, minsan nagigilty ako. Kasi, nagigilty ako kasi he knows na pag busy ako, wala akong time for him. So, sana, I'm hoping na hindi ganun ang pakiramdam nila all the time. But he's very mindful. So like last night, he came inside the room, sabi niya, ma, busy ka ba? Sabi ko, hindi naman, okay lang. Bakit? Ayun pala, meron lang siyang pinagawa sa akin na very, very simple. No? But he was very careful to ask me first kung busy ako. But so, yun nga, kasi minsan pag uwi mo sa bahay, medyo lagas ka na eh, no?
1: Ubus na.
0: Ubus ka na. So talagang kailangan mong if you need to take a break, magkape. Sabi kanina ni Pastor Junor, magkape tayo. Actually, Pastor, tubig lang po ito, no? Nakapagkape na po ako kaninang morning. Pero kung kailangan muna mag-breathe ka, take a few minutes off, maybe take a power nap, get coffee, bago talagang maging energized ka. Ito pagdating sa ano, ito again po, ano po ako, amin po ako. Pero sabi nga po natin eh, parents need to change. Kayo po ang mag-a-adjust. Sa amin po sa bahay, talagang ang dinner time po namin, talagang we really ask that our kids join us for dinner. Sama-sama po kaming kumakain. In fact, I encourage my friends, my relatives, when I see, lalo na sa ibang bansa, no, ang kultura is kanya-kanyang gawa ng pagkain. Sa amin po sa bahay, madami po sa aming mga anak ay adults na, dalawa na lang ang hindi adults. So may kanya-kanya na silang schedule. But we really want our family to be together pag dinner time kasi kwentuhan. Pero minsan, talagang pag nakaupo ako doon, inisip ko, shucks, meron pa akong kailangan gawin. Pwede ba akong tumayo na? Pero ako nga ang nag-ask noon eh. Tapos ako yung tatayo. Tatayo ka agad. Pero yun nga, you know, you don't just reserve tira-tira for your family. You reserve the best for your family na even when you're tired physically, emotionally, mentally, by the time you get home, refresh yourself. Yeah. And then dapat...
1: Maganda yung suggestion niya eh. Sabi niya, build a support system.
0: Mm-hmm.
1: Mga tao who can help you. Pero ang tanong ng iba, eh paano yun? Wala kami support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Wala kaming katuwang. Ika nga. Kayong dalawang mag-asawa right. Ang support system.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Pero so, last night, sige, go ahead.
1: Pagod ka na, o ikaw naman. Ikaw naman.
0: But even yung last night, a specific example, medyo bubuhating ko lang po ng yung bangko ng asawa ko ng konti. Kagabi, I was actually preparing for our dinner na, no? And then suddenly I had an unexpected visitor. But I knew na I had to take time to talk to that person kasi medyo important po yung aming pinag-uusapan. Pero nasa kalagitnaan po ako ng pagluluto. So, sabi ko, shucks, paano kaya ito? Mukhang matatagalan itong aming usap na to. Sinalo na po ako kagad ng husband ko. Sabi po niya, ako na, ano bang lulutuin? Actually, initially, iniisip ko, hindi ako na. Kasi nagigilty ako. It was my job. Bakit ko ipapasa sa kanya? Kaya lang, iniisip ko, baka nga matagalan. Maghihintay lahat ng mga bata kasi magugutom, kakain. So, nung sinabi niyang, sige na, ako na. Ano bang lulutuin? So sabi ko, ito ang gagawin. Sige, i-YouTube mo na lang kung paano gawin itong dish na ito. And so by the time I came home, medyo relaxed po. Kasi if I had said no to you, if I said, hindi, ako na, hintayin ninyo ako, babalik ako. Pagdating kong bahay, matataranta na ako. Mas-stress pa ako. By the time matapos yung luto, talagang ano na ako, ubus na ako, right? Pero we nag-tag team kami kagabi.
1: Eh, puno sabi ko, ako na. Sabi niya, hindi ako na. Sinampal niya ako. Pshu! Sige, ikaw na. Ayun. So, ako na ako nagluto.
0: So, by the time ako makakarating ng bahay, luto na po yung pagkain. So, I had a more relaxing time sitting down, nakipagkwentuhan, ganun, habang kumakain. So, yun po. But basahin ko lang po, salamat po sa mga nag-greet dito. Ano, may mga bumati sa atin. Una po, Kuya Romy from Canada. From Canada. Canada. No? From BC po. Nanonood po ngayon. Sabi po ni Ate Marie Paz Villela, sabi niya, ang ganda po ng topic po ninyo. God bless po. Thank you po, Ate. Kung kayo po ay na-bless, i-share po ninyo, pati po yung last week. Bagamat medyo nag-review din po tayo today, pero yung part 1 po natin was last week. Sabi ni Conrada Tumugdan, good morning, Family Matters. Ang ganda po ng topic po ninyo. Salamat sa inyong dalawa. God bless po. Thank you po, Ate. I hope nga ay naging blessing po sa inyong pinag-uusapan natin. And let's go to the last one.
1: Last one.
0: Sakto tayo ngayon.
1: True authority is built on humility, not perfection. Sabi niya, for generations, traditional parenting advice suggested that the parents must never admit to fault to a child, fearing that apologizing would undermine parental authority and expose weakness. No? Mm. The exact opposite is true. Owning mistakes and offering sincere apologies to your child does not break your authority. It builds a bridge of profound respect. When you peacefully, confidently show children where true humility works by saying, I'm sorry, I lost my temper, let's make this right, you're actually modeling behavior that you want them to display.
0: No?
1: Ako po ay lumaki sa tahanan na gano'n ang aking ama. You know, lahat ng tao looked up to my father, Dr. Gavino Tika, yan ang Michael Jordan ng ministry sa Pilipinas. You know, pero I would always remember if he overstepped boundaries or he made decisions na masyadong, ano bang tawag doon, hasty, hindi madalian, he corrected.
0: Mm-hmm.
1: He would apologize. In fact, sobrang sanay ako marinig ang apologies ng tatay ko. Kahit nanay ko yung may kasalanan, siya yung nagsosorry para sa nanay ko. Kasi ang mga babae, binali ko ulit. Ang mga babae, hindi marunong mag-sorry. Hindi po kasi, yun, so sa akin, model yun eh. That was an important model for me. Now, when it came time for, I remember nun si Andy, she was 2 years old. Eh, si Andy po, yung panganay namin. At wala pang, parang 10 or 11 months, nagsasalita na po yan.
0: Dal-dal, hanggang ngayon, ayaw pa niyan tumigil. Oh, diba?
1: As in, can you imagine kumakanta ng full songs at 11 months?
0: Uh-uh.
1: O, nagsasalita. Eh, one time, meron akong desisyon na ginawa na napaalo ko siya. I remember that. She was 2. Napaalo ko siya. No? Pero ang mali ko ay pinalo ko siya out of anger.
0: Anger, right.
1: Anger.
0: Right.
1: Then pagkatapos nun, I felt really bad. Kasi hindi ko in-address yung problema. Inilabas ko lang yung galit ko sa ginawa ng bata. Na 2 years old,
0: mm-mm,
1: right? So nangyari, lumapit ako sa kanya, inupo ko siya sa table. Nag-sorry ako.
0: Mm-hmm.
1: Andy, daddy, sorry. Daddy should not have done that, ganyan-ganyan. Tapos, ginawa.

0: pastor and as an administrator of a school, you know, to make apologies. If you misjudge, you own up to it. You own up to the mistakes. No? Hindi po na babawasan ang ating pagkalalaki o otoridad dahil natuto tayong umamin ng pagkakamali. O hindi mo kaya, hindi mo alam. Okay lang po yun na hindi natin alam, na hindi natin kaya, na kailangan natin ng tulong. Okay? Napakahalaga po dito na visuals sa ating mga anak, internally and externally. No? Kasi sabi dito, because it is what? A power of reconciliation. Kapag ka po hindi natuto ang ating mga anak na narinig nila na marunong tayong umamin ng pagkakamali, magiging imposible po ang reconciliation sa kanilang lingwahe. Ano ba right. Reconciliation sa ano? Pagbabate. Pagkikipagkasundo. Magiging impossible sa kanila yon. Yung kaisipan ng pakikipagkasundo pag kami mali, kapag kami hindi tamang nangyari, hindi po ito makikita. Napakahalaga po nito, lalo sa panahon ngayon. Pansinin ninyo ang ating gobyerno. Di ba? Walang gusto mag-sorry.
1: Meron naman, kanina umaga may nabasa ako. Pero hindi, of course, di ko nababanggitin.
0: Oo. Walang gusto mag-sorry, di ba? That just teaches our, when our children find that out, that means willing tayo na makita nila na may pagkukulang tayo at di kakayahan.
1: Basahin ko lang, Dad. I have about a minute, no? Pero gusto ko lang pong magpasalamat. Sabi ni Jaira Cruz Ramos, sabi niya, ang ganda ng topic. That's me. I won't let go. Thank you po sa Family Matters. Praying, mai-apply ko po ang topic. Salamat po, kapatid, hindi po siya madali. We can try today. If we fail today, try again tomorrow. But that's parenting. Ano po, it's a blessing. It's a napakalaking privilege. And gusto ko lang din po, this last one. Sabi niya, ask ako ng advice lang po. Ano po ang pwede kong gawin? Gustong umalis ng anak ko sa home church niya. Since birth, dun niya na na-develop, na-discover ang kanyang talent. At dun siya nag-serve kay Lord. As a mother, ayaw ko po sana, but she insists. Talagang sit down and talk with her, no? Alamin niyo po bakit po, no? Right. Give her, allow her to share her thoughts.
0: Baka yun important
1: po,
0: yun.
1: Important po yun. Alamin niyo po kung bakit. Hopefully, not just because hindi siya satisfied. Kasi wala pong church na talagang fully makakasatisfy. But just hear her out. Ask her ano po ang reason po niya. And then go from there, no? Mahirap po mag-advise nang hindi po natin nalalaman kung ano po yung talagang reason niya.
0: Direction of the youth pastors and the people, after mo malaman.
1: Right. Opo, kasi if it's something, let's say, na she wants to see more growth, baka siya po yung susi para sa growth ng church na yon. Pero kung meron po siyang ibang nakikita, if it's something na mahaba pa po yung usapin na yan, but start with, sit down with your child po. Alamin niyo po, mag heart-to-heart talk kayo kung ano po yung reason niya for wanting to leave po, no? Yeah. Pero maraming pong salamat mga kaagapay for joining us today. Thank you for your inputs. Thank you po sa mga nagsabi po na naging blessing sa kanila itong topic na ito. Please share niyo po sa mga kakilala ninyo at hopefully po makatulong po ito sa ating mga kapwa, mga magulang po. And sa pagtatapos, magpa-pray po si Pastor James para sa ating listeners today.
0: Sabi po, the goal of parenting isn't to perfectly manipulate the environment. The goal is to grow alongside them.
1: Grow alongside.
0: Alongside your child. Yes.
1: As they grow, you grow.
0: As they grow, you grow.
1: Sorry, as they grow, you grow. Yeah.
0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Hindi ka po nagkulang kahit minsan. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa mga magulang na dumadaan po sa mga questions and decisions in their life. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumausap sa kanila. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong dakilang plano sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw lang po makapapakita sa kanila ng mga bagay na ito. We honor you today, Lord. Ikaw po may taas. Salamat po sa Family Matters at sa FABC, Lord. Ikaw po ang manguna sa lahat. We celebrate you today, Lord. In your name we pray, amen.
1: Thank you po again for joining us today. Kuya Bench, thank you for helping us. And dito po sa One Corporate Center, sa ating mga staff, huwag po kayong aalis. Susunod po ang Entrepreneur Special. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isatika.
0: Ito po si Pastor James Litika ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw.

0: po sa inyo lahat. God bless you po.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo, Job chapter 8-10.
2: Ito naman ang sagot ni Bildad na suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Mga salitang parang hangin na at walang kabuluhan? Hindi pinipilipit ng Diyos ang katarungan? Hindi binabaluktot ng makapangyarihan ng katuwiran? Maaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos. Gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan kung ihahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay natin maikli lang at kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Baka isipin mo ang kanilang mga aral. Ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila'y kasing lupok lamang ng sapot ng gagamba. Kapag ito'y sinandalan, agad itong nalalagot. Kapag ito'y hinawakan, tiyak itong masisira. Ang masasamang tao'y parang damong nagsusulputan, tulad ng masamang damong kumakalat sa halamanan. Bumabalot sa mga bato ang kanilang mga ugat, at sa bawat bato sila'y humahawak. Ngunit, kapag sila'y nabunot sa kinatatamnan, wala nang nakakaalala sa dati nilang kalagayan. Ganyan ang kasiyahan ng masasamang tao. May iba namang lilitaw at kukuha ng kanilang pwesto. Hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay, hindi siya sasaklolo. Patatawanin kanya at pasisigawin sa tuwa, ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya. At ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala.
3: Ito naman ang tugon ni Job. Matagal ko nang alam ang mga bagay na yan. Ngunit sino bang matuwid sa harap ng may kapal? Meron bang maaaring makipagtalo sa kanya? Sa sanlibo niyang tanong, walang makakasagot kahit isa. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sinong lumaban na sa kanya at nagtagumpay? Walang sabi-sabing inuuga niya ang bundok. Sa tinti ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayalig at inuuga niya ang saligan ng daigdig. Maaari niyang pigilan ang pagsikat ng araw, pati ang mga bituin sa kalangitan. Pag-isa niyang inilatag ang sangkalangitan, kanyang tinapakan ang dampuhalang karagatan. Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa Oso, sa Orion, sa Pleiades, at sa mga kumpol ng mga bituin sa katimugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamasdan. Siya'y kumikilos, ngunit hindi ko maramdaman. Nakukuha niya ang anumang magustuhan, at sa kanya ay walang makakahadlang, walang makakapagtanong, bakit mo ginawa yan? Ang puot ng Diyos ay hindi maglulubag. Sa mga tumulong sa tampuhalang si Rahab, paano ko masasagot ang tanong niya sa akin? Maghahanap pa ako ng mga salitang aking bibigkasin. Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagawa sa harap ng Diyos na hukom ay magmakaawa. Kahit bayaan niyang ako'y magsalita, hindi ko rin matiyak kung ako'y papakinggan nga. Malakas na bagyo at mga sugat ang sa akin ibinigay, kahit wala naman siyang sapat na dahilan. Ang hininga ko ay halos kanya nang lagutin. Puro kapaitan ang idinulot niya sa akin. Sa lakas niyang taglay, hindi siya kayang talunin. Hindi siya maaaring pilitin at sa hukuman na idalhin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay. Ngunit bawat sabihin ko ay laban sa aking katauhan. Wala nga akong sala, ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili. Pagod na akong mabuhay. Iisa ang pupuntahan ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa, bawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niyang ang daigdig ay pagharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino pa nga kaya? Ang aking mga araw ay mabilis lumilipas. Walang mabuting nangyayari, kaya't nagmamadaling tumatakas. Parang mabilis na bangka ang buhay kong ito, kasing bilis ng agila kung tumadagit ng kuneho. Kung kakalimutan ko na lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, nangangamba ako na inyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng aking kasalanan. Kung ako'y napatunayan ng nagkasala, ano ang pagsisikap ang magagawa ko pa? Hindi ako malilinis ng kahit anong sabon. Hindi na ako puputi. Kuskusin man ng apog matapos mo akong ihagis sa napakaruming balon. Ikinahihiya ako maging ng aking sariling damit. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin. Kahit umabot sa hukuman ang aming usapin. Ngunit sa aming dalaway, walang tagapamagitan upang alitan namin ay kanyang mahatulan. Ang pamalo ng Diyos sana'y ilayo na sa akin at huwag na sana niya akong takotin at ihahayag ko ang nais kong sabihin sapagkat ako ang nakakaalam ng sarili kong damdamin. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko ng lahat, mapapait kong reklamo. Aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan. Sabihin niyo sa akin ang inyong paratang. Tama ba namang iyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay? At ang gawain ba ng masamang tao ang iyong magugustuhan? Ang iyo bang nakikita ay tulad din ng nakikita namin? Ang iyo bang buhay ay maikling tulad ng sa amin? Kung gayoy, bakit mo ako hinahanapan ng pagkakasala at kamalian? Alam mo namang wala akong kasalanan at walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. Ang mga kamay mo ang sa akin lumikha, ngayon kamay mo rin ang sa akin sumisira. Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako? Ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito? Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiya ng aking ina. Nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan, saka pinalutan ng balat at kalamnan. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. At ang pagkalinga mo ang sa aking bumuhay. Ngunit ngayon, alam ko na ang iyong balak. Matagal ng panahong gusto akong ipahamak. Kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ang kapatawaran. Kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Kapag gumawa ako ng mabuti, wala namang kantimpala. Punong-puno ng kayayan itong aking abang buhay. Kung ako'y magtagumpay, parang leyon mong tutugisin. Kumagamit ka pa ng himala upang ako'y kalabanin. Palagi kang may testigo laban sa akin. Ang kalit mo sa akin, tumitindi bawat oras. Palagi kang may naiisip na panibagong bitag. Bakit mo hinayaang ako ay isilang pa? Namatay na sana ako bago pa mayroong sa aki nakakita. Bago ako isinilang, ako sana'y namatay na. Sa libingan, sana nagtuloy mula sa tiyan ng aking ina. Maikli na ang aking buhay, kaya't ako'y tigilan mo na upang sa aking natitirang araw makatamahan ang kaunting ginawa. Ako'y malapit ng pumanaw at hindi na magbabalik. Ang pupuntahan ko'y madilim at mapanglaw na daigdig. Isang lupain ng anino at kaguluhan na ang pinakailaw ay ang kadiliman.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Kumusta ka ngayong umaga? Ako po si Abside Ferrer Tabo at salamat dahil magkasama tayo muli dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Today, pag-uusapan natin ang isang tao sa Bible na maraming may ayaw noon. At ito ay si Zacchaeus. At honestly, kung sa panahon natin siya nabuhay, baka trending din siya ngayon sa social media dahil sa corruption allegations. Bakit? Kasi tax collector siya. At nung panahon ni Jesus, karamihan sa tax collectors, kilala bilang mandaraya, gahaman at mapagsamantala. At si Zacchaeus, hindi lang ordinaryong tax collector, siya ay chief tax collector. Meaning, mayaman siya, pero hindi malinis ang reputation niya. Pero alam mo kung anong maganda sa story niya? Hindi natapos ang kwento niya sa kasalanan niya. Because one encounter with Jesus changed everything. Mababasa natin sa Lucas chapter 19, verses 1 to 10, na gusto ni Zacchaeus makita si Jesus. Ang interesting, no? Sa dami ng tao, sa dami ng noise, may desire siyang makita si Lord. Pero may problem. Maliit siya at hindi siya makasingit sa crowd. So anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno. Imagine mo yon, a rich and powerful man climbing a tree just to see Jesus. Mukhang funny pakinggan, hindi ba? Pero it reveals something important. May longing siya sa puso niya. And kahit successful siya externally, may kulang pa rin sa kanya internally. At kaagapay, minsan ganoon din tayo. Minsan okay yung trabaho natin, okay yung status or yung image natin, and okay yung mga natatanggap nating achievements, pero may emptiness pa rin sa loob. Because no amount of success can replace the presence of God. At habang dumadaan si Jesus, tumingin siya pataas at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Out of all people in the crowd, si Zacchaeus pa talaga. At alam mo kung bakit powerful yung moment na yon? Because Jesus saw beyond his reputation. Ang tingin kasi ng tao kay Zacchaeus, magnanakaw, corrupt, o kaya naman ay makasalanan. Pero ang tingin ni Jesus, someone worth saving. And kaagapay, maybe people have labeled you because of your past. Maybe may mga pagkakamali kang daladala hanggang sa ngayon. Pero tandaan mo ito, your failure is not your final identity. Jesus sees beyond your worst moments. Hindi mo na pinagalitan ni Jesus si Zacchaeus. Hindi niya ito pinahiya. He chose relationship first. At doon nagsimulang magbago ang puso ni Zacchaeus. Because real transformation doesn't begin with shame. It begins with grace. At anong naging response ni Zacchaeus? Sabi niya, "Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ko sa mahihirap at kung may nadaya ako, babayaran ko ng 4 times. Walang pumilit sa kanya at walang nag-force sa kanya. Nagbago siya because his heart encountered Jesus. At dito natin makikita na real repentance produces real change. Kaagapay, importante ito. Hindi lang sinabi ni Zacchaeus na, "Lord, sorry po ha." Kumbaga may kaakibat tong pagbabago. Because true repentance is not just emotional, it's transformational. Kapag totoong nahipo ni Lord ang puso mo, nagbabago yung priorities mo, yung actions mo, yung trato.

tungo sa tao at paraan ng pamumuhay mo. Hindi perfect agad, pero may pagbabago. And God can change anyone. Diba ang ganda ng story ni Zacchaeus? Kasi reminder siya na walang taong beyond redemption. Minsan kasi iniisip natin na, nako, hindi na magbabago yan. Wala nang pag-asa yan at hindi na kaya ni Lord ayusin yan. Pero tignan mo si Zacchaeus. Because when Jesus enters a life, change becomes possible. And kaagapay maybe may hidden guilt ka. O kaya naman may compromise kang ginagawa or may areas sa buhay mo na alam mong kailangan mo nang ituwid. At maybe nararamdaman mong Lord, pwede pa ba akong baguhin? Possible pa po ba ang pagbabago sa buhay ko? The answer is yes, kaagapay. Because Jesus is not afraid of your past. Huwag kang magtago sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Because one encounter with Jesus can change a heart completely. At kapag binago ni Lord ang puso mo, unti-unting magbabago rin ang buhay mo.

Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ito po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Himpapawid, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
6: Evangelista Paul Mortiz.
7: At Beth Mortiz Flores. Magandang umaga po sa inyo mga kaagapay on a Winnable Wednesday. Pero kasi nga po naman, alam naman natin, iba't iba yung araw natin. So maaring ang Wednesday natin ay talagang wonderful. Or kaya ang ating Wednesday ay wonderful. Ang daming hangin, binabagyo tayo. O kaya paaring wobbly, di ba? Wobbly, di natin alam kung ano. Ano ba po dapat, Daddy Paul?
6: Ay, di ganito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
7: Yon. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Di ba?
6: Positive yan.
7: Oh, madad. Totoo yan. Kasi, yun yung favorite verse mo eh, sa Romans 8 eh. All things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. So kahit nakikita natin na gulong-gulo na yung palibot natin, di natin alam. Pero ito, Daddy, yung sumusunod lang to sa Panginoon, ha?
6: Yung umiibig sa Panginoon. Sa Lord,
7: pwede mag-claim nun. So pag alam mong mahal mong Panginoon, number one si Lord sa buhay mo.
6: I-claim mo.
7: Maging,
6: pag hindi mo mahal, huwag ka nang mag-claim dahil hindi ka papansinin.
7: Totoo yun. So yung mga wonderful moments at saka wobbling moments, God is in control. Pero pag ikaw ay may kasalanan at may wonderful moments ka, balik kay Lord. Lord, bakit? Di ba? Ano pong pagkakamali? Yun.
6: Yeah. So, bago sabihin, dahil maghingi ng tawad.
7: Exactly. So, pero ang goal natin talaga, wow, wow, wow, wow. Di ba po? Hallelujah.
6: Amen.
7: Amen. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. Kami po'y mag-ama. Pareho ng senior. Ang daddy ko, nag-i-enjoy ng senior year na habang naglilingkod sa Panginoon.
6: 87 lang naman.
7: Ako po na may 65. Di ba? So, mga kaagapay, patuloy lang po tayo. Sabi nga, kung kayo po'y nakikinig dito, gamit po ang transistor radio at narinig nyo kami or yung PM radio dito kayo sa Luzon, nakukuha nyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po yung nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay PM radio o transistor radio, nakukuha nyo po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. Pero kung kayo po yung nakikinig Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo o kayo po nandiyan sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito sa buong mundo, naka-tune in tayo sa Facebook live stream, nakukuha niyo po yan. Dito po yan mula yan sa One Corporate Center. Real time nga lang po. Basta kung maganda yung inyong internet connection, syempre, maganda po yung inyong reception. So sa ang lupalop man po tayo ng mundo, di ba po, pwede tayong mag-connect, pwede tayong magpuri sa Panginoon, pwede tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron ko po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, pinag-uusapan natin ng mga flags ngayon, di ba? Dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntong ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayatdan ng mga makalangit ng mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
7: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, ang ganda na kasi ng pinag-uusapan natin kasi nga po may 29 National Flag Day. Pero, nag-focus tayo dun sa world's most unusual flags and the stories behind them. So, nung Lunes, pinag-usapan natin yung flag ng Kiribati, na ang kanyang pagpapahayag ng mukhang liwayway, bagong pag-asa sa bawat araw. Diba? Sa bilis naman, nagpahayag ng harmony. Kahit magkaiba yung kulay ng balat ng dalawang tao, isang maitim at saka isang mestizo, pero pareho ang focus nila, so harmony. Ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpahayag ng appreciation nila sa Australia dahil dun sa Southern Cross, at yung kanilang colors na local colors at yung national treasure na Bird of Paradise. Sa flag naman ng Dominica, yung 10 stars nag-represent ng 10 parishes, kapahayagan ng kanilang Christian culture. Kahapon, pinag-usapan natin yung Sri Lanka. Ano na sa Sri Lanka? Yung lion na pinaniniwala ang 5th century pa nung nagsimula. E kakaiba din po ang Nepal dahil hindi ito rectangular ang shape, nag-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin ang Bhutan. May dragon dun sa flag na ito. Siya lang ang meron. At hindi nila alam ang kwento ng panimula rin ng flag na ito. At syempre, ang makulay na flag ng Seychelles, nagpahayag ng rays of light sa sky. Iba't ibang kulay, kahulugan ng karagatan, araw, mga tao, working together. Di ba po? So ngayon naman, eto. Ano? Mozambique. Oh, yan. Ipinagyayabang po ng Mozambique ang kakaibang distinction ng kanilang bandila. At nag-iisa rin po ito sa mundo. Featured dito yung Kalashnikov Assault Rifle. O diba? Ang bandila ng bansa ay dumaan po sa ilang designs sa panahon ng kanilang mahabang struggle for independence mula po sa Portugal. At ang resulting emblem ay base po sa banner ng independence movement na naging ruling party, yung tinatawag nilang Frelimo. Ang open book ay education, yung nagpapahayag doon. Ang hoe ay kumakatawan sa mga tao at ang rifle kumakatawan sa pagtatanggol sa bayan. Naging controversial ang bandila sa Mozambique at maraming critics at defenders din. So noong 2005, nagkaroon ng competition sa pag-design ng bagong bandila. Subalit lahat po ng 169 entry tinanggihan ng parliament. So ito pa rin. So sila yung nag-iisang flag na merong rifle sa kanilang bandila. Okay, Cambodia. Yeah, malapit-lapit lang yan. Ano? Kung ang inyong bansa mayroong pinagmamalaking architectural wonder na papantay sa Angkor Wat, eh, ilalagay mo rin yan sa iyong bandila, di ba? May apat na bansa na nag-feature ng mga building sa kanilang flag. Ito ay Afghanistan, Portugal, Spain at San Marino. Subalit walang kasing prominent tulad ng Cambodia na naglagay ng detailed drawing ng 12th century temple complex sa sentro ng kanilang bandila. Ito ang isa sa kinaiinggitang tourist destination at source ng national pride. Ito ay na-feature sa iba't ibang variation ng bandila simula pa daw po ng mid-19th century. So, yan ang makikita mo, Angkor Wat sa flag ng Cambodia. Oh, sa Argentina naman, kapag makikita sa taas ng flagpole, eh wala namang unusual sa bandila ng Argentina. Dalawang light blue bars na may yellow irregular mark o mancha sa gitna. Subalit kung titingnan mabuti ang mancha, yung tinatawag nilang splodge, ito ay isang perfectly circular sun na mayroong 32 na tendrils at maliit na mukha. Ang bandila po ay unang winagayway noong Argentine War of Independence 1810 to 1818. At ang central emblem ay kilala bilang Sun of May, ang araw na lumabas mula po sa mga alapaap at nagliwanag sa unang independence demonstration. So yun yung sa Argentina. South Korea, ay kitang-kita nyo na yung South Korea, di ba? Pag mga Asian countries, parang alam natin eh. Ang bandila ng South Korea nakikita sa buong mundo at madalas malimutan ang kakaibang wavy central circle ng mga black mark nito. At ang mga black mark nito. Officially adopted ng bagong tatag na bansa pagkatapos ng World War II, ngunit pinaniniwala ang nakikita na daw po noong mga 19th century pa. Ang flag ay kinilala bilang Taegeuki. I hope I pronounce it well. At isang maraming simbolismo. Sa gitna ay mula sa sikat ng yin at yang, tapos ng ancient Chinese philosophy, tapos interconnectedness nila, light at dark, old at new, good at evil. Tapos ang apat na set ng broken bars nagre-represent ng four cardinal directions. So ang four seasons at sun, moon, earth at heaven at marami pang iba. Marami talagang kakaiba sa mga bandila, kakaiba na may rifle sa bandila ng Mozambique dahil patunay ng kanilang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Siyempre, hindi natin madedeny ang ganda ng Angkor Wat, isang historical at architectural treasure na patunay ng kahusayan ng mga gumawa nito. E nariyan din ang kakaibang splodge o mark sa gitna ng bandila ng Argentina. Ito pala ay simbolo ng araw na lumabas sa mga alapaap sa unang araw na pinaglaban nila yung kanilang kalayaan. At siyempre ang bandila ng South Korea na nagpapahayag ng kanilang pinaniniwalaan, ang yin at yang at respeto sa kalikasan. So tulad ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang araw, lalo kong na-appreciate ang mga bansa ayon sa kanilang mga bandila. May kanya-kanyang karanasan, ipinaglalaban, mga pinaniniwalaan at pinahahalagahan. Lahat sila ay may pinagmamalaki sa buong mundo. Kapag nakita mo ang bandila, nauunawaan mo ang kanilang ipinagmamalaki at pinaglalaban. Kaya nga mga kaagapay, huwag kayong titigil sa panalangin para sa ating bansa at sa mga leaders, sa mga senador. Ipanalangin natin na ang katarungan, ang manaig at alisin na ng Diyos yung mga taong may pusong korap at makasarili. At bilang isang Kristiyano, huwag matakot sa katotohanan. Mga kaagapay, hindi sapat ang panalangin lamang na gawin ng church. Ang prophetic role dapat ang ating ginagawa upang i-expose ang evil sa barangay, sa bayan at sa bansa. Kaagapay, ang tanong, anong ginagawa mo ngayon para sa ating bansa? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
6: Amen. Bawat isa sa atin may katungkulan. Amen. At dapat ginagawa natin. Gaya ng sinasabi sa ating pag-aaralan, ang banal na pamumuhay sa banal na espiritu kagaya ni Jesus Christ sa mundong ibabaw at sa langit man. Hango sa 1 Peter 1:13 to 25. Amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang banal na pamumuhay. Ano po ang hamon? Kaya nga, i-ready na ninyo ang isip ninyo para sa dapat gawin. Ano nga po ang dapat gawin? Kontrolin ninyo ang sarili ninyo at talagang asahan ninyo ang blessings na ibibigay ng Diyos sa inyo pag in-reveal na si Jesus Christ. Blessing. Maging masunurin kayo sa Diyos. Amen. At huwag kayong magpadala sa dati ninyong mga pagnanasa. Huwag, ang sabi. Nung wala pa kayong alam, instead maging banal kayo sa lahat ng bagay. Kasi bakit? Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Nakasulat sa scripture, maging banal kayo dahil banal ako. Kung tinatawag ninyong tatay ang Diyos, pag nagpipray kayo sa Kanya, mamuhay kayo ng may takot sa Kanya habang naririto pa kayo sa mundo. Kasi dinajudge niya ang lahat ng tao, depende sa ginagawa nila at wala siyang pinapaboran. Alam ninyo kung ano ang ipinagbayad sa inyo para iligtas kayo sa walang kwenta ninyong buhay na dati ninyong minana sa mga ancestors nyo. Hindi masisira ang pinagbayad sa inyo hindi gaya ng silver or gold ninyo, bakit kayo naligtas? Naligtas kayo dahil sa sacrifice, ang napakahalagang dugo niya, ni Christ, para siyang batang tupa na malinis at walang kapansanan. Kailan pa pinili siya? Pinili na si Christ bago pa ginawa ng Diyos ang mundo. At in-reveal siya sa mga huling araw na ito, alang-alang sa inyo. Dahil sa kanya kayo nagtiwala na Diyos na bumuhay sa kanya mula sa kamatayan, nagbigay sa kanya ng karangalan, kaya may faith kayo. Sa Diyos at sa kanya, kayo umaasa. Wow, wow, wow, amen, amen. Nilinis nyo ang mga sarili nyo nang sumunod kayo sa kanya, na katotohanan at totoong minahal ninyo ang kapatiran, pero dapat pang lumalim ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ano ang resulta? Pinanganak kayo ulit, born again, hindi dahil sa binhing mamamatay, kundi sa binhing hindi mamamatay, sa tulong at buhay ng walang kamatayang salita ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Sinabi sa Scripture, parang damo ang lahat ng tao. Ang ganda ninyo'y parang bulaklak ng damo na pawang malalanta at malalaglag ang bulaklak. Pero ang salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman. Tiyak po ito. You can bring it to the bank of heaven. There is power and authority. It must be recognized and will be gladly approved as planned. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe ka, Lord, sa kabutihan mo. Di ba, anak?
7: Opo, Ama. Totoo po yan.
6: Amen, amen.
7: Totoo yan sa ating pong pagsunod sa Panginoon, di ba? It's the Holy Spirit that empowers us. Kasi kung titingnan mo talaga yung ginagawa ng Triune God natin, di ba po, Dad? Ang Father may plano para sa'yo. Di ba ganon? Ang Father. Tapos makikita natin yan sa buhay ng Panginoong Jesus when He was here on earth. Yung buhay ng Panginoon dito is a good example that we need to follow. Every morning, makikipag-usap siya sa Father. Father, ano po yung plano mo na gawin natin today? Yun. And then the Holy Spirit empowers him to do what God has intended to do through him. Diba? Kaya mga kaagapay, sampa, diba? Yan ang power ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin. Kung tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay nanindigan, nagbabasa ng salita ng Diyos, lumalalim sa Kanya. Kaya nga sabi nga sa atin, greater is He that is in us than He that is in the world. Kasi sumusunod tayo sa dakilang Diyos, sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Ine-empower tayo ng Holy Spirit para matupad yung layunin na yun ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, pagharap natin sa Panginoon, di ba yung sa Driven by Eternity ni John Bevere, sabi niya, God will judge us not according to what we did, but according to what we are called for. Ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Ano ang layunin ng Diyos sa atin? Ginawa ba natin? Yun ang tanong. Kaya mga kaagapay, mabuti pa po ngayon every day as we begin the day. Lord, what is your plan for today? What are we going to do today? You just do it a day at a time. Diba po? Kasi hindi mo makikita ang future, but you follow the Lord. We follow the Lord one day at a time. At the Lord will encourage us, the Lord will strengthen us, the Holy Spirit will empower us one day at a time. Diba po? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat for today. Ang ganda nga po nun, Panginoon, ano, yung pamumuhay namin, eh, govern mo. Pamumuhay namin, pinoproteksyonan mo. Kasi nga sabi mo nga sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. Binigay mo ng Panginoon sa amin. So pwede kaming mamuhay ng merong katagumpayan sa bawat araw ng aming buhay. So talagang masasabi namin, wow, wow, wow, Lord. Thank you, Lord. Kasi binigay mo na lahat. So Panginoon, ang dalangin namin, maging focus kami sa layunin mo sa amin. We will ask the Holy Spirit to empower us, to guide us in everything that we do. And we stand on what Christ has done on the cross for us. Yun po, Panginoon. Yun yung katotohanan na pwede namin panghawakan upang kami maging matagumpay. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is the special day. Si Cel Santos, kay Pastor Rolando Valientes, marami pong salamat sa kanyang buhay. Kay Eduardo Canlas, kay Ruel Punzalan, Tere, kay Rivien Espileta, kay Pastor Dave Ramos, salamat po sa kanyang buhay. Ganun din kay Naomi Jaire Bautista, kay Pastor Sunny Boy Wane. Panginoon, mga nakalista po sila sa amin, pero alam po namin, marami pa pong nakalista sa puso mo. Hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin nasa puso mo. So Lord, marami pong salamat dahil alam namin patuloy kang tumutupad ng iyong pangako sa iyong mga anak. Ano man po yung pinagdadaanan namin, ano man po yung tinuturo mo sa amin, as long as we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. So Panginoon, may we always follow what Christ has done. Laging obedient sa iyo, empowered by the Holy Spirit. Yun po yung aming dalangin. And that goes as well, Lord, sa mga young professionals, sa mga kabataan na gustong malaman ng iyong kalooban. May your direction be clear upon them, Panginoon. May mga kaagapay kami na nasa crossroads ng kanilang mga decisions. May you be the way, the truth, and the life para sa kanila. Maraming maraming pong salamat.
6: Panginoon, marami pong salamat sa salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman, tiyak po ito. We can bring it to the bank of heaven. For there is power and authority and it must be recognized as plan. Kung kaya't wow, wow, wow, eh paano kami lalampasan? Ay tiyak na hindi. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
7: Amen. Totoo yun, ano, Dad, no?
6: Ay,
7: kailangan, everything should be recognized as planned. Gusto ko yung term ni Daddy, eh. Yung, alam mong plano ni Lord, eh. So, bakit ka gagawa na isang bagay na hindi layunin ni Lord? Oh, let us be clear. Bakit mo pipiliin ang kasalanan kung alam mo namang hindi kalooban ni Lord yun?
6: Not planned.
7: Diba? Not planned yun, diba? Bata mo sasabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit mo ako pinabayan? Eh, sinong humiwalay? Diba? Sino yung kumbaga nag-sidestep dun sa line na pinagkaloob ng Panginoon sa atin?
6: Yeah.
7: Diba? It's simple. So, pero ang maganda dyan, as we continue to follow the Lord reveals more of His plan for us. Hindi naman natin pwedeng makikita yung plano ni Lord na end goal, ito yung gusto ko sa inyo. Hindi. That is where faith comes in. We trust the Lord every day for what He is doing in
6: at
7: our lives.
6: At saliksikin sa salita ng Diyos.
7: Exactly. Magpo kayong masanay dun sa mga, ano lang yung mga nandyan-dyan-dyan sa tabi. Buksan ng banal na kasulatan, mag-aral, mag-journal. Ano yung sinasabi ni Lord sa atin? Yun po yung choice natin. Po. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
6: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
7: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProdTech, sa Bukavi Transmitter at si Jericho Flores po kasama namin dito.
6: At ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay ilanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
5: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
8: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya. Nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan. Kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga. Sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.

Happy Miyerkules po sa inyo, mga kaagapay. Hiling po namin ay nawa nasa maayos po kayong kalagayan. Kasama niyo po kami at maging kalakasan po sa tayo po sa isa't isa sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin. Salamat kaagapay sa pag-tune in sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handang umalalay po sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Sa pagkakataong pong ito, samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po Lord at maraming salamat sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan sa aming lahat. Sa araw na ito, Panginoon, paintulutan niyo po kaming mag-alay ng aming buhay sa inyo. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu at kasangkapanin para sa inyong kaluwalhatian. Bigyan niyo po kaming lahat ng kailangang talino, gabay at kalakasan. Salamat Panginoon sa inyong matapat na pag-ibig sa amin. Ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at Amen.

Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po niyo tuwing araw ng Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin.

nasa atin sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay darako na sa ating devotions. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 12 verses 35 to 40. Babasahin ko po mga kaagapay dito sa ESV. Luke chapter 12, 35 to 40. Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch or in the third and finds them awake, blessed are those servants. But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Pagpalain po mga kaagapay ng Panginoon ang ating devotion. Ating pong pag-usapan at pagnilay-nilayan po ang ating pribilehiyo mula sa Diyos, ang tinatawag po nating Christian service. Paglilingkod. Una, paglilingkod sa Diyos, at syempre, paglilingkod na rin po sa ating kapwa-tao. Mga kaagapay, mapapansin po niyo sa mga talatang ito na ang unang binabanggit ay kung sino po ang pinaglilingkuran. Dito po, ang pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Tayo na mga mananampalataya, believers in Christ, we serve the true and living God sa buhay na ito. At pagkatapos makita po natin yung tinatawag na service relationship, ano naman po yung standard? Yung pamantayan ng ating paglilingkod sa Diyos. Siyempre, kung tayo po yung mga alagad, we are servants, at ang Diyos ang ating amo, ang ating Panginoong, ating Master, may binibigay po siya sa atin ng mga utos. Yung kanyang kalooban nais po niyang ipaabot sa atin para ating malaman, at siyempre kasama nung kanyang utos, yung ating papel. Ang tungkulin na ito po ay sundin, isa katuparan. At malaking bagay po sa konteksto na ang Panginoong Diyos, ang ating boss, ang ating amo, pagkatapos na ito'y malaman natin, lalo na sa pagbabasa, pag-aaral ng kanyang mga salita, tungkulin natin sundin ito ng mula sa puso. Ang ganda po ng mga descriptions na ikay alerto, ikaw po ay aktibo, ikaw po ay masipag at tapat na naglilingkod sa bawat araw, sa bawat linggo. Sa konteksto nga po na maraming distractions, maraming tukso, maraming nagyayaya sa iyo kung saan-saan ka nais isama at ipagawa. Pero ikaw bilang isang lingkod ng Diyos, ang buhay mo ay para sa Kanya. Sabi nga ni Apostol Pablo, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Yan po ang kailangan. Matapat, masipag, matyaga. Kaya nga 24/7 nabubuhay ka para sa Panginoon. Mahalaga po ito dahil kaagapay, sa konteksto na paglilingkod sa Diyos, Christian service unto God, knowing and doing from the heart with everything that we have to obey and fulfill His will, merong tinatawag na accountability. Babalik ang Panginoon, ang Panginoong Jesus mismo. Tayo mga

believers, we will be called to account kung paano tayo nag-behave, nabuhay, pagdating sa ating relasyon sa Kanya. Nakinig ba tayo? Ginawa ba natin ang Kanyang kalooban ng tama, ng may katapatan? Siyempre, malulugod ng Panginoon at aming blessings pag tayo nasa obedience. Pero hindi po nalulugod ang Panginoon. Pag tayo ligtas kay Kristo, abay, hindi ho kinalulugdan ng Panginoon ang hindi tapat at tamad na tagapaglingkod. So this is on the first level, no? Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ito naman po ang aplikasyon niyan. Paglilingkod sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating organisasyon, o maging paglilingkod na rin po sa gobyerno, lalo na sa mga panahong ito. Kung titingnan natin, in a Christian service, merong servant and master relationship ang Kristiyano at ang kanyang Diyos, ang Panginoong Jesus. Sa horizontal level po sa tao, tayo po ay naglilingkod sa ating kapwa. Kung ikaw ay isang government or political leader, you are serving the people. You are a public servant. Ano po? At kasama rin po doon kung sa Christian service, nariyan ang utos, ang kalooban ng Panginoon, dapat alamin at gawin na may katapatan. Ganun din po tayo. May mga batas, may rules, lalo na sa mga nasa gobyerno po, no? Sa krisis na ito. Ano po ba talaga ang pinag-uusapan dito? Ay yung kanilang tungkulin. Meron tinatawag na job description. Di po ba? Andyan ang batas. At ito, no one is above the law. Yung mga nahalal po natin, ating mga leaders, meron silang mga tungkulin at lahat ito dapat alamin nila at gawin nila, at ang makikinabang ay ang publiko, ang taong bayan. Kaya napakaganda kung sila ay tunay na naglilingkod sa taong bayan. May katapatan, may kabutihan. Matutuwa ang bayan sa kanila. At talagang uunlad naman, ika nga ang buhay. Pero kung sa paglilingkod, ika'y makasarili at interest mo lang, nakalimutan mo ang tungkulin mo to serve the people, malaking problema yan. Kasi talagang pananagutin ka ng taong bayan. So, ito po sa mga panahong ito, nakikita natin na meron tayong krisis sa ganitong public service. Manalangin po tayo, mga kaagapay, na maayos po ito. Ano po? Na sa lahat ng gagawin, hustisya ang magtatagumpay. Yung inosente, yung matino, may integridad, sabay palakpakan po natin. I-comment po natin. Pero kung talagang napatunayang hindi naglilingkod ng tama, eh kailangan manindigan tayo. Hindi lang maipag-pray, panagutin po. At sana naman magkaroon ng tamang reaksyon. Ayun yung umamin, magsisi, at magbagong buhay sa Panginoong Jesus. Kaya napakaganda ng mga talatang ito. Pagpalain to ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat. Napakayaman ng iyong mga salita para sa aming mga anak niyong mananampalataya. Salamat o Diyos. Malinaw ng kalooban niyo ay kami ay maging magdalang. Alamin namin ang inyong kalooban at ito'y isa buhay at sundin. Nais namin na kayo'y maluwalhati at malugod. Ganun din po, O Diyos, sa serbisyo publiko, sa aming pagsiservisyo, sa aming simula sa aming tahanan, sa anumang gawain namin, lalo na sa bayan, Panginoon, maging tapat kami na naglilingkod sa taong bayan. Salamat, O Diyos, purihin ka sa inyong mga salita, sa inyong katapatan at pag-ibig sa amin. Sa ngala ng Panginoong Hesukristo, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen.

0: Yun ay mananalangin para sa ating mga anak sa kabataan ng ating bansa. Panginoong Diyos, maraming salamat. Pagpapala niyo po, kaloob niyo sa amin ang aming mga anak, kaloob niyo sa bansang Pilipinas ang mga kabataan. Panginoon, hiling namin ng patuloy na pagbigay niyo sa amin ng lakas, ng talino, ng pagmamahal na mapalaki namin, magabayan po namin ang aming mga anak, ang mga kabataan sa landas ng Panginoon. Lord, we pray ayon sa inyong mga salita that we need to train up the child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. The youth, the children, Panginoon, nawa ito'y intentional na maturuan, masanay, Panginoon, magabayan, Panginoon, na sila nga po ay kumilala sa inyo, magmahal sa inyo, maglingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, silang inyong mga instrumento para ayusin at baguhin ang bansang Pilipinas maging sa kapangyarihan at biyaya ni Kristo Jesus. Ito po, O Diyos, ay aming sambot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Tayo naman po ay darako sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa Ministry of Intercession ng 702 DCS sa aming mga kaagapay. Today, Lord, inilalapit po namin ang kaagapay ni si Meli Umbal Aventurado. Gabay, proteksyon para sa kanyang mga anak. Lalo na sa pagbubukas ng bagong school year, O God. Katataga naman sa pamilya ni Geraldine Antor. Lord, guidance and protection sa pamilya rin ni Abby Gambon. Panginoon, sa Elenita Tolentino, may prayer request po para kay Dominic Tanhueco sa kanyang board exam na siya po ay makapasa bilang isang CPA sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Inilalapit po namin na may mga karamdaman, Panginoon. Dinadalangin po namin ang kailingan ni Ricardo Marcaida, patuloy na siya'y gumaling sa CKD para po sa kapatid daw po niyang si Ricky Marcaida. Maging kay Cecilia, kung kanyang asthma, pagaling niyo po siya. Maging recovery din po ni Maribel sa mild stroke. Lord, ang kahilingan po ni Rainier de la Peña para po sa cardio na complete healing sa inyong makapangyarihang kamay. Lord, kahilingan ni Edchi Diamante, ang kagalingan, kalakasan po sa para po sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Lord God, kahilingan din po ni Champy Candy, kagalingan, kalakasan sa kanyang asawa na si Obet. Lord, kagalingan din po sa asawa as requested by Torres Ramos. Lord, kagalingan din po sa may problema sa hita si Jose Antor. Dalangin din po namin, Panginoon, yung kay Emmanuel. Panginoon, healing na matunaw nga po, meron daw po siyang bukol sa kanyang lungs. Kagalingan po. Tess Reyes, Nelson Doria, O Diyos, Nanay Rosita, Dap Luis, Meding Liana, Mila Kamantige, Maria Lentoledo, Shinalin Ortilano, Flor Garcia. Maging Panginoon, kagalingan para kay Sister Mayet Tupale, maging O Lord kay Ate Emmy Arsena, Panginoon kay Pastor Robert Aguilar. Panginoon, inilalapit po namin ang lahat ng mga ito. Maging Panginoon sa aming ministry, sa aming ministry sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Agutaya Bible Church, maging Panginoon sa Hope Bible Christian Fellowship. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
1: May harding
0: mapanalangin. Kung meron pa po kayong ibang concerns, maari pong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FBC-Radio-TV-FB-Page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa Radio Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa Webes po, ang mahal nating Bishop Ruben Abante, ang ating hardinero dito sa Hardin ng Panalangin. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapalalang. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po mag

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, sesyon sa Senado ukol sa remote participation na udlot matapos mag-walkout ang minorya. House leaders pinasinungalingan ang alegasyon ni Senator Amy Marcos tungkol sa no election o no L at charter change. At sa kalakalan budget surplus ng bansa nitong Abril, bumagsak dahil sa pinalawig na tax deadline. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nauwi sa matinding tensyon at walkout ang sesyon sa Senado matapos magkainitan ang mga mambabatas ukol sa panukalang payagan ang remote participation o ang pagdalo sa sesyon via teleconferencing. Nagsimula ang ginian ng iharap ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na i-amend ang patakaran ng Kamara. Nang igiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na talakayin na ito agad sa plenaryo, mariin itong tinutulan ng minorya. Dahil ipinipilit ng mayorya na idaan sa botohan ng usapin nang hindi dumadaan sa tamang proseso, hinikayat ni Senador Juan Miguel Zubiri ang kanyang mga kasamahan sa minorya na mag-walk out. Samantala, tahas ang sinabi ni Zubiri na isa itong lantarang paglapastangan sa kanilang mga rules. Kasunod nito, agad na humingi ng quorum call at adjournment si Senate Minority Leader Vicente Soto III. Dahil nawala na ng sapat na bilang ng mga senador, ay napilitan ng isara ang sesyon at muling magbabalik sa Lunes. Hindi man humadlang dito si SP Cayetano, formal naman niyang ipinarehistro sa record na nagtatakboan niya ang minorya para takasan ang botohan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, mariing tinanggi ng mga leader ng Kamara de Representantes ang mga alegasyon ni Senadora Aimee Marcos na may mga mambabatas na nagtutulak ng Constituent Assembly upang amyendahan ang saligang batas, palawigin ang termino ng mga opisyal at kanselahin ang halalan. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, walang katotohanan ang mga lumalabas na espekulasyon at chismis sa politika. Binigyang diin niya na ang buong focus ng kapulungan ay nasa kanilang mga tungkulin sa lehislatura at sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sumang-ayon din si House Deputy Speaker Janet Garin sa pagtanggi sa issue at sinabing walang anumang seryosong diskusyon patungkol sa no election o no L o pagpapahaba ng termino sa kanilang mga lingguhang pagpupulong. Itinanggi rin ng pamunuan ng Kamara na ginamit ang issue ng term extension para makakuha ng mga boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi kailanman napag-usapan o naging konsiderasyon ng usaping ito sa kanilang pagboto. Ang mga paglilinaw ay bunsod ng naging privilege speech ni Senadora Aimee Marcos sa Senado kung saan nagpalabas pa ito ng isang video na nagdedetalye di umano ng planong pagpapalawig ng termino ng mga opisyal hanggang taong 2031 at ang pagkansela sa 2028 presidential elections.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita naman, tatlong mamabatas ang opisyal na hinalal bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pamumuno ng overall head nito na si Senador Ronald De La Rosa. Sa plenary session kahapon, formal na inihain ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang pagtatalaga kina Senador Christopher Lawrence Go, Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta sa nasabing mga posisyon. Kasabay nito, inanunsyo rin ang pagiging miyembro ni na Senator Robin Hood Padilla at Aimee Marcos sa kaparehong komite. Ang balasahan sa komite ay naganap sa gitna ng muling pagliban sa publiko ni De La Rosa na naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kaniyang naging papel sa war on drugs ng Duterte administration. Bukod sa public order panel, inilatag din ni Villanueva ang mga bagong miyembro at opisyal sa iba pang komite tulad ng Basic Education, Culture and the Arts at Higher Technical and Vocational Education.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Bumaba ng mahigit sa kalahati ang budget surplus ng pansa noong Abril na nasa mahigit 31 billion pesos. Ayon sa Bureau of the Treasury, dulot ito ng pagpapalawig ng deadline sa paghahain ng income tax returns hanggang sa Mayo dahil sa National Energy Emergency. Bahagya umanong sumalo sa kita ng bansa ang bilyong pisong dibidendo mula sa government-owned and controlled corporations at ang nabawing pondo mula sa maanomalyang flood control projects noong nakaraang taon.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Hinimok ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mas maraming pamumuhunan sa mga battery storage system sa bansa para solusyunan ang mga nararanasang brownout. Ayon sa ERC, bagamat may sapat na supply ng solar power sa araw, hindi ito nagagamit sa gabi kapag mataas ang demand dahil sa kakulangan ng imbakan. Bukod sa battery storage, umaasa rin ang pamahalaan sa pagpasok ng mga bagong planta ng kuryente ngayong taon para matugunan ang epekto ng El Nino at tumataas na temperatura. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa iba't ibang piling foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 43 centavos, 44.50 naman para sa Canadian dollar, 48.12 para sa Singapore dollar at 16.37 para sa Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulang panahon.
3: Southwesterly wind flow ang patuloy na nakakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao, habang ang trough ng tropical depression ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,230 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas ng hanging aabot sa 55 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometro kada oras, habang kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Zamboanga Peninsula, Barn, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwesterly wind flow, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng trough ng tropical depression. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 28.4 hanggang 35.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman inalmahan ang umunay pagharang ng House panel sa fund scam probe. Paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, halos sandana ayon sa Ombudsman. At sa palakasan, Alex Iyala laglag na sa French Open matapos matalo kay Iva Jovic.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinahihirapan ng House Appropriations Committee ang kanilang investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng anyay pakikipagsabwatan para madaya ang kabanang bayan gamit ang national budget. Ayon kay Remulla, hindi sumusunod sa kanilang subpoena ang secretariat ng komite dahil ayaw nitong ibigay ang mga opisyal na record ng small committee para sa taong 2024 at 2025 budgets. Nais mabusisi ng Ombudsman ang mga tinatawag na off-the-record insertions o mga pondong biglang sumulpot sa pinal na budget nang hindi man lamang dumaan sa talakayan sa plenaryo. Bagamat isang working theory pa lamang ang kasong ito, pinuna ni Remulla ang ilang mambabatas sa Kamara na pilit anyang humaharang para hindi matuklasan ang buong katotohanan. Wala pang pahayag sa ngayon si House Speaker Faustino D. III at si Romualdez hinggil dito.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna o halos handa na ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Remulla, maaari nang i-finalize ang kaso sa loob ng 2 linggo dahil kailangan na lamang puliduhin ang pagkakalahad ng mga ebidensya bago ito opisyal na ihain sa korte. Nagmula ang issue sa naging akusasyon noong nakaraang taon ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office Henry Alcantara kung saan di umano'y nakatanggap si Villanueva ng 150 million pesos na kickback para sa isang multipurpose building project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Mariin namang tinanggi ni Senator Villanueva ang paratang at binigyang diin na palagi niyang kinukondena ang korupsyon sa gobyerno. Bukod kay Villanueva, ibinunyag din ng ombudsman na siyam hanggang 10 senador pa ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa usapin.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naglabas naman ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary travel ban laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ito ay matapos irekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Nag-ugat ang issue sa reklamo ng election watchdog na kontradaya noong December 2024 kung saan hindi umano idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang 75 million pesos na campaign donations na natanggap niya mula sa mga kasamang negosyante noong May 2025 elections. Ayon sa Ombudsman, itunuturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang impluwensya at kakayahang pinansyal para matakasan ang investigasyon. Dagdag pa ng prosecution ang hindi pagdedeklara ng donasyon na mas malaki pa sa idineklara niyang 51 million pesos na net worth ay nagpapakita ng intensyong itago ang isang illegal na gawain. Depensa naman ni Marcoleta, gawa-gawa lamang ang mga rason na ito para parusahan ang mga kritiko at oposisyon. Inatasan na ng ombudsman ang mga sangkot na maghain ng kanilang counter-affidavit sa loob ng 15 araw.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, sinuspinde ng isang buwan si Labor or ni Labor Secretary Francis Tolentino si DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio matapos gumuho ang isang tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 4 katao. Layo ng preventive suspension na imbestigahan ang pananagutan ng mga opisyal at kung bakit nagpatuloy ang konstruksyon sa kabila ng ipinatupad na work stoppage order noong 2025. Ayon kay Panlilio, tatanggapin niya ang kautusan at kumpiyansang walang kapabayaan sa kaniyang panig.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa kaugnay na balita, pinapanagot ng pamahalaan ng Angeles City ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago na lumitaw at makipagtulungan sa imbestigasyon. Kasabay nito, inilipat na sa pagbawi o retrieval operations matapos makumpirmang wala ng buhay sa guho kung saan 4 ang nasawi habang 16 pa ang nawawala.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, inaalam na ng Philippine Air Force kung human factor, depekto sa material o bad weather o masamang panahon ang sanhi ng pagbagsak ng isang training aircraft sa Tuba, Benguet na ikinasawi ng 2 piloto. Ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, grounded muna ang buong fleet ng naturang eroplano habang gumugulong ang safety investigation. Inihatid naman na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng mga nasawing piloto kahapon.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Maagang natapos ang karera ng Filipina tennis star na si Alex Iala sa French Open. Ito ay matapos siyang pataubin ng American 17th seed na si Iva Jovic sa magkasunod na set, 4-6-2-6 kahapon. Bagamat humabol si Iala mula sa 1-5 na pagkabaon sa first set para maidikit ito sa 4-5, agad namang bumawi si Jovic para selyuhan ang unang frames. Hindi na binitawan ng Amerikana ang momentum sa ikalawang set upang tuluyang tapusin ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 14 minuto.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Balik naman ang pambansang koponan, ang volleyball star na si Alyssa Valdez para pamunuan ang 20-woman pool ng Alas Pilipinas para sa 2026 AVC Women's Cup sa susunod na buwan na gaganapin sa Ilocos Sur. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation or PNVF ang lineup na pinaghalong PVL veteran at mga pambato mula sa UAAP at NCAA. Makakatunggali ng bansa sa Pool A ang Korea, Australia at tatlo pang nasyon. Abangan sa pagbalik ng bagong araw, panukalang gawing non-working holiday ang araw ng pambansang halalan lusot na sa kamera. Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumagsak sa record low batay sa SWS survey. At sa ibang bansa, Iran, inakusahan ang US ng paglabag sa ceasefire matapos ang mga bagong airstrike.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill No. 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng national election bilang isang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang kontra at isang abstention, mabilis na nakalagpas sa plenaryo ang panukalang batas na isinulong ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, layunin ng batas na bigyan ng sapat na panahon ang mga botante na makaboto nang walang iniisip na trabaho. Sinabihan naman ni Four Peace Party Representative JC Abalos ang plenaryo na hindi dapat pumipili ang mga Pilipino sa pagitan ng pagboto o ng kikitain sa araw na iyon. Sa kasalukuyan, ang Election Day ay idinedeklara lamang bilang isang special non-working holiday sa pamamagitan ng Presidential Proclamation kung saan umiiral ang No Work, No Pay policy. Ngunit sa ilalim ng bagong panukala, kasama rin sa gagawing regular holiday, ang plebisito, referenda at iba pang halalan na may sakop sa buong bansa. Sasakupin ito ang susunod na national election sa May 8, 2028 kung tuluyang magiging batas.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nakapagtala ng malaking pagbaba sa antas ng tiwala ng publiko ang pamahalaan matapos sumadsad ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamababang antas nitong March 2026. Ayon sa social weather stations, ang kasalukuyang marka ay mas mababa ng 12 puntos kumpara sa nakaraang survey noong Nobyembre. Batay sa bagong ulat, halos 49% ng mga adult Filipino ang nagpahayag ng discontentment sa kanilang pamumuno dahil na rin sa pasanin sa mataas na gastusin, inflation at kakulangan sa disenteng mga trabaho sa bansa. Kitang-kita ang pagbaba ng suporta sa iba't ibang dako ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao na mayroong negative 40 at Metro Manila na may negative 31 net satisfaction. Maging ang mga kabataan na nakapagtapos sa kolehiyo at ang mga pamilyang nakaranas ng pagbaba ng antas ng pamumuhay ay nagpakita rin ng mataas na antas ng pagkadismaya. Sa kabila nito, tanging ang labas ng Metro Manila o Balance Luzon ang napanatili ang bahagyang positibong barka na plus or plus 2 para sa Pangulo.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 9397 o ang Right to Information Act of 2026. Layunin ng panukalang batas na itaguyod ang karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon at syakin ang buong transparency sa lahat ng transaksyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng bill, bubuuin ang isang Right to Information o RTI Commission sa ilalim ng Office of the President para magpatupad ng mga patakaran at magbigay ng gabay sa publiko. Ayon kay Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Swan, na siyang may akda ng bill, makatutulong ito para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno pagkatapos ng mga nagdaang anomalya. Nilinaw naman ni Swan na may mga limitasyon pa rin ang batas tulad ng mga privileged communication o ang mga usaping tinatalakay sa mga executive session ng Kongreso. Bukod sa RTI Act, nakapasa rin sa ikalawang pagbasa ang ilang mahalagang panukala tulad ng DepEd Strengthening Bill, Constitution Study Bill, Child Online Safety Act at Anti-False Information Bill.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa truce matapos maglunsad ang US forces ng mga bagong strikes sa kanilang missile sites. Nagbabala ng ganti ang Iran habang iginiit naman ng Estados Unidos na self-defense lamang ang kanilang ginawa. Dahil sa bagong tensyon, sumipa ng 3% ang presyo ng langis sa world market.
4: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Sa ibang dako, kinasuwi ng ilang manggagawa at ikinasugat ng maraming iba pa ang pagkasira at pagtagas ng isang malaking chemical tank sa isang planta sa Washington, USA. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng maglubhang chemical burns. Tiniyak ng mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon at wala itong banta sa kaligtasan ng komunidad.
4: Pag-araw, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga Kawikaan 11, talatang 3. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan.
4: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagpapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:54 ng umaga.
0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
3: Oras na, Pilipinas!
6: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino
7: sa himpilan ng 702 TZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Yes, no, no.

0: Isang pinagpalang umaga sa iyo, Kaagapay. Siyempre, excited na naman kami dito sa Team Positive para sa panibagong edisyon ng Oras na Pilipinas mula sa iyong Agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Ako, napaka-espesyal ng ating programa ngayon, kaya kung ako sa iyo, hindi na talaga ako maglilipat ng istasyon or ng social media na aking sinusundan. Dito ka na lang sa Agapay ng Sambayanan. At samahan mo kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Eric Cortez.
0: Meron tayong import na kasama.
1: O, imported talaga ito kasi galing sa Middle East.
0: Amoy dates. Abang mo ba ang dates? Pastor Roman Guevara, kasama natin sa ONP.
2: Ay, Ate AD at Pastor A, at saka sa lahat ng mga Kaagapay. Ha, excited ako ha, na nandito ngayon sa ating programa.
0: Ayun o.
1: Oo, at... Buti sila mo, amoy dates. Kasi inisip ko,
0: amoy
1: palapel. O, amoy shawarma.
0: Baka hindi pala mabango ang
2: may
0: dates.
2: May mas malala pa po dun, yung ano? Amoy biryani.
0: Pero paborito ko ang biryani, Pastor Roman. Oo.
2: Oy, kaya kailangan makarating ka dun. Makarating ako, kayo dun. Nang, sagot ko na biryani nyo.
0: Mag-rise up, mag-ONP tayo dun.
2: Yes.
1: Well, pero ang talagang... So, bago kami naging friends sa Facebook, ang friend ko ever since, si Pastor Romel.
0: Ah, wow.
1: So ngayon, na-meet ko yung mas bata sa kanya, si Pastor Roman.
2: Salamat po at lininaw niyong mas bata ako sa kanya.
1: Hindi, kasi hindi ko suot yung salamin ko. So malabo lang yung mata ko.
0: Ayan. So magkaiba po si Romel at si Roman.
2: Ayan. Thank you for clarifying that. Ha? Napakalaking blessing niya.
0: And dito po sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25, ang atin pong kwentuhan, sana'y sumama ka sa iba't iba nating platform. Pastor A, Pastor Roman, i-welcome ko lang ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live.
3: Good morning!
0: Gayon din sa mga nanonood sa YouTube channel.
3: Hi po!
0: Siyempre sa GCTV sa channel 185 ng Signal TV.
3: Hello po!
0: God bless din sa mga nakatutok gamit ang ating radio app.
3: Happy listening!
0: Paki-promote naman yun, Pastor Roman, kasi 24/7. Sa cellphone, pwede nang mapakinggan ng DZAS.
1: At sa inyong nasa Middle East, malaking bagay
2: yes,
1: yun.
2: Yes, yan ang isa sa malaking blessing ngayon. Kasi may social media na, may mga apps na. Kaya sa lahat ng mga kaagapay natin, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na dun sa mga nasa area ko, no? Sa Middle East, sa UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, pati na Israel, Jordan, Lebanon, all of these other places. Sumubaybay po tayo.
0: Hindi tayo naka-block doon, Pastor Roman.
2: Hindi.
0: Ah, talaga?
2: Dati,
0: praise
2: oo.
0: God.
2: Dati, oo. Mm-mm. But nowadays, hindi na.
0: Mas bukas na.
2: At saka kahit pa nga may mga naka-block, meron na rin paraan. Paano yun
0: ma-unblock.
2: Oo, paano yun ma-
0: praise God. Ayan.

0: si Phil Miracle Boy Lagtapon.
1: Phil Lagtapon, ready for action.
0: Si Shekinah Pastora Abalon.
2: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
3: Rise and shine with Shai.
0: Sa radio TV side, si Wen Balatukan.
4: Maging bahagi ng solusyon. Ganun yon.
0: At syempre, ang ating Bukawe Tech People.
5: Maraming salamat din kay Ma'am Aileen Valdez.
6: Lights, camera, smile!
5: Kay Angelica Calayag.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
5: At kay Nathaniel Peralta.
8: Good morning!
5: Yan ang ating mga kaagapay dito sa Team Positive. Syempre, lalo tayo nakukumpleto dahil sa presence ng ating mga kaagapay sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, so dahil, syempre di nawawala, Pastor A, ang ating reminder tuwing umaga, baunin natin ang napakagandang paalala galing sa Magandang Balita, Biblia.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
5: Ang pag-aaralan natin ngayon, maraming salamat, nandito din si Pastor Roman.
0: Yeah, pag hindi ko alam ang sasabihin ko, ipapasa ko lang sa kanya.
5: Ayan. Lalabas muna tayo sa Aklat ng Kawikaan at puntahan po natin sa Old Testament, Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
0: Ang ganda nitong sa Micah chapter 6 verse 8 kasi lahat ng aspeto ng ating buhay, una, relasyon natin sa Diyos, buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tapos yung relasyon natin sa ating kapwa, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. At yung ating relasyon sa lipunan, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. I think we have to remember that, yung to do justice, sabi sa English. Kasi para pang, ano man ang ating opinion at yun ang pag-uusapan mamaya, no? Ay patungkol sa pakikilahok ng mga mananampalataya sa usaping politika. Pero anuman yung ating pananaw tungkol dito, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pananagutan sa Panginoon to do justice. Na dapat tayo mga mananampalataya ay dapat na nagmamahal sa katarungan. Pastor Roman, anong masasabi niyo sa verse na ito?
10: This is a wonderful reminder to us Christians na hindi po pwedeng sasabihin mo, I love you Lord, di ba? At religious ka. Pero hindi naman ito nakikita sa iyong pakikitungo sa iyong kapwa. At maraming ganun, ano? Na laman ng simbahan, baka meron pang mga posisyon sa simbahan at nagsasabi ngang mahal niya ang Diyos. Pero sabi nga dito sa atin sa Micah 6 verse 8, ano, itinuturan niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. May impact dapat yung relasyon natin sa Diyos sa mga ginagawa natin sa ating kapwa. Ano? At kung nasan tayo pagdating sa katwiran at katotohanan.
0: So pananagutan natin yan. Hindi po pwede na sasabihin natin, total, pasok na ako sa langit eh. Nakakalimutan nun natin, bagamat tayo dapat isip makalangit, dapat ang ating mga paasayot sa lupa.
10: Amen.
0: Di po ba? At yun yung isang, I think, dapat mag-mature pa ang Filipino Church pagdating sa ganitong mga usapin. No po? Sa atin, madali, love God, love people. Pero yung to do justice, hindi natin masyadong natatalakay sa church yan.
10: Amen. At napakahalaga na yung pastor mismo mag-mature sa bagay na ito. Kasi yung pastor, siya yung lagi nagpipreach, siya yung lagi nagka-counsel at gumagabay sa kanyang flock. Kaya kung ano yung takbo ng isipan ng pastor, eventually, syempre, yun yung magiging takbo ng isipan nung nakararaming tao sa kanyang kongregasyon.
0: Yung bang mga miyembro nyo, nagiging kasing ganda rin ang boses nyo.
10: Love na love ko na to si Pastor. Malilibre ko ng lunch ito.
5: Ang gusto ko rin dito napansinin, yung mahalin ang iyong kapwa. Walang minensyon na yung kapwa mo na mabait sa'yo, yung kapwa mo na kapareho mo ng iniidolo or ng paniniwala. Diba? O.

0: or yung vibes kayo, kapwa in general. Kahit kumbaga love your enemies.
1: Love your neighbor, love your enemy, kasi your enemy is your neighbor. Ang kaaway mo minsan, yung kapwa mo.
2: And even in the context naman of the ministry in the church, doon mo rin nakikita yung nagmamature sa ministry. Kasi syempre, pag mga tao sumasali sa isang ministry, worship team, dance ministry, Bible study, ushering, nag-i-interact eh sa iba't ibang mga ugali ng tao. May okay ang ugali, may nakakainis sa ugali. Minsan pa nga, may mga camps pa, retreats. So, na-force kayo magsama-sama sa isang kwarto.
1: Eh, kasi naman sa langit, magkakasama rin tayo.
2: Pero hopefully sa langit, glorified bodies na, di ba? So, eh, ang problema, habang nasa lupa, sinful in nature pa rin yung buong pangyayari. Pero nakikita mo paano nagmamature na. Kasi kahit nakikita mo yung pangit na ugali ni ganito, yung hindi maganda niyang sinasabi, o let's say, hindi pa kayo pareho ng mga pinaninindigan sa ilang mga bagay, pero na uunawaan mo siya, pinakikinggan mo siya, kung na-o-offend ka, pinapatawad mo siya, at minamahal mo pa rin siya. Kaya nga rin, gusto ko lagi, yung mga dumadating sa church, pag dinidisciple mo, mag-ministry kayo, kasi doon din talaga nagmamature. Lalo na pag they're getting properly discipled in the ministry, doon magmamature ngayon para mangyari talaga yun, ay mahal na niya yung kanyang kapwa.
0: Napakagandang paalala at pagbulay-bulayan nating patuloy. Mikas 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. You know, sana si Lord Jesus Christ ang iyong Diyos. Diba?
1: Sana yung lang... Lord. Baka kasi Lord ka ng Lord, ipapalaan Lord mo. Diba? Drag Lord, wedding Lord, at kung ano pang
0: okay,
1: Lord.
0: Yung sarili mo. Oh. Yung sarili mo pala yung Lord mo, diba? So, yan po ang ating maikli na Bible verse ngayon. At dire-diretso po tayo dito sa oras na Pilipinas. And gusto lang din pala nating acknowledge yung ating OJT mula sa Bulacan State University.
2: Yay!
0: Salamat sa assistance sa ating broadcast ngayon. Meron pa rin tayong QOTD, Pastor
1: Ayan.
0: A.
1: Oh. Ang sabi po sa ating question of the day.
0: In preparation para sa talakayan natin mamaya.
1: Yes. Mm-mm. Nakikilahok ka ba sa mga usaping pampolitika?
0: Yun, no?
1: Ako, talagang yes.
2: Exciting ito.
0: Oh, yeah. Nakikilahok ka ba kaagapay sa mga usaping pampolitika? So, i-message mo lang kami dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel.
1: Pwede ba dugtungan? Bakit? O bakit hindi?
0: Pwede, pwede. Malayang talakayan yan at nakaangkla din dyan yung mga pag-uusapan natin mamaya with Pastor Roman at ng isa pa nating panauhin.
1: Kaya nga, kaya very exciting itong ating magiging talakayan.
0: Pero bago ang lahat, syempre si Dessa muna, hindi pwedeng umabsent.
1: Syempre, kailangan natin madinig si Doña Lourdes Dessa the Explorer magtunaw sa isa na namang kwento tungkol sa bandila.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila!
4: Hello kaagapay! Gusto mo ba matuto ngayong araw? O baka naman gusto mong pumunta sa ibang bansa? Why not both? I got you kaagapay! Ako nga pala si Dessa the Explorer at nais kong samahan niyo akong mag-travel by trivia. Dumako tayo sa isang lugar sa Asia kung saan matatagpuan ang isa sa may kakaibang watawat, bansa na kinagigiliwan ng math wizards at math genius. Walang iba kundi ang Nepal! Alam niyo ba na ang Nepal lamang ang kaisa-isang bansa sa buong daigdig na hindi apat na sulok ang watawat? Tama kayo ng dinig dahil ang kanilang watawat ay mukhang dalawang pinagpatong ng penates o triangles. Ang mga triangle na ito ay sumisimbolo sa magigiting na bundok ng Himalayas. At kung matalino ka, tiyak matutuwa kang malaman na hindi ito basta dalawang tatsulok lang. Ito rin ay calculated para maging ganyan ang hugis. At dahil calculated ito, nakasulat sa Constitutional Assembly ng Nepal, Article 8, Schedules 1, ang eksaktong hugis ng mga emblems. pagkakapeso nito at pati na rin ang eksaktong sukat ng hugis ng watawat. O, diba? May geography na, may geometry pa. Ang sakit sa brain cells. At gaya ng ibang mga pambansang sagisag, ang watawat ng Nepal ay may mga ibig sabihin rin. Ang crimson red ay kumakatawan sa katapangan, blue para sa kalayaan at pagkakaisa, at ang araw at buwan naman ay sumisimbolo sa mahabang buhay. Ang disenyo nito ay inadapt noong 1962 para masiguradong ito ay consistent sa disenyo kahit saan man ito ilagay. Ang bansang Nepal ay itinalagang umaabot sa 142 ang dami ng ethnic groups, kaya naman kinikilala itong isa sa mga pinaka-culturally diverse groups sa buong mundo. Alam nyo din ba, mga kaagapay, na nasa bansang Nepal rin matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa buong bansa, ang bundok Everest o Sargamarta sa lokal nitong bansag, na ang ibig sabihin ay Goddess Mother of the World. Muling nakilala ang bansa sa pagpanaw ng isang Pilipinong mountaineer, si Philip Santiago, habang tinatangka niyang marating ang tuktok ng Mount Everest, ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Si Santiago ay dumating sa Camp 4. Ito ang kampo na masasabing isa sa mga highest peak ng bundok. Gaano ito kataas? Nasa 8,000 meters, kung saan 800 plus meters na lang ay maaabot na niya ang tuktok. Kaya lang, kapansin-pansing pagod na si Santiago dakong alas 8 ng gabi, at kalaunan ay binawian siya ng buhay dahil sa physical exhaustion. Walang duda, ang pag-akyat sa Everest ay hindi basta-bastang pangarap. Ito ay simbolo ng determinasyon, tapang at walang kapantay na pagsusumikap. Hindi biro ang pag-akyat sa Mount Everest dahil ang gastos ay aabot mula 2.3 hanggang 5 million pesos sa isang banda. Ang kwento ni Santiago ay kwento ng isang Pilipinong hindi natakot mangarap ng mataas. Literal at simbolikal, isa siyang paalala ng ating kakayahang lumaban at magtagumpay kahit pagaano kataas ang hamon. Samantala, para sa mga hindi umaakit ng bundok, kaya ni Desa, uy, ako ata yun. May iba pang mga lugar kung saan may Nepali feels. Ito ay sa Lumbini, isa sa mga sacred spots ng mga lokal. Meron ding Chitwan National Park, ang pinakaunang national park ng Nepal, kung saan makakakita ka ng iba't ibang mga hayop. At kung mahilig ka sa tsaa, pwede mong bisitahin ang tea capital ng Nepal, ang municipality ng Ilam. O, diba? Namangha ka na, natuto ka pa. Mula sa panulat ni Carl Dane Galyas, Desa Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
5: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
0: Thank you so much, Desa Girl. At sa susunod ulit, para madagdagan yung mga trivia ang nalalaman namin tungkol sa mga bandila. And this time naman, tayo po ay dadako sa atin pong ilang mga special announcements lang. Meron tayong mga job openings dito sa DZAS. Naghahanap po tayo ng DZAS Staff Assistant, Production Assistant, at RTV Production Technician. Bukod pa yan sa iba pang mga job openings natin sa buong FEB sa Philippines, pati yung mga regional stations natin, Pastor A, naghahanap din ng mga kaagapay sa broadcast ministry na ito. So para po sa mga interesado, mag-email lang sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph, resume at 2x2 photo lang.
1: Actually, dito nakikita natin, lumalawak ang ministry ho ng FEBC Philippines, kaya nakakailangan pa kami ng dagdag na kasama sa ating team. FEBC.
0: Tuloy-tuloy lang tayo until all have heard.
1: Tama. Kaya nga, ngayon naman, excited naman ako dito kasi alam mo, ito yung maganda dito sa FEBC, sa DZAS. No? Kasi kung wala ka nang makitang tama o wala ka nang makitang mali, bulag ka na. Pero kung mulat ka, binabati mo ang mabuti, tinatama ang mali.
0: Ayan.
1: Kaya pakinggan po natin ang ating pong
0: mabati
1: segment
0: ang mabuti.
1: Na mabati ang mabuti.

0: Tama ang mali.
1: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
2: Be a good Samaritan. Isang security guard sa Maynila ang hinangaan matapos niyang araw-araw na tulungang pakainin ang isang batang palaboy na madalas niyang nakikitang natutulog sa labas ng establishmentong binabantayan niya. Si Mang Ariel, 45 years old, ay napansin ang bata na ilang araw nang walang maayos na pagkain. Sa halip na itaboy, binibigyan niya ito ng bahagi ng kanyang baon tuwing duty. Kalaunan ay kinaibigan niya ang bata at tinulungan pang mahanap ang mga kamag-anak nito. Hindi alam ng marami na minsan ding naging palaboy si Mang Ariel noong kabataan niya matapos mawala ng magulang. Kaya nang makita niya ang sitwasyon ng bata, sinabi niyang ayaw niyang maranasan ito ang gutom at pakiramdam na walang nagmamalasakit. Naging viral din ang larawan nilang magkasabay kumain sa gilid ng bangketa kung saan marami ang naantig dahil sa simpleng kabutihang ipinakita ng gwardiya sa batang hindi niya kaano-ano. Sa panahon ngayon kaagapay, ipinapaalala ng kwento ni Mang Ariel na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng pera, kundi sa kakayahang magbahagi kahit kaunti lamang ang mayroon.
1: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
2: Isang college student ang nasangkot sa kontrobersya matapos mahuling gumagamit ng peking ID para makapasok sa isang event ng libre sa Quezon City. Ayon sa organizers, napansin ng security ang hindi tugmang detalye sa ID ng estudyante kaya agad itong pinigil at inimbestigahan. Kalaunan, umamin ang estudyante na edited at pinrint lamang ang ID para makaiwas sa bayad sa entrance fee. Dahil dito, hindi lang siya pinatanggal sa event, kundi maaari din siyang maharap sa karagdagang parusa mula sa paaralan at posibleng legal na reklamo dahil sa falsification of document. Maraming netizen ang nagpahayag ng pagkadismaya, sinasabing hindi dapat ginagawang biro ang pandaraya kahit pa sa maliit lamang na layunin. Kaagapay, tandaan na ang panluloko at paggamit ng peking dokumento ay may kaakibat na seryosong kaparusahan. Ang maliit na diskarte ngayon ay maaring mauwi sa malaking problema kinabukasan. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
3: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
4: Yan ang ating pag-highlight sa gawang kabutihan. And in case po na meron din kayong na-encounter na mga gawang kabati-bati, i-PM nyo lang kami dito sa ating official Facebook page. At sa ating pagbabalik, patuloy nating makakasama si Pastor Roman Guevara.
0: Hindi natin pakakawalan to.
4: Oo naman.
0: Gigisahin. Kakausapin natin mabuti.
4: At later on, makakasama din natin si Dr. Rico Villanueva.
0: Isa sa ginagalang kong Bible scholars mm-hmm. dito sa Pilipinas.
4: Yes, paano nga ba natin na magandang pag-isipan po ang ating paksa mamaya, pagkakaiba sa politika, pagkakaisa kay Kristo. Yan po ang inyong abangan sa ating malayang talakayan sa pagbabalik ng Oras na Pilipinas.
5: Oras na Pilipinas! Pag-usapan natin.
4: Nagbabalik po ang espesyal na talakayan dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang
0: at Pastor Eric Cortez.
4: At Pastor A, sa panahon ngayon ay kailangan pag-usapan natin itong paksa natin ngayong umaga.
0: Dapat lang.
4: Hindi po kasi maikakaila na mainit at hati ang opinyon ng marami pagdating sa mga isyong pampolitika dito sa Pilipinas. Kaya dahil po dito, madalas na naapektuhan hindi lamang ang ating pananaw, kundi pati ang ating relasyon sa kapwa, pamilya, kaibigan at maging sa loob po ng ating mga simbahan. At bilang mananampalataya, mahalagang itanong po natin, paano tayo mananatiling Christ-centered kahit na magkakaiba tayo ng pananaw sa politika? So paano natin maipapakita ang ating pagmamahal, biyaya at katotohanan ni Kristo sa gitna ng mga diskusyon at hindi pagkakaunawaan maging sa online.
0: At sa ating pagtalakay po ngayon, layo nating magkaroon ng bukas, mahinahon at makadiyos na pag-usap, hindi upang patunayan kung sino ang tama at ang mali, kundi para maipakita natin si Jesus sa paraan ng ganitong mga pagtalakay. Pakikinig, pakikitungo sa isa't isa, lalo na ang dami nating mga hamong kinakaharap sa ating bansa. At nawa sa ating pag-uusap, maging gabay po natin ang salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, manaig ang pag-ibig, paggalang at pagkakaisa kay Kristo higit sa anumang kulay at panig sa politika. At kasama po natin live dito po sa ating studio si Pastor Roman Guevara, founder and spiritual leader ng Rise Up Ministries, at via Zoom si Reverend Dr. Federico Villanueva, Regional Commissioning Editor ng Langham Publishing. Magandang umaga po, Doc Rico and Pastor Roman.
4: Pastor Roman, magandang umaga. Welcome sa Oras na Pilipinas.
6: Good morning, Ate Heidi, Pastor Eric, at maging kay Dr. Rico. Good morning po sa lahat ng kaagapay natin na nakikinig today.
4: Yan. Bati ka muna sa ating mga kaagapay, Dr. Rico.
7: Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa imbitasyon na ito.
0: Mm-hmm. Opo. Ang madalas na pag-uusap ngayon ako bilang pastor ay kapag nagko-comment ako sa Facebook, kapag actually kahit sa Oras na Pilipinas, kapag nagsasalita ako tungkol sa pananaw ko, tungkol sa politika, madalas kong makita yung mga comment na, pastor ka pa naman, dapat hindi ka sumasali sa ganyan. Kayo po, Doc Rico, ano ang inyong pananaw tungkol dito?
7: Yeah, actually ako din kakarinig ng mga nakatanggap ng mga ganong comment. And the fact na maraming Christians kahit ngayon nananahimik lang, ibig sabihin kasi nun yung view nila ay hindi dapat nag-i-involve sa politics, no? Pero kung si Jesus ay Panginoon, no, ng lahat ng larangan, hindi lamang sa loob ng simbahan, bakit hindi tayo magsalita kahit sa larangan ng politika? At kanina nga naisip ko na parang pagka yung hindi tayo nag-i-involve bilang mga Christians, kawawa naman yung ating kinabukasan, no? Kawawa naman yung ating mga, yung bayan, no? Kasi may problema na tapos wala kang gagawin. Huh? Alam mo ang mabuti, pero hindi ka magsasabi ng totoo. Sabi ng James 4:17, pagkakasala yun. No? Kaya may malaki kasing, sabihin ko lang, malaki ang pangailangan ng iglesia, mga churches sa Pilipinas na may educate pagdating sa political engagement. Negative ka agad eh.
0: Si Pastor Roman naman ay sa Facebook, meron kayong pinost na dapat ba maging vocal ang pastor sa politika. And as far as I understand your post, tama ba pagkakaintindi ko na para sa inyo ay huwag maging vocal o mag-ingat lang?
6: Mag-ingat. No? At ito ay sa akin, ano, kung dapat ba ang pastor or in this case also, pati mga Christians, dapat ba maging vocal when it comes to the political situation in our country. Ang sagot ko talaga dun is okay lang, no? Dahil karapatan ng bawat pastor at mga Christian na mga mamamayan ng isang bansa na sumali sila. Actually nga may isang naunang article pa ako dun. Ang term na ginamit ko actually was okay lang bang lumahok? Ang pagkakaintindi ng iba, yung paglahok agad-agad yung pagkandidato mo. Mm-hmm. Yung paglahok, it was a very general term concerning yung sumali ka doon sa political discourse. Ano? But ang sa akin is, papano ka mag-i-involve in the political discourse? Ang sa akin, kailangan maintindihan mo yung konteksto mo. Ano? Konteksto ng iyong ministry. And in my case, as a pastor in the Middle East, yung konteksto ng pagiging pastor sa ganong klaseng bansa. Kasi kung halimbawa may lubos na kalayaan ang isang ordinaryong Pilipino sa bansa natin sa Pilipinas na magsalita at mag-post online ng kahit ano gusto niyo sabihin concerning politics, politicians, and issues, it's not the same reality or context that we have as pastors in the Middle East. No? Kaya yung pwede, dapat, my answer to that is we should. Ano? Even as pastors, even as Christians. Pero yung papano, yun yung kailangan nating matutunan, no, at least in my case.
0: So sa context ninyo, medyo mahigpit doon sa Middle East.
6: Yes, no, depende pa sa bansa sa Middle East 'yon na hindi na lang natin babanggitin, ano, for the purposes of also security, but merong mahigpit na mahigpit, merong mas maluwag. Pero kahit yung mga bansang mas maluwag, isa sa chine-cherish kasi nung maraming mga bansa in the Middle East and especially countries that are part of the GCC, yung tinatawag na Gulf Cooperation Council, kung saan nandun yung majority ng Filipino OFWs, no, worldwide. Yung security at stability ng mga bansang yun. Kaya karamihan ng mga bansa dun, may warning sila. Hindi ka pwede basta-basta mag-post on Facebook or on TikTok. Kung ipopost mo, will endanger the security and stability of that country. So it's not just about commenting on the politics and the government of those countries. It's also about commenting on the politics of your own country.
0: Oh.
6: Oo, kasi dahil yung mga kababayan mo, nakatira rin doon sa bansang yun. So kung halimbawa, nag-away-away yung mga Pilipino doon sa bansang yun, masisisi ka. At pwede maging basis ng mga gobyerno in the Middle East yun para mapatawag ka and in some cases, makulong ka and in some cases, ma-deport ka pa. Mm-hmm. Kaya sinasabi ko sa iba, iba yung pag nasa Pilipinas ka. Pag nasa Pilipinas ka, whether you are a Filipino citizen, a pastor or a Christian, di, sige, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. But at the same time, dahil itong pag-uusapan natin, sa totoo lang, nakaka-excited to na at the same time also, a very emotional topic dahil ang dami-dami na sa atin talaga rin ngayon na napaka-passionate concerning this matter that is why it is a point of concern for the body of Christ.
4: Yes.
6: Diba?
4: Oo. And in line with that, gusto kong tanungin si Dr. Rico, ano, kung how can we characterize yung dalawang klase ng tao ngayon or ng Christians ngayon, Filipino Christians, na yung parang parehong nasa extreme.
0: Oh, diba? Isa,
4: tahimik apathy, na tahimik.
0: Malay ko, pakialam ko. At yung kabila naman, activism. Yung isa apathy, yung isa activism.
4: Mm-mm-mm-mm. Dr. Rico?
7: Oo nga, tama yun. Na mayroong dalawa talaga na extreme. No? Pwedeng sabihin extreme yung tahimik. Hindi naman siguro sa walang pakialam. Iba-iba reason, takot na. No? So, pero ibig sabihin, hindi nag-engage totally. Yun yung ano. Yun namang isa ay parang nakatira na siya sa social media, no? Talagang hindi na natutulog, talagang grabe yung engagement niya. Yun ay yung buhay niya, no? Yun yung I think extreme na isa na sobrang affected na pati mental health niya. Yan, hindi na nakakapag-function normal dahil sa babad na babad sa media, internet, and so on, sa social media. Yun yung dalawang extreme.
0: Mm-hmm. So, saan tayo lulugar doon? Is there a middle ground?
7: Ayun, yun nga. Doon magiging modelo natin lagi si Kristo. No? Kasi si Kristo, nag-involve siya talaga sa politics because during his time, yung mga religious leaders, at ito yung kadalasan na pagkakamali ng pag nag-i-interpret, no? Kala niya pag Pariseo, okay, Pariseo, pero mga Pariseo kaibigan din yung mga taga-Herod, yung mga hari. At nung panahon nila, ang high priest ang itinuturing na kumbaga representative din o leader ng Roman Empire. Kaya religious leader, pag ina-attack mo religious leader, you're attacking the politicians at that time. No? Kaya nga si Jesus, nung nagwala siya, sinabi ko rin, actually nagwala siya kasi pinagtataog niya yung mga mesa at nagalit siya. Ang tawag ko sa galit niya ron ay indignation. Hindi lang basta-basta galit, no? Kundi matinding galit. Kung mabasahin niyo sa Lucas 19:47, pagkatapos niyang ginawa nun, sinikap na siyang patayin. No? Kasi yung ginawa niya yung hindi lang spiritual, kundi political din.
0: Mm-hmm.
7: Oo, kaya, well, if he's on the verge of extreme na eh. Kasi depende rin eh, kung sobra-sobra na yung kalukohan, kawalan ng katarungan, hindi pwedeng hindi ka rin magalit eh, no? So, ang mga Christians, masyado tayong ingat na ingat misa sa dapat poised pa rin tayo. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Kristo? Maamo siya. Both image ni Jesus nandun eh. Maamo siya, lalo na sa mga maliliit. at saka yung mga mahihirap. Pero pagdating sa mga leader na pagpagsamantala, tinatawag pa niya silang brood of vipers, sa mga
0: ilupong.
7: Ahas. Yun ang nawawala sa church eh. Yung parang papunta tayo marami doon sa kabila extreme. No? Ngayon, paano mo malalaman na tumatawid ka na roon sa kabila? Sobra na ang extreme. Yun ang tanong. Pero wala pa tayo doon eh. Kasi ang daming Christians, may kilala pa nga ako isang grupo, hindi ko na rin babanggitin na mga Bible school pa nga, bawal totally mag-post. No political ano. I mean, kaya ganito ang bayan natin. Of course, kagaya sabi ni Pastor Roman kanina, depende rin sa context mo, no, sa pag nasa Middle East ka. Pero sa Pilipinas, may kalayaan tayo, tsaka ano, no, pero masyadong, sa tingin ko, parang pigil pa rin. No?
0: Mm-hmm. Sinasabi ho kasi nila, sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Kaya bakit daw tayo sasaw-saw sa politika?
7: Mm-hmm. Nung sinabi naman kasi ng Panginoon na kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, dapat alamin natin saan bang text yun, no? Anong verse ba sa Bible yun, no? At pagka yun, titignan mo yung context, bakit sinabi ng Panginoon yung text na yun, no? Isa pang binibigay nila lagi na to, yung give to Caesar, di ba?
0: Mm-hmm.
7: What is due to Caesar, you know, unto God, what is due to God. Yung mga ganong verses, bukod sa unawain sa sarili ng context, unawain din sa konteksto ng buong Biblia. At sa konteksto ng buong Biblia, makikita natin na pundasyon talaga ng trono ng Diyos at nakalagay yan, halimbawa sa Psalm 97, yung katarungan. Kaya nga pag nawawala yung katarungan, naliliglig, no? Shaken, galit na galit ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya nga, mismong si Jesus, nung nandoon siya sa templo bago siya pumasok doon, iniyakan niya yung Jerusalem na bayan niya kasi naging corrupt na yung mga officials doon. Ibig sabihin ng iniyakan, hindi natin iniyakan ng isang hindi natin mahal. Mahal niya yung kanyang bayan.
0: Mm-hmm.
7: At kung paano minahal ni Jesus ang bayan niya, dapat mahalin din natin ang bayan natin. Kung sinasabi natin, disipulo tayo ni Kristo, maging tulad tayo ni Kristo. Kasi mahal ni Jesus ang lahat ng bayan. Mahal ni Jesus ang Pilipinas. Ngayon kung kasabihin natin, maghintay na lang tayo sa langit, total yun ang kingdom natin, hindi naman tayo rito. O kaya ganito ang bansa natin ngayon.
0: Mm-hmm.
7: Kawawa naman talaga.
6: Ang ganda ng point na nabanggit ni Dr. Rico.
0: Mm-hmm.
6: That also reminds me, no, kung paano rin within the body of Christ, whether in the Philippines or worldwide, may kita mo yung pagkakaiba-iba concerning this matter. Dahil ang bawat Christian group, denomination, may kanya-kanyang pinapractice na hermeneutics yan.
0: Mm-hmm.
6: Na dapat sana kung ano yung Biblia at kung ano yung sinasabi sa Biblia, iisa lang yung pagkakaintindi. Pero dahil iba-iba yung hermeneutics ng iba't ibang mga Christian groups, denominations, pastors. Kaya iba-iba yung nagiging hermeneutics at iba-iba rin yung nagiging theology. Kaya pati kung ano yung position concerning paano dapat ang simbahan concerning political issues. Yung iba doon, whether they're conscious or not, they're actually guided by kung ano yung existing theology nila concerning paano ba dapat ang church sa lipunan. Mm-hmm. Diba?
7: Hmm.
6: Ako, tulad nung nabanggit ko nga kanina dahil nabanggit ni Pastor A yung article that I wrote in my Facebook page about dapat bang ma-involve ang mga pastors.
0: Inusundan kita sa Facebook,
6: church.
0: Ha?
6: Salamat, Pastor. At least may isa man lang na sumusunod.
4: Dalawa kami
6: at
4: dito.
6: At nag-comment siya. Sabi ko, what a privilege it is na nag-comment siya. Pero isipin mo, actually nga, kanina din nabanggit mo, di ba, you made dalawang extreme. Yung either yung apathetic.
4: Walang pake.
6: Or
4: very
6: yung
4: passionate.
6: Sobra
4: mainit
6: naman,
4: na mainit.
6: Di ba?
0: Mm-hmm.
6: Pero sa totoo lang, sa patanaw ko, in reality, lagi namang tatlo yan eh. Merong nandun sa extreme left or extreme right or moderate. No? Like, for example, bagamat it's a totally different scenario, but may kinalaman din dito. Sa America, for instance, there's always a Democrat and there's always a Republican. Pero in the last few years, ang nagdi-determine talaga kung sino nagiging presidente sa Amerika are the moderates. Kung paano yung mga moderate mag-shift ngayon to a Democrat or mag-shift to a Republican. Pero what is interesting is yung kahit anong mangyari, yung Republican sa Amerika, Republican yun. Yung Democrat sa Amerika, Democrat yun. Paminsan-minsan lang nag-shift yun. But may nag-i-exist na mga moderates or independents. No?
0: And you classify yourself as a moderate?
6: Siguro, in that sense. No? Kung pagbalik naman dito sa Pilipinas, di ba? It's not that I am more of on this side or more on that side. At saka, in different scenarios, for instance, itong scenario na ito, baka nga ma-offend pa yung mga doon sa side na to pag sinabi silang extreme sila. Kasi baka sa kanilang pananaw, hindi sila extreme. No, they're just viewing a certain reality in a certain way. And this is also Doc, no? Doc Rico, actually, I want to ask him. Eh, what fascinates me about politics even in the Philippines, for instance? Even in the last elections, yung presidential elections 2022, no, even kasi in the Middle East, eh, pagkausap mo itong particular person na to na inclined to this particular candidate, ano yun ha? Engineer yun, doktor yun, matalino yun. Pero kahit anong usap mo dun, kung ano yung pananaw niya tungkol doon sa politician na yun,
4: hindi matitibag.
6: Ay, oo. Ganun din dun sa kabila. Mm-hmm. No? Kung sino man yung inaano niya, sinusuportaan niya. Ano rin yun? Scholar din yun. Summa cum laude din yun. Mm-hmm. Pero they literally view what is existing dun sa lens nung politician na sinusuportaan nila. And in a very emotional and passionate way. Which is why, remember, during the 2022 elections, di ba? Yan yung ang daming group chats, mga nag-leave the group, whether family yan, or church yan, at kung ano-ano. Lalo na, and this is also one of the things I want to ask Doc Rico, kasi nabanggit niya kanina to eh, yung maraming hindi kaya yung actual engagement, lalo na pag-confrontation. Iba yung tapang sa social media eh, yung pag nagpo-post. Iba yung pag nag-debate na tayong dalawa. Iba yung pag nag-aharap na tayong dalawa. May mga tao na pag totally opposite yung view nila, mag-iinsultuhan na. Kesyo si ganyan.
4: Below the belt.
6: Bobo sila ganito. Mm-hmm. Engot sila ganyan. Kasi ba't ito yung stand nila, di ba? So again, my question kay Doc Rico as an academician ano, is bakit kaya ganun? Ano? Lalo na even among Christians, di ba? Mamaya ba natampan ng mga verses yan?
0: Hindi lang yun.
6: Bawat grupo yan, may verse yan.
0: Natatay pagka-Kristyano. Kristyano ka pa naman or Kristyano
6: exactly,
0: ka ba talaga?
6: Exactly. Oh.
4: Doc Rico.
6: Naging clear ba yung tanong ko kay Doc Rico? Dahil ko sinabi.
4: Lalim din ang iniisip ni Doc.
7: Maliwanag din naman. Pero gusto kong ibahagi yung aking sariling karanasan din no? Nung panahon ng actually kasagsagan yun ng 2019 yun, no? O 2016, nung panahon ng nakaraang administrasyon, no? Nung panahon na yun, pag nagpo-post ako talaga against the other part, no? Sabihin ko na, panahon ng mga war on drugs, ganun. At talagang pumupunta sa akin, malaya na kapag pahayag. Sagutan kami ng mga ano. Pero sa paraan na, I would say, hindi naman kami, may one time lang na siguro nagkainitan, ganun. Pero, ang ganda kasi nagkakapaliwanag. Hindi lang yun. Dami pala na nanonood, no? Nagbabantay. So may pagkakataon ako noon na mag-educate eh. Oo. Excited ako noon.
0: Maraming abanger.
7: Hindi katulad ngayon pag nag-post ako tahimik na parang kanya-kanya na. Maganda kasi noon mga panahon na yung 2019 in a way na may mga pastor doon na mga high ranking pa sa ibang denomination na magko-comment sa akin, no? Tapos may dati ko pang disciple, mabagay mga miyembro, estudyante sa ano. So, hindi talaga sila matitinag din. Pero at least, nababanggit ko sa kanila yung view. Somehow, ay may iba palang pananaw. Ganon. So, isang paraan sana yun na maganda din. Na kung wag lang aabot dun sa debate na ano. Meron talaga kasi dyan hindi magbabago. Pero at least na ipapahayag yung katotohanan doon sa pananaw mo at least no sa pananaw natin ang yan yun siguro yun muna ang pwede kong ibahagi doon na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Tsaka siguro isa pa yung ang pinaka-goal natin naman hindi naman yung actually manalo. No? Kasi kung titingnan mo yung Panginoong Hesus nga, talaga nagturo siya, galing niya magturo. Wala rin naman naniwala, pinatay pa nga siya. No? So our goal is not really to win, no? The argument there, but to declare the truth. No? Sabihin mo ito yung katotohanan, hopefully with gentleness and love, no? And sometimes with courage. No? Kasi ano na to eh, labanan na po ito eh. Labanan na talaga. I mean, yung kampon ng mga demonyo, kampon ng mga anghel, kung sino-sino pa, nandiyan yung kanakusang kalalan. Kaya we are in a battle. Mm-hmm. How do we fight? That's a good question. No?
0: Well, ako, sinasabi ko sa Facebook wall ko, wala akong problema kung hindi sumang-ayon yung tao sa akin. As long as they disagree, agreeably. Kapag yung nagkatawagan na ng kung ano-ano, eh, hindi ko na pinapatulan or binawarningan ko privately. Pag nagpilit pa rin, then unfollow. At may pagkakataon na meaning ko, meron na rin ako in-unfriend at saka binlock. Kasi I have to protect my mental health also, my peace. No?
7: Tama.
0: Opo, pero Pastor, si Pastor Roman, may yung post, no? Ako, ito mayroon sa mga post, binabalik eh, no? Yeah. O, sabi ninyo, ang challenge sa Pastor, he will be risking his pastoral ministry unnecessarily kasi iba-iba nga daw yung gustong politiko ng congregation at pa naging sobrang vocal niya sa politika. It is possible and it has happened many times na nakakaroon ng division. So, paano natin i-handle ito, Pastor?
6: Well, in my case, for instance, no, I speak for myself, di ba? Sa akin, pag nagpipreach ako sa gawain, I make it a point, walang kinalaman yung political position ko do sa preaching ko. Always yung preaching ko, I really pray to the Lord, will be about what God wants me to share to the congregation concerning the spiritual life of the church and the community. But when it comes to yung views ko politically, pwede ako magkaroon ng private conversations with my leaders, with my members, ganyan. Pero, iniingatan ko talaga at many times pa nga, pinipigilan ko sarili ko dahil pinag-iisipan ko mabuti ano yung magiging impact nito dun sa kongregasyon na pinagkatiwala sa akin. Yun din yung sinasabi ko about ano ba yung context mo eh. Diba? Mm-hmm. Ano yung context mo bilang pastor nung kongregasyon mo? So sa akin, ang number one calling ko is to be a pastor of this church. Kaya ang iniisip ko yung sitwasyon ng aking kongregasyon. But then again also, hindi pare-pareho din ang context ng bawat pastor. May pastor na nagpapastor ng isang simple at maliit na kongregasyon. Kung halimbawa isang simple at maliit na kongregasyon yun, tapos malalaman mo dun sa kongregasyon mo, let's say, kadalasan maraming mga churches, whether in the Philippines or in the Middle East or even in the United States, hindi naman lumalampas ang 100 dyan eh. Yung mga mega churches, mga ano yan, mga rare yan, pero kadalasan pa rin ang mga majority ng churches below 100 dyan.
0: Yeah, around 50
6: actually. Oo, baka nga 50 pa. Isipin mo na lang yung practical side nun. Yung palang isang bahagi ng congregation mo is for this particular group of people. Diba? And then ikaw bilang pastor ng congregation na yun, rinatrat mo yun. Eh dahil sa level of emotional involvement ng maraming mga tao on whatever side they belong, posible talaga na bukod sa yung mga miyembro mo will be angered because sobra ka naging vocal against the politician that they prefer, posible na mawala yun. Ngayon, ang tanong mo sa sarili mo is, ready ka ba dun? Ready ka ba na si 50 na lang yung miyembro mo? Tapos ay, dahil doon sa position mo dun sa politics mo, edi 20 na lang matitira. Now, some people, and no offense man, to people who are, and even pastors who are very vocal, sila, in some sense, parang that doesn't necessarily matter them on a very personal level. When I'm saying on a very personal level, sweldo. Yung pambuhay ng pamilya niya. Diba? So siya, meron siyang kalayaan na, sige, I will post what I want. Or let's say he's a pastor of a larger church. Let's say it's 500, 1,000. So kung meron mga particular group of people within his congregation na na-offend sa sobrang niyang pagiging vocal, attacking, let's say, not just the politician, ano, but the yung circumstance. Kasi ngayon hinihingi kasi na tumayo ka somewhere eh, sa pagkakaintindi kung sino yung nagsasabi ng totoo, which sana hindi ko makalimutan may sasabihin ako tungkol dyan eh, kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo. Pero yun nga, pag alimbawa, you have a larger congregation, di ko may mawalaman, kahit paano ha, on a practical level, mabubuhay ka pa rin. Mabubuhay pa rin yung anak mo, mabubuhay pa rin yung pamilya mo. Diba? Kaya, depende pa rin talaga yan sa context kung paano ka nagiging mas malay. In fact, in other parts of the world, minsan may mga napakatapang na either politician or even a pastor. Pero pag alimbawa, may nag-death threat na sa pamilya niya, nag-death threat sa anak niya, tumitikom din ang bibig nun eh. Kasi bigla nare-realize niya na, how much can I bear to do this? Kaya, with all due respect also to those that, in spite of that, pinaglaban pa rin nila yung pananaw nila sa katotohanan. Mm-hmm. Kaya nga, di ba nga, nagiging extraordinary people yun eh, in terms of how they became martyrs in certain situations. But then, para lang hindi ko makalimutan yung isang naisip ko is,
4: sino nagsasabi ang problem, ng
6: sino
4: totoo?
6: Sino kasi talaga nagsasabi ng totoo? Mm-hmm. How much do we really know concerning what is the truth concerning what is happening? Kasi for example, lahat naman ng pastor, Christian churches will agree, we're for the truth. Lahat ng mga pastors, Christians, we're against graft and corruption. We're against these scandals that are happening in the government. Kaso ang problema rin ng marami is, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Ano ba yung alam natin at ano yung hindi rin natin alam? And
4: cannot see the whole picture kasi.
6: Yes. May mga ilan na sa nababasa nila, inside information siguro nila, but the mass majority of people, hindi naman eh. Kasi even social media, like nabanggit ni Pastor A kanina, di ba? Meron siyang mga in-unfriend na or mga binak. Kasi
0: nag-abusive
6: sa pagko-comment sa kanya. But that is the world that we live in right now. When you post a video, write something on social media, Facebook, TikTok, and others, may algorithms na yan na tinatapon sa mga similarly related ang interest. Kahit hindi mo nga follower eh. Minsan nga, kahit napaka-moderate na ng position mo eh, hindi ka talaga mawawalan na magbabash sa'yo or totally opposite of your view. Diba? Pero ikaw, tinutungtungan mo yung pinaniniwalaan mo na ito yung katotohanan eh. Ito yung pinaniniwalaan mo na the truth. And that is why this is now the challenge. Paano talaga natin malaman yung buong katotohanan sa lahat ng nangyayari?
0: Doc Rico.
7: Mm-hmm. Si Pastor, nabanggit mo yun, napakalaking issue yan ngayon, yung katotohanan. No? Yan. At bilang mga followers ni Christ talaga, yun ang dapat nating concern, di ba? Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yun yung parang middle name ng Christian, and if we were in katotohanan. Kaya tama yun, dapat concern talaga ng mga Christian yan. Isang problem lang natin, katulad na nabanggit mo, ay paano natin, sino nagsasabi ng totoo, no?
6: Because Doc Rico, sorry lang po ah, because okay, we have lived long enough to have known how, whether in our country or even in America and other parts of the world, politicians have lied to us, to our face, even with so-called evidences. They've gone to wars with lies.
0: Even so-called Christian politicians.
6: Exactly. Yeah. Which makes it worse. Diba? Makes it worse kasi ang taas na expectation mo dun sa Christian politician eh. I remember 30 plus years ago when I was starting in the ministry, yun yung pinagpipray ng marami. Marami sanang Christians ang makapasok sa gobyerno at politika. Diba? Sorry, Doc, to have cut you.
7: Okay lang. Pero dahil si Kristo yung katotohanan, dapat maging concern natin. Kaya lang may mga Christian kasi, at natural lang naman yun na mamaramdaman mo yun, hindi na natin naman malalaman yung katotohanan. So why pursue it? That's the wrong one, I think. Because dapat ang mga Christians, sila yung number one na nagsasearch for truth. At meron namang paraan. Sa pag-aaral ng mga philosophers, hindi na posibleng malaman yung whole truth. No? Kasi lahat ng truth ay nanggagaling ka sa iba-ibang anggulo. But at least may makikita ka pa rin katotohanan eh, particularly sa isang bagay. The whole truth and nothing but the truth, diba, sa hukuman. Ang hindi mo na talaga ma-discover siguro talaga yung perfect truth, no? Mahirap na yun. Lalo ngayon, dami mga fake news. Pero hindi dapat yun magpigil sa atin na hindi na magsumikap naman na magbasa, no? Mag-research, no? Tapos mag-rely na lang sa mga TikTok. Ay, kaya ngayon nagiging problema o kaya yung mga kusin-sino lang. Yung mga reliable, no? Ang problema, parang yung mga Christian group, wala tayong coordinated na ano eh. Sana yung mga Christians o yung mga churches, merong attempt na alamin katotohanan. Tapos ito yung i-promote. Na ito yung katotohanan na pinagsikapan naming maabot sa abot lang na makakaya namin. So help us God. Ganon. But I think yun ang maganda dapat na gawin. Ano, alamin yung katotohanan na yun sa kaya na. Kaysa yung kabila na, well, hindi na naman natin malalaman talaga ang katotohanan. So anong gagawin natin? Hayaan na lamang natin yung ano. So meanwhile, yung mga nagkakalat na mga fake news, high-tech, no? Bilyon-bilyon pa mga pera niyan, no? Sumikap silang magkalat ng kasinungalingan. Ngayon, hindi mo naman lalabanan yun, kaya ngayon kasinungalingan, lalabanan mo yun ng katotohanan. Oo. By searching what is truth.
0: But I think ang sinasabi ni Pastor Roman, Doc Rico, ay yung wala kang pinapaborang politiko. Pero kung isyong political, pwede tayo mag-usap dyan. Sabi nga ni Erwin Yusap, di ba? Alam mo, great minds look alike. No, agree ako sa kanya eh.
4: Si Erwin.
6: Kamukha niya eh.
4: Kamukha niya eh.
6: Oo, kamukha niya eh. Talaga naman eh. Diba?
0: Ang sabi niya,
6: ano ka?
4: Sa quotation.
6: Ano ka? Akala mo kung sinong philosopher ang isa sa it niya.
0: Ang sabi niya, okay lang magkaiba sa opinion eh. Pero pag nag-cross na sa boundaries ng morality, ibang usapan na yon. And I think doon dapat tumindig ang pastor, ang Christian, na yeah, merong kang pinapaboran. Lahat tayo may pinapaboran, merong ayaw, dahil siguro hindi mo gusto paano siya magsalita. Pero that's besides the point. Ang issue ay, ano ba yung ating morality? Ano yung standard natin? Doon natin core. Susukatin.
6: Yung yes. Core mo. Kailangan maging malinaw ano yung core ng pagkatao mo, pagka-Christian mo, and you remember that.
4: Parang dapat identified yung mga non-negotiables mo. Okay?
6: Mm-hmm. Even if kaharap nun yung mga politicians or groups that you prefer. Pero pag alimbawa, nakikita mo na yung kilos, salita, galaw nito mga to is contrary to your core, to who you are as a person, as a human being, and now as a Christian. Then nasa na ngayon yung ano mo, di ba?
4: Doc Rico, you're saying something po.
7: Oo nga, yung core. Speaking of core, dun sa Matthew 23:23, may tatlong hinahanap si Jesus eh sa mga leaders nung panahon nila. Kaya galit na galit siya kasi hindi niya nakita. Yung una sa Matthew 23:23 is katarungan. Non-negotiable yun, no? Pangalawa, kahabagan, mercy. Tapos yung pangatlo, katapatan. No? Yun yung kalaban naman ng katarungan. Kaya kung ang isang Kristiyano, itinuturing niya na tagasunod siya ni Kristo, tapos may nakikita siyang kawalan ng katarungan, di ba? Katulad ng mga pinapatay na lang, walang due process. Pero pag mayaman naman, lahat ng due process, no? Nakakatakas pa nga eh, no? Hindi na uhuli, no? Galit ka dapat doon. Kasi galit si Jesus doon. Matthew 23 yung context noon. 6 na beses niyang binanggit yung hipokrito kayo. No? Mapagkunwari kayo. Tapos sa dulo, mga lahi kayo ng ulupong. Yun ang nawawala sa atin. Ba't hindi tayo, sabi nga ni C.S. Lewis, no? Pag nawawala yung indignation, alarming yun eh. Tapos pangalawa, habag. Malalaman mo kagad kung isang tao ay may takot sa Diyos. Tanungin mo, mayroon ba siyang mercy? I mean, ipapasabog niya kaagad isang bansa, papatay niya yung mga bata, tapos makajus pa yon kahit hawak pa niya 10,000 Biblia, wala siyang habag eh. Tapos yung pangatlo, yung katapatan. No? Kung sinungaling, no? Eh very clear na yun. kahit na paluhod-luhod pa, oo, kahit ang dami pa mga pastor, mga bishop na nagpipray sa kanya, sa paningin ni Jesus, di ba, kaya maliwanag sabi ni Jesus, di ba, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, no? Makapasok sa kaharinakilan, kundi lang lamang gumagawa ng kalooban, pati rin yung mga nag-ano no, na nagpapalayas ng demonyo, Lord, preach kami. Kaya ngayon mga kapatid,